0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS,
4: Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Pilipinas.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito pa rin tayo sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart kung saan ating pinaiiral ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong. Kasalukuya po ninyo kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Pakifollow na lang po ang aming FB page para sa live na lawi po ninyong na masusubaybayan ang aming programa dito sa Himpilan.
0: Bukod sa ating official Facebook page, ay kayo po ay maaari niyo po kaming mapanood din sa aming official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service para sa ating mga re-uploads at replays para naman pwede niyong balikan ang aming mga episode.
1: Samantala, mayroon din tayong audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Paano nga ba ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at App Store naman para sa iPhone users. Pagbukas ninyo ng Evox PBS Receiver app, hanapin lamang ang aming logo or icon na nakikita ninyo sa likod ni Kawarm Heart Steph, ang Radyo Pilipinas World Service upang live na live po ninyong mapakinggan ang aming programang Warm Heart.
0: At sa pagpapatuloy pa rin no, na pag papalawak ng ating reach ay simula noong nakaraang Disyembre. December 2025 ay nagbalik po ang tinatawag po natin na shortwave radio. Yan po ay naging posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes na madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: Kawarm Heart Steph, hindi naman natin pwedeng kalimutan ang ating katabing estasyon na Radyo Magazine. 1278 kHz every Saturday and Sunday mula alauna hanggang alas dos ng hapon para sa ating mga replays.
0: Ayun. So, Kawarm Heart Drizel, no? Hindi na natin masyadong patatagalin pa ang ating introduction dahil ano ang pag-uusapan natin today? At ang eksaktong tanong pala dyan, ano bang araw ngayon?
1: Kawarm Heart Steph, mga Kawarm Heart, napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon dahil napaka-espesyal ngayong araw kasi Father's Day ngayon. Bago ko i-introduce yung ating guest ngayon, gusto ko lamang batiin lahat ng nakikinig na Happy Father's Day sa aking tatay na si Togs Nanyong at aking dalawang kuya na si Chase at saka si Drifter Nanyong.
0: Ayun, yeah. Siguro sa akin naman, sa part ko naman, batiin ko na lahat ng father figure sa buhay ko, no? Hindi ko na masyadong pahabain, no? Pero basta alam nyo na yon, kilala nyo na kung sino-sino kayo. Maraming salamat sa pagiging ama nyo sa akin. At na-appreciate ko lahat, no, ng inyong mga sakripisyo, ang inyong mga paggabay, no, para kahit papaano ay kami po, no, kasama ng aking mga kapatid, pati na rin ang aking mga pinsan kasi syempre father figures ko din yung aking mga tito, mga ninong, ay syempre mapalaki po ng maayos, no, at syempre doon sa pagpapalaki ng ating mga tatay, no, mga father figure ng maayos sa atin, ay mas kumbaga napalalaganap natin ang mabuting pakikisama din sa ating kapwa. Ayun.
1: Kaya ngayon naman, Kawarm Heart Steph, special na okasyon nga ang ating gaganapin ngayon dito sa programa. Kaya bibigyan pugay natin ang mga haligi ng tahanan, mga tatay na patuloy nagsisilbing gabay, inspirasyon, at lakas ng kanilang pamilya, kabilang ang kanilang tungkulin at responsibilidad, hindi rin matatawaran ang sakripisyo at pagmamahal nila everyday na binibigay sa atin.
0: Sa ating programa, sa edisyon ng ating programang Warm Heart, no, for today, ay makakasama natin, siguro masabi natin, isa sa mga kahanga-hangang ama, tatay, papa, no, na hindi lamang sa kanyang tahanan, kundi maging sa larangan ng agham. Kumbaga, scientist itong makakasama natin ngayon dito sa edisyon ito ng Warm Heart. Siya po ay tulad ng aking nabanggit kanina, alagad ng agham, no, na patuloy na nag-aambag, no, ng kanyang kaalaman at mga imbensyon habang ginagampanan niya din ang kanyang mga responsibilidad o tungkulin bilang isang ama.
1: Alamin natin kung paano niya nababalanse ang mundo ng sensya at pagiging haligi ng kanyang pamilya. Tunghayan natin ang kwento, dedikasyon, sakripisyo at inspirasyon ng ating kasamang resource person sa unang bahagi ng ating edisyon ngayon. Walang iba kundi si Ginoong John Simon, inventor at owner ng Pertwa.
0: Magandang araw po, Sir John. Welcome po sa Warm Heart.
2: Magandang umaga rin po at happy Father's po sa lahat ng father, kasama na niyo yung daddy niyo at saka mga kapatid. At sa lahat ng inyong tagapakinig, magandang umaga.
0: Maraming salamat po, Sir John, sa pagbibigay niyo po ng oras upang kayo po ay aming makasama dito sa Warm Heart. Although alam namin na bukod sa Sunday is a family day, ay talagang literal, no, na Father's Day ngayong araw na ito. Unang-una po sa lahat, no, dahil nabanggit po namin kanina, no, kayo po ay syempre bukod sa pagiging tatay, no, ay kayo din ay isang alagad ng agham, isang scientist po. Unang-una, gusto lang po namin malaman, paano niyo po nababalanse, no, ang oras sa pagitan po ng inyong pamilya, no, at trabaho bilang ama at isang scientist?
2: Actually, marami nga po akong naka-line up ng mga invention. Siguro mayroong mga 12. Pero itong mga meron po akong commercialized invention ngayon, yung Pertwa, all over the Philippines na po ng aking distribution. At the same time, marami pa tayong mga, may bago po akong invention ngayon, tama-tama sa panahon ngayon, mataas ang halaga ng langis. Meron po akong invention ngayon na fuel additive, pag dinagdag mo sa gasolina o diesel, makakasave ka ng as much as 50%. So, nitong mga rang ban po, nitong mga 2 weeks o last week lang, ay may nag-test kami dito sa Federasyon ng Bulacan na Jeepney Cooperatives dito sa Bulacan. At tinest nila yung product natin at nakasave ng 40% yung test po ng isang jeep, no? So, hindi lang po yan. Marami na rin pong mga test na ginawa kami sa mga tricycle. Nakakasandit. Alimbawa, ng last month po, nagpunta kami sa Buntok. Tinest namin laban ng 2 tricycle. Yung 6 na tricycle, hindi namin nilagyan. At yung 6 nilagyan ko. So, yung 6 na hindi nilagyan, pareho lang ang konsumo. Pero yung 6 nilagyan po ay nakasave ng 55% average sa save. So, tamang-tama po ito. At dito po, first week of July, ilo-launch ko na po ito. Iko-commercialize ko na itong produkto na ito para makatulong sa ating mga babayan. Tungkol na po sa, no, sa negosyo at pamilya, ako po ay semi-retired na ngayon kasi ako 78 years old na. Mm-hmm. Pero prior po, bago ako nagsimula dito sa anak buhay nito, siyempre nung bata pa ako, bagong mag-asawa, sinikap ko po na ang aking mga anak ay makapag-aral sa mga magagandang eskwela, no? So, yung pong mga anak ko, yung dalawang babae kong anak ay nag-aral sa Assumption College San Lorenzo, yung isa sa Miriam College, at yung isa naman nag-aral po sa University of California, Berkeley, at yung isa naman sa Letron College. So, sinikap ko po na makapag-aral sila sa magagandang eskwela para at least sa ma-sure ko yung kinabukasan nila, no? So, yun po, meron po akong isang anak din na nag-aral sa Montclair University sa Amerika. Ngayon po, nag-MBA siya at matatapos po siya ng Disyembre. At itutuloy daw niya pa na maging abogado, no? So, natanggap po siya sa New York University. At ipoporsue niya yung kanyang law career. So, yan po yung mga anak ko na yung isa naman po ngayon ay maliban po sa ano, at hindi po siya sumama sa akin sa negosyo ko, kundi nagsarili siya at gusto niyang patunayan na kaya niyang tumayo sa sarili niyang pagsisikap. So, matagumpay din po siya, at least sa kanyang tagumpay, halos every year, kasama yung pamilya, nagtutur sa iba't ibang bayan sa Korea, US, Japan. So at least ako'y masaya sa na-achieve ko ng aking mga anak. At yung isang anak ko nga na nag-a sa Amerika na yon ay dati rin siyang nakapagtrabaho sa Pentagon, no? Bilang cyber security engineer. Tapos po, graduate siya ng Master of Software Engineering. So, yan po yung mga anak ko. Yung dalawang anak ko babae ngayon ay kasama ko sa negosyo. At ito pong isa, ito si Berna, ay nakapagtapos din po siya sa Samsung at nagparsyo ng master sa entrepreneur sa AIM. So, kaya ito namang isa po, yung graduate ng marketing sa Miriam. So, sinama po ang aking marketing department. Ito po si Berna, siyang aking parang executive vice president. So, yung aking trabaho po sa opisina ko, yung trabaho ngayon sa ang focus ko po sa R&D ngayon at saka sa marketing and tumutulong sa marketing and sales department. So ito pong anak ko si Berna, siya naman ang namamahala sa admin and finance. So yan po ang mga achievement na ko bilang ama at at least napagsikapan ko po na mailagay sila sa ayos bilang ama at magaganda naman po ang kanilang mga sarili-sariling kabuhayan ngayon.
0: Ang nakakatuwa no, ka Warm Heart Drizzle, na bukod kay Sir John, ay maging yung kanya mga anak ay nagsa-thrive din no, sa iba't ibang larangan. Pero bago po natin na kumbaga ipagpatuloy no, yung pinakapaksa po natin, siguro marami ang curious no, kasi baka yung iba ngayon pa lamang narinig yung Pertua. Yes. Ano? Sir John, no, paano niyo po ba naitatag no, itong Pertua?
2: Alam niyo, nung ako at nung medyo bata-bata pa ako ng konti, 1973, nagkaroon po ng tinatawag na energy crisis. Ano? So during that time po, nirarasyon ng mga gasolina. Para makabili ka ng gasolina, pupunta ka pa sa barangay, kukuha ng kupon. At the same time po, para makuha ka ng kupon, yung pagbubukas po ng mga gasoline station, may oras. So kumisen na, alas 12 pala ng tanghali, makapila ka na, alas 3 ng hapon magbubukas yung gas station. So abang nakapila ako, nagdasal ako sa Panginoon Diyos, Lord, sabi ko, sana po makaimbento ako ng alternative energy para kaya ma-ano namin itong problema ng energy to sa ating bayan. So yan po, at hindi ko naman na ano na yun. Bigla po noong 1985 ay ako nagpunta sa Amerika at nakaano po ako sa isang oil company sa Amerika, no? So natutunan ko po ang langis, natutunan ko fuel, natutunan ko lubrication. So ngayon, ako naman po prior to that, ako naman po nag-aaral ng mechanical engineering. At nung nag-aaral ako, self-supporting ako, nagtrabaho ko bilang machinist, tornero. So naano po ako sa na-indulge po ako sa bakal, no? Sa mga special steels, mga fabrication ng mga metal. So until nung ano po, ako yung naging sales engineer ng mga special steels din, o bakal, mga stainless, mga tool steel, etc. So natutunan ko po yung mga technology ng metal, ano, bilang metallurgist. So then nung nakapunta po ako sa Amerika, napunta naman ako sa isang Exxon. So natutunan ko lang eh. So nagkaroon po ng synergy yung aking knowledge sa mechanical engineering, yung metallurgy at saka sa langis. So pinag-combine ko until naka-invento po ako ng isang oil na metal treatment. Yung isang oil na nagiging semi-permanent sa bakal. At the same time, yung oil na tumatagal sa makina. So yung oil ko po, times 4 po ang life kaysa mga oil ng, yung mga liberal, yung mga oil ng mga oil company, no? Yung pang-gasolina, pang-diesel. So yun pong sa akin, galiba ang oil nila, nag-change ko lang pagdating ng 5,000 kilometers. Sa akin po, mag-change oil ka lang after 20,000 kilometers. So napakalaki po savings to. At the same time, sa akin pong oil kasi metal treatment, dahil metal treatment po ito, nagiging semi-permanent sa bakal. So protected po yung makina 24/7. Kasi pagka gabi po, siyempre paparada ka, magdamag. So yung oil po, malalaglag sa oil pan. So pag i-start mo sa umaga, wala sa mga pyesa mo. So bago dumating yung oil do sa mga pyesa, gas-gas na muna yung mga pyesa. So sa akin po, dahil metal treatment siya, pag i-start mo sa umaga, pwede ka ng umarangkada. So yan po, tumatagal lang makina yung naiwas natin ng gas-gas. At the same time po, yung oil ko, ay pinipervent ko pong maging ma-oxidize, maging acid. Kasi yung langis po kasi meron siyang inherent dissolved solids. No? Kamukha ng gums, varnish, carbon, paraffin, sulfur, lead, etc. So ito po yung pag nag-oxidize, ang tendency po ay magiging parang slush na yung oil mo. No? So 5,000 kilometers slush na kasi namumuna yung mga dissolved solids yung kamukha ng carbon. Ano? So yung carbon, pag na-oxidize, nagiging carbon dioxide. So nagiging acidic. Ano? So ngayon, yung mga oil company, yung mga ang ginagawa ng mga oil company, tinaasan nila yung tinatawag na detergency ng oil para hindi maging acid yung oil, hindi maging acidic yung oil. Ang ginawa ko po, instead na itas ko masyado yung detergency, nilagyan ko po siya ng chemical na antioxidant. Pine-prevent ko yung oxygen na i-oxidize niya yung oil. So ngayon po, yung carbon dioxide, hindi sa, yung carbon, hydrocarbon po kasi yung oil, no? So hindi siya magiging acid. So kaya po tumatagal ang life ng oil ko. Number one, pine-prevent niyang masira yung mga inherent dissolved solids ng oil. At the same time, yung friction, pine-prevent niya at molecular level. So yun po yung kagandahan ng oil natin. Meron po tayong US patent dito sa oil natin, no? Dito sa technology natin na ito. So sa Amerika po, at isang test na extreme torture test po ang ginawa sa Amerika, yung kotse po na nilagyan ng oil ko, din rain yung lahat ng oil at pinatakbo. Na, dahil sabi ko po sa kanila, makakatatagal ang oil ko up to 4 times. No? So ngayon po, torture test. Dahil sabi ko, naging semi-permanent ang oil ko eh. So ngayon po, tinanggal yung oil ng kotse ko mismo. No? Dahil para makita, pinatakbo from Los Angeles to San Francisco back and forth. Oh. Tumakbo ng 776 miles without oil yung kotse. So yun po, after pang Guinness Book of Record po yun, because I'm the first person to run a car for 776 miles without oil. Nice. Kasi ordinary oil, pagka nawalan ka ng oil, within 5 kilometers, kakatok po yung makina. No? Magkakabali-bali yung mga pyesa. This dahil mag-init siya, dahil sa friction. So, dahil yung mga metal kasi, siyempre, sabi nga sa physics, pressure is directly proportional temperature. Ano? So, mag-expand po yung mga pyesa pag nang-init. Yan nga, magkakaipit-ipit ang mga pyesa. So, So, ito sa atin, dahil sa kasi yung friction po nagbibigay ng init, pine-prevent niya at molecular. So, kaya po nangyari yung napatakbo ko yung kotse from Los Angeles, California to San Francisco for 776 miles without oil. So, ayan po ang ating kagandahan ng mga oil natin with the US patent, pa-probado po sa Amerika, na itong oil natin, matagal ang buhay. Ang kulang ko lang po talaga, kulang ako sa budget ko sa advertising. Kamukha ng oil company, talagang billion-billion ang ginagastos sa advertising. Ako po'y medyo maliit lang ang budget ko sa advert na marketing ko, kaya medyo mabagal po yung sa ating kasi produkto. Wala, may promote mo, may pakilala mo yan, no? Para makinig. Pero at least, dahil kahit wala akong advertisement, word of mouth, I have already existed for 37 years. At dito ko na po napag-aaral itong mga anak ko. No? Yung, at dito na rin po ako nakabili na at nakapagpatayo ng planta. Meron po akong factory sa planta dito sa Santa Barbara, Balibang, Bulacan. I can produce 10 million liters of lubricants a month. So meron po akong I can store 200,000 liters of oil sa mga tangki ko at any given time. So yun po yung mga ng produkto natin. Kaiba ng produkto natin kumpara sa ibang mga oil.
1: Wow, congrats. Congrats, Sir John. Napaka-inspiring at napakaganda po pala na naging journey nung Pertua na business po ninyo. And Sir, babalik po tayo dun sa katanungan. May katanungan kasi ako dito, Sir, na kayo po bilang ama at scientist, paano ninyo po pinapakita yung kahalagahan ng agham at saka ng edukasyon sa mga anak po ninyo?
2: Yun nga po, siyempre dahil po natin, yung talagang naipakita natin sa kala yung pagsusumikap natin at dahil sa akin, sa research commission po, alas dos ng madaling araw, pagka na nag-inip ako, nag-ano ako, babangon ako para pag-aralan lalo yung, lumawa. Actually, mayroon pong blessings ang nangyari sa akin nang minsan nung nide-develop po yung Pertua. Ako po ay nangangailangan ng isang materials, isang ingredient na gusto kong magkaroon ng characteristic na maging semi-permanent sa bakal itong aking produkto. So ngayon, bago po ako matulog, nagdasal ako. So ngayon, nung mga bandang alas dos ng madaling araw, naginip ako. Sabi ni Lord, magpunta raw ako sa Malabon. No? So ngayon, kinabukas ng mga bandang naligo na ako ng maaga. At alas 9, nasa Malabon na ako. Naglalakad ako ng walang direksyon. Wala na po binigay na address si Lord. So ngayon, mga bandang alas 12 ng tanghali, medyo nagutom na ako. Nagpunta ako sa isang sari-sari store, no? So in sari habang umiinom ako ng yung pong sari-sari store kasi may bench na magkatapat, 'di ba, sa So nasa gitna ako ng dalawang mama, nag-uusap sila at pinag-uusapan nila yung hinahanap kong produkto. So tinanong ko kung saan yung nila, tinuro sa akin yung ayan diyan sa Brown the Gate niyan, pumasok ka diyan. Yan, hanapin mo si ganito. So ayun. So inanap ko yung yung manager nila. So tama, yun ang aming ganito, yun ang karakteristik ng aming produkto na ito, blablabla. So yun po, at pagbalik ko sa, lumili ako kagad ng isang balde, then bumalik na ako doon sa opisina ko at tinimpla ko na yun. Oh, perfect, naging semi-permanent na mo yung ating produkto. So ang pinapakita ko po sa kanila talagang maliban sa sipag at pinapakita ko rin sa kanilang spiritual every Sunday po at nagsisimba kami at talagang siyempre po yung ang pinakamagandang guidance sa mga anak yung spiritual na iyan mo sa kanila na talagang may Diyos na dapat na tawagan mo para matulungan ka sa iyong buhay. So yan po.
0: Sir John, matanong ko lamang po, no? Kanina na banggit niyo po na semi-retired na po kayo and then 78 years old na po kayo. Pero meron pa po ba kayo mga masasabing hamon sa pagsabay ng profesyon at responsibilidad sa pamilya, no? Kung hindi man po ngayon, during the previous years or decades po?
2: Yun nga po, yung mga na-commission kasi siyempre sa pag-develop ng produkto, kailangan mo rin ng hindi ka pwedeng ikaw lang. So kailangan makakuha ka ng mga taong katiwa-tiwala na hindi mag-aangad ng masama. Kasi alam mo, sa pag-develop ng produkto, minsan pag may nakuha kang tao, minsan talagang wala silang kumbisa, akala mo, mapakaboy nila, pero bandang uli, magiging kalaban mo sila dahil may natutunan nila yung ano. So, marami po akong ganyang mga naging tauhan na ngayon po, makalaban ko sila sa negosyo. So, yun po yung mga challenge. Siyempre, at the same time, siyempre yung presyo ko. Ang kalaban ko yung mga oil companies, kung bumili sila ng mga ingredient, 3 million liters, ako bibili ko ingredient, 50,000 liters. So, iba po yung presyo nila sa presyo ko. Mm-hmm. Kaya kuminsan po, yung may mga produkto kami, kuminsan yung kanilang selling price, yung selling price nila, cost ko pa lang. So, kaya yun ang problema ko nga kasi ang kalabang ko yung mga giants na talagang may budget sa ikang volume na materials. Siyempre, iba yung presyo ng volume, iba yung presyo ng tingi. At the same time, may mga budget sila sa advertising. Yun po, yun ang magiging challenge po at the same time yung mga tao, yung pag-handle ng mga tao kasi po sa ngayon meron na ako mga about more than 100 na tao sa aking planta at sa aking sales. So medyo siyempre kailangan makibagay ka sa kanila na kailangan not everybody happy ka nga. So at least sa mga tao ko naman po, talagang mga tumatagal. Meron po mga 15 taon na, may mga 11 years na, may mga 10 taon na. So tumatagal po yung mga tao. Nakikisama po sa mga tao ko na commission, nakikibagay ako sa on the level. Hindi po ako na parang aristokrata ng mag-manage ng negosyo. Kailangan po yung nakaibigan mo itong mga tao mo. Yun po.
1: Sir John, napaka-inspiring po nung mga sinabi po ninyo. And I guess lahat po kami gusto na ulit mag-strive hard para magaya po namin kayo, marating din po namin kahit papano yung narating po ninyo for 78 years, no?
2: Na 78 na po.
0: 78
1: na si Sir. Pero yung 19-something, di ba po? Ilang years na din po yung Pertua. So, Sir...
2: 37 years na po existing. Wow.
1: Sir, bali dun sa 37 years po at sa pagiging 78 years old nyo din po ngayon na bilang ama, gusto ko lang po sanang humingi ng mensahe po ninyo para sa lahat, sa ama, sa mga anak. Ito ngayong Father's Day po na pinagdidiwang po natin. Ano po yung pwede nating i-share sa kanila?
2: Yun po, yung mga, siyempre, yung mga unang-una, yung mga anak, no? Kailangan, pinaka number one yung respeto sa magulang. Kasi maraming mga, ano dyan, na mga bata ngayon, talagang, nung panahon namin, tingin pa lang ng tatay ko, nanginginig ka na, no? ngayon po, yung mga bata ngayon, tingin naman tatay, sasabihin pa ng anak, ano? So, talagang iba po yung aming tradisyon ng panahon namin, talagang kami tagot sa magulang. So, yun po yung sinasuggest ko sa mga bata, respeto sa magulang, at maging masipag, at mag-strive ng mabuti. Kasi po, yung mga ano ngayon, mga gadget ngayon, yung mga bata, halos about 75% ng time nila nasa gadget, ano? So yun po yung yung mga gadget na yan, sabihin natin na nakakasagabal po sa tagumpay yan. No? May makakatulong din, kaya lang kailangan i-regulate mo yung pag-gadget mo. No? At the same time, siyempre, yung maliba sa respeto sa magulang, yung talagang mo yung spiritual mo rin, maging sa Diyos, magsimba ka, maging matalungin ka sa kapwa. At the same time, number one yung humility, yung pagpapakumbaba na loob. Na, kasi kumisyan, pag masyado kang agresibo, masyado kang ayaw mong patalo, diyan po nagkakagulo yung bayan natin kasi nga wala na siya lugar, pagpipilitan pa. So, yan po ang natin. Ngayon po, meron po akong gustong i-device na na makakatulong sa bayan natin. Alam niyo, noong 2002, i-implement po yung Cleaner Act Law. So ngayon, prior mga 2000 po, member ako
0: This is
2: Multisectoral
0: administration of
2: Committee
0: wirecast.
2: ng Cleaner Act Law sa Senate. Eh ngayon po, meron po akong sinabi sa dinibay sa Senate na kasi po ang mga kasama ko sa grupo, na presidente ng mga car companies at presidente ng mga

0: So without lead, sasabog po yung makina. Kasi kung minsan do sa piston mo, di ba, yung, imagine ninyo, yung butas ng piston, kung minsan nasa 10% pa lang ang travel ng piston, sasabog na yung makina, ay, sasabog na yung fuel kung walang antay na. So yung antay na po yung tawag din octane rating para at least, alam mo, yung octane 100, yung puputok po yung piston do sa tamang-tama sa dulo niya, natatakbuin niya, no? Ang tawag po sa mechanical engineering, yung top dead center ang tawag, no? Pero kung ano po, so napaka-importante po nitong lead sa oil. So kailangan and alisin mo siya, may i-replace mo siya kasi may function siya. Hindi naman siya dumi, no? May function po talaga. So ngayon dahil yung ano niya, i-replace po siya ng MTB, methyl tert-butyl ether. Ang problema po, yung methyl tert-butyl ether, yun ang ginagamit sa Amerika. Kaya sa Amerika, merong tinatawag na catalytic converter yung mga sasakyan, no? Bago lumabas sa tambutso, idadaan muna doon sa catalytic converter. So, i-neutralize ng catalytic converter yung mga toxin, yung mga et cetera, et cetera. No? Ngayon po, ito pong MTB nito, problema dito, gas siya. So, paglabas sa tambucho, wala kang catalytic converter, maging airborne siya. Pero alam mo ba ninyo na itong MTBE ay carcinogenic din, no? At the same time po, it affects central nervous system. I-deplete po niya, i-depress niya yung utak natin. So, kaya pag, dito sa panahon ngayon, kaya po nagkakaroon ng maraming bobotante sa dito sa ating bansa kasi nagde-deplete po yung utak kasi naka-expose sa MTBE. So yun pong ang kagandahan ng lead kasi, dahil ang lead po mabigat, no? Halimbawa, yung sabihin natin, yung isang dakot na lead, nasa mga 5 kilo na yun, isang dakot pa lang, no? So mabigat siya, mabigat ang density. So pagka lumabas sa tambutso siya, laglag kagad sa lupa. Hindi kamukha nitong MTB, lilipad, sasama sa atmosphere. So yun, nun pula, at the same time, nakakasama siya sa ating internal organ. At the same time, carcinogenic din, nakaka-cancer. Tingnan po ninyo sa Google. I-Google nyo. I-Google niyo yung side effect of health hazard of MTBE. Google niyo. Sasabihin nun ng itong produkto na ito, nakakasira ng utak, nakakasira ng central nervous system, nakakasira ng internal organs, at the same time carcinogenic din. So useless po yung kinaraklo po yung kailangan siguro sa ngayon ang ating Department of Environment, Department of Energy, i-review at ang Senate, Congress, i-review nila ito. Itong problema ito na ipinalit nila sa lead, na mas worse sa lead kasi ang kaya sa worse sa lead, nakakabulag pa siya. So yan po yung na issue na dapat na natingnan kagad ng ating Congress ano po yung tungkol sa lead at saka sa MTBE na representation. What's worse pala? Hindi walang cleaner aklo. Useless yun. Dirty aklo yun. Hindi sa cleaner aklo. Yan po.
1: Siguro may mga nakakarinig sa atin ngayon. Regarding sa inyong panawagan, dahil tayo ay government station, baka yung ating mga mababatas, maging yung ating mga iba pang government officials ay maaaring naririnig po ang inyong panawagan regarding po no, dun sa impact po nitong NTB na ito.
0: MTB, methyl tert-butyl ether. Methyl.
1: With that po, maraming salamat po, Sir John, sa pagsama niyo po dito sa programang Warm Heart. Alam naman po natin, lagi naman natin itong sinasabi na Sunday is a family day at ngayon ay Father's Day.

0: Siyempre, binigyan niyo pa rin po kami ng oras upang ibahagi po ang inyong mahalagang insights, hindi lamang po bilang ang isang ama, kundi bilang isang scientist na rin po. Maraming maraming salamat po sa ulitin po, at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya.
1: Maraming din salamat po sa pagbibigay niyo sa akin ng pagkakataon na maging guest ninyo dito sa inyong programa. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat.
1: God bless po.
2: Thank you. God bless po. At ating pong nakasama si Ginoong John Simon, isang ama at scientist na siya ring inventor at owner ng Pertwa, para sa ating Father's Day special dito sa Warm Heart.
0: Magbabalik ang ating palatuntunan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam.

0: attitude of gratitude.
1: Attitude of gratitude.
2: Warm heart.
3: Warm heart.
2: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips. At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
3: Warm Heart.
4: At nagbabalik ang ating programang Warm Heart dito lamang sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kasamang Steph, ano naman ang ating pag-uusapan sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan?
5: Ayun, so nagpapatuloy pa rin ang ating Father's Day special dahil isa sa mga tatalakayin natin sa second part ng ating programa, itong tinatawag na paternal depression. Pero bukod dito, no, medyo sumegway tayo kasi patuloy pa rin nating pinag-aaralan dito sa Warm Heart yung mga tinatawag na personality disorders. At para sa edisyong ito, ang ating itatampok ay yung tinatawag na borderline personality disorder. No, ano nga ba ito? Ano ba impact nito sa ating mga mahal sa buhay? No, kasi syempre, nakikisalamuha tayo. No, we're very sabi nga nila, social beings ang mga tao. So, dahil sa mga ganitong klase ng personality disorder, ano kaya, no, ang kahinatnan ng ating mga social relationships, no? Kaya naman para ito ay ating talakayin, no, bukod dito sa tinatawag na paternal depression, ay ating makakasama naman ang isang registered guidance counselor at psychologist mula sa In Touch Community Services, walang iba kundi si Ginoong Jose Joey Alejo.
4: Sir Joey, happy Father's Day po and welcome po sa Warm Heart.
6: Happy Father's Day also sa inyong lahat at sa lahat ng mga tagapakinig at sa inyong dalawa, Grizel and Steph.
5: Maraming salamat po, Sir Joey, for joining us dito sa programa. Hindi na po kami magpapatumpik-tumpik na, diretso na tayo sa ating unang question. Sir Joey, paano niyo po mailalarawan itong tinatawag na paternal depression? Kasi parang hindi ito masyadong lumalaganap, no, na konsepto dito sa Pilipinas. At paano ito, no, naiiba doon naman sa stresses na kinakaharap ng mga ina?
6: Okay. Yung sinasabi nating paternal depression, no, medyo parang ano 'yon, generic, no? Though specifically it would pertain to paternal postpartum depression. Okay, paternal perinatal depression. Na may katumbas din sa mga ina.
4: Apo. No?
6: Kasi yung postpartum, ano yung inang both, no, naramdaman nyo ng ama at ng ina, no? Kaya lang may kakaibahan, no, kung ano yung naramdaman nila. At yung paternal postpartum depression disorder, nagiging disorder yan kasi nga ang katumbas niyan sa aming manual of disorders, no, yung DSM-5 ay nagiging major depression siya.
4: Mm-hmm.
6: No? Nagresulta siya para maging major depression. At the same time, itong paternal postpartum depression disorder ay napakakaraniwan. Ibig sabihin, nangyayari yan anytime at kahit kanino para sa mga bagong nagiging ama.
4: Mm-hmm.
6: O new fathers. No? Kaya lang ito rin ang pinakakaraniwang nakakaligtaan. No? Most common and most commonly disregarded. No? Kahit ang ibang mga mental health practitioners nagugulat, ah, meron palang ganoon. No? Kasi kumbaga, oh, tatay yan, so kailangan ganoon yan, no? Mga maraming dapat na gawin, no? Pero hindi nila nalaman kung ano yung nangyayari.
4: No?
6: Sabi nga ni Sir John, no, on the molecular level. Molecular, even yung kaloob-looban. No? Na hindi mo maramdaman at sila lang nakakaramdam. At kalimitan sa mga lalaki, it's nature niya nila, no? Nature namin, na maging tahimik, no? At itago hanggat kaya.
4: Mm-mm.
6: No? In a general wider perspective, ganun din ang Pinoy, no? na matiisin, no? That's a cultural value, no? Na for some, no? We don't know anymore na kasi nga with the complexity ng buhay, with the digitalization and all, maraming influensya na nagiging komplikado ito, no? Nag-level up na hindi natin alam kung saan pupunta, saan tutungo.
4: Sir Joey, gusto ko lang po sanang tanungin. May mga karaniwan po bang mga palatandaan, sintomas na kami pong mga anak or mga partner po o mga kasama sa bahay, yung palatandaan na nagkakaroon na po ng postpartum paternal depression o disorder po yung isang tatay?
6: Okay. So, ang kalimitan dyan, ha, yung para rin doon sa postpartum ng mga nanay, no? Mm-mm. Do sa kanila persistent, no, patuloy yung damdamin ng kalungkutan. Para bang parating malungkot or tahimik, no, yun ang nagsimula, no, na gusto mapag-isa, no, at the same time nahirapan sila mag-concentrate, no, sabi may sinabi, oh papa, ganito yung ginawa, nakalimutan na, no, so parang na-disrupt na yung concentration niya, yung flow ng attention niya, no, at the same time madali siya mapagod, no? Parang konting ano lang, no? Pero nag-isip lang siya, no? Mm-mm. Pero yung pag-isip na yon, parang hinigop na lahat yung buong energy niya doon, mm-mm, no? At kalimitan, manimit siya mainis. No? O mataas yung level ng irritability niya, no? Irritable siya na hindi mo alam kung anong dahilan, no? Pero at the same time, yon ay tumutukoy doon sa kanyang anxiety, no? Pagkabalisa. No, kasi mayroong something futuristic that will happen, which is yun yung panganganak ng kanyang may bahay o partner, no. Mm-mm. Kaya ang irritability na yun nag-result sa anger o galit, no, na nagbubunga ng pag-aaway ng mag-asawa o ng mag-partner, no. At the same time, nadadagdagan yung oras niya sa trabaho, no, kasi minsan hindi niya nagagawa o nadidelay, no. At the same time, nadadagdagan din yung oras niya sa computer or gadget, no, kasi nga yun ang in ngayon, no, so hindi siya papauli, lalo na yung mga batang ama, no. At lastly, nadadagdagan yung paggamit ng mga substances, no, like alcohol or at times even drugs. Mm-mm. So, yun ang mga palatandaan na kailangang makita natin, no? At maging mapagmatsyag tayo. No?
5: Sir Joey, matanong ko lamang po, no? Meron po bang mga matatawag na risk factors behind paternal postpartum depression?
6: Okay. So, ang risk factors dyan is yung for example, sa kanilang hereditary, no, biological, no? Kung sa family nila ay tumatakbo na mayroon ding may history ng ganon, no? Yung first degree or let's say yung magulang or sibling or kapatid ay mayroon ding ganong condition, no? So most likely magkakaroon din siyang ganong condition, no? At kung magkagayon man, so mahihila o madadama yung relasyon niya, no, sa kanyang asawa o may bahay, no, at kung may anak man, so mababawasan yung bonding, no, yung bonding time.
4: Okay po. Sir, paano po makakatulong ang pamilya o ang komunidad para po sa mga nakakaranas ng ganitong depression po?
6: Una-una, kailangan makausap, no, yung taong involved, no, na makumbinsi siya na kailangan niya ng tulong, no, ng help, no. Importante na magsisimula yung help sa sarili, no, at makumbinsi siya na kailangan niya nga, no, ng tulong, no. And then kailangan makausap din yung mga taong nasa paligid niya. Kalimitan kasi yung mga taong nasa paligid yon ang nagdi-deny, no, na wala yan, no, ganun lang yan, no, natural niya yan, no. So it involves a family system, no, kasi kung ano yung nangyayari sa isa, apektado lahat.
4: Apa.
5: Ito kaya, na po. Sige po. Go ahead po, Sir Joey.
6: Okay. Kaya, it's not just a work on the person but also on the family as well.
5: Ito naman po, no, moving forward po to another topic kasi nabanggit natin na patuloy para natin pinag-aaralan dito sa Warm Heart itong mga tinatawag na personality disorder. At for today ay nandito tayo sa tinatawag na borderline personality disorder. So, Sir Joey, ano po ba yung mga pangunahing katangian at sintomas nitong tinatawag po na BPD?
6: Okay. Itong borderline, no? So nung hinanapan ko siya nakatumbas na Tagalog, ay napakalalim, no? Diferensyang alanganing pagkatao, no? So kumbaga alanganin, no? Kasi nga borderline, eh, alanganing ito o iyon, no? Kaya naglalaro siya, very ambivalent, no? Either black or white. No? Kaya nga ang mga sintomas nito, sa natanong nyo, is yung masyadong intense, no? Intense yung kanya mga reaksyon, no? Na kausap mo lang, eh, sumisigaw na. No? And then, at the same time, mabilis magbago yung kanyang emosyon. No? Kanina lang, ang saya-saya, tapos biglang, no? Biglang magalit na. No? And then, nahihirapan siyang mapanatili yung relasyon niya sa tao, no? Lalo na sa taong kasama niya, yung mga significant others niya, no? O may bahay niya, no? And then ang pakiramdam niya, nawawala na ng saysay yung kanyang buhay, no? It becomes meaningless, no? Or empty, no? Na kahit anong sabihin mo, ah, wala, eh. Kaya makikita mo pang labas na walang kabuhay-buhay, no? Parang very poker face siya, no? Kahit pasayahin mo, ano, so wala, no? Walang nangyayari, no? This is a
4: demonstration of Wirecast. Sir Joey, bilang psychologist po, paano nyo po ginagawa yung diagnosis or mga test po para malaman natin na itong isang taong to is nasa...
6: Yes.
4: Apo. Go ahead po.
6: Paano? Paano ulit? Sorry, hindi ko lang gets yung last
4: paano line. Paano po natin nadada... Bilang psychologist po, paano nyo po nadadiagnose ang isang tao na meron po siyang borderline personality disorder?
6: Okay. So, of course, may assessment stage yan, no? Or part, no? Kung anong history ang pwede mo makuha, no? Sa family, no? Especially kung nagkaroon siya ng trauma during childhood. No? Kasi ang pinaka main picture dyan is yung issue dyan is yung abandonment. No? Was there a time, no, nakaranas siya na na-abandon siya, no? At from then on parang yung cuerdas, no, it keeps on na parati mong ginagalaw, no? So parati siya na deserve, no, hindi siya stable. No? Nagiging unstable yung kanyang emotion. At every time, parati siyang nasa survival mode. No? Na hindi mapakali. No? Balisa rin. No? May anxiety, depression, at kung ano-ano pa. No? So yun, yung history taking, record taking. No? At the same time, ang isa pa is, nag-engage na siya sa self-harm. No? So, yung makita mo minsan, yung mga tatu-tatu, no? Masakit yun, di ba? O kaya yung kuko, no? Putput na putput na, talagang sagad na, pero pinuputol pa rin, no? So, hindi lang bipolar yun, no? Meron pa rin, may co-occurring pa yun, no? May comorbidity pa yun, no? Na yung self-harm na kakambal lang nun, no? Pero natural lang na mayroong self-harm yun. Pag nag-self-harm na, oops, teka muna. No? At the same time, hindi siya masaya. No? Kailangan parang may self-centered ano rin siya. No? Na quest sa sarili niya.
5: Ayun. And bago natin pagpatuloy.
6: Question?
5: Nasagot
4: yes.
5: naman
4: po. Yes po. Nasagot naman po.
5: Po. Pero bago natin okay. na ipagpatuloy, thank you rin po, Sir Joey. Pero bago po natin ipagpatuloy no, yung ating diskusyon, no, kasi nabanggit natin yung self-harm, trigger warning lamang po para dun sa mga maaari na nakikinig sa atin ngayon na medyo mabigat, medyo na-trigger dun no, sa salitang self-harm. So i-practice po natin no, yung self-care after ng ating discussion para kahit papano ay gumaan ang inyong pakiramdam pagkatapos po ng ating talakayan. Ito naman po, Sir Joey, kasi napag-usapan na natin yung kung paano i-diagnose no, itong mga taong posibleng may borderline personality disorder. Ito naman po, no, ano po kaya yung mga posibleng pinagmulan ng ganitong kondisyon ng isang individual?
6: Okay, number one is biological or genetics, no? Na maaaring nakasalanay doon sa genes niya, no? O may history, no? Yung exposure niya, as I said kanina, yung trauma, no? During childhood, no? Na talagang abandoned na siya. No? Hindi siya nakatikim, no? Ng anumang care or yung kanyang first caregiver, no? Na masyadong may abuse, no? Na napaloob na experience niya. No? And then going back to the biological, no? So it runs in the first degree, yung parents or siblings, no? So may history sila noon. No? And then yung at yung exposure niya. Kung ano naman yung environment niya. No? Kung saan naman siya napunta. Kung, or even the family itself or the community itself, no? Na talagang nare-reinforce, no, na siya ay na-abandon na, no, kaya in any aspect hindi siya secured, parati siyang threatened.
5: Mm.
6: No? At ang ano niya, ang focus niya is towards him or herself, no, kaya nga nag-resort sa self-harm.
4: Mm-hmm. Okay po. Sir Joey, ano po yung mga karaniwang hamon na kinakaharap ng isang taong may borderline personality disorder?
6: Ang karaniwang hamon is that yung nanineglect na di siya na-validate, no? Mm-hmm. Parati siyang invalidated. Ah, mali ka, no? Ganito yun. No, hindi ka maling ginagawa mo. No? So, hindi siya nakakatikim ng validation. No? Na, for once, no, maging tama naman yung ginagawa ko or maging aya-aya yung aking contribution sa society. No? So, kaya ang naging resulta sa, again, sa abandonment. Na kung paano niya i-handle yung ganong emosyon. No? Kasi kumbaga nasanay na siya, no? Day in, day out, parating gano'n na lang yung timpla o yung temperature niya, no? At napapahabaan niya ito, no? Hindi nag-stop, walang interruption.
1: No?
6: So ang hamon doon is that makagawa siya or makagawa siya ng mga bagay na interesting para sa kanya. No? At mabawasan yung kanyang expectation sa kanyang relasyon, no? Kasi pag kalimitan, pag may relationship tayo, para tayo expect na expect, kailangan ganito. So kailangan mabawasan 'yon, no? At 'yun ay isang challenge, no? Na kailangan yung mataas na level, no? At taas ng ating kamalayan o yung awareness natin. No? Na, nasaan na ba ako? Ano na ba yung binibuild up ko sa aking relationship sa taong ito?
5: Ito naman po, Sir Joey, no, siguro curious sa mga tao no, kung ito bang kasi last time nabanggit sa amin, no, last week nung pinag-usapan namin yung narcissistic personality disorder ay binanggit sa amin hindi siya curable talaga, pero manageable. Ganito rin po ba ang sa case ng borderline personality disorder, at ano po ang mga epektibong paraan ng paggamot o therapy para sa mga taong merong ganitong klaseng kondisyon?
6: Ayun naman, sa aking mga nabasa, sa mga research, studies, no, may hope naman, no? May hope naman dito sa borderline, no? At ang kalimitan na ginagamit or therapy, no? Ang famous therapy na ginagamit dito is yung dialectic, no? Behavior therapy or DBT, no? And the big name dito is the Dr. Marsha Linehan, no? Siya yung nagsimula nito, no? Na sa kanya mismo na discover niya, no? Na mayroon din siyang gano'n, na kaya kumbaga nag-self ano siya, no? Nag-study siya and hanggang sa ma parang si Search, no, na talagang pinag-aralan niya ng gusto.
1: This is a demonstration mm-hmm.
6: condition na yon. Oh, kasi napansin niya parang kakaiba itong condition na to, no? Kasi ito nga diretso sa moods, no, sa kalooban ng tao, no? At yung moods na yon talagang permanent na, no? Unlike yung regular moods na pag ginalit mo, siyempre magagalit, di matutuwa, no? Pero siya, kahit di mo ginagalit, galit. No? So, yung DBT, no? Of course, meron ding some medication, no? With the psychiatrist, no? Mas maganda yung combined, no? Pero DBT works actively.
4: Okay.
6: And a hopeful path, no? Towards healing BPD.
4: Sir Joey, siguro panghuling katanungan ko na lamang po ito. Paano po makakatulong ang komunidad, ang pamilya, mga katrabaho din po at mga kaibigan sa isang taong merong ganitong kondisyon po?
6: Okay. Una-una, ang usual na reaksyon ng mga tao is that leave them alone. Mm. No? So, parang it's a push and pull, no, na path, no. Yet constant ano communication, no, but a healthy one, no? Healthy communication, healthy connection, no, with the person, no. And then kung una-una kasi ang pinaka opening na kailangan makilig dyan is yung mindfulness, mm-hmm. no. Na kailangan may kamalayan siya, ano yung ginagawa niya, ano yung nangyayari sa kanya. No? Kung ang mga nasa paligid niya, ang papansinin sa kanya is something progressive or positive, no? Uy, maganda yun. Ay, mga little wins, little successes, no? So, mga little things. No? Hindi ka agad milestone, uy, ganito gawin mo ha, kailangan ganito ka na. Walang ganon. No? Kasi kumbaga, how many years na ipon yan, no? At the same time, lumalabas yan during early adulthood. Ang bata pa lang, hindi yan makapansin. So, na-establish yan on early adulthood.
5: Okay. Siguro, maraming salamat po, Sir Joey, sa pagsama niyo po, no, dito sa aming programang Warm Heart. Of course, again, Happy Father's Day po sa inyo. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
6: Okay, thank you very much. God bless din sa inyong dalawa. Okay, bye-bye.
5: Maraming salamat po. At ating nakasama si Ginoong Jose Joey Alejo, isang registered guidance counselor at psychologist mula po sa In Touch Community Services. Ka-Warm Heart Drizel, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa edisyon ng Warm Heart sa araw na ito.
4: Maraming salamat sa mga kaagapay natin sa studio, si Leo Magpayo, Susan Ison at Justine Osillas. Salamat din syempre sa mga naging resource person natin na sa araw na ito na sina Sir John Simon at Sir Joey Alejo.
5: At ang bago, no, maidadagdag lang tayo dahil meron tayong bagong makakasama sa ating team sa studio. Ayan, si John Paul. Ayan, sa mga susunod na linggo ay siya na ang ating makakasama sa ating for Warcast, no. Pero syempre, salamat pa din. Ayan, shout out na natin agad kahit hindi pa naman talaga ang kanyang huling linggo.
4: Yes.
5: No? Maraming salamat kay Justine Osillas. Mapaglaanan nga natin siya, no, yes. Ng, sa Attitude of Gratitude, yes. Sa isa sa mga probably next week,
4: yes.
5: Next episode. Humanda ka na, Justine. Ayun, yun lamang. At dito na nagtatapos ang ating palatuntunan. Sa araw na ito, kami pa rin po ang inyong mga ka-Warm Heart, inyong mga lingkod, Steph Vicente at
4: Drizel Nanyong.
5: At ito ang Warm Heart.

Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa Himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ang Komisyon ng Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayang patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air. Ang programang Bridges on Air ay isa pong collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Kami po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang.
2: At Aris Gutierrez po.
1: At syempre, sa edisyon ito ng ating programa, tayo po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live, ganyan din sa ating YouTube channel, and of course, sa iba't ibang panig ng mundo, napapakinggan din po tayo sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast. Yan ay gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. At tuwang pa rin natin, of course, ang mga katuwang natin sa production side. Ano po? Sila Stephanie Vicente, and of course, sa master control, si Milo Janelle at Susan Aison. Ganyan na rin sina Hero at si JP. Ayan, okay? And of course, binabati po natin lahat ng mga taga-Commission on Filipinos Overseas, lalo-lalo na sa pagdaraos ng 2026 Filipino Diaspora Summit 2026 sa Marriott Hotel. At good morning at magandang araw sa iyo, Ares.
2: Magandang araw po, Sir Ray, at sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas World Service.
1: And speaking of the 2026 Filipino Diaspora Summit, mukhang sinubaybayan ko yung servisyong CFO sa bagong Pilipinas. Ang dami niyong mga naging panauhin doon sa programang yun.
2: Oo, kasi nasabay kasi yung pag-oorganisa ng summit sa 46th anniversary ng CFO. So madaming nagulat na 46 years na pala ang
1: okay.
2: CFO.
1: Oh, 46 years na, tapos nagulat sila dahil parang ngayon pa lang talaga umaalingaw-ngaw ang pangalang CFO, di ba? Dito sa pamumuno ni Secretary Clink Ang. And of course, para bigyan tayo ng konti pang detalye tungkol doon sa summit na 'yan, nasa linya naman natin ng komunikasyon si Attorney JK. Sige, go ahead. Ikaw na mag-introduce kay Attorney JK, Sir Ares.
2: Ang atin pong panauhin ngayong araw na makakasama natin para pag-usapan ang mga naging kasaysayan ng CFO at yung mga naging mga pangyayari doon sa Diaspora Summit, si Attorney Giancarlo Magracia. Siya po ang Head Executive Assistant at isa sa mga punong abala nung Filipino Diaspora Summit.
1: JK, Attorney JK, go ahead. Good morning.
3: Yan. Magandang umaga po, Sir Ares, at syempre kay Sir Ray Sampang. Magandang umaga po. At

0: gamit na ginawa ng Commission on Filipinos Overseas. Eh, kalinsabay pala yan ng 46th anniversary, founding anniversary ng CFO, Atty. JK.
1: Yes, opo. Siguro ano lang, konting historical background lang po, no? Yung pag-establish po ng Commission on Filipinos Overseas by virtue of Batas Pambansa 79, nangyari po noong June 16, 1980. So, mula noong panahon na yun po, bilangin natin, madali naman yung math kasi 1980, so 46 years na po ang ating commission. At ngayon nga po, sa pamumuno po ng ating buting kalihim, Secretary Dante Clink ang the second, minabuti niya na kagaya rin na nangyari noong nakaraang taon, noong ating 45th anniversary, na hindi lang simpleng pagdaraos lang na kakain lang kami, yung opisina, ganong celebration lang. Minabuti niya na gawin na magkaroon ng summit, Filipino Diaspora Summit, sa araw ng aming anibersaryo. Sa katunayan po, matagal na po itong huling nadaos. Dati na po meron pang 11 years ago yung huling diaspora summit sa pamumuno po ng dating kalihim si si Mama Meli Nicolas. So ngayon naman po binalik po ni Secretary Clinto at syempre may mga pinasok din siya ng mga bagong mga dagdag dahil mamaya po pag-uusapan din natin na yung celebration po namin hindi lang tumigil sa summit nitong 16. Nung kinabukasan, may ginawa pa rin po kami mga activities po. So ayun po yung mga yung parang background ng po nung nagana po na sa.
2: Pero Attorney Carlo, yung pagkakatatag ng CFO. Ito yung panahon na kung 1980 yan, no. Ito yung panahon na maraming umaalis.
0: Yes, o nagma-migrate.
2: OCWs pa ang tawag noon eh.
0: Hindi OFW, OCW pa.
2: OCW pa yun noon eh. Ito yung panahon na maraming umaalis pupunta ng Saudi Arabia. Karamihan yata Saudi Arabia eh. Pero hindi masyadong nababalita noon niya. Meron pa lang CFO kasi parang Department of Labor lang ang on top dati sa ganyan eh.
1: Opo. Alam mo Sir Harris, talagang sinusubok mo ang ko ang historical sa commission natin, ha. Pero hindi kita ipapahiya, sir. Tama po yung sinabi ninyo. Nung simula po 'yan, Presidential Decree number 442 kasama po sa Labor Code po. Noong 1974 po siya na-enact. Tama, binanggit ninyo. Nakakasubukan tayo ng edad dito. Immigrant Affairs po ang tawag sa kanya. Na naging parang predecessor po ng ating POEA na eventually, syempre, ay magiging na DMW na po. Ngayon, kasama yun dun sa evolution na yan eh. Doon pa lang, sa tingin ko, doon pa lang, although hindi na isibatas na maging isang department proper ang Commission ng Filipinos Overseas at that time, nakikita na yung pinakaiba talaga nung sinasabi ni Sir Ray Sampang na OCW, na tinasabi natin na Overseas Contract Workers at that time, OCW. Contract yung sinyan eh, bago naging OFW, di ba? So ngayon, dahil nga sa nakikita yung may diferensya pa rin talaga eh. Iba pa rin talaga yung yung long-term migrant ka na ngayon tinatawag na namin na na non-resident Filipinos po ngayon, NRFs. Kung ikukumpara naman sa ating mas less permanent na OCW at the time, overseas contract workers, na noong mga panahon na yon hindi naman ganun kahaba po ang mga kontrata rin na pinipigay. Siyempre, may mga iba't ibang mga pangangailangan yung mga yan, mga nag-asawa ng mga dayuhan, mga may mga permanent residency na, mga anak ng mga dating mga Pinoy na naging foreigner na. Mga kagaya ng example yung lolo ko, World War II veteran yan. So eventually nag-elect siya ng kanyang American citizenship. Tapos,
0: okay.
1: Ayun, yung mga anak niyan, magpo-fall din sa mga ganung mga gray area, sir eh.
0: Okay.
1: Kaya yan yung naging yung pag-grow niyan. Yun nga lang, hindi lang talaga nagkaroon ng batas na na maging isang departamento po.

0: mga komisyon po natin.
1: Mm-hmm.
0: Kung babalikan natin, sir, kahit nga yung ano, yung ating mga overseas Filipino workers, eh, yung batas na para magkaroon ng departamento na nakikater purely sa kanila, nito na lang din nangyari. Eh. So, siguro may pagka-chance din ng komisyon natin balang araw na makita din to. 10.8 million strong po ang ating overseas Filipinos. Kasama na yan, syempre, yung ano, yung permanent at hindi permanent po. So, meron din talagang niche at pangangailangan na dumating yung araw, magkaroon pa ng mas malaking ahensya na mangangalaga sa kapakanan nila ng ating mga non-resident Filipinos.
1: So, pwedeng mangyari in the near future or in the future, imbes na Commission on Filipinos Overseas, Department of Filipinos Overseas, no? Parang ganun.
2: Pwedeng ganun.
1: Diba?
0: Pwede pong ganun, opo.
1: So, correct me if I'm wrong, Tony JK, yung ama ni Secretary Clink Ang, siya ba ang unang-unang commissioner o naging head ng CFO since na-establish siya noong 1980?
0: Ano po, Sir Ray, hindi po. Ang ama po ni Secretary Dante Clink Ang II o si Secretary Dante Arevalo Ang, DAA, kung tawagin po, siya po ang kauna-unahang kalihim. Sa visa po ng ano ng secretary, may dati na po kasing namuno sa commission po natin, Commission ng Filipinos Overseas. Pero at that time po kasi mas nakokonekta siya sa may time po kasi na under po siya ng ano ng Department of Foreign Affairs. Parang ang nangyari diyan eh parang ano executive director na undersecretary level at that time. Tama po kayo sa isang banda na si Secretary Dante Arevalo ang DAA ay ang unang kalihim. Ito naman po itong executive order na create po ng panahon po ni then President Gloria Macapagal Arroyo. Yun po yung nagtalaga na ang komisyon natin ay maging under ng Office of the President na at under ng Office of the President, meron siyang chairperson na ang kanyang rango ay isang cabinet rank level na official. Designated as secretary din. So yun. Secretary level po yung ano, yung magiging ano noon, yung uupong chairperson ng commission po natin. Yun po ang kaunahan na yun ay si Kalihim o Secretary Dante Arevalo Ang.
2: At yun nga yung ano, yung napakalaking kontribusyon ni Secretary Dante Arevalo Ang, yung nagkaroon ng testing center ng NCLEX sa Pilipinas. Kasi nung araw, ang testing ay ginagawa sa Guam or sa Hong Kong. Pumupunta pa yung mga nurses natin, titira pa doon, mag-hotel, para mag-exam. Malaking gastos. So, nalakad ni Secretary Daa na magbukas na lang ng testing center dito
1: sa Pilipinas.
2: Sa Pilipinas. So, ang laking convenience yun para sa ating mga nurses.
1: At hanggang ngayon, pinapakinabangan yan.
2: Hanggang ngayon.
1: Okay. So, yeah, so, 46 years, no? Ang dumaan. So, ano bang mga significant achievements within that period of 46 years, Attorney JK, lalo na sa pamumuno ngayon ni Secretary Clink Ang?
0: Ayun, opo. Siguro ano no, tama po, maganda po yung tanong niyo na yan. Doon na lang ako magfo-focus dun sa current na lang po sa pamumuno po ni Secretary Dante Clink Ang II. Pero sa konteksto nga lang po ng nabanggit po ni ano ni Sir Ares, maraming nang magandang mga naging accomplishment din ng komisyon nung panahon na yon. Kagaya nga niyang sa yung pag ano na pagdaos po ng ano ng NCLEX na exam dito sa Pilipinas imbis na mag-abroad sila. During that time din, syempre ano nilalayon din natin yung ano yung pagsisimula pa lang po ito ng ito yung parang magiging ama ng interagent ng AYAKAT. CFO din na nung una no sa panahon po ni Secretary Daa po eh yung sa pag ano po natin sa magiging eventually AYAKAT po. Ngayon po sa current na panahon, unang-una talaga ano po siguro ano yung pinaka-general muna na accomplishment ng ating kalihim ngayon is yung pivot po talaga ng commission natin na lumabas na tayo dun sa ating mga frontline services lang. mas gusto na natin na i-engage yung ating Filipino diaspora. Politically, economically, culturally, and marami pang iba't ibang mga aspeto. Hindi ko na mabilang kung gaano kadaming memorandum of understanding o kaya memorandum of agreement ang nagawa namin. Kapartner ang mga ano Filipino-American group, Filipino-European, Filipino-Australian group, marami pong mga grupo, iba't iba pong mga grupo po. At ini-engage po namin sila, hinihikayat po namin sila ng mga oportunidad para lalo pang makakonek sa ating inang bayan. Opportunity na makapagsimula ng negosyo dito.
1: Yes.
0: Opportunity na ano na ma-highlight yung kanilang mga magagandang mga nagawa sa mga bansa na kung saan sila naroroon para habang ambassador ng ating bansa din para pinapakita na ito mga Pinoy na magaling sa ganito, hindi lang puro kanta ang ginagawa niyan, mga leader din yan. Ngayon po, Sir Ray, hina-highlight po natin na maigi po yung mga Pinoy na o may dugong Pinoy na nahalal sa mga posisyon na matataas sa
1: yes.
0: abroad. Isa sa mga naging highlight ng ating diaspora summit nitong June 16 ay yung pagpunta po ni Senator Shelly Calvo ng Guam. Ano po yan? Incumbent na senador po yan. May pinuwi po siyang dugo. At isa sa mga naging bahagi ng ating panel. Marami pa po tayong hina-highlight ngayon ng mga naging pinuno o may inuupang mataas na katungkulan abroad na proud din sila sa dugo nilang Pilipino at pinapakita at ipinapasok din nila yung mga kaalaman o yung ugaling Pinoy sa kanilang kung paano sila magtrabaho. Kumbaga, napaka maganda nilang representante ng hindi lang ng trabaho o di ng pagiging Pinoy. Kung paano ba magtrabaho ang Pinoy, hindi naman dingin sa kaalaman natin, sir, na ang tingin sa mga Pinoy abroad talaga ay masipag. Resilient, di ba? Yung Pinoy, ano yan, bigyan mo lang ng ano, ng konting resources sa trabaho, kaya niya nang gawin. Yung ordinaryong draftsman, nagiging architect. Hindi lisensyadong engineer, kaya mag-mechanical engineer. Ganyan ang mga Pinoy. Kaya talagang na-value yung mga ganong mga bagay doon. Ngayon, hindi lang tayo tumitigil sa mga gantong bagay. Pinapakita natin na pwede rin silang maging leaders. Pwede silang maging magiling na scientifico. Yan ang mga ginagawa ng ating kalihim ngayon. Hinahanap namin yan, ini-engage namin yan, hina-highlight namin yan. At syempre, napakalaking pasalamat namin sa Radyo Pilipinas World Service na nagiging ano namin, katuwang namin para i-broadcast to mga kagalingan ng ating mga kababayan abroad through our program ngayon, Bridges on Air, tsaka yung isa pa nating programa na Servisyong CFO, makikita talaga doon na ang galing ng Pinoy. Ngayon, itong mga engagement na ginagawa natin na to, two ways yan. Siyempre, na-highlight natin siya. At the same time, inaano rin natin na paano pa ba sila makakapag-contribute dito, pabalik sa atin. Parang yan yung pinaka-main na driving point ng ating kalihim ngayon na i-reverse yung view na brain drain.
1: Yes.
0: Ngayon, brain gain. Hindi naman batid sa ating kalaman. Siyempre, kapatid
2: may
0: natin.
2: May nabanggit pa nga attorney na hindi lang daw brain gain Brain circulation.
1: Oy.
0: Ayun.
1: Bago yun ha.
2: Pero balikan ko lang yung binanggit mo na may mga emerging na Pilipinong political leaders, no, lalo na sa Amerika. Yung dating mayor ng Daly City sa California, ay
1: Pilipino?
2: Pilipino, pamangkin ni Vice President Gingona.
1: Ha? Ganun?
2: Si Mike Gingona. Hopefully nga, maimbitan rin natin dito sa CFO. Pero marami yung kaibigan ko mismo, dating presidente ng St. Scholastica's College Student Council, ay naging mayor ng isang town sa Arizona.
1: Arizona, USA. Wow.
2: So marami sila. Hindi lang natin na-organisa. Pero emerging political force na rin ang Pilipino sa Amerika. Dumalaki ang puwersa.
1: Oh, hindi pa kasama dyan yung mga artists.
2: No? Yung mga artists, marami yan.
1: Marami. Yung mga, di ba, ilang beses na feature sa mga international news wires. Yung mga naging main chef sa White House,
2: mm.
1: 'di ba? Na naging main chef ni ano ni Bill Clinton, ni George Bush, mga Pilipino, Pilipina. So, napakarami. Plus yung of course, meron ding mga military officers sa US Armed Forces na mga Pilipino climbing up the ranks sila.
0: Nagtapos sa West Point.
1: Sa West Point, mm. 'di ba? Mga nagtapos. So, all of that nabibigyang attention ng CFO. Tama ba doon, Attorney JK?
0: Yes, opo. Yun po talaga yung pinaka-main na ano yun, na approach ng ating kalihim ngayon talaga is yung ano, yung pivot namin to ano, to diaspora engagement.
1: Mm-hmm.
0: Pakita natin na may magagawa sila tapos ma-highlight natin. And the same time, syempre, nakikita nila na oh, pwede pala rin kami makatulong hindi lang to our remittances.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang yung pinapadala namin yung pera, mayroon pa pala kaming mga pwedeng gawin.
1: Mm-hmm.
0: Bukod yan, syempre, hindi rin naman natin ano makakalimutan syempre yung mga pinapasok nila na remittances, yung engagement natin with yung mga philanthropic groups abroad.
1: Mm-hmm.
0: Yan, kagaya nitong huli, ang dami nang nagme-message sa amin actually.
1: Mm-hmm.
0: Na sa inyo ba namin i-donate yung aming donation para doon sa mga nayanig na lindol sa Mindanao nitong nakaraan? Sabi namin, mm-hmm. ay hindi po, kami po yung hanap ng kapartner niyo na organization doon, iko-connecta namin kayo para ma-conduct ninyo yung ano yung inyong medical mission uh-huh. o yung contributions niyo, pero mm. hindi na po kami hawak ng pera, pero ano po, ang dami pa rin po nagme-message sa amin kasi may panahon po na nangyari din po talaga yon, lalo na nung tayo po na Haiyan, may mga mm-hmm. ganyang sitwasyon mm-hmm. eh. Pero syempre dahil may mga restrictions po tayo sa batas sa COA, nire-recto na namin yan sa mga mag-partner-partner na sila
1: mm-hmm.
0: para at least mas better din at mas sure sila na ma yung organization na pagbibigyan talagang existing.
1: Yes.
0: Kami na yung gumagawa ng vetting process for them.
1: Mm-hmm.
0: Kunyari, ikukonekta namin sila sa Rotary dun sa Mindanao. Tapos pag-aanoin natin sila, pag-usapin namin, kasama kami as a third party sa usapan nila, tapos mm-hmm. doon na nila magagawa yung proyekto.
1: Yun.
0: Kamakailan lang actually, ano eh, kung hindi lang sumabay sa activities ng ating ano ating anniversary episode ngayon, ang i-highlight sana natin ngayon yung naging proyekto namin, kasama ang isa sa mga Papio awardee, si
2: Dr. Barroso.
0: LV Barroso.
1: Oh, okay.
0: Nitong nakaraang mga linggo, dalawang sunod na linggo po 'yon, ang pangatlong linggo, sir, dito na sa opisina namin, nagkaroon ng ano ng tuberculosis screening.
1: Oh.
0: Ang ginawa,
1: okay.
0: Isa sa mga adikahin niya ni Dr. LV ano Barroso is yung ano, gusto niyang i-mitigate kasi yung epekto ng ano ng tuberculosis sa Pilipinas. Alam natin na ano common pa rin 'yan dito sa bansa natin. So tinuruan niya yung mga frontliners
1: mm-hmm.
0: ng Ligao City at saka ng ano po ng Naga
1: mm-hmm.
0: kung paano yung ano yung may mga test na iko-conduct eh, paano i-interpret yung test na yon, at the same time nag-provide din sila ng gamot.
1: Uy.
0: Ngayon itong partnership na to, tripartite to kasi ka-partner din namin ang Naga City bilang isang palingbayan partner.
1: Mm-hmm.
0: Tapos Papio Award din namin yung nagko-conduct. Kinukonekta namin.
1: Mm-hmm.
0: So ngayon tatlong party sa pagtulong-tulungan sila, 'di ba? Mm-hmm. Nagagawa nila yung ano, yung mga magandang mga proyekto sa tulong din ng ano ng opisina natin.
2: Yun nga yung nakakatuwa nung ano nung summit, Jerry.
1: Mm-hmm.
2: Yung diba, ang nakikita natin madalas sa mga Filipino-Americans.
1: Mm-hmm. Yes. So,
2: na-meet nila doon sa summit yung mga Filipino-Canadians,
1: wow.
2: yung mga Filipino-Germans, mm. yung mga nasa Japan,
1: uh-huh.
2: yung mga nasa Qatar.
1: Parang,
2: tayo, iba-iba tayo uh-huh. ng lugar.
1: Uh-huh.
2: Nasig-uusap-usap na sila kung ano ba pwede natin gawin together.
1: Oh, wow, ang ganda.
2: May ganung dynamics ang ganda. Nangyari doon behind the scenes.
1: So, yun ang sabi natin looking forward kung ano yung mapoproduce nung summit na yun. Yung nakita-kita na yung mga Pilipino from different host countries. Like you said, may Pilipino group sa US, Canada, Germany, alimbawa, Middle East. Nag-usap-usap na sila doon pa lang.
2: Nakikita sila doon. Kasi nagkikita lang siguro sila virtually. Pero ito, talagang
1: personal.
2: Magkakatabi sila doon. Harap-harapan sila.
1: Doon pa lang, makakabuo na sila. Di ba?
2: Katuwan-tuwa si yung isang in-interview natin dito, si Mr. Acera, si
1: Oh,
2: Engineer
1: si oh, kasi
2: Acera.
1: Engineer Acera.
2: Ang tagal niya akong kinausap kasi
1: Oh.
2: tuwang-tuwa siya na na ang dami daw nating tinatanong sa kanya tungkol
1: Oh.
2: sa technology na.
1: Oh, nga, may pangako ko sa kanya kung sakaling makaka-attend ako ng summit, mas marami pa akong tanong.
2: Okay. Tuwang-tuwa siya na may programang ganito na nakakapagpaliwanag sila kung ano yung pwedeng gawin ng silang mga medyo umasenso na doon sa
1: Yes.
2: ibang bansa. Paano nila babalik dito
1: Dito
2: sa
1: sa Pilipinas.
2: Pilipinas?
1: Oo. Pero matanong ko lang, Attorney Jake and Ares, meron ding akong isa sa mga naging striking sa akin ano, dito sa Bridges on Air, maging sa servisyo ng CFO. Yung programa ng CFO para sa mga kabataan, lalo na yung mga second or third generation na, yung mga pinanganak na sa abroad, na mga galing sa mga from Filipino parents. May programa rin kayong ganun.
2: Yung ULEAD yata.
1: Yan yung ULEAD,
2: oh,
1: di ba?
2: ULEAD.
1: Active pa yun. Kasama rin ba sa na-feature sa summit yun, Attorney JK?
0: Ay, opo. Napakagandang tanong po ninyo yan, sir. Opo, nakasama po yun sa summit natin. Actually, ano, yan yung panghuling panel eh. Yung nangyari ng hapon sa pamumuno o pangunguna ni, ano, ni Clive Arguelles. Siya ang, ano, ang moderator ng panel na yon. Isa sa mga bahagi ng ano ng panel na yon ay si Corina Dutlow. Galing siya ng ano ng Australia, Australian Filipino Community Service AFCS. Siya ang ano ang CEO ng grupo na yon. Siya ay isang siya ay participant ng aming ano ng ULEAD na program namin. Opo. So, yan naging bagay siya. Piling nga yung ano yung video nung ano nung pagpunta nila yung mga pagpunta nila sa komunidad, sa
1: That's
0: mga
1: nice.
0: museo. Tapos may ano din yun.

0: Niya, talagang ano eh, batid talaga niya na doon na talaga papunta. Sa dami nga naman talaga ng ano ng mga second or third generation na Filipino sa abroad, kailangan na rin niyang i-touch eh. In fact, nag-pledge nga kaagad siya doon sa panel ng ano, ng certain amount ng pera para sa isang proyekto
1: Oy.
0: na may involved na ano ng mga children, ano, Filipino children from diaspora o yung mga second or third generation Filipinos. May binanggit siya eh. Binanggit niya pa yung amount na parang may ganong ilaan para sa proyektong ganun ang magiging tema. At
1: Uy.
0: parang plano rin nila na mag-invite din ng mga kabataan galing sa abroad pupunta sa Pilipinas na parang summit style din. Nakita niya eh. Nakita niya yung ano eh, yung kagandahan. Doon lang niya binanggit yun eh. Nakita niyo yung engagement eh. May mga pinakita kami mga videos din tungkol doon. Syempre, ang sa amin diyan, maaga pa lang mapakita na natin yung ano, yung Filipino roots ng mga
1: Connection.
0: yan. Eh oo, kasi alam naman natin kung ano eh sa bahay syempre, magulang nila itatrabaho. Hindi na nila matututukan yung aspeto na yan minsan eh.
1: Ito
0: Minsan
1: naman.
0: sa labas na talaga nakukuha yan. Eh syempre, adjusting sila. Minsan, ano, kumbaga, hindi rin nila ano yung identity nila, di ba? Parang hilaw na Amerikano, hindi naman na nila naalala yung pagka-Pinoy nila. Kasi minsan, ano eh, nag-migrate, 2 years old, 3 years old. Minsan, doon na pinanganak
1: Yes.
0: talaga.
1: Actually, may mga
0: So,
1: na-interview
0: yun.
1: tayo dito noon na ang sinasabi nila eh parang there were several cases na yung mismong magulang pa na Pilipino ang nagdi-discourage sa kanila na mag-connect sa kanilang Filipino identity. Kaya sila na ang naghanap din na parang may tanong sila, marami silang tanong sa sarili nila na hinahanapan nila ng sagot. At yung ULID program ng CFO, Yun ang nag-isagot.
0: isa sa mga nakatulong ng malaki para makuha nila yung gusto nilang makuha sa pansarili nilang buhay.
1: Okay. So sa summit, meron ng direksyon na kung paano papalalawakin ito, itong ULID na to, Attorney Jackie Ares.
0: Parang nangyari ano eh yung summit. Parang na-validate na yung direction ng CFO ngayon. Ay tama. Kasi dati kasi ang parang ginagawa lang ng CFO, ministerial
1: Parang nagpa-process lang ng papel.
0: yung mag-i-issue ng
1: Oo,
0: certificate,
1: oo.
0: magpapapido,
1: Tagatatak lang,
0: seminar.
1: gano'n.
0: Pero ngayon kasi may ano, may active involvement, may mga programa. At yun yung inumpisahang gawin. At nung nagkita-kita ng summit, parang naging validation na yung maganda tong ginawa dito.
1: Tama.
0: Maganda yung ginawa ng ULID, maganda yung ginagawa ng Link Appeal. Pero Attorney JK, may isa akong na, meron na, medyo syempre nakiki-issue, sorry tayo sa mga usap-usapan doon. Pinag-uusapan doon yung ATIKHA na programa.
1: Atikha.
0: Yung retirement
1: Anak group.
0: village na ginagawa dyan sa San Pablo, Laguna.
1: Oy, talaga. Ano yan? CFO-led endeavor ba yan?
0: Parang yung CFO nagfa-facilitate. Yung may isang grupo, baka alam ni Attorney JK yung pangalan ng grupo. Sila yung nag-spearhead. Na ang daming nang nagre-retire na ng mga Pilipino na nagaling sa abroad. Pero pagdating daw dito, sige, nag-retire. Pero wala naman daw parang
1: Community.
0: community or support system. So magpa-pilot sila nung retirement village.
1: Okay.
0: Na,
1: For Filipino diaspora na
0: oh,
1: gusto nang
0: for,
1: umuwi,
0: oh,
1: mag-retire.
0: na, at yun na nga ang tawag yata, ATIKHA,
1: Atikha.
0: na ginagawa sa San Pablo,
1: Laguna?
0: Laguna.
1: Laguna. So
0: Pero
1: any
0: yung pinag-uusapan ng mga nando sa, kasi may kausap ko yung mga reporters doon sa isang mesa. Doon sa likod ko, pinag-uusapan nila yung ATIKHA.
1: Atikha. Okay. So any follow-up on this do sa Atikha, Attorney JK, kung meron?
0: Opo. Bali, itong sa, ano, sa ATIKHA, actually, ano namin yan eh, meron din kaming, ano, existing na partnership with, ano, with ATIKHA. Tapos, ano, yan, isa yun sa mga, ano, sa mga nakailang, kung matatandaan nyo lang nung mga nakaraang, siguro, dalawang buwan na rin ang

0: nakalipas, si Sir Man Manolo Manitibe nag-report sa inyo, nagbahagi siya ng balita, si EPO correspondent natin, tungkol dun sa ano, pagpunta nila sa Atika. So yung Atika, yun yung ano, Overseas Workers and Communities Initiative Inc., isa siyang NGO. Ang opisina niya yun dun sa San Pablo City, at dun din nila ini-endeavor na magkaroon ng ano, ng parang retirement home. Ito, matagal na, rin nating partner to, si ang kanyang chairperson ay si Ma'am Estrella Dizon Anonuevo. So, yan si Ma'am May Anonuevo. And I think ano, kung hindi ako nagkakamali, bahagi din siya ng ano eh, ng parang yung parang isang sector sa DMW, kasi may ganung sector yung para may mga iba't ibang sector na nagre-represent. Parang bahagi din siya ng ano, ng ganun na nire-represent din niya. Ngayon, ang proyekto na in-endeavor na mangyari sana is parang model continuing care retirement community, CCRC.
1: Okay.
0: So yun yung magiging ano sana na may mangyaring ganun, at may parang ano, advanced geriatric care din na magagandang nila para sa mga sa mga nagre-retire. Siyempre, ano, yung sa CFO, through yung balikbayan program natin, yung ating yung sa partnership natin with ano, with yung mga sa LGU, parang ito na naman po tayo, kaninang binabanggit ko, ikukonekta naman namin sa LGU po ng San Pablo, tapos yung Filipino diaspora group naman, Atika, yan. So mag-o-organize na sila ngayon. May mga ano sila, may mga objective sila, at mga responsibilidad namin, syempre, yung pag-aano, pag yung network namin para sa brain game magamit din nila. Yung Atitka naman syempre ang ano, ang mag-oversee naman ng facility. Yung sa amin talaga through our Link Appeal program din, and Balingbayan program, baka makapag-source out din ng mga ano, mga donations kung kailangan man.
1: Alright.
0: Ngayon nasa early stage pa lang po itong partnership natin. In fact, ano pa lang tayo ng ano eh, nagko-contact pa nga lang sila ng ano, ng mga site inspection doon sa facilities sa San Pablo. Ito, part and parcel to nung isa sa mga adikain natin, parang nanganak na lang na ano, kung naaalala nyo, isa sa mga proyekto na ano, na unang ginawa namin sa pangunguna ng ating kalihim, eh yung ano, yung Medicare, Medicaid portability. Konektado yan dito eh.
1: Okay.
0: Kasi kung halimbawa, magawaan mo to eh. Nang tama, magiging recognized na facility yun, tapos pwedeng doon na gamitin yung ano, yung Medicare ng ano sa US, di ba?
1: Okay.
0: Parang ano, gagana na. Kasi sa ngayon kasi, sir, di ba, hindi pa allowed yun eh.
1: Oo,
0: magagamit mo
1: pa
0: yung Medicare, Medicaid mo within US territories lang eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya inaano namin na malabi na ma-recognize.
2: Para
0: siyempre, subject,
2: para bigyan lang natin ng context, attorney, no. Itong binabanggit mong Medicare, Medicaid. Ito yung parang PhilHealth sa Amerika.
1: Mm-hmm.
0: Yan, opo.
2: Kung mapapayagan yung portability na yung Medicare, Medicaid ay magamit dito sa Pilipinas. So pwedeng yung retiree na Pilipino,
1: ano ba, pwede magpa-hospital sa ano?
2: Isang hospital dito, sa St. Luke's o sa Asian Hospital. Sagot ng
1: Medicaid. Sa US, sasaluhin yun.
2: Kasi sa ngayon, hindi ganun ang sistema.
1: Mm-hmm.
2: Yun talaga, alam, bago pa lang ako sa CFO, yun ang laging ine-emphasize si Secretary Clink na sana yun yung maiwan niyang legacy.
1: Mm-hmm. Yung maging portability.
2: Yung mapabayagan yung Medicaid, portability.
1: Medicaid ng US para ma-apply dito sa Pilipinas, sa mga hospital dito sa
2: kasi
1: Pilipinas.
2: Kasi mukhang kailangan niya ng ano eh. Kailangan niya ng Act of Congress sa Amerika.
1: Wow. Okay.
0: Batas kasi yung ano po. In fairness, ano, Sir Ares, Sir Ray, may mga ano naman tayo, may mga nagsusulong nito, at may mga partners tayo na group sa US na naglalabi rin actively. May mga gusto naman na ano, na senador na ano, na i-adopt to. Pero syempre, mahabang laban pa to, sa totoo lang eh. Kaya nga gusto rin naming i-try government to government na lang kung papayag si Trump. Bigay niya kay ano, kay BBM na i-allow niya. Magre-recognize sila ng mga partner facilities. Kunyari, papipili sila ng hospital, di ba? Yung mga hospital na pasok sa standards nila, yun yung pwedeng gamitin doon yung kanilang PhilHealth nila, yung Medicare, Medicaid nga nila. Ngayon, kung babalikan ko lang, kinontextualize ni Sir Aris kanina sinasabi niya, yun sanang maging ano sa facility na to, i-connect through Balikbayan and Link Appeal program din namin. Kung wala mang Medicare, Medicaid, at least through yung implementation ng ano ng Link Appeal natin. Yung pagpapacilitate namin ng mga donations galing sa ating mga overseas Filipino group or partners doon para doon ilagay. Kung
1: Okay.
0: ma-recognize namin as isa sa mga partner namin na komunidad doon na may pangangailangan, 'di ba? Kung ano, kung kailangan ng ano ng financial support. So, i-connect-connecta namin. Yun yung magiging partnership namin with Atika po, if ever po.
1: All right. Now, meron tayong ano dito, audio-visual presentation. Ares at Attorney JK regarding dito sa 2026 Diaspora Summit.
2: Yung anniversary ng CFO.
1: And yung anniversary ng CFO. So ito ay ikang audiovisual presentation. So we will play and air this now para mapanood at mapakinggan ng ating mga kababayan. Narito po ang ABP ng 46th anniversary ng Commission on Filipinos Overseas.

0: Migration is a defining phenomenon of the 21st century, with Filipinos among the most dispersed populations across the globe. As millions of our kababayans have made the bold decision to reside permanently overseas, a key institution stands at the forefront of guaranteeing the protection and sustained connection with overseas Filipinos. The Commission on Filipinos Overseas, or CFO, is the lead government agency that serves as the strategic architect of diaspora engagement for national development. The CFO was established under the Office of the President on June 16, 1980 through Batas Pambansa 79, signaling a clear recognition of international migration that extends beyond labor mobility and focused attention on diaspora populations and transnational engagement. This diaspora refers to the estimated 6 million Filipinos who are permanent residents abroad, naturalized citizens in other countries, dual citizens, spouses and other partners of foreign nationals, descendants of Filipino migrants, youth, exchange visitor program participants to the United States, and Europe-bound au pairs. Ultimately, it is the CFO's vision for these overseas Filipinos to be able to contribute significantly in three ways. Political, by maximizing diaspora soft power, policy influence, and lobbying efforts. Economical, by encouraging diaspora investments, philanthropy, and entrepreneurship in the Philippines. And cultural, by ensuring the youth and descendants maintain a sense of belonging through language, arts, and heritage programs. At the heart of the CFO is program management for national development. These are brain gain strategies that seek to reinvest multidimensional diaspora resources for the benefit of the Philippines. First, to strengthen overseas Filipinos' engagement as national and local development partners, it has the Lingkod sa Kapwa Pilipino or Linkable Program, Balingkbay, Peso Sense, and Ugnayan. To promote Filipino education, culture, and heritage, it oversees the Philippine schools overseas, conducts youth leaders in the diaspora or U-League modules, and facilitates the virtual Centro Rizal. The CFO recognizes overseas Filipinos and diaspora partners through awards and incentive programs such as the Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas, Migration Advocacy and Media Awards, Overseas Filipino Centenarians Program, and Celebration of the Month of Overseas Filipinos. The CFO contributes to policy development and data banking by reviewing the economic, social, cultural, and political environments in the Philippines and host countries, and formulating significant measures that benefit overseas Filipinos. It has supported the passage of the following legislation: RA-10868, RA-9189, RA-9225, RA-10906, and RA-10364. It is actively working on insurance portability for overseas Filipinos to continue accessing their healthcare benefits in the Philippines and abroad, as well as on retirement and reintegration initiatives to support the long-term care of retirees. The CFO also has a range of multi-stakeholder partnerships to carry out diaspora engagement initiatives. At the beginning of the migration phase, the CFO is already working to protect departing Filipinos through the Registration and Pre-Departure Orientation Seminar, Peer Counseling Program, Guidance and Counseling Program, Country Familiarization Seminar, and PIDOS for Exchange Visitor Program Participants. These are a range of country-specific services that acquaint Filipino immigrants with fundamental laws, rights, and responsibilities, as well as available support services, making the CFO a stepping stone towards their success. Once abroad, the CFO conducts post-arrival programs, the virtual and in-person town halls, to assess migrants' circumstances and maintain connection with them. The CFO also has programs that address migration vulnerabilities and encourage preventive measures. These are the 1340 Action Line and Community Education Program. To better serve stakeholders, the CFO is strategically located in major hubs across the Philippines. With a main office in Pasay City, it has extension offices in Baguio, Cebu, Davao, and Cagayan de Oro, as well as desks at NAIA Terminals 1 and 3 and Clark Airport. The CFO will continue to guide and proactively engage with the Filipino diaspora to empower them and make migration ultimately a choice rather than a necessity. Kaagapay ninyo ang komisyon sa mga Pilipino sa ibayong dagat sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay. At kami naniniwala na kayong may dugong Pinoy ay ang aming katuwang sa pag-unlad.
1: Inyo pong napakinggan at napanood ang isang audiovisual presentation hinggil dito sa 46th anniversary ng Commission on Filipinos Overseas, lalo na yung mga serbisyo programa ng CFO.
2: So yung pinag-usapan natin kanina, ito yung pinapanood natin.
1: Mm-hmm. All right. So si Attorney JK ay nasa linya pa natin ng komunikasyon. So Attorney JK, siguro ang tanong ko na lang, ano na ngayon, after the summit, looking forward, ano na ngayon ang gagawin ng CFO spearheaded by Sec Ang dito sa resulta ng summit? Attorney JK.
3: Opo, sir. Actually, ang ating komisyon sa pangunguna ni Secretary Dante Clink Ang II, hindi na nagpalipas ng isang araw. Kinabukasan, meron agad ginawang event para sa mga attendees ng summit natin. Dalawa po yan, hati po yung event. Yung una muna, yung business matching event. Mm-hmm. Ang kapartner natin dito, Go Negosyo, DOST. Dito, pinakita yung mga produkto na Pilipino na produkto din, at saka yung mga negosyo under ng Go Negosyo na pwedeng investan ng mga attendees ng ating summit. So, may inaanda agad kami, baka magkatuluyan na sila sa negosyo. Ito yung mga binibigyan na namin sila ng ideas. So, agad-agad, patapos ng summit, inano na kagad namin yung proyekto na yan. 8 to 12 noon, June 17, sa Girl Scout of the Philippines Social Hall, Ginanap. Patapos nito, hati po yan eh. May activity din kaming ginawa para naman dun sa mga mas inclined dun sa cultural aspect naman ng ating komisyon. Meron din kaming inorganize alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali din, Manila Heritage Tour. Mm-hmm. So pumunta sila sa ating Manila Museum, dumalaw sila sa Senate Hall natin, sa Manila Clock Tower ng City Hall. Opo. Tapos ayan, may mga rin sa Intramuros, syempre, para maano pa rin nila kasi may mga iba na matagal hindi nakapunta. Mm-hmm. May iba naman na may kasama ang pamilya din ng mga bata pa. So may heritage tour na ginanap. Yan yung sa 17. Mm-hmm. Tapos ina-anticipate din natin, bukod dyan sir, hindi na na-highlight ito kasi side event to ng ating summit nung 16, may mga several din tayo mga MOUs tsaka MOAs, so Memorandum of Understanding or Memorandum of Agreement na nalagdaan. Mm-hmm. Isa na rito yung Philippine Chamber of Commerce in Singapore. Okay. Singapore, nalilito ako sa pangalan nila. Pero,
2: tama si Gabi, Philippine Chamber of Commerce in Singapore.
3: Ayun, oo, yun nga, oo. So, yan, Pinoy group yan, mga business leaders po na nagnegosyo din sa Singapore. Meron din kaming MOU with them. So, magiging bahagi ito ng aming mga balingbayan at saka Lingkapil endeavors din po. Kung paano natin sila i-coconnect yung mga negosyo nila sa mga partners natin na mga balingbayan cities. At the same time, syempre, avenue din to para makakonekta ng ating mga Lingkapil partners na pwedeng manguna sa ating philanthropic efforts naman po. Bukod dito, syempre, isang avenue na rin to para magamit din po ang kanilang kaalaman sa negosyo para maging mga resource people namin sa aming peso cents.
1: Okay,
3: yung aming isang programa din namin na ang layunin naman ay turuan ng tamang pag-aalaga ng pera, paggamit ng pera ng ating mga actually, para sa lahat naman, sa kababayan natin, focus lang on our Filipino diaspora, syempre po.
1: Mm-hmm.
3: So, yan yung mga nangyari dyan. Nagkaroon ng mga lagdaan din ng MOU. Agad-agad na rin na nangyayari. At ina-anticipate natin na because of this summit, meron kaming mga madadagdag na mga partners pa.
1: Yun.
3: Ngayon lang, habang kinokontak po natin itong ating ano po, ating programa, nandito rin sa opisina namin ang mga ang leader ng ano ng NFID, yung ano yung grupo naman po sa Europe po ng mga Filipino group sa Europe. So andiyan din sila at iniisip na rin na ma-renew yung aming MOA with them kasi matagal na yung dating memorandum of ano eh agreement na meron tayo with them.
1: Ayun. So ano ha, bright and ika nga bright and long ang future ahead para sa CFO. So for another 46 years pa.
2: Maraming trabaho ahead ang
1: Oh,
2: CFO.
1: maraming trabaho. Narinig mo
2: Opo.
1: na to, DJ.
3: Opo. At sana yung mga ginawa na to, ito yung maging ano, ito yung maging seed ng magiging puno na matawag na natin na Department of
1: Yun.
2: Oo nga.
1: Yun.
3: Overseas Filipinos o Department of ano of non-resident Filipino kung ano man ang abuti nito. Kasi itong ginagawa namin na to, alam namin na alam naman natin hindi naman ganoon kahaba ang isang termino ng ano eh, ng isang kalihim. Pero sana makita na itong mga proyektong to at yung kahalagahan ng pag-engage natin with our Filipino diaspora, it triple o quadruple pa ang balik sa development ng ating bayan.
1: Parang Department of Filipinos Overseas, parang ganun.
3: Parang ganyan, no?
1: 'Di ba? 'Di
3: Oo,
1: ba?
3: parang
1: Kasi meron ng
3: kung ano man
1: kasi
3: po.
1: Department of Migrant Workers. Ito naman Department of Filipinos Overseas, so ibang
3: Opo.
1: iba. Iba yung
3: Tapos
1: migrant,
3: iba
1: iba
3: din
1: yung
3: sa DFA. Kasi sa DFA naman, diplomatic naman yun.
1: Diplomatic naman yun,
3: Sa
1: di ba?
3: relasyon natin sa ating mga kapitbahay ng mga bansa. Pero
1: Yes.
3: ito, yung mga kababayan natin na hindi nagpo-fall sa kategorya ng ano ng
1: Migrant
3: migrants
1: workers,
3: talaga.
1: oo.
3: Migrant workers, opo.
2: Kaya
3: So,
2: nga
3: yun,
2: maganda
3: sana ito.
2: yung ginagawa ng CFO ngayon na ipinapakilala talaga yung ahensya at sinasabi kung ano yung mga limitasyon.
1: Pero maganda yan ah. I'll be looking forward to it. Yang magiging departamento na ang commission.
2: Sana.
1: Okay. Tumaasa ako na isa sa mga magiging undersecretary dyan eh si Attorney
2: Oo.
3: Ano lang ako may malita table lang ako katabi si ano si Yusek Ares Cabeyes.
1: Basta akong bahala sa ano, public information at saka
3: Ayan,
1: communication, di ba?
3: opo.
1: Eh, kayo, nagbabalak kayo kagad. Anyway, pero syempre,
3: Libre mangarap.
1: mangangarap ka na rin lang naman, libre naman yan. Di,
3: Oo.
1: in grande muna, di ba? Na
3: Oo.
1: talagang, ano, long-lasting na dream na talaga mong masasabing hindi mo na magigiba as time goes by, di ba? So, maraming salamat, Attorney JK. Sa oras sa pinagkaloob mo sa amin dito sa ating edition ngayon ng Bridges on Air. And I would like to extend my heartfelt congratulations sa Commission on Filipinos Overseas for reaching 46 years at saka doon sa mga programa and services nyo, including yung mga programa nyo dito sa Radyo Pilipinas World Service, yung servisyong CFO sa Bagong Pilipinas, and Bridges on Air. Talaga namang you're touching lives ng ating mga Filipinos, non-resident, sabi nyo nga, mga Filipinos, na ika nga, contributed a lot sa kanilang host country by ika nga, projecting or ika nga making known yung Filipino culture and tradition. Pati yung dedication at professionalism nila sa kanilang chosen field of career. So, congratulations sa CFO, Attorney JK.
3: Maraming salamat po, sir. Sir Ares, Sir Ray, sa pag-imbita, siyempre, na maging bahagi ng programa ninyo.
1: Hindi na
3: Thank
1: pwedeng
3: you
1: gawin
3: po.
1: tatlong programa. Kung pwede ko lang gawin tatlong programa ang CFO dito, gagawin ko tatlo. Yan ang kailangan, mag-isip pa ako ng panibagong title. Anyway, Sir Ares?
2: Maraming salamat po, Attorney Carlo Magracia, at binabati natin uli yung ating mga nakasama dyan sa pag-oorganisa ng Filipino Diaspora Summit dahil hindi biro yung pinagdaanan ninyo
1: yes.
2: para maisa katuparan ito. Mm. Alam ko, particularly, i-mention ko na lang dahil hanga ako sa batang ito, yung ating artist dyan, si Diego,
1: mm-hmm.
2: na dalawang araw yata dalawang araw tumira sa opisina.
1: Grabe.
2: Para tapusin para yung mga tapusin kailangan niyang tapusin.
1: Yan ang dedication sa trabaho. Okay. Pero siyempre,
3: siguro sabihin ko na rin, PPRD po.
2: Oh, yung PPRD, yung
3: sila po talaga yung pinaka-in-charge po na division.
2: Sila Mike Apata. Sa pangunan
3: ni Sir Mike Apata.
1: Mm. And of course, si Atty. JK, si Atty. Carlo, pati yung iba pang mga staff ng CFO, who talagang sila yung nagtatrabaho at kumikilos.
2: Oo.
1: Tulad yan, mukhang may mga darating pang ibang mga events ang CFO in the near future. So, magiging busy na naman ang ating makasamahan sa CFO. So, maraming salamat, Atty. JK. Thank you very much. Okay. And of course, siyempre, tayo po'y unti-unti na magpipinid ng isa pang edisyon ng programang Bridges on Air. Like we said, ang Bridges on Air is a collaborative effort po sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service, ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, at ng Commission on Filipinos Overseas. Sa panguna naman po yan ni Secretary Clink Ang. Ako po yung lingkod, Ray Sampang.
2: At Aris Gutierrez po.
1: Ito po, nagpapaalam, pero babalik kami para sa isa na namang edisyon ng Bridges on Air.
4: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Nurse ako sa Canada.
6: Waiter ako sa Dubai.
5: Deeds ako sa Hong Kong.
7: Engineer ako sa Qatar.
8: Teacher ako sa London.
9: Seaman ako.
10: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang overseas radio ng Philippine Broadcasting Service.
11: Laging pakinggan ng Radyo Pilipinas. Mga maiinit na balita, mga tugtuging Pinoy, kultura, sining, pati na jismisan at chikahan. Mula sa mga batikang international broadcasters, ito ang nag-iisang himpilan ng Radyo Pilipinas, naglilingkod sa mamamayang Pilipino. Saan man kayo naroon, para sa inyo, Radyo Pilipinas, ang tinig ng Pinoy.
12: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or tropos at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? S-P-O-T. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
3: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
4: Laging pakinggan ng Radyo Pilipinas. Mga maiinit na balita, mga tugtuging Pinoy, kultura, sining, pati na jismisan at chikahan. Mula sa mga batikang international broadcasters, ito ang nag-iisang himpilan ng Radyo Pilipinas, naglilingkod sa mamamayang Pilipino. Saan man kayo naroon, para sa inyo, Radyo Pilipinas, ang tinig ng Pinoy.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

0: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami

0: Nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
0: Deeds ako sa Hong Kong.
2: Engineer ako sa Qatar.
0: Teacher ako sa London.
2: Seaman ako.
3: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

Kaibigan ka ng Radyo Pilipinas. Ang magkakaibigan, nagsusulatan, nagbabalitaan, nagmamahalan, di ba? Kaibigan, hihintayin namin ang sulat mo sa aming address. Radyo Pilipinas, 4th floor, PIA Building, Visayas Avenue, Quezon City, Philippines, 1100. Hihintayin namin ang iyong mga sulat. Sige kaibigan, hanggang sa muli.

Sa Facebook? Sa YouTube? Sa live audio streaming? Online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

notas para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw po sa ating mga tripakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang lingkod Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, maging ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, at maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon.
3: Para sa edisyon ng Ang Pilipinas Ngayon para sa araw na ito, tatalakay natin ang mga mahalagang usaping pang-ekonomiya at pandaigdigang ugnayan na maaaring may direktang epekto sa kinabukasan ng ating inang bayang Pilipinas. Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya, usap-usapan ang planong pagbuo ng isang malakihang artificial intelligence o AI hub sa bansa na inaasahang magdadala ng bilyong dolyar na pamumuhunan at magbubukas rin ng mas maraming oportunidad pagdating sa trabaho, teknolohiya at industriya. Sa kabilang banda, pinalalalim din ng ating bansa ang ugnayang pang-ekonomiya nito sa iba't iba pang mga nasyon kabilang ang Russia na nakikita bilang mahalagang katuwang sa larangan naman ng enerhiya, pagkain at kalakalan. At upang magkaroon tayo ng isang malilimang o malalimang talakayan sa mga napili nating paksa sa araw na ito, ay makakasama natin ang dating kalihim ng Department of Finance, walang iba kundi si Ginoong Margarito Gary Teves. Sir Gary, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang hapon po, Steph.
3: Magandang hapon.
4: Salamat sa inyong imbitasyon. Sana makatulong po ako sa inyo.
3: Magandang hapon din po, isang karangalan po na makasama po namin kayo dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. We know that it's a Sunday, family day po ito, pero binigyan niyo pa rin po kami ng oras upang makapaghatid ng mga mahalagang insights po, lalong-lalo na sa larangan ng ekonomiya. Unang-una po sa lahat, sir, sa gitna po ng mga masasabing hamon po, no, when it comes to the economy, dulot ng mga global tensions, ongoing pa rin, no, yung global tensions dahil medyo parang tumatagilid po, no, yung tentative agreement between the United States and Iran. Gaano po kalaki, no, ang maitutulong po ng planong $10 billion po, no, na AI hub na itatayo po, no, supposedly itatayo po dito sa Pilipinas upang pagdating po, no, sa pagpapalakas pa po ng ekonomiya ng bansa, kasi ngayon po ay nasa gitna pa rin tayo ng isang national energy emergency.
4: Malaking tulong po yan dahil una-una yung mga gustong mag-participate sa grupong yan ay mga developed economies or countries. Tayo lang ang naimbita na developing countries at dito pa mismo sa Pilipinas. Ito makakatulong sa pag-encourage po ng foreign investments. Ang foreign investments naghahanap ng alternative areas kasi maraming problema sa mundo ngayon, Chef, no? Mm-mm. Nabanggit niyo yung problema sa Middle East. Ito yung oportunidad na ng Pilipinas na baguhin ang sitwasyon natin dito para ma-encourage po ang mga foreign direct investors pumunta dito kasi lamang na lamang yung ating mga kaibigan or ASEAN peers, Steph, no?
3: Mm-mm.
4: Ang lalaki ng mga foreign investors sa kanilang bansa, napakalit. Kaya dapat imbitahin natin. Tsaka malagang foreign investors dito, Steph, kasi maliit yung ating local manufacturing mm-mm. industry pa eh. So kung makakadala sila ng mga teknolohiya, marami tayong mga bibigay na trabaho sa ating taong bayan.
3: Mm-mm.
4: Yun ang importante, yung trabaho, quality of wages, at pagkakataon na makipag-produce tayo ng mas mataas na value, hindi yung mga raw materials lang po. No.
3: At given po na nabanggit niyo po yung local na industriya po, no, of course, our local production, ay alam naman po natin, no, na medyo, kumbaga, nagdetepende, no, ang ating bansa pagdating sa imports po, no. Dahil po ba, kumbaga, kaoras po na maisulong, no, itong o maitayo itong tinatawag po na AI hub dito sa Pilipinas, ay magagarantiya po kaya na kahit paano ay mabawasan po ang dependency po natin pagdating sa imports? Ayan. Sir Gary? Ay, mukhang nawala tayo.
4: Opo.
3: Go ahead po.
4: Hindi guaranteed, no? Kailangan magtrabaho din tayo. Pero
5: this is a demonstration.
4: Hello
3: po. Ayun po. Ayan. Subukan po natin ulit
4: tatanong. Okay na.
3: Okay na po. Ayan po. Tanong ko lang po ulit para po sa mga pumasok pa lang po sa ating diskusyon, na tanong ko lamang po ulit yung aking katanungan sa inyo, Sir Gary. Kasi yung tanong ko po sa inyo is, given po na napag-usapan natin kanina yung lokal na industriya, ay masasabi po ba natin na kahit paano ay magagarantiya po nitong pagpapatayo nga ng AI hub dito sa Pilipinas na hindi na tayo masyadong magdedepende po sa mga imports?
4: Yes, ang nabanggit ko nga na hindi naman guaranteed, no? Kailangan trabahuin din natin na yung pagkakataon na ito, yung ating mga raw materials, Steph, kailangan ang sabihin natin sa AI hub na huwag naman tayo mag-export lang ng raw materials. Kailangan po natin yung teknolohiya para makaproseso ang ating mga raw materials at makakaproduce tayo yung medyo mas mahalaga ang value sa mga nakaraang taon, kasi dahil nag-export lang tayo karamihan raw materials except sa semiconductors, medyo kapos tayo yung import natin, halos pantay-pantay lang sa export. So ang kailangan natin na marami tayong mga produkto na mas malaki ang value para overall mas malaki ang kita natin, Steph. Yung kaya palakasin natin yung ating industrial tsaka manufacturing sector. At pakakabigay itong mas malaking trabaho at palalaking sweldo sa ating mga skilled workers po.
3: So. And speaking of kanina, nabanggit ko na rin po dun sa introduction na opportunities po, no, makapagbibigay ng oportunidad. Ito ngang AI hub na ito na itatayo dito sa Pilipinas, makapagbibigay ng opportunities when it comes to work. Nasabi nyo na rin po yung regarding sa sahod. How about po, no, when it comes to skills development po, no, pagdating sa modern technology, ano po yung posibleng benepisyo po, no, nitong AI hub na ito sa karaniwang Pilipino?
4: Malaki rin oportunidad ito, Steph, dahil ang ating pamahalaan tsaka ang mga universidad, itong TESDA, kailangan magtulungan sila at bigyan ng suporta, lalo-lalo mga TESDA tsaka mga agri-tech, kasi kailangan yung quality ng skilled workers natin ay tumaas para mas encourage ang foreign investors na handang-handa tayo kasi preparado. Yung sa mga universities, Tep, makakatulong din to, kailangan yung kanilang mga curriculum i-reorient nila sa mga kailangan ng mga industriya natin. No? So, para yung mga estudyante, mas madali makatrabaho kung ang kanilang pinag-aralan ay makakabigay ng pagkakataon sa trabaho right after they finish college. Ngayon, hindi sila sigurado. Kaya ngayon, kailangan mas intense yung coordination po ng mga TESDA, ng university, sa ating pamahalan. Magbigay po sana ng malaking budget ang ating pamahalan sa mga agri-tech tsaka sa TESDA po. No?
3: Ito naman po, Sir Gary, kasi tinataya po no, na itong planong AI hub na ito ay nagkakahalaga ng $10 billion. In this regard, paano po kaya natin no, masisiguro at least no, ng ating pamahalaan na hindi lamang mga malalaking kumpanya ang makikinabang dito sa AI hub na ito, kundi maging ang ating mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs at maging yung mga lokal na mga negosyo no, sa ganitong kalaki no, o ganitong klaseng investment?
4: Yes, kasi kung magtatayo tayong AI hub, let's say doon sa bandang Central Luzon, sa Clark, yung mga malalapit na local municipalities or cities, makikinabang din. Kasi magkakaroon ng demand for mga restaurants, mga offices, mga entertainment, at iba pa. So, ang karamihan namang makakaparticipate dyan ay mga small and medium enterprises. So, ang ating institutions, mga bangko, kailangan tulungan din nila yung mga small enterprises kasi sila din ay makakasuporta din sa mga malalaking mga negosyo. So, magkakaroon ng magandang complementation po yan ng mga malalaking negosyo tsaka yung mga SMEs. Pero kailangan po dagdagan natin yung electricity tsaka power kasi kung kapos tayo dyan ay medyo menos din ang encouragement sa mga foreign investors. Tsaka yung tubig po kasi yung mga malalaking negosyo like mga data centers po, kailangan ng a lot of energy and a lot of water. So itong mga logistics, mga seaport, airport, lahat yan kailangan baguhin at dagdagan ng suporta sa ating gobyerno. So ang ating foreign investor, masasabi nila na talagang Pilipinas preparado. Kasi lahat ng mga bagay na kailangan namin ay andyan pala.
3: And given nabanggit niyo po no itong electricity, yung tubig at ngayon no, kanina nabanggit ko rin po ito no, yung nasa gitna pa rin tayo no, kasi medyo tinatansya-tansya pa natin kung ano ba ang kahihinatnan po ng tentative peace agreement no, between the United States and Iran. Eh ngayon nasa gitna pa rin po tayo ng isang national energy emergency. So Sir Gary, kung sakasakali po na medyo madadrag pa ito no, itong national energy emergency dito sa ating bansa, ay kumbaga malaki din kaya no yung magiging tama doon sa mga MSMEs and local industries na supposedly makikinabang dito sa $10 billion na AI hub na ito.
4: Yes, of course makakatulong Steph na tapusin na sana yung gerang yan no, at may mga areas of disagreement pa rin. Pero sa tingin ko papunta naman dyan. Pero nabanggit na nga ng mga ibang mga observers na it will take time. Hindi naman kagad ma-resolve yung problema sa energy, lalo na sa oil. Pero at least yung direksyon ay mukhang magkakaroon na tayong better development, better geopolitical situation kesa sa ating mga sitwasyon ngayon sa ibang parte tsaka dito sa Pilipinas. Pero mas mabuti na maghanda na tayo kasi rather than wait altogether, no? Anyway, with or without yung Iran war, with or without yung AI hub na yan, kailangan naman talaga dagdagan natin yung suporta sa infrastructure, sa mga logistics, at saka sa inflation, pababain natin para hindi mataas ang interest rates sa ating mga MSMEs, saka maliliit na negosyo. All of these are needed with or without itong opportunity sa AI Hub. So mabuti kung ang ating babalan at ibang mga policymakers ay magtulungan na sana mag-focus na tayo sa ekonomiya. Medyo malaking bagay na nawawala sa atin sa mga sitwasyon like mga impeachment na yan. Sana mag-focus na rin tayo sa makaekonomiya ang kailangan ng taong bayan.
3: No. Sa mas malawak po na pananaw or pag tinitingnan po natin, no, yung matatawag na bigger picture, ay nakikita po ba talaga natin, no, na itong AI Hub na ito na nagkakahalaga po na $10 billion bilang isang game changer for the long term para mailagay nga po ang Pilipinas sa global tech at semiconductor value chain. Bakit or bakit po hindi?
4: Magiging game changer tayo kung sakaling magbago rin tayo sa mga ilang bagay. Halimbawa, sa tinatawag na ease of doing business, Steph, no? Napakabagal natin na magbigay ng mga permits, mga registrations, mga licenses. Dapat tulungan din natin yung ARTA tsaka yung ease of doing business. Kasi kapos na kapos tayo compared sa ating ASEAN peers. Sila napakadali nila magbigay ng mga permission to do business tsaka get out of business. No? So, dapat isang ahensya na palagay ko isang model na makakabigay tulong at ehemplo itong PESA, Philippine Economic Zone Authority. Sana mas marami tayong PESA in terms of attitude, in terms of response, no? Sana ang ating gobyerno magbigay ng incentives sa mga ahensya na mabilis magbigay ng oportunidad sa mga investors. Yun mga ganong bagay at saka suporta sa budget ay makakatulong. So we have to do our own homework. Maging game changer yan kung magbago din tayo.
3: Moving forward to another topic, kasi alam naman po natin na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay kaka-attend nung 35th na ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, no, bale last week. In relation to that po, ay paano nyo po tinitingnan yung naging pahayag ng ating Pangulo na mas palakasin pa ang kalakalan at kooperasyon ng Pilipinas at Russia, lalo na sa energy and food security. Most especially, alam naman natin na medyo may konting tensyon sa pagitan ng Russia at ng US.
4: Yes. Dapat nga ating foreign policy na magkaibigan tayo sa lahat eh. Huwag na natin mag-distinguish na ikaw China, Russia, US. Ano makakatulong sa atin? Pat tayo rin makakatulong sa kanila. Ang nabanggit na mahalaga na banggit mo rin, yung oil. Kailangan natin ng oil reserves din kung sakaling meron tayong another Iran war. No? So makakatulong kasi Russia accounts for about 11% po sa total supply ng oil. So kung sakaling Russia makakasupply sa atin tsaka competitive naman ang kanilang prices, makakatulong yun kasi hindi na tayo overly dependent din sa Middle East. Malaki kasi ang oil na napupunta ng gagaling sa Middle East. Eh kung isirara na naman nila itong Strait of Hormuz, magkakaproblema na naman tayo. So ano bang pwede natin? Isa pang medyo duda ang mga ibang tao, pero ito ay makakatulong. Ito mga nuclear reactor kasi energy kailangan natin, no? Pero marami ng mga bansa ngayon ay bumabalik sa nuclear energy kasi na-address na nila yung problema sa safety saka anong mga safeguards. Marami kasi sa ating mga probinsya ay hindi nakakatanggap ng elektrisidad kasi island economy tayo, no? Pero kung mga small reactor na yan, Steph, pwedeng ilagay yan sa mga maliliit na probinsya. So mga probinsya na maliliit, pwede magkaroon ng elektrisidad. Hindi na kailangan sila mag-depend dyan sa NGCP na mayroong koneksyon. So maraming maraming munisipyo, siyudad, saka probinsya ay magkakaroon ng elektrisidad at makakatulong sa pag-encourage ng investor dito sa Pilipinas. No?
3: Mm-mm-mm. And speaking pa rin po, no, speaking of still, of the relationship po, no, ng ties between Russia and the Philippines, ay paano naman po nakatutulong itong tinatawag na Joint Commission on Trade and Economic Cooperation sa pag-diversify pa po, no, ng ating mga trading partners?
4: Yes, mahalaga yung mga tinatawag nating mga trade agreements, ganyan, kasi alam mo sa bundong ngayon, nagkakaroon ng ibang sitwasyon na nagkakaroon ng protection unlike before mga sa 90s, early 2000 hanggang 2015, ganon. Medyo free trade ang sitwasyon natin. Madali tayo mag-export, madali mag-import. Pero ngayon, medyo may kahirapan na. So, kailangan magkaroon tayo ng pag-uusap sa mga ibang bansa kung ano mga pwede natin exchange of sa trading, no, kailangan ba ng Russia ng ibang mga produkto sa Pilipinas and vice versa. So, yun ang kailangan natin. So, kailangan marami tayong mga grupo o bansa na magkaroon ng free trade. Pero, kailangan tutukan kasi minsan nakakalimutan natin sa bisita ng presidente kung walang follow-up sa ambassadors o mga trade attaches. Ay, nako, gumagasto lang tayo sa travel tsaka sa ano na yan, pero walang balik sa pagdagdag ng industriya sa ating ekonomiya. Tutok na tutok, tsaka supervision and monitoring. Yung trade and district, kailangan maging proactive sila. I-follow up kung sino mga nag-request ng gusto makipag-trade sa Pilipinas. Yun ang importante, tutok.
3: Mm-mm-mm. So in short po, bali, Sir Gary, no, constant communication ang kinakailangan para mas mapalalim pa po, no, hindi lamang yung relationship, no, yung economic ties, no, between Russia and the Philippines, kundi maging sa mga iba pang bansa. Tama po,
4: Russia, our ASEAN peers, Australia, iba pa. Wag na tayo mag-depend sa US at China. Of course, malaki sila, pero hindi tayo totally dependent. Tingnan rin natin kung makakaroon tayong net benefit sa ating relationship sa India at iba pa, no? Without, of course, forgoing altogether yung US at China, kasi sila parang yung pinakamalaking trading partners ng Pilipinas at buong mundo.
3: At sa konteksto naman po, no, kasi of course itong 2026 ay chairship po, no, ng Pilipinas sa ASEAN. So paano po natin magagamit, no, itong mga ganitong uri ng bilateral at multilateral ties para palakasin naman po, no, makatulong din tayo sa pagpapalakas ng regional stability at economic growth within the region.
5: Demonstration of Wirecast.
4: Yeah. Well, again, kailangan mag-usap tayo. Ilagay natin talaga sa detalye anong kailangan ng Thailand, anong kailangan ng Vietnam, Indonesia, etc. At ano naman kailangan natin sa kanila. So, kailangan ilagay yan sa papel tsaka i-follow up natin. Detalye yan sa mga Department of Trade tsaka sa Department of Foreign Affairs. Pero kailangan supportahan din natin yung kanilang activities. Otherwise, makakalimutan pag walang follow up tsaka supervision. So, it's a very hard work. Pero kailangan hindi tayo mag-depend sa services. Sa ating ekonomiya, na-depende masyado tayo sa services tsaka sa consumption. Wala tayong masyadong naibigay sa agriculture natin tsaka sa industry. Kailangan i-balance na natin. Bigyan natin support ng agriculture tsaka industry para yung industry natin lalong magiging successful kasi meron tayong mga materials na galing sa Pilipinas imbis na mag-import lahat galing sa ibang bansa.
3: I think we could agree to that, no, kasi kilala, no, kilala ang Pilipinas noon, no, pagdating sa agriculture industry, and we hope na mapalakas pa yan through the measures, no, ng ating pamahalan and of course ng pakipagtulungan din sa private sector at maging sa ating mga partners, no, na ibang bansa. Gusto ko man
4: yung,
3: kung, yeah, go ahead po.
4: Kung pwede ako magdagdag, yung contribution ng ating agriculture Sir, 8% lang sa ating ekonomiya. Kailangan mga 15 to 20% po yan. Kasi nga, yung raw materials natin, tsaka halos sa karamihan ng ating mga kailangan, i-import pa natin eh. No? So, kailangan palakihan natin ang ating agriculture. Yung industry, 17 to 18% lang. Dapat mga 30% po yun. Pinalaki masyadong services. Pero ang contribution ay delikado kasi pag mag-depreciate yung ating currency, luging-lugi tayo. No? Pero kung mag-depreciate ating currency, hindi tayo matatakot masyado kasi maraming mga suporta galing sa agriculture, tsaka sa industry, sa ating exports, malaki ang makukuha natin sa ating foreign exchange dahil meron tayong competitive na mga produkto na pwede natin ibenta at hindi tayo mag-dependent sa totally sa mga imported products na process na. Patibayin natin yung ating ekonomiya through more value-added products, hindi raw materials lang po. Tsaka yung ating energy, talaga i-focus din natin. Tsaka pababain natin yung ating inflation rate, makakatulong yan. Sorry, sumobra yung pag-uusap ko sa iyo.
3: At kumbaga po, no, Sir Gary, dapat balanse ang services po, pagtutok ng ating pamahalaan sa services at sa products po, tama po.
4: Yeah, kasi 63% ang contribution ng services, 8% agriculture, 17%. So, tapos consumption expenditure, yung mga galing sa nagdi-depend masyado tayo sa ating mga kapatid o anak sa pagdadala ng pera, eh kung may karoon ng problema doon, siyempre ma-reduce yung kanilang pagdadala at mas mabuti kung masyadong lumawak yung ating agriculture tsaka industry, tsaka makakatulong din na marami sila hindi na kailangan pumunta sa abroad kasi kailangan ng skills nila dito sa Pilipinas. Sayang kung kanilang pinag-aaral, ang makikinabang lang yung ibang mga bansa, hindi ang Pilipinas eh. So nakakaawa at nakakalungkot, no?
3: Tama naman po 'yun, no? Hindi kailangan ng brain drain kundi brain gain po, no? Ang
4: yes,
3: kailangan natin.
4: Maganda pang kasabi mo, brain gain. Manatili yung ating brains dito para mas ma-develop tayo sa madaling panahon. Ngayon na pababa ng pababa yung ating ekonomiya, na nakakalungkot. Nakakalungkot talaga.
3: And with that po, no, gusto ko man pong pahabain ang ating diskusyon pero we're running out of material time po. Maraming salamat po Sir Gary sa pagbibigay niyo po ng very insightful na responses po, no, for this episode ng Ang Pilipinas Ngayon. We hope na hindi po ito ang maging una't huli niyo po, no, na appearance dito sa aming programa at maging sa aming himpilan. Sa ulitin po, yes. God bless po at mabuhay po kayo.
4: Yes, anytime, Seth, bigyan niyo ako ng konting panahon, I will try to respond to you. Gusto kong tumulong sa inyo po. Salamat.
3: Maraming salamat din po. Maraming salamat
4: po.
3: Thank you. Thank you po. At atin nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang dati pong kalihim ng Department of Finance, walang iba kundi si Ginoong Margarito Gary Teves. At tayo dadako na sa ating balitaan. Ipinunto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng mas pinalalim na ugnayan sa pagitan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at Russia matapos siyang dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan kung saan nagsilbi siyang co-chair kasama si Russian President Vladimir Putin. Ayon sa Pangulo, ang pagpupulong na ginanap kasabay ng 35th anibersaryo ng ugnayang ASEAN-Russia ay nagsilbing pagkakataon upang suriin ang mga nagawa ng kanilang partnership at talakayin ang mga susunod na hakbang sa gitna ng masalimuot na sitwasyong pandaigdig. Dumating ang Pangulo at ang kanyang delegasyon sa Villamore Air Base sa Pasay City dakong alas 4-2 ng hapon, araw ng Biyernes. Kabilang sa mga napag-usapan sa summit ang mahalagang isyung pangrehiyon at pandaigdig tulad ng sitwasyon sa South China Sea at Middle East, pati na ang pagpapalakas ng kooperasyon sa iba't ibang sektor. Tinalakay din ang pagpapalawak na ugnayan sa larangan ng kalakalan, enerhiya, agrikultura, agham at teknolohiya, edukasyon at people-to-people exchanges. Bukod dito, muling pinagtibay ng ASEAN at Russia ang kanilang pagtutulungan laban sa terorismo, transnational crime at iba pang bantas sa seguridad. Sa sidelines ng summit, nakipagpulong din si Pangulong Marcos kay Russian President Putin upang palalimin pa ang relasyon ng Pilipinas at Russia at tuklasin ang mas maraming oportunidad para sa kooperasyon sa iba't ibang sektor.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, doble naman ang ginampanang tungkulin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Russia bilang chair ng ASEAN ngayong 2026 at bilang Pangulo ng Pilipinas, yan ay ayon kay Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez. Ipinaliwanag ni Secretary Gomez na sabay na kinatawan ng Pangulo ang interes ng buong Timog Silang Asya at ang pambansang adhikain ng bansa. Binigyang din niya na mahalaga ang pagdalo ng Pangulo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan kung saan ipinakita nito ang lumalakas na papel ng Pilipinas sa regional na diplomasya. Sa bilateral meeting, mainit na tinanggap ni Russian President Vladimir Putin ang delegasyon ng Pilipinas at binati ang bansa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan na aniya ay kasabay din ng Moscow Day sa Russia. Itinuring ito bilang simbolo ng pagkakapareho at koneksyon ng dalawang bansa sa kabila ng distansya. Bukod dito, ginunita rin ang 50th anibersaryo naman ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Russia kabilang ang makasaysayang pagbisita ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong taong 1976. Sa kabuuan, ipinakita ng pulong ang optimismo ng dalawang leader na mas mapalalim pa ang ugnayan at kooperasyon ng kanilang mga bansa sa mga darating na taon.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga balita, ipinahayag naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang matibay na suporta sa pagpapalawak ng direktang biyahe sa pagitan ng Pilipinas at Russia, partikular sa mga pangunahing destinasyong panturismo ng bansa. Sa panayam ng media sa Kazan, Russia, iginiit ng Pangulo na makatutulong ang hakbang na ito hindi lamang sa turismo kundi pati sa mas malawak na ugnayan ng mamamayan ng dalawang bansa. Ayon sa kanya, mahalagang mapadali ang paglalakbay ng mga Pilipino patungong Russia at ng mga Russian patungong Pilipinas upang mapalalim ang people-to-people connections. Bigyang diin ni Pangulong Marcos na ang mas pinadaling paglalakbay ay may positibong epekto sa kalakalan at iba pang larangan ng kooperasyon. Kaugnay nito, itinuring niyang magandang hakbang ang planong air service arrangement sa pagitan ng Irkutsk, Russia at Kalibo Aklan habang pinag-aaralan naman ng Cebu Pacific ang pagdaragdag ng iba pang ruta. Samantala, sinabi naman ni Philippine Ambassador to Russia Igor Garlit Bailen na nagsimula na ang chartered flights ng Air Aero mula sa ilang lungsod sa Russia patungong Kalibo noong nakaraang taon. Dagdag pa ng Pangulo, mahalagang salik sa pagdami ng turista ang bilang ng mga flight kaya't patuloy ang pamahalaan sa paghanap ng paraan upang mapalawak ito. Bahagi rin aniya ng kanilang polisiya ang pagpapaunlad ng mga regional airport upang direktang makapunta ang mga turista sa kanilang destinasyon nang hindi na kailangan pang dumaan sa kamay nilaan.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, 24 na Pilipinong matagal nang nakadetene sa Russia ang nakatakdang makalaya at makauwi sa bansa kasunod ng bilateral na pag-uusap ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa Kazan. Ibinahagi ng Pangulo ang balita sa media matapos ang kanyang pagdalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit kung saan binagit niyang siyam na buwan nang nakakulong ang mga Pilipino sa Irkutsk nang walang malinaw na impormasyon sa kanilang kalagayan. Ayon sa Pangulo, personal niyang inilahad kay Russian President Putin ang usapin at nagulat umano ang Russian leader dahil hindi siya naabisuhan tungkol dito. Sa sumunod na hapunan, kasama iba pang mga leader, muling nilapitan ni Russian President Putin ang Pangulo at iniulat na natukoy na ang kinaroroonan at sitwasyon ng mga Pilipino. Lumabas sa pagsusuri na hindi sila nahaharap sa anumang kaso sa kabila ng matagal na pagkakadetine. Hiniling naman ni Pangulong Marcos na mabigyan ng sapat na impormasyon ang mga pamilya ng mga Pilipino at matulungan ang mga ito na maresolba ang kanilang katiyakan o kalagayan. Sa huli, tiniyak naman ng Pangulo na palalayain ang mga Pilipino at ihahanda para sa deportasyon upang makabalik na sa Pilipinas at makapiling muli ang kanilang mga pamilya.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga balita, malugod naman na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-upo ni Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President at umaasa siya magiging maayos ang takbo ng Senado. Sa isang palayang bagong umalis ng Kazan, Russia, sinabi ng Pangulo na mahalagang makabalik sa normal ang operasyon ng mataas na kapulungan upang matutukan ang mga tungkulin nito. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagpasa ng mga prioridad na panukalang batas na itinakda ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon sa Pangulo, karamihan sa mga panukalang ito ay naaprubahan na sa mababang kapulungan at naghihintay na lamang ng aksyon ng Senado. Kabilang dito ang mga lumang panukala at mga bagong hakbang bilang tugon sa krisis sa langis sa gitnang silangan. Dagdag pa niya, kailangan ding asikasuhin ng Senado ang kumpirmasyon ng mga bagong opisyal sa Foreign Service at promosyon sa hanay ng militar at pulisya. Aniya, natigil ang mga prosesong ito dahil sa mga nagdaang kaguluhan sa Senado.

0: nakatutok ang papel o ang panel sa pre-trial conference, ngunit aminado si Luis Ron na kailangan itong ayusin bago sumapit ang hatol. Sa ilalim kasi ng 1987 Constitution, kailangan ang two-thirds na boto ng lahat ng miyembro ng Senado para mapatalsik ang isang opisyal. Kung bibilangin ang buong Senado na may 24 na miyembro, 16 na boto ang kailangan. Ngunit para kay Luistro, hindi fixed na 24 ang dapat pagbasehan, kundi ang mga senador lamang na nasa ilalim ng kapangyarihan o coercive power ng Senado, lalo pat may mga senador na kasalukuyang hindi makakadalo dahil nakakulong o nagtatago. Ipinunto ni Luistro ang makasaysayang doktrina sa Avelino versus Cuenco ng taong 1949 ng Korte Suprema, kung saan ibinaba ang basehan ng quorum dahil ang ilang mababatas ay wala sa bansa o hindi kayang piliting dumalo ng Senado. Nang tanungin kung posibleng umabot ang isyu ito sa Korte Suprema para sa penal na interpretasyon, kinumpirma ni Luistro na maaari itong mangyari, ngunit kailangan munang pag-aralang mabuti ang tamang timing at legal na basehan.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa usaping impeachment pa rin, ipinagtanggol naman ng isang kongresista ang pagpili kay Senator Francis Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Sa Saturday News Forum, sinabi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega na bagamat may ilang sektor na hindi sang-ayon sa naging desisyon, wala umanong legal na hadlang kung abogado man o hindi abogado ang mamuno sa paglilitis. Sinabi rin niya na may kalamangan si Escudero dahil isa umano siya sa mga pangunahing bumabalangkas at nag-amyenda ng impeachment rules at implementing rules and regulations ng Senado. Dahil dito, inaasahang mas kabisado niya ang mga patakaran at prosesong gagamitin sa impeachment proceedings. Dagdag pa ni Ortega, mahalaga ang malalim na kaalaman sa mga tuntunin upang matiyak ang maayos at patas na pagdinig sa kaso.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, inaasahang maipatutupad sa halalan sa 2028 ang House Bill number 8389 o Anti-Political Dynasty Act na naipasa ng Kamara de Representantes. Sa Saturday News Forum, sinabi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega na ito ang inaasahang panahon ng pagpapatupad ng panukala, depende sa magiging pinal na bersyon na mapagkakasunduan ng Kamara at Senado. Layunin ng panukala na limitahin ang sabayang paghawak ng mga magkakamag-anak sa ilang posisyon sa lokal na pamahalaan sa ilalim ng tinatawag na clustering system. Sa House version ng panukala, hindi maaaring tumakbo sa magkakaugnay na posisyon sa parehong lalawigan, lungsod o munisipyo ang mga kamag-anak hanggang second degree of consanguinity. Gayunpaman, kinilala ng mambabatas na maaari pang magkaroon ng mga pagbabago sa panukala kapag natalakay na ito sa Senado at sa Bicameral Conference Committee.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating regional news.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga livestock raisers sa Cagayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa PGC. Ang kabungulati hatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw.
2: Nagdana to fun iranga na imangalaga ta ayam ta probinsya na Cagayan, lalo yari na apektaran ta naturunok nga badyo ta rin na pasangadaguna. Yaw ay kwartuna na ade na

0: Provincial Government na Cagayan, Lusitao, nagpapulman na Provincial Veterinary Office o PVET, ipangyadeta tangimil na livestock raisers ira nga natayan ira taayam. Nagkagi na PVET nga napagafanan ipangyawa to Funto Region 15, Lusitao, matuloy-tuloy yaw deta meddanan nga minyari nga na ilista nga na naapektaran na kalamidad. Ikafirmian na sa nga nga tumunok nga liguan, i-livestock raisers ira tatuaw apari antre baggaw imeddanan ta financial assistance. Yaw ay ufo na provincial government na minaayam ira. Tapeno miski ko na si e mazazanan izigada na nasimuta ayam da. Tanakwan paga, yari nga ufo na nialawa o niadeta nira na national government. Yata ni balita na gafuta syudad na tugigaraw yaw si Dina Tudaw Bilyakampa, Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City. Philippine Military Academy Facility lumahok sa Military IT Workshop upang palakasin ang estratehiya sa IT Warfare. Ang kabuong ulat ihati naman sa atin ni Joseph Cabanas.
3: Sa 28 ang Manorsuro ti Philippine Military Academy tinakipasat iti Innovation 2026 Special Workshop on Military IT Convergence anaangay ijay Far Eastern University Institute of Technology tapno mapapigsa ti digital and technological capability dagitoy. Indauluan ni Brigadier General Stephen Agtuto, Dean of Academics ti delegasyon abuklan dagiti official ti militar, enlisted personnel, kan civilian aman Norsuro manipod kadagiti departamento ti Information Technology, Mathematics ken Natural Sciences na iparang iti workshop dagiti panagadal may panggap kadagiti umad adu abaro a teknolohiya, depensa ken innovation, information dominance ken multi-domain operation. Naadaan dagitoy iti gundaway para iti partnership, iti panagsukimat, ken innovation, iti National Research Council of the Philippines, ken FEU. Pasat na ito'y panang papigsa, iti PMA, iti digital, akinasirib, dagiti Manorsuro, ken panang pasaya at iti kalidad, iti panakaisuro para kadagiti masakbayan ng operasyon, ti militar. Damag manipod dito'y syudad iti Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, mga produktong gawa ng PDLs tampok sa Father's Day Trade Fair ng BJMP Catanduanes. Narito si Rosie Nieva para sa Balita.
4: Nagkundusin in Father's Day Trade Fair ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Catanduanes sa lobby kan Virac Town Center sa Virac Catanduanes. Sigun sa BJMP Catanduanes, obheto kan aktibidad na maipahiling asin maipabakal ang mga produktong gibo kan mga persons deprived of liberty gikan sa San Andres District Jail asin Virac District Jail komo parte kan sa itang livelihood asin rehabilitation programs. Kabale sa mga produktong pigpapabakal ang manlain-lain na klase nin muffins asin cake, siring man mga fussy wire flowers, rugs asin dishwashing liquid. Mientras tanto, ang magiging kita subuot sa trade fair ang makakatabang sa pagpapauswag kang kasanayan asin kabuhayan kan mga PDL mantang pigsusulong ang sa indang rehabilitasyon asin liwat na pag-integrate sa komunidad. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Karagdagang flights patungong Japan at Bohol pinag-aaralan. Pakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu.
5: Human ang malampuson nga pagpahigayon sa direct charter flight sa Tokyo Bohol, gisusi o gitun-an na karon ang posibilidad sa dugang direct flight gikan sa Japan aron mas mapadali na ang biyahe paingon sa nahisgotang nasod pinaagi sa Bohol Panglao International Airport. Kini mo ang sentro sa gipahigayon nga post charter flight assessment dito sa Kapitolyo sa Bohol din na ang representante sa Aboitiz Infra Capital nga maoy nagdumala sa Bohol Panglao International Airport, JTB Asia Pacific Philippines Corporation, mga local tourism stakeholders, uban si Vice Governor Nick Bezas nga nilingkod nga representante sa probinsyal na kagamhanan. Gituki sa nahisgotang assessment ang mga lakang aron matubag ang kalibutanhong mga hagit sama sa fuel supply condition, ang pagsaka sa operational cost ug ang mga kabag-uhan sa travel demand. Mao kini ang gitumbok sa maong assessment nga dunay dakong epekto sa airline operations, airfare prices ug destination competitiveness sa higayon nga magsugod na ang direct flight sa Bohol Panglao International Airport ug sa nasod sa Japan. Hinoon positibo ang probinsyal na kagamhanan sa Bohol, pinaagi ni Governor Eriko Aristo Lamentado na magmalampuson ug hangpon sa katawhan ang gilaraw nga labing bagong direct flight gikan sa Panglao. Gikan sa RP1 Cebu, sa Aguailanan, para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Mahigit 100 aplikante hired on the spot sa digital job fair ng DICT sa Iloilo City. Ang detalye ng balita ihahati naman sa atin ni Emmy Santiago o Emmy Santiagudo.
6: Naglabot sa 108 ka trabahante ang hired on the spot sa trabahong digital job fair sa Department of Information and Communications Technology o kung DICT sa Iloilo City sa naglikan nga semana. Katuwang sa dole kag peso Iloilo City, handom sa DICT. Gamahatagan sa oportunidad ang mga Pilipino pinaagi sa pag-angot sa mga job seekers sa mga ICT-enabled jobs. Suno sa peso Iloilo City, sa 523 ka-aplikante nga nagparehistro sa duha ka-adlaw nga job fair, may masobre 300 ka iba pa ang nagakinahanglan sang dugang interview agud mabaton sang trabaho. Isa sa mga hired on the spot sa job fair si Salvacion Cabarles, fresh graduate gikan sa Leganes, Iloilo, nga tuman ang pagpasalamat sa benepisyo nga dala sang programa ilabi pa na subong nga mabudlay ang pagpangita sang obra. Ang nasambit nga job fair ginpasakupan sang 20 ka kumpanya kung sa diinteresse ang kabahin sang BPO industry. Nagikan sa Iloilo, Emeril Santiago para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Emmy Santiago mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, singil sa kuryente ng Davao Light, tumaas dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente sa bansa. Ang detalye, ihahatid naman sa atin ni Armando Feniquito mula sa Davao.
7: Mitaas ang overall residential electricity rate sa Davao Light and Power Company con Davao Light karong bulan sa Hunyo tungod sa pagsaka sa generation charge. Sa pahayag ang gipagula sa Davao Light, gibutyag nga misaka o 195 pesos kada kilowatt hour kon asa ang matag residential rate niini, anaanay dugang na 12 pesos o 30 centavos kada kilowatt hour gikan sa 10 pesos and 35 centavos kada kilowatt hour. Mato ni Davao Light Reputation Enhancement Department Head Fermin Idelion Gilauman nga makita ang taas nga bayronon sa kuryente sugod Hunyo 11 hangtod Hulyo 10 tungod sa kakulang sa supply sa kuryente nga nasinati sa nasod maong hatod sa derated capacity sa pipila ka mga planta. Isip sulbad sa kakulang sa kuryente sa mas mahal nga wholesale electricity spot market kon WESEB una sila nagakuha sa pagkakaroon. Dugang pa ni Edelion nga posibleng magpaday ng taas nga singil sa musunod nga mga bulan kung dili pa marisolba ang kasamtangang problema Gipasabot sa Davao Light nga ang generation charge ginabayad niini ngadto sa mga power supplier samtang ang transmission charge ginarimita ngadto sa grid operator o ang mga government mandated fees ngadto sa nagkadaing laing ahensya sa gobyerno samtang nagpabiling walay kausapan sukad pa niadtong tuig 2013 ang distribution charge nga direkta nga kita sa Davao Light giawag usab sa kumpanya ang mga konsumante nga padayon sa pagtaginot sa paggamit kog kuryente aron dili makurutan sa kalit nga pagdako sa Bayronon. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Finiquito mula sa Davao. Punta naman natin ang Iligan, display students ng Marawi City na bigyan ng tulong at suporta para sa kanilang edukasyon. Ang kawang ulati hahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir.
8: Kukumaduang gibu ang mga display students sa may makakuha sa ugo pagutabang para sa dirandika class is sa Marawi City. Yang kaya ugo pagupanabang na makapopone langon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang makaukit si sagyang kaya opisina ang Marawi Rehabilitation Program. Si Queenie Bugaya Data agu information na yang kaya opisina ang Bar Marawi Rehabilitation Program na miyamanik sa sobra sa 3 milyon ka pesos a pondo amita talaga drone. Kabusa o mga beneficiaries sa mga maka-qualified and kami makakuha sa giyang kana na pamumgayan na giyang kaya programa na mga kalalako na aya augup sa kita tarosan nirang kung mga aftairan sa mga makapasad siran an sirang kung mga makabulas si kung mga lukasiran sa derampan kapamakapeto si kung mga derpairan si sa most affected area si sa giyang kaya ingat din o Islamic City o Marawi. Giyang kana na program na inibigayan na nagyang kaya BARM para kung mga pamilya, internally displaced persons si sa giyang kaya miya kapira ragunipun sa giyang kotomiyaw laula ang Marawi Siege si sa Raguna 2017. Madakalagyang kayo mambuo mga pwede mga opisina miya magugupa para busagyang kaya kasakses, sagyang kanan na pamumagayan, anta kaugu, pagyang kaya BARM, anta ka Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para kung mga internally displaced persons si sagyang kaya Islamic City of Marawi. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Didiretso na tayo agad sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: At narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Pinalawig ng Securities and Exchange Commission o SEC ang programa ng diskwentong filing fees para sa micro, small and medium enterprises o MSMEs hanggang Disyembre at 31 ngayong taon. Bahagi ng pagtulak ng pamahalaan sa palawakin ang lokal na capital market. Sa ilalim ng SEC Memorandum Circular No. 19, mananatili ang 50% na bawas sa securities registration fees para sa mga kumpanyang maglalabas ng corporate securities sa publiko. Layunin nitong hikayatin ang maliliit na negosyo na gumamit ng public fundraising sa halip na umasa lang sa bank loans. Sa klaw ng diskwento, ang mga kumpanyang gumagamit ng streamlined registration frameworks ng SEC, kabilang ang power generation at distribution utilities, agribusiness firms, mga ospital at real estate developers na may rental pool arrangements. Bahagi ito ng mas malawak na fee reduction package ng komisyon. Bukod sa public offering discount, nagpapatuloy din ang 20% na bawas sa filing fees para sa MSMEs na magpaparehistro ng kanilang unang korporasyon. Samantala, nag-expire na noong 2025 ang 25% discount para sa capital hikes sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Articles of Incorporation. Mula nang ilunsad ang inisyatiba o inisyatiba noong Hulyo 16, 2025, umabot na sa 139.6 million pesos ang kabuang diskwentong naibigay ng SEC sa maliit na negosyo. Gagamitin ng komisyon ang asset size thresholds ng Magna Carta for MSMEs o Republic Act 9501 para tukuyin ang kwalipikasyon. Mga micro enterprises na hanggang 3 million pesos ang assets, small enterprises hanggang 15 milyon, medium enterprises hanggang 100 milyong piso. Para makakuha ng diskwento, kailangan magsumite ang aplikante ng Certification of MSME Qualification na pirmado ng presidente o treasurer ng kumpanya. Kailangan din ng minimum 25 million pesos na paid-up capital maliban sa mga agricultural businesses na gumagamit ng streamlined registration process kung saan otomatikong inaalis ng SEC ang requirement na ito.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: Nananatiling positibo ang mga taga-industriya ngayong Sabado sa inaasahang malaking bawas presyo sa langis ngayong Linggo. At may indikasyong lalampas pa ito sa mataas na pagtataya ng gobyerno. Ayon sa isang industry source, mas malaki ang nakikitang tapyas sa presyo ng diesel at gasolina. Sa diesel, may bawas na 9 na piso hanggang 11 piso kada litro. Sa gasolina naman, may bawas ng 4 na piso hanggang 6 na piso kada litro. Mas konserbatibo ang tansya ng Department of Energy o DOE na 8 pesos hanggang 10 pesos na rollback sa diesel at 4 pesos hanggang 5 pesos sa gasolina kasabay ng pag-ayos ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Inaasahan din ng DOE ang 9 pesos hanggang 11 pesos na bawas sa kerosene. Bagamat malaking ginhawa ang hatid ng rollback, malayo pa rin ito sa presyo bago sumiklab ang labanan ng Iran at US-Israeli forces noong Pebrero 28. Ayon sa DOE, nasa 70 pesos hanggang 80 pesos kada litro pa rin ang kasalukuyang presyo ng mga gasolinahan kumpara sa 50 pesos hanggang 60 pesos bago ang tensyon sa Middle East. Nagpirmahan na ng Memorandum of Understanding sina US President Donald Trump at Iran President Masoud Pezeshkian para tapusin ang sigalot sa riyon. Pero nananatili pa rin ang agam-agam kung magiging permanente ang tigil putukan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: Nagpasiklab ang magkapatid na Carlos at Eldrew Yulo matapos masungkit ang ginto at bronze sa floor exercise ng 13th Senior Artistic Gymnastics Asian Championships sa Sunyi, China nitong Sabado. Pinatunayan ni Carlos na isang double gold medalist sa Paris 2024 ang kanyang dominasyon sa paboritong event matapos magtala ng 14.7 points para sa gintong medalya. Hindi rin nagpahuli ang nakababatang kapatid na si Eldrew na nasa kanyang unang taon bilang senior matapos makagawa ng 14.3 points para sa bronze, 0.3 points lamang ang pagitan sa silver medalist na si Shona Tsukiyama ng Japan. Parehong bumuti ang kanilang performance mula sa qualification round kung saan nanguna si Carlos sa 14.43 points habang si Eldrew ay umusad mula sa 13.6 points para makuha ang huling pwesto sa finals. Patuloy pang lalaban ang magkapatid sa iba pang aparato, si Carlos sa parallel bars at horizontal bar at si Eldrew sa horizontal bar.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, natapos ang makasaysayang pagtakbo ni Alex Ayala sa WTA 500 Berlin Open matapos siyang talunin ni Linda Noskova ng Czech Republic 2-6 at 4-6 sa semifinals ngayong linggo. Mabilis na nag-init si Noskova gamit ang lakas at tumpak na ball striking para agad makuha ang 3-1 lead. Sunod-sunod na malalakas na serve at winners ang nagpalobo sa abante ng Czech star tungo sa 6-2 na first set. Sa second set, nagsimula si Ayala sa matatag na hold pero agad bumawi si Noskova para itabla sa 1-all at muling lumamang sa 3-1. Nakahabol si Ayala matapos ang crucial hold at isang mahaba at panalong rally sa deuce bago ang double fault ni Noskova na nagtabla sa 3-all. Sinamantala ni Ayala ang pagdulas ng laro ng kalaban at umabante pa sa 4-3 pero muling bumangon si Noskova na nag-hold para sa 4-all, nag-break sa love para sa 5-4 at tuluyang sinelyuhan ang panalo. Sasalang si Noskova sa final kontra Jessica Pegula na una nang tinalo si World No. 1 Arina Sabalenka sa score na 6-2, 6-7 at 6-0.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonella, Susan Son, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Kasama rin natin ngayon ang pinakabagong miyembro ng ating team na si John Paul. Maraming salamat po muli, no? Hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan, huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
10: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
12: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa ang tahanan ng OFW sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
13: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW. Hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW Strategic Communication Service. Ako po ang iyong lingkod, Jel Miranda.
14: At mula po sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Onin Miranda. Narito na ang mga programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
13: Live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayo napapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Magandang araw, Onin.
14: Magandang araw, Jel, at magandang araw sa ating mga taga-subaybay. Alam mo, ibabalita ko lang ha, kasi magandang pagkakataon ito. By the way, darating si Assistant Secretary Kiko de Guzman.
13: Yes, while waiting for us, Kiko.
14: Yes, at in the meantime, makasama niyo po ako sapagkat gusto kong ibalita sa inyo to. Ang kanatapos na ng programa natin na Radyo Siyensya at nabanggit ni Secretary Solido na talagang ang agham ay ramdam na ramdam. Mm-hmm. Sapagkat isa sa mga bagay na nabanggit niya dahil particular sa mga overseas OFW. Filipino workers ay yung mga proyekto na ginagawa ng Department of Migrant Workers at ng DOST ay talagang natutugunan. Mm-hmm. At kumbaga ay pinapayabong yung mga pagnenegosyo na pipili ng ating mga kaubayan. Mm-hmm. At tamang-tama dyan, naalala ko lang sapagkat meron tayong isa na tulungan, hindi natin mabanggitin muna ngayon kung sino siya at ano ba yung kanyang negosyo. Mm-hmm. Kaya lang talagang ipinagmamalaki niya ito sapagkat ito'y bunga ng hirap at pagod niya na mahabang panahon sa pangingibang bansa.
13: Tama.
14: At ngayon ay talagang nagtungo siya sa bumalik siya sa bansa natin at talagang kinatulong ang iba't ibang mga departamento ng pamahalaan, particular na ang DOST.
13: Tama.
14: At talagang natulungan po siya.
13: Mm-hmm.
14: Kumbaga isang example lang ng talagang agham na ramdam na
13: laging
14: ng sinasabi,
13: yes,
14: na sinasabi lagi ni DOST Secretary Renato Solido Jr.
13: Okay.
14: All right. Magandang araw, Jel, at narito na ang mga kamaling kaganapan sa labas-labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
15: Balitang DMW.
13: Hindi lamang proteksyon ang hatid ng bagong ASEAN Labor Migration Partnership para sa mga OFWs, kundi pati na rin ang mas malawak na oportunidad para sa pag-angat ng ekonomiya at pagpapalakas ng ugnayan sa rehiyon. Sa ilalim ng ILO Triangle Partnerships for Fair and Effective Labor Migration in ASEAN, binibigyang diin ang skills mobility at recognition na magbubukas ng mas maraming trabaho at pagkilala sa kakayahan ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa. Ang limang taong programa mula 2026 hanggang 2031 ay inaasahang magdudulot ng mas balanseng migrasyon kung saan hindi lamang ang mga manggagawa ang makikinabang, kundi pati na rin ang mga bansang ASEAN sa pamamagitan ng mas maayos na daloy ng talento at kasanayan.
14: Sa ibang balita, tiniyak ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Leyco Akdak ang hustisya para sa yumaong OFW na si Hanelet Zamora matapos maiatid ang kanyang mga labi sa Dipolog City. Personal na sinamahan ni Kakdak ang pagdating ng mga labi kasama ang mga kinatawan ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA bilang pagpapakita ng pakikisa at suporta ng pamahalaan sa naulilang pamilya. Ayon kay Kakdak, inatasan siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na personal ay paabot ang pakikirami ng pamahalaan at tiyaking maibibigay ng pamilya o maibibigay sa pamilya ang lahat ng kinakailangan tulong at suporta. Samantala, inatasan na ang labor attaché sa Lebanon na makipag-ugnayan sa mga kinaukulang otoridad at magsagawa ng kinakailangan legal na hakbang para matukoy at mapanagot ang mga sangkot.
13: Sa iba pang balita, ligtas nang nakabalik sa Pilipinas ang natitirang Filipino crew ng MV CMA CGM San Antonio sakay ng Oman Air Flight WY843 na lumapag sa NAIA Terminal 1. Matatandaan na ang MV CMA CGM San Antonio ay tinamaan ng drone attack habang naglalayag sa Strait of Hormuz noong Mayo 5. Emosyonal ang kanyang pagdating matapos siyang ma-discharge sa ospital at mabigyan ng clearance na maaari ng bumiyahe pauwi sa bansa. Katulad ng naunang anim na crew na nakauwi na sa bansa, sasailalim siya sa medical examination at psychosocial counseling na inihanda ng kanyang licensed manning agency bago tuluyang makauwi sa kanilang probinsya.
14: Muling iginiit ng Pilipinas ang pangangailangan ng mas matatag na proteksyon para sa mga seafarers sa gitna ng lumalalang maritime risks sa ginanap na ILC Launch Conversation, kasabay ng 114th session ng International Labor Conference, tinalakay ni Department of Migrant Workers Undersecretary Jainal T. Rasul Jr. ang mga naging tagumpay ng Maritime Labor Convention sa nakaripas na 2 dekada at ang mga bagong hamon gaya ng armadong tunggalian, piracy at iba pang krisis na nagbabanta sa buhay at kaligtasan ng mga marino. Binigyan din ni Rasul ang mahalagang mapel ng Pilipinas sa paghubog ng maritime labor standards, lalo na't bubuo ang mga Filipino seafarers ng halos isang kapat ng pandaigdigang maritime workforce. Anya, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ang proteksyon sa mga marino sa pamamagitan ng mga reforma gaya ng Magna Carta of Filipino Seafarers, bagong DMW rules at regulations para sa sea-based workers at pag-update ng standard employment contracts.
13: Sa gitna ng roundtable discussion na pinangunahan ng Department of Migrant Workers at Philippine National AIDS Council, binigyang diin ang kahalagahan ng mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan, civil society organizations at International Organization for Migration o IOM upang masigurong ang mga migrant workers na nabubuhay na may HIV ay may madaling akses sa serbisyo, proteksyon at komunidad ng pangangalaga. Ang panukalang policy framework ay hindi lamang nakatuon sa pagbibigay ng medikal na serbisyo, kundi sa pagpapalakas ng accountability ng bawat ahensya upang matiyak na ang mga OFWs ay makatatanggap ng tulong na may dignidad at kumpiyansa. Sa pamamagitan ng mas malinaw na pathways at mas organisadong suporta, layunin itong gawing mas inklusibo at mas epensyente ang mga programa para sa mga migrant workers. Pinakikita ng inisyatibong ito ang pangako ng DMW na hindi lamang tugunan ang kalusugan ng mga OFWs, kundi ang kanilang karapatan, dignidad at kapakanan sa kabuuan ng kanilang migration journey.
14: Mahigit 400 nagbabalik na overseas Filipino workers, kanilang mga pamilya at mga job seeker ang lumahok sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa, National Reintegration Network or BBM-NRN at Job Fair noong June 16, 2026 sa Baguio Convention and Cultural Center. Pinangunahan ng DMW Cordillera Administrative Region aktibidad na nagbigay sa mga nagbabalik na OFW ng mga oportunidad sa trabaho, suporta sa kabuhayan at pagnenegosyo, pagsasanay sa kasanayan at iba pang serbisyong pangreintegrasyon, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang whole of government approach na reintegration program sa ilalim ng National Reintegration Network. Isa sa mga tampok na programa ang testimonya ni dating OFW at SPIMS beneficiary Hardy A. Paran na na-promote bilang Teacher 3 noong March 2025. Anya, hindi ito magiging posible kung walang SPIMS program at nagpasalamat siya sa DMW at NRCO sa suportang ibinigay sa kanya. At yan po ang mga balita sa linggo ito. Abangan sa aming pagbabalik, pag-uusapan natin ang mga inisyatibang nagbibigay pugay at suporta sa ating mga OFW kasama ang Bagong Bayani Foundation Incorporated. Lahat ng yan sa pagbalik ng tahanan ng OFW.
16: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
19: King of the Road.
18: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
20: Maaribang, maaribang, umusog-usog ng konti.
18: Sakay na!
17: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
21: Radyo Pilipinas is on Viber.
22: Viber.
21: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Flight PR1043, now boarding.
24: Hey, that's us!
25: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
24: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
26: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
25: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
24: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
26: Leave all your worries as we soar over the clouds.
25: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
26: They'll be shooting stars through time and space.
17: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
15: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW. Para sa bagong Pilipinas.

0: W.
1: Pakiulit, Jill, para mas maganda.
0: Ayan, nagbabalik ang tahanan ng OFW. Dumako tayo sa Kaagapay Mo sa DMW.
2: Kaagapay Mo, Kaagapay Mo sa DMW.
0: Sa loob ng maraming taon, naging simbolo ng sipag, sakripisyo at pag-asa ang ating mga OFW bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag, isang organisasyon ang patuloy na nagsusulong ng kanilang kapakanan at tagumpay. Ito ang Bagong Bayani Foundation Incorporated. Panoorin natin to.
3: They leave home to build dreams across the seas, carry the courage, compassion, and the hopes of a nation. They are our Bagong Bayani, the new heroes of our time.

0: At makasama natin ngayon ang Board of Trustees ng Bagong Bayani Foundation Incorporated. Vice Admiral Eduardo Marma R. Santos, President of BBFI, at Ms. Raquel E. Bracero, Corporate Secretary ng BBFI. Magandang araw po sa inyo.
1: Magandang araw din sa inyo, Anin, at sa ating taga-subaybay, Jel. We're honored to be here with you.
0: See you again, sir.
2: Yes, yeah. Sir. Mm-hmm. Kahit maulan.
3: Good to see you again also.
2: Itong oras na to talaga ang hirap din ng traffic, ulan po, di ba? At nakakatuwa naman nakasama namin po kayo ngayon. Pero Vice Admiral, paliwanag mo lang doon sa mga hindi pa nakakaalam, ano ba itong BBFI o Bagong Bayani Foundation Incorporated?
1: Okay. Yung Bagong Bayani Foundation Incorporated, mga sa mga tagapag-subaybay sa atin, eh, itinayo ito 37 years ago pa. Noong
0: 37
1: years ago.
2: Matagal na po. 37 lang ako, sir. Eh.
1: Sige, okay, sir. Okay. At ito po ay talagang itinatag para mabigyan parangal ang ating mga overseas Filipino workers. So lahat po itong klaseng workers, magmula sa seafarer, hanggang sa land-based, hanggang kung saan-saan man lugar sa buong mundo, eh, nakamonitor po lahat yon. At binibigyan po natin ng award every 2 years, yung mga outstanding ng mga overseas Filipino workers. Kaya yung pong search na ito, nag-uumpisa na po ngayon kasi next year po yung awarding itself. Every 2 years po yon.
2: Last year kasi nagkaroon tayo, di ba?
1: Sa Malacanang.
2: Kaya
1: naghahanda na po tayo ngayon para sa sunod na awarding na naman. At it has been masyado pong successful yung ating activity dahil ang dami pong mga overseas Filipino workers natin na nag-nominate, mahigit 250 awards na po nabigay natin sa loob ng 37 years. Pero sa dami po ng awardees, kasi po meron tayong mga awardees na buong barko.
2: Opo. Ah,
1: buong barko, yung mga barko na nakatulong, nag-save ng lives, nag-assist sa disasters. Yes. Buong barko po yun eh. Kaya mahigit 1,700 po ang awardees natin.
2: Sa loob ng 37 years.
1: 37 years.
0: Opo. Alright. Sir, ano po ba yung pangunahing layo niyo ng Bagong Bayani Awards? At bakit mahalaga, sir, na kilalanin natin ang mga natatanging overseas Filipino workers?
1: Ay, kailangan po yun dahil kailangan po natin na ipapakita, ipahiwatig sa lahat na itong mga Pilipino, siguro alam naman niyo yung diaspora natin ngayon, lalong sumikat nung nandiyan si Alex Ayala.
0: Naglabasan,
1: naglabasan talaga yung mga Pilipino, di ba? At so siyempre yung iba mga nasa ibang bansa nakikita lang, oo nga pala, katulong namin. Caregiver ko to, nandun siya, caregiver ko, tapos may hawak na Philippine flag. Na nare-realize ng lahat ng mga tao sa ibang bansa na talagang may magagaling na Pilipino at marami sa kanila. So what we're doing is hoping na ma-foster natin itong spirit ng Filipino spirit o bayanihan, ma-foster natin sa mga communities abroad na gusto nating ipakita talaga. Pagkatapos maliban doon, siyempre, pakita yung magandang pangalan ng Pilipino.
0: Tama.
1: At hopefully, dahil nagtatrabaho po sila sa labas, makatulong naman dito sa bansa.
2: Tama.
1: Matulungan ng community natin dito. Kaya, yung awards po natin, talagang nakatuon doon na hindi lamang recognizing overseas Filipinos, pati po yung anong ginawa nila dito.
2: Yung impact talaga.
0: Yes. Sir, may tanong ko lang po, nung 37 years ago, meron bang ganyang kwento na parang si Alex Ayala na naramdaman ng ating mga kabayan na kailangan natin magkaroon ng parang ng Bagong Bayani Awards para ibigay at kilalanin ang mga overseas Filipino workers?
1: Ano, meron pa mga demand noon na actually marami na rin nakapag-umpisa, kaya lang hindi po nagtuloy-tuloy. Nung ginawang foundation na talaga nung siyempre nakatutok din dati po kasi ito nasa Department of Labor kay Secretary Ople.
0: Opo.
1: So sabi ni Secretary Ople, pwede bang wag namang gobyerno, pwede bang civilian sector ang tumingin?
0: Tama.
1: Kaya civilian sector kami yung foundation na gumagawa. So wala po sa amin nagtatrabaho sa Dolly.
0: Yeah.
1: Or sa DMW.
3: Sa DMW.
1: Puro tagalabas po kami
2: lahat. NGO talaga.
3: Oo, NGO.
0: Ma'am Raquel. Baka may gusto kayo dagdan.
3: Oo, tama po yun. Kailangan kikilalanin natin yung mga ating OFWs. Yes. Kasi talaga namang naghirap sila. Mm-hmm. Hindi lang para sa pamilya, kundi para din sa ating bansa. Kasi yung pinakamalaking income ay nanggagaling po sa ating mga OFWs. Kaya yung bagong Bayani Foundation ay kinikilala po kung ano yung mga naging contribution nila sa atin.
2: Mm-hmm. Pero anong difference nitong bagong Bayani Awards compared dun sa mga, ang dami na rin kasi ngayon nagbibigay ng parangal, pagkilala, di ba? Since ito talaga focus for OFWs.
1: OFW lang po ito. Tapos, meron po tayong mga categories ng awards. Okay. So meron tayong mga outstanding employee. Mm-hmm. So ibang grupo ito. Meron din namang award for community and social service. Tapos meron ding award for culture and arts. So marami pong categories na pwedeng gampanan ng lahat. Na naiba ito dahil nga overall po yung coverage namin.
2: So, paano yung assessment? Paano yung panyo sila ginagudge?
1: Nag-uumpisa po yung nomination. Meron po kaming awards committee sa Bagong Bayani Foundation. Mm-hmm. Sila po yung talagang masugid na nag-screen, nag-aaway-away pa.
2: Totoo, ang hirap yan, di ba?
3: Yes.
1: Kasi, yun. Nominated po to galing din sa mga polo, galing sa embassies natin. Okay. So, gobyerno po talaga yung gumagawa through our embassies abroad. Mm-hmm. Tapos sinasubmit po sa amin. Of course, kahit sino naman pwedeng mag-recommend. Sasubmit lang niya sa embassy niya. Tapos from there, yung ating Office of Labor Relations, siya naman yung nagtitingin kung sino-sino nga ba talaga yung mga nararapat na ma-nominate. Sinasubmit po dito sa ating committee. At yan po, sila po yung nag-aaway para
2: So different category siya, Ma'am Raquel and Vice.
3: Yes.
2: Pero ano yung parang pinakamataas na award na binibigay ninyo?
1: Ang pinakamataas kasi nga we have 5 basic awards, yung outstanding employee, yung community and social service. So iba naman yung ginagawa niya, tumutulong sa embassy, etc. Tapos meron din culture and arts. Okay. Pagkatapos may heroic act. So itong mga heroes natin sa dagat o sa lupa, kung meron siyang heroism na ginawa. Pagkatapos yung panglima po natin na basic is reintegration.
2: Okay, ito yung bago.
1: Yan ang bago. Maliban po doon sa award na yun, meron po tayong mga general awards. Ang pinakamataas po dyan yung Blast F. Opley Award para sa Natatanging Bayani.
0: Ayun.
2: So last year, nung 2025 December yun, no? Doon ba yung awarding natin nun, sir?
1: Tama ba?
2: Sino yung pinarangalan natin doon?
1: Multis
2: ata siya noon, di ba? Yung time na yun. Ang naging kwento niya, nagkaroon ng sunog, caregiver, something like that. Ganun.
1: Yun.
2: So yun naman ang kwento niya.
1: Inuusap pa ni First Lady yun kasi at saka ni Presidente dahil nakita pa rin nila abroad yun.
0: Balikan natin. Balikan natin siya kwento. At maikwento naman niya yung kanyang kabilang ginawa para sa ibang mga kababayan natin na nasa abroad.
2: Yes. So yung mga ito, active OFWs, dapat active. Ganun po yung requirement.
1: Yes. At saka kailangan lumabas as active as OFW. Mm-hmm. Hindi yung nag-tourist.
3: Opo. At saka legal.
1: Trabaho.
3: Legal.
2: Kailangan ilang years na siyang OFWs. Meron ba?
1: Wala naman.
3: Wala.
1: Basta pero legal.
3: Mm-hmm. Kumbaga, hindi siya nag-cross-country, hindi siya nag-tourist. Talagang dumaan siya dun sa proseso sa DMW at saka sa MWO. Mm-hmm.
0: Maitanong ko lang, ma'am, ganong karami talaga yung mga naipapadalang mga kandidato para maging bagong bayani?
2: Bago pa maging finalist, ganun.
0: Nominate.
3: By the hundreds, kasi 200, 300, tapos iisa-isahin mo yan. Iisa-isahin yan ng committee.
2: Opo.
3: Kasi madami talaga, kasi all over the world.
1: Galing sa mga polo.
3: Galing sa polo, galing sa Philippine Embassy. Tsaka hindi lang yon, galing din sa mga employers nila mismo.
2: Yes.
3: At saka, may mga, di ba, may mga Filipino communities. So, nag-aano din sila.
2: So, parang doon pa lang, nasasala na talaga. Di ba? Para at least pagdating sa inyo, medyo less
1: hindi
2: na
1: yung
2: sa
1: away.
2: Parang medyo bati-bati na mo kayo.
0: Ang pinakabago po sa kategorya, yung successful reintegration
2: category.
0: Bakit po ito naidagdag? At ano ang kahalagahan po nito?
1: ang kahalagan ng successful integration is kasi marami tayong pinapadala na OFWs sa labas. Maraming mga kumikita, maraming pera. Ang problema is we are trying to make sure that they come back, bumalik dito at ipagpatuloy yung kanilang ginawa. Makapag-reintegrate sa society, hindi yung naubos yung pera sa labas. Yung para mga seafarers namin sa dagat, eh pagdating dito, ubos yung pera eh. Kaya sinasabi, relax lang. Relax lang kayo. Mag-ipong kayo. Tapos para makapagpatayo kayo ng bahay, makapagpatayo kayo ng barbershop o yung restaurant. Yung reintegration po ang hinahabol natin para makatulong din sa bansa.
0: Tama po.
2: Kanina, di ba, napag-usapan natin yung pinakamataas, yung BLASP of OPLE Award. Pero ano yung talagang tinitignan natin doon sa OFW na yun para maging karapat dapat siya doon sa parangal na yun, Ma'am Raquel?
3: Okay. Kailangan ang may mga qualifications na dapat. Yun nga, isa, legal siyang umalis. Okay. Tapos wala siyang criminal record.
2: Okay.
3: Napaka-importante noon. Then, talagang titingnan na nakatulong ba yung nomination. Talaga bang nakatulong ba siya? At hindi lang sa sarili niya, kundi pati sa kapwa niya at saka sa bayan natin.
2: Okay.
3: Yung, kumbaga, there is holistic approach para makita na siya ba yung lumutang talaga na, kasi bayani eh. So, kailangan lulutang siya na talagang bayani siya. Dahil pagka sinabi nating bayani, you have done something na talagang naiba doon sa ibang ginagawa.
0: Palagay ko talagang kahit matagal nang namatay si Kablas ay talagang mabubuhay po siya. Yeah. Talagang maliligayahan sapagkat ang parangal na ibinigay sa OFW ang talagang pinakamataas.
1: Yes. Legacy ni Kablas.
3: Legacy.
0: Tama po.
1: Siya nag-umpisa nito noon.
0: Tama po. Sino po ang pwede mag-nominate? At ano po yung dokumentong kinakailangan?
3: Yung mag-nominate, yung kanina sinabi, binanggit na rin namin, ay una, yung mga kapwa nila OFWs. Yung employers. Yung labor attaché, tapos yung community, Filipino community, tapos yung sa embassy din. So ito yung mga pwedeng mag-nominate.
2: Okay.
3: And then yung qualifications, gaya ng sinabi ko na kanina, na dapat number one ho talaga na umalis tayo ng legal. So this should be a bell dun sa mga OFWs kasi ngayon alam natin na napakadaming nagko-cross country. So, pagka nag-cross country ka, kahit gumawa ka ng kagandahan, no, na bukod tanging kapuri-puri.
2: Yes.
3: Pero, paglabas mo ay illegal yung ginawa mo, then hindi ka mag-qualify.
0: Tama.
3: Sayang. Actually, meron na pong mga ganoon eh. Oo, nasasayangan kami. No? Yung committee, nasasayangan. Pero number one kasi yun
0: totoo
3: na requirement.
0: At siguro, panawagan na rin ito sa mga kababayan po natin na nasa abroad.
3: Yes.
0: Na kung una sa lahat, mapasama rin ito sa Bagong Bayani Awards ay talagang napakalaking bagay. Talagang may ituturing po natin, may pagmamalaki nila. At pinakamainam na para ka man-nominate at hindi masayang yung mga pagtatrabaho mo at paggawa sa lipunan, ayusin ang mga papeles nang sa ganun ay maging karapat dapat ka dito sa award na ito.
3: Correct.
2: Lahat ng pagkakataon dapat legal ang ating mga action, di ba, ma'am?
3: Yes.
2: Pero ano pong timeline natin for the accepting nomination sa Bagong Bayani Awards?
1: Ang deadline.
2: Deadline po natin. Since for

0: may time pa yung committee na mag-away.
1: Mahaba-haba
0: yung ano. Kasi ang target is October,
2: okay.
0: September to October, yung ano awarding.
2: So paano yung mga OFWs na finalists, sagot ba ninyo yung kanilang mga pamasahe or kanya-kanya na yan?
3: Yung pamasahe, kuminsan supported by their employer.
2: Okay.
3: Tapos kung kailangan talaga, yung iba naman kasi umuuwi talaga.
2: Opo.
3: So tinatiming na lang. Nire-request namin pwedeng i-timing yung uwi niya.
2: Kasi, lalo December naman,
3: yes,
2: diba?
3: Mm-hmm. Yes. Pero may award din doon sa award na, sa envelope naman namin. Kaya
0: meron
3: naman yung pamasahe niya.
2: Speaking of envelope, meron naman po ba ang

0: kailangan talaga, yes. Hindi po ba? At talagang kailangan talagang
1: maihalal.
0: Maihalal, tama. Mm.
2: Kung sino yung karapat dapat, yun talaga ang makakuha nung talagang award.
1: Opo.
0: Yan. Vice Admiral, paano ba nakakapag-ambag yung Bagong Bayan Award sa pagpapalakas po ng ating national pride at sa promosyon po nung magandang imahe ng mga magagawang Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo?
3: Ang nakakatulong po itong Bagong Bayani Awards kasi po itong award natin, eh, maliban sa meron siyang medalyon, meron siyang certificate, ito'y kinikilala po ng mga owners kasi bumabalik po sa dun sa employer. Bumabalik may sulat, sinasabi na itong employee ninyo ay nakatanggap nitong award na ito, which consists of so and so and all of his activities, and we endorse him to you again for continued employment. So ganun, and tapos sinasabi namin there's already a family of awardees na nagtutulong-tulong. May organization po kami ng awardees, parang alumni namin.
2: Alumni association.
3: Parang alumni namin. At nagtutulong-tulong po sila, hindi lang dito, hindi lang doon sa labas, dito rin. Kasi dito, nagtatayo na sila ng paano ba mag-reintegrate. Paano tutulungan yung gustong mag-reintegrate, bumalik.
1: Right. Siyempre, hindi lang basta tayo nagbigay ng pagkilala, ng parangal o ng award. So, after all these years, sa 37 years ng inyong foundation, ano yung naging pagbabago o positibong impact nito, lalo na doon sa mga awardees?
3: I think yung pinakamagandang impact is tuloy-tuloy po kami kasi nandagdag ng awards. Siyempre, malalaman po yan kasi foundation po kami. Hindi naman kami, kailangan mag-solicit kami ng funds.
2: At naghahanap ng funds.
3: Nag-generate ng funds para dito. Non-profit, non-stock naman kami. So, ang natutuwa kami dahil ang daming nagko-contribute.
0: Ayun.
3: Kasi nakikita nila na kailangan to. Na maganda talagang ipakita sa mundo na magagaling yung Pilipino. At maliban po doon, nakalimutan ko sabihin, maliban doon sa mga award na yon, meron pa tayong Gregorio S. Oca Award for Seafarers. Yung seafarers naman po. Yung outstanding seafarer naman. Tapos meron ding pinakahuli po natin may Susan B. Ople. So dalawang Ople na po yung
1: yung
3: ating
1: kay,
3: pinaparangal. Yung first secretary ng DMW po.
1: Yes.
0: All right. Ano naman kay Bahan, sir, nung award na yun?
3: Kay Captain Gregorio Oca, yun po ito for seafarers.
1: For seafarers. Yes,
3: meron din po kasi mga seafarers na nakakuha ng best employee.
1: Okay.
3: Pero meron din po ibang seafarers na ibang kategory naman. So kumisa, nagiging dalawa yung award ng... hiniwalay po natin kasi yung land-based at saka
1: sea-based.
3: Kaya ganun.
1: Opo.
3: So, yung Susan B. Ople Award, bagong award po ito, pinag-awayan din to ng group.
2: Pinag-awayan namin.
3: Pinag-awayan din
2: last,
3: po ito.
2: Last week.
3: Last week lang
1: last
3: po.
1: Last week lang.
2: Kung ano yung... Ano
3: yung kategory.
1: Sige, Ma'am Raquel, bakit pinigyan natin si Secretary Toots?
2: Yung Susan Ople Award, pinagdidebatihan po kung ano yung... Ano bang maging criteria? So, since merong... Oca Award for sea-based. Then, we have land-based also. Ito po yung kay Susan Ople. At tiningnan namin pati yung daughter ni Secretary Toots, no? Nandoon kasama po namin si para malaman namin
3: daughter ni Cablas.
2: Oh, granddaughter na po ni ano. Tapos yung kanyang love ay ni Sec Toots or Sec Susan Ople is dun sa land-based. Tiningnan namin kung ano yung mga nagawa. So, nakita namin it's more, meron ding sea-based, but it's more yung passion nandoon sa land-based.
1: Okay.
2: So, that's the reason we came up na ibibigay natin to dun sa land-based. Since meron naman si Oca Award for sea-based.
1: Last year, for the Oca Awards, hindi ko makakamilis, Captain Morales. Dito kay Susan Ople Awards naman, anong tinitignan natin? Kailangan OFW? Kailangan OFW.
3: Pero land-based.
2: Land-based.
0: Napakaganda.
1: Isa, tingin na, isip ko talaga, sino kaya pwedeng manominate?
0: May pagkakataong kapadya. Sa inyo mong perspektiva, paano natin isasalarawan yung

0: isang bagong bayani sa ating mga OFW?
1: Yung isang bagong bayani ay matatag sa trabaho. Tuloy-tuloy siyang ang trabaho niya. Pagkatapos, passionate siya sa kanyang ginagawa. At siyempre yung kanyang lifestyle ay hindi naman masyadong vulgar. Tapos nakakatulong talaga sa community at sa office. At talagang pinapakita yung qualities ng Filipino, yeah, na masipag sa trabaho, matyaga, ginagawa lahat ng dapat gawin, at siyempre mabait sa kapwa.
0: Tama.
1: At magaling sa bayanihan.
2: Mm-hmm. Siyempre, ayun.
3: Huwaran. Ibig sabihin, huwaran.
2: Oh. So, kailangan talagang bagong bayani. Eh. Yes. Iba yung, ikaw na yung ano, bagong bayani ng mundo. Yan yung, yes, sila may tuturing. Yes. Talagang hirap at pagod ng ating mga OFWs. Hindi lang nagsakripisyo ka for your family, sabi niya ni Ma'am Raquel, para sa bayan.
3: Para sa
2: bayan talaga. Siyempre, bago namin kayo pakawalan, balikan ko lang kasi si Vice Admiral talaga, alam natin na, sa sea base. And then si Ma'am Raquel, paano kayo na-involve naman?
3: Land-based ako.
2: Kaya talagang pwede kayo mag-away mo.
3: Oo. Ang
2: daming mga ideas na pwede pang magawa. Or ma-contribute talaga. Mm-hmm. So, any future plans po for BBFI? Ano pa ba yung mga wini-wish natin talaga for your foundation?
1: Sa ngayon, kasi nga, nagkakaumpisa lang namin itong successful reintegration program. Mm-hmm. Magsusunod pa po tayo ng isa pang award later, okay, na tumutulong din doon, na supporting that. Kasi mahalaga po na kailangan din bumalik yung mga kababayan natin. Mm-hmm. Pagkatapos, paano sila ma-reintegrate sa society?
2: Mm-hmm.
1: Kasi hindi naman pwedeng nandun na sila palagi sa ibang bansa. So,
2: gano'ng patagal ka ba, sir, na nasa ano, ibang barko? Sa barko?
1: Matagal din. Matagal-tagal din. Oh. Kaya kailangan talaga bumalik dito at tumulong dito sa community. Wherever, whatever community they are. So, meron pa tayong yung reintegration natin. Palalawakin pa natin, mm-hmm, yun. Nakasama yung building the community where, tama, they are. Mm-hmm.
2: Yun. So, yan, nilalatag nyo pa lang yun.
1: Yes. Ginagawa pa lang yun.
2: Opo.
1: Kasi pinapausbong pa natin muna yung reintegration, yes, para malaman. Tulad nung in-award natin na cook sa labas.
2: Mm-hmm.
1: Tapos nagtayo ng restaurant sa BGC. Mm-hmm. Di ba?
2: Ay, maganda yun.
3: Yes,
2: ha?
3: Yes.
2: Di ba?
1: Nagtayo ng restaurant sa BGC.
2: Yes, yes. Of, mm-hmm, course. And then, meron nga tayong upcoming onin. Bangkitin ko na lang yung Likha Awards. Likha. Di ba? Mm-hmm. Yan. Yes. Likha, Likha Marino and, mm-hmm, Likha Global at DMW. Yeah.
3: Mm-hmm.
2: So, upcoming yan. And until June 30, ayan, ulitin, yes, na natin later, mm-hmm, on yung ating panawagan for that. Mm-hmm. And Ma'am Raquel, kayo naman po, ano pa yung masasabi ninyo lalo-lalo na para sa ating mga OFWs?
3: Okay. Yung nakakalungkot yung ating mga OFWs pagka umuwi, mm-hmm, ay nakakalimutan nila na may buhay pa pagdating, mm-hmm, dito. Kaya yung reintegration, gaya ng yun, yung DMW, yung government natin, ay talagang pinapausbong at pinupush yun kasi nakikita kami rin na nasa industry, nakikita din namin na kulang yon. Kasi marami po tayong mga OFW na pag-uwi ay naghihirap na. Mm-hmm. And we know na yung mga OFWs pag-uwi ay ayaw na nilang magtrabaho, mm-hmm, dito sa local dahil kinocompare nila, mm-hmm, yung salary.
2: Yes.
3: No? Eh pag maliit yung sweldo, mm-hmm, ayaw nila. So, uh-huh, kailangang tulungan, and Bagong Bayani Foundation will be helping them on this kasi gaya ng sinabi nga ni Admiral na papunta kami doon para palawakin, para makatulong din kami doon sa gobyerno, kung anong gagawin natin doon sa mga OFW na uuwi na and magre-retire na.
2: Mm-hmm. So, meron kayong mga ano, kumbaga pool ng mga awardees ninyo. So, tuloy-tuloy yung communication.
3: Yes. Alumni, yes.
2: Oo.
1: May organization din sila.
3: Nagtutulungan.
1: So, nagtutulungan. Mm. So, tinitingnan na kung paano actually, dun magsisimula, dun ko iniisip na talagang palawakin yung support sa reintegration through the alumni. Kasi,
2: yes,
1: nakabalik na sila.
2: Opo.
0: Tama.
1: Maganda na yung trabaho. May mga maganda silang naitayo. Di pag may darating, sige, tulungan natin.
3: Tulungan.
1: Paano ba natin tututulungan? Yeah. Mm-hmm. So, nakatulong pa tayo sa community.
2: Tama. Okay.
0: Paano ba, sir, pagka meron pang gustong sumama sa inyo na magbibigay din ng award? Mm-hmm. Parang gusto maging member ng Bagong Bayani Foundation.
1: Pwede naman meron. Meron naman. Marami
3: meron
1: naman.
3: Kaming, ano, meron kaming membership committee.
2: Ayun. O, paano ba yun, Ma'am?
3: May pa mga criteria po yon. Tapos, yun yung membership committee, ay sila po yung mag-decide, titingnan kung sino yung gustong sumali.
2: Parang collaboration.
3: Collaboration.
2: Mm-hmm. Ayun. Okay. Vice Admiral and Ma'am Raquel, baka meron pa kayong mensahe sa ating mga taga-subaybay and pwede yung invite sila to nominate. Yeah. Sa ating bagong
1: Yes, inaanyahan ko po lahat ng tagapagpakinig, taga-subaybay natin dito na kung pwede ay kung meron kayong nakita na magandang ginawa ng ating kababayan, whether nasa labas, nasa abroad o kung naandito, eh pwede naman po kayong mag-submit ng nominations at pwede po yung idiretso sa Bagong Bayani Foundation. Ilalabas po namin yung aming email address. Pero doon po natin ipadala yung doon po nyo pwedeng ipadala yung inyong mga nominations. At inaasahan po namin na supportahan po nyo, punin nyo itong ating mga activities kasi tulong po ito sa bansa maliban sa tulong doon sa ating mga kababayan na naghihirap sa labas. Nakatulong sa pamilya, pinadala lahat ng pera dito at para makatulong sa mga pamilya rito. Itutuloy-tuloy po natin na tulungan din sila upang sa ganun mapagpatuloy yung kanilang ginagawa. Hindi lamang kung nandun sila, kundi pagbalik pa rin dito.
0: Mm-hmm. Alright. Mr. Kael?
3: Okay. Yung mga OFWs na nasa labas ngayon, you can contact your Migrant Workers Office or the MWO. Ito po yung polo dati. And then the Philippine Embassy kung wala pong MWO dun sa bansa na yon, kasi hindi lahat ng bansa may MWO. Mm-hmm. So pwede po sila dun sa Philippine Embassy or pwede po silang directly. Meron po tayong secretariat ang Bagong Bayani Foundation na nasa third floor ng DMW. So pwede po ipa-flash siguro mamaya yung address and email address para doon mag-submit kasi baka sasabihin nila yung mga nasa labas anong gagawin namin. So you can.
0: Maraming salamat po Vice Admiral Eduardo Ma'ar Santos, President po ng BBFI, at Ms. Raquel E. Bracero, Corporate Secretary ng Bagong Bayani Foundation Incorporated.
3: Maraming salamat.
2: Sa susunod na pagkakataon po.
1: Yes, thank you. Magandang araw po sa inyo lahat.
2: Siguro pwede tayong magbisita sa mga susunod na pagkakataon yung ating mga awardees naman.
3: Yes. Yung alumni pag imbitahan natin.
2: Thank you so much.
0: Sultan ng pinag-awayan po ninyo.
3: Maraming salamat and God bless us all.
0: Alright.
3: Okay.
0: Magbabalik po ang tahanan ng OFW.
2: Hindi na ba? Oo, kasi konting oras na lang tayo on. Siyempre, konting announcement na lang. Ang bilis
0: ng
2: oras.
0: Hindi ko naman sinang oras. Akala ko 41 pa lang.
2: Oo, konting oras na lang tayo. Of course, kanina pinakita natin on yung mga contact details and other information sa lahat po ng gustong mag-nominate para sa ating Bagong Bayani Awards. Ayan, tandaan nyo po yung ating mga information na i-finlash natin sa ating screen kanina. Napakagandang pagkakataon ito para kilalanin yung ating mga Bagong Bayani sa Bagong Bayani Awards. Ayan. Diba, Onin? Ang ganda nung kanilang award-giving body. Tama. Talagang very inspiring din.
0: Totoo.
2: Kahit na alam mo yun, sabi nga nila, nag-aaway sila. Pero may bunga.
0: May bunga. Sabagat yung pag-aaway na yung resulta ng talagang pagpili at pag-suporta doon sa talagang OFW na nag-wagi.
2: Correct. Tulong-tulong to. Yung network, andyan eh. So once na meron ka ng awardees, meron na silang alumni, may organization na sila. So yung reintegration, napaka-importante ito since dagdag ito sa kategorya doon sa Bagong Bayani Awards. At yun yung goal, of course, ng Department of Migrant Workers. Kung may plano tayong umalis ng bansa, mas planuhin natin yung pagbabalik dito. Diba? And speaking of plano, kung may plano po kayong magnegosyo, open na po ang Likhang Marino and Likha Global Business Plan Competition until June 30 po. Pwede kayong mag-submit ng inyong mga entry. Siyempre, yan po, open po yan. Ang ating awarding, I think, October yata, kung di ako nagkakamali, kung tama ako for Likhang Marino, September, October, and then by December, yun naman pong ating Lika Global. So puntahan niyo po yung Facebook page ng National Reintegration Center for OFWs. Nandiyan po lahat ng detalye kasi i-scan niyo yung QR code para makasali. Pang DMW sa Department of Migrant Workers Facebook page kung saan makakapanayam natin yung isa sa finalist ng Likhang Marino na si Melvin Awid na kanyang negosyo ay UF Vanilla Farm. Diba? Mm-hmm. First Vanilla Farm. Dito sa atin, I think, first talaga siya. Sobrang inspiring yung kanyang kwento.
0: Ayan.
2: So, subaybayan niyo po yung alas 9 ng umaga sa DMW Facebook page.
0: Kabayan, para po sa mga mahalaga anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari niyo po makontakt ang DMW sa mga official na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita niyo sa screen. Amin pong pinahalagahan ang inyong mga feedback para higit yung mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Mula po sa DMW, Strategic Communication Service, ako po si Onin Miranda.
2: At ako naman po si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
4: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Ito ang Radyo Pilipinas, ang overseas service ng Philippine Broadcasting Service. Radyo Pilipinas, Filipino Service, sa balita, impormasyon at tuwirang paglilingkod. Serbisyo sa Pinoy, serbisyo para sa Pinoy. PBS Radyo Pilipinas, the voice of the Philippines, sumasa inyo mula sa Maynila, Pilipinas.

0: Nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
2: Teeth ako sa Hong Kong.
3: Engineer ako sa Qatar.
4: Teacher ako sa London.
5: Seaman ako.
6: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

0: Ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang discarding wise. Kasama sina Leo Magpar, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programang Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas.
2: Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagapanood at sa lahat ng tatay na nanonood sa atin. Happy Father's Day.
1: Yes, Happy Father's Day. Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din po tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan nagpatupad muli ng panibagong pagtaas sa interest rate ang Bangko Sentral na Pilipinas at malaki ang exposure ng ekonomiya sa energy risk mula sa tensyon sa Middle East at ang banta ng El Nino. Bukod dyan, nagbabala ang Malacanang sa posibleng epekto sa ekonomiya ng anumang pagkaantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sa ikalawang bahagi ng ating programa, sa ating segmentong Alkansaya, dahil Father's Day ngayon, ano kaya ang maaring maipakita ng mga bata na nagsusuporta sa kanilang ama sa makabuluhan, simple at taus-pusong paraan lalo na sa panahon ng pagsubok. Kaya simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
0: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Eto no, good news muna tayo. Inaasahang may malaking rollback sa langis ngayong Martes at posibleng mas malaki pa kaysa tinataya ng gobyerno. Ayon sa isang industry source, maaring bumaba ang diesel ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro at gasolina ng 4 pesos hanggang 6 pesos. Mas mababa ang pagtataya ng Department of Energy na aabot lamang sa 8 pesos hanggang 10 pesos sa diesel, 4 pesos to 5 pesos sa gasolina at 9 to 11 pesos sa kerosene. Pero kahit may ginhawa, malayo pa rin ang presyo sa dating 50 to 60 pesos kada litro bago ang tensyon sa Middle East. Nasa 70 to 80 pesos pa rin ang kasalukuyang presyo. May Memorandum of Understanding ng nilagdaan nina US President Donald Trump at Iran President Masoud Pezeshkian, pero sa pinakahuling balita, sinara muli ng Iran ang Strait of Hormuz dahil sa pag-atake ng Israel sa Lebanon na, ayon sa Iran, ay paglabag sa kasunduan ng Tehran sa Estados Unidos para wakasan ang digmaan. Jonas, anong masasabi mo sa balitang to?
2: Well, maganda talaga yung ating rollback, ano? Dahil nga ang kagandahan nito dahil nga doon sa pinag-usapan nating US-Iran peace talks, malaki ang kumpiyansa ng merkado, no? Hindi lang dito sa Pilipinas but sa buong mundo na tapos na yung problema o tapos na yung tension.
1: Oo.
2: Ngunit kung matatandaan mo, meron akong comment na you know, yung view from the bridge na medyo importante talagang magkapirmahan at ituloy yung peace talk, no? Kasi 60 days lang ito. Ngunit maraming challenges. And ito nga yung nakakatakot dahil sinarado ulit yung Straits of Hormuz. Maganda ngayon na bumaba yung presyo. Ngunit kung hindi maibabalik yung peace talks na yan, eh parang nag-umpisa uli tayo doon sa panahon nung nag-umpisa ang gera. Ngayon, mababa. Baka pumunta na naman tayo, biglang mag-big jump yung galaw ng langis. Pero ngayon, dahil parang nasa pag-uusap pa rin, kahit nasarado na yung Straits of Hormuz, kumbaga, accept the win na pwedeng bumaba yung langis ngayon, pero sa mga susunod na linggo, huwag tayong umasa ng malalaking pagbaba ng presyo. Baka, kumbaga, kung bumaba man, maliit na lang.
1: Oo. Oo. Ito, yung halaga ng piso kontra sa dolyar, umabot na sa 60-71 at malapit na namang bumalik sa 61 peso level. Sa tingin mo, Jonas, ngayong sinara na naman ang Strait of Hormuz, malaki ba ang posibilidad na bumaba na naman ang halaga ng piso kontra sa dolyar?
2: Nako, tama ka dyan. Talagang malaki ang posibilidad na bumalik ulit tayo sa 61 levels. Ano? Dahil hindi dahil may gera, ngunit pagpasok natin ng third quarter, ito ay import
3: This
2: season.
3: Ito
2: kumbaga ngayon, nakababa yung presyo ng peso at medyo bumaba yung mga presyo ng bilihin. So siyempre, ang mga importer natin na nakakakita na, uy, dapat mamili na ako ngayon. Diba? Mag-i-import sila ng mas marami kasi papasok na ng bear months.
1: Ayan.
2: So, kumbaga, naniniwala pa rin ang mga negosyante na pwedeng gumanda yung economy natin. No? Tulad ng mga nagawa na ng gobyerno, di ba, may binili sila sa NAIA 3. So, kumbaga, yung mga lupa na yan, piniprepare na ulit yung infrastructure spending ng gobyerno. So, yan ang mga nakikitang senyales ng ating mga negosyante na baka bumalik ang sigla ng ekonomiya. Talo na pa, palapit na rin ang SONA. So, yan ang inaantay ng mga negosyante kung ano pa ba ang pwedeng gawin ng gobyerno para bumilis yung sigla ng economy.
1: Ito, no? Yung ating unang story, ano? Nagpatupad muli ng panibagong pagtaas sa interest rate ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ang ikalawang sunod na hike ngayong taon bilang tugon sa patuloy na pag-igting ng inflation na banta ng lumampas sa target range ng central bank. Sa inilabas na pahayag, nitong Webes lamang, no, inaprubahan ng Monetary Board ang 25 basis point na pagtaas, kaya umabot na sa 4.75% ang target reverse repurchase rate. Kasunod nito, tinaas din ang overnight deposit rate sa 4.25% at ang lending facility rate sa 5.25%. Ayon sa BSP, lumalawak na ang pressure sa presyo ng mga bilihin sa iba't ibang sektor ng ekonomiya. Kabilang sa mga pangunahing nagtutulak ng pagtaas ay ang mataas na global prices ng crude oil at fertilizer na patuloy na nagpapataas ng gastos sa produksyon at transportasyon. Sa meeting ng Monetary Board, itinaas din ng BSP ang inflation projections para sa taong 2026 at 2027 sa 6.4% at 4.5% mula sa nauna nitong pagtatayang 6.3% at 4.3%. Jonas, paano makakatulong ang interest rate hike para mapabagal ang pagtaas ng presyo ng bilihin?
2: Okay. Tulad ng mga pag-uusap natin ng mga ilang linggo nakaraan, ang inflation o pag nagtaas ang inflation, kailangan pababain dahil nga ang target ng central bank 2-4%. Tulad ng nasabi mo, naitaas ng BSP to 6.4, ano? Yung kanyang bagong inflation target.
1: Oh, for this year. Oo.
2: Oo. Tapos ano yung 2027?
1: From 4.5%.
2: 4.5. Okay. Bakit importante yung pagtaas ng interest rate? Kasi hindi pa nila nakikita na kumbaga na i-anchor na o nakita na natin yung pinakamataas na
3: Wirecast
2: level ng inflation. Di ba nakita na natin yung 7.2. Ngunit 7.2. Ito ay isang data point lang. Kailangan natin at least dalawa, tatlo para sigurado tayo na maibaba yung inflation. So, ang inflation, kung makita natin, kaya very measured itong 25 basis points. No, yung 25, kumbaga sa suntok, eh, jab lang ito. Kasi ayaw niya ng knockout punch. Kasi pag knockout punch, biglang nagtaas yung inflation, pati negosyante, baka masakal sa pagbiglang pagtaas ng interest rate, lalo na pag yung umuutang. So ito, yung measured approach na paunti-unti lang, eh medyo, kumbaga, nakakahinga pa rin ang negosyante at saka yung tayo na mga consumers, nakakapag-isip kung gagastos tayo o hindi. Kung hindi tayo gagastos at mag-iimpok tayo sa banko, mas malaki yung chance sa bumilis, bumagal yung inflation.
3: This is a demonstration of Wirecast.
2: Kaya very measured yung ginawa ng Central Bank. Ngayon, dahil nga talagang marami na sa kanilang batikos, akala nila dapat di na nagtaas ng inflation, ng interest rate. Ano? Ngunit matatandaan mo, pati yung core inflation natin, nag 4.1 na. So yung headline natin na 6.8 plus yung 4.1 na core inflation nung May, mataas na doon sa 4%. Kaya
3: this
2: kailangan nila gumalaw.
3: Wirecast.
2: So, yun yung kumbaga para pinapakita na credible yung kanilang galaw kasi pareho na yung headline at saka yung core inflation above 4%. Kailangan kumilos para mahila natin pababa ulit closer to 4 or below 4%.
1: Pero may posibilidad bang magkaroon pa ng karagdagang rate hike sa mga susunod na buwan?
2: Okay. Oo, kaya ako naitanong at naumpisahan natin yung bago nilang target
3: of
2: 6.3 lang yung 6.4. And then yung 4.3 nila to 4.5%. Talagang hindi pa rin talaga sila kumbinsido na kaya natin pababain yung inflation. So itong dalawang rate hike na 50 basis points, hindi nila nakikita na yan lang ang kailangan. Baka kailangan pa natin ng mga a series, siguro hanggang 5.5. So baka another 75 basis points para masarado natin na itong inflation target niya hindi na umakyat. No? Kasi dati 4.3 lang, ngayon 4.5. So susubukan niya kung let's say the next meeting, no, pagdating nila ng August, eh makita ba na itong 25 basis points nakakatulong bumaba ng inflation. Ngayon, kung nakita nila na meron, mas gaganahan sila na maglagay pa ng 25. Kung gumanda yung takbo ng ekonomiya paglabas ng data ng second quarter, eh maganda, mas magkakakumpiyansa yung Bangko Sentral na ituloy yung pagtataas para mas mabilis natin mapababa yung inflation. Ngayon, matatandaan mo pa rin na tulad ng ni-report mo kanina, merong pagbabanta ng El Niño.
1: El Niño,
2: So yan, isa pa rin kailangan. Ngayon, ito ay monetary side. Kailangan natin sa mga susunod na linggo, dapat makarinig tayo sa Department of Agriculture. Anong mga paghahanda na ginagawa ng ating pamahalaan kung talagang mangyari itong El Niño na to. Nakapag-imbak na ba tayo ng tamang bigas o kumbaga palay na hindi pa nagigiling para sigurado tayo na hindi biglang tumaas yung presyo.
1: Ayan, no? Bali, yan ang susunod na storya, no? Malaki ang exposure ng ekonomiya sa energy risk mula sa Middle East, lalo na habang nagpapatuloy ang tensyon sa riyon at ang banta ng El Niño. Maaaring magdulot ang El Niño ng mas mataas na demand sa kuryente, pagbaba ng produksyon ng hydropower at pinsala sa agrikultura, partikular sa Asia dahil dito naghahanda ang pamahalaan para sa posibleng epekto ng pagkain o epekto sa pagkain, tubig at supply ng enerhiya pati na sa pagtaas ng panganib ng matitinding weather events. Sa gitna ng umiikting na geopolitical tensions, inaasahang lalalim pa ang energy crisis. Jonas, paano kaya naghahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto nga nitong El Nino sa pagkain, tubig at kuryente?
2: Tulad ng napag-usapan natin siguro mga 2 weeks ago, paano natin ipinakita sa ating mga kababayan na paano natin simple, no?
1: Oo.
2: Ang problema ng Pilipinas, 5 F's, 4 na F. Yung una is food, fuel, at saka freight. So that represents transport.
3: This
2: ngayon, anong mga hakbang na ginawa ng gobyerno? So sa pagkain, alam natin na may mga mitigating circumstances doon sa Rice Tarification Act na tinutulungan natin yung mga farmers.
1: Oh, correct, oo.
2: Meron tayo dyan. Pangalawa, pagdating sa fuel, meron tayong 2 hakbang na nagawa ang ito ay sa tulong ng Maharlika at ng DOE, no? Unang-una, pagdating sa fuel, nakapagbigay ang Maharlika ng 15 billion na credit facility para sa Petron. Na kung kailangan natin mag-angkat, merong backing ng at
1: Maharlika.
2: As much as 15 billion galing sa Maharlika. So, hindi ang Maharlika nag-invest sa Petron. Kumbaga, binigyan lang niya ng facility kasi hindi trabaho ng Maharlika na magpatakbo ng isang kumpanya.
1: Correct.
2: Diba? Kailangan naglalaga ka lang. So ngayon, ito, kaya niyang gawin, kumbaga parang nakatulong na siya kasi nagbigay siya ng credit line.
3: This is a demonstration
2: pangalawa,
3: of Wirecast.
2: Na through the Department of Energy, nag-create tayo ng strategic reserves. Parang plano nila doon sa itayo ito sa may Clark Subic, no? So ngayon, by mid 2020.
1: Ala, Jonas? Nawala ka yata. Ayan, medyo nawala si Jonas, no? Bali, pinag-uusapan natin itong, yun nga, yung exposure ng ekonomiya sa energy risk sa Middle East. Lalo na kung magpatuloy ang tensyon sa riyon at saka sa yung banta nga sa El Nino. Kanina, sinasabi nga, tinanong ko nga kung gaano kaya kahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino sa pagkain, tubig at kuryente. Malaki rin ang epekto, lalo na sa agriculture, no? Malaki ang epekto ng El Nino, lalo na sa pagdating sa presyo ng pagkain, tsaka kasama na rin pati yung kabuhayan ng mga magsasaka, no? Yan, medyo nahirapan yata makabalik si Jonas, no? Medyo yung susunod pa naman nating storya, napakagandang ano nito, no, na storya. Siguro basahin ko na tong susunod na o magbabalik muna tayo, no, na sa ilang mga paalala. Tingnan natin kung makabalik si Jonas din. So, antabayanan niyo po ang susunod nating segmento.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag, Pilipinas.
0: Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo at multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas.
1: Yan o, nagbabalik po ang Discarding Wise na andyan na si Jonas. Okay, Jonas.
5: Oo.
1: Ayun, bali ang tinanong ko no, yung paano kaya naghahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino lalo na sa pagkain, tubig at kuryente.
5: Oo. So doon sa fuel meron na tayo. So ina-address na rin niya yung impact sa kuryente. So hangga't meron tayong ano ng langis, kung hindi available yung mga hydro, yung ibang mga planta ang gagana. Ngayon, nitong July, 'di ba? Naghahanda din tayo sa LNG na mag-maintenance. So, kung pumasok man yung El Nino, siguro isang pag natapos yung kanilang maintenance, sila naman ang kumbaga sila naman ang mag-accommodate pag nagkaroon ng El Nino. Oh. So, sana yung mga pag-ulan-ulan ngayon, yung kulimlim, makakuha tayo ng tamang preparasyon para sa mga hydro. At saka yung iba, nag-create ng maintenance, no? Kaya yan ang mga tipong kailangan natin gawin.
1: Ayan.
5: So, ngayon, naghahanap-hana tayo ng iba pang pwedeng mga solusyon, lalo na pagdating sa traffic, no? Ngunit, merong isang bagay na lahat, no? Kaya makikita mo nung nagpirmahan na ng peace treaty, ngayon, back na tayo sa normal mall hours.
1: Oo.
5: 'Di ba? Ngayon, parang kailangan pag-isipan uli yan kung magtuloy ulit yung gera.
1: 'Yun nga.
5: 'Di ba? Kailangan parang balik pa rin tayo doon sa pagko-conserve ng energy kasi hindi pa kumbaga hindi pa 'to na natatapos.
1: Ito no, diretso na tayo sa ikatlong storya no, dahil ito importante. Gusto ko rin malaman ang side mo dito no. Nanawagan ng Malacañang sa Senado na isaalang-alang ang posibleng epekto sa ekonomiya ng anumang pagkaantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagbabala na ang business sector na maaring maapektuhan ang investor confidence kung hindi masusunod ang rule of law. Git niya, nakakaalarma na may mga sinyales ng pagkiling sa ilang senador hukom o senador hukom habang may kasong korupsyon na nakabinbin. Dagdag ni Castro, umaangat ang ekonomiya taliwas sa pahayag ng Vice Presidente na humihina ito. Babala niya maaring ma-undermine ang economic gains kung hindi kikilos ang Senate Impeachment Court. Nilinaw naman ng Malacañang na hindi ito makikialam sa proseso, ngunit hinimok ang Senado na sundin ang konstitusyon at rule of law upang maiwasang maapektuhan ang ekonomiya. Jonas, nakakaapekto ba ang political uncertainty sa kumpiyansa ng mga foreign at local investors?
5: Tama-tama yung tanong mo, no? Tulad kahapon, nandun ako sa Philippine Blockchain Week, no?
1: Yes,
5: isa ako sa mga speakers. And isa sa mga pinag-usapan natin, yung importansya ng trust o pagtitiwala. Kasi talagang ito ay isa sa mga, kumbaga, kahit nung unang panahon, importante yung trust.
3: This is a demonstration
5: na pagdating sa negosyo. Kung nagkakaroon ng mga corruption at hindi nalilitis yung mga tamang lumabag sa batas, parang unfair naman yun.
1: Mm-hmm.
5: Di ba?
1: Mm-hmm.
5: Kaya importante na magpatuloy ito. Kaya nga yung panawagan ng ating Pangulo na settle your differences. Kasi dalawa ang naapektuhan, yung pagtuloy ng impeachment at the same time yung ibang mga nakabimbing mga batas.
1: Uh-oh.
5: Para mapabilis yung recovery ng
3: this
5: ating economy,
3: di ba?
5: So kailangan we need to go beyond party lines na ang tinitingnan natin dito yung kapakanan ng ating ekonomiya, di ba? Kasi mas mabagal ngayon mahihirapan tayo maka-recover. Kaya nga nung 'di ba, lagi kong sinasabi nung pandemic, mabilis ang ating mga tao sa economic team para gumawa ng ano ba yung mga importanteng hakbang para makatulong. 'Di ba? So yun ngayon yung pwede nating kumbaga pagbigyan ng pansin at maisip ng ating mga mambabatas na kailangan ngayon na kumilos na sila.
1: Okay. Diretso na tayo sa segmentong Alcansaya, no? Dahil nga Father's Day ngayon, ano kaya ang maaring maipakita ng mga bata para sa kanilang suporta sa kanilang ama sa simple at taus-pusong paraan, lalo na sa panahon ng pagsubok? Jonas?
5: Oo, lalo na ngayon, ano, sa ating mga OFW, lalo na yung mga tatay na wala dito, no? So typically, talagang tatlo ang klase na pwede nating ipakita o ipamala sa ating mga magulang, lalo na ang tatay, no? Dahil tawag natin haligi ng tahanan. Unang-una yung emotional support. Di ba? Hindi man lang sila makapagsabi na rarely ka makakita na sabihin ng magulang mo, lalo na ang tatay mo, na mahal ka. Di ba? Pinapakita nila yan sa action. So kailangan, unang-una yung emotional support, isang yakap, isang papasalamat, malaki na sa kanila yan, no? O kaya kung wala dito, pwede kang sumulat, di ba? Isang short message ng thank you o maraming salamat po sa suporta nyo sa akin. Isang malaking bagay na sa kanila yan. Tapos pwede, dahil nga ngayon may technology na, madali na mag FaceTime, ano ba naman yung 5 minuto o 10 minuto, o di ba? Diba? Kaya minsan yung iba, ang ginagawa, kino-coffee date yung kanilang tatay, diba? Kasi yun daw ang pinag-uusapan, ano daw ang masarap na kape. Diba? Kaya daw, pag ang pinakamasaya daw, at saka pinakamasarap, eh pagkapiling ka. Diba? Diba? Pangalawa, yung acts of helpfulness, lalo na ngayon, yung tatay, gagawin niya ang lahat, magreklamo man siya, pero kumbaga, gusto niya na magkusa ang tayo, mga anak, na tumulong. Diba? Hindi naman kailangan magbigay ng pera. Ang importante, ipakita nila na tumutulong sila. Kahit man sa gawaing bahay, kailangan makita nila na ipamalas at ipinabigay mo sa kanila na importante ang responsibilidad mo.
1: Oh.
5: Diba, habang malakas pa yung tatay mo, gusto mo na uy, ibahagi ko sa iyo ito.
1: Correct.
5: Na mga sa mga susunod, na uy, dapat, 'di ba? Na talagang maaasahan ka. Tapos hindi man lang niya tanggapin na mag-offer ka ng financial assistance o makatulong, 'di ba? Pero yung gesture mo malaki na. 'Di ba? So yung pangatlo, syempre, lalo na ngayon, no? Ito yung pagdating sa magulang, dahil sa hirap ng buhay, gusto mo merong yung mga anak mo, nakikita mo na nagpa-practice ng savings.
1: Correcto.
5: Kasi, 'di ba? Kasi ngayon parang hindi natin masyadong nakikita. Dahil lahat tayo parang maraming gustong gawin, gustong mag-travel, gustong mag-aral, 'di ba? Parang wala tayong malimit, hindi natin naririnig yung pag-iimpok o yung pag-save. So, 'di ba? So parang kailangan ipakita natin na kaya nating ipakita sa magulang natin na yung mga sinasabi nila sa atin, kaya nating gawin.
3: Correct. 'Di ba?
5: So kaya yung iba pag summer, 'di ba? Iniisip natin yung summer job, 'di ba? Naalala ko nung mga maliliit pa anak ko, excited silang magkaroon ng summer job. Kasi may natututunan silang bago.
1: Correct.
5: Nakikipagkakilala sila sa mga ibang bata. Di ba? So, at the same time, yung experience na ano ba yung trabaho? Di ba? So, kumbaga, sa murang pag-iisip, nakikita na nila yung importansya ng trabaho.
1: Oo.
5: Di ba?
1: Tama.
5: So, iba yung hindi pinag-uusapan yung pera. Importante, makita mo ano ba yung gusto mo paglaki mo. Di ba? Kaya yan yung mga, kumbaga, dati hindi naman uso sa Pilipinas yung summer job. Mostly yan sa Western. Pero, siyempre, sa hirap ng buhay, yung iba talagang nakikita na natin na nagsa-summer job o, kumbaga, nagpa-part-time work. Di ba? So, dapat, ito yung mga pwede nating gawin na pwede. No? So, sa susunod na linggo, siguro pag-usapan natin ano ba yung mga pwede natin gawin na part-time job.
1: Oo. Diba? Oo. Tama. Okay. Ayan. So, bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po, nagtatapos ang ating programa. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Leo Magpayo.
5: Ako po si Jonas Ravelas.
1: Ayan, magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
0: This is Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tip at gabay-gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFW o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Kasama si Leo Magpay, Multi Award and Financial Market Analyst Jonathan Joyas Ravelas. Panahon na para magsimula sa financial independence. Para sa isang stable financial future, para sa iyo, para sa iyo, at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. This is Discarding Wise sa Radyo Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines.
6: Alagang Amosu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amosu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: Magandang araw po at welcome po muli sa Alagang Amo Soup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amo Soup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amo Soup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin dito ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers. Ang Alagang Amo Soup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim pa po din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po siyempre sa mga miyembro ng Amo Soup at sa lahat ng mga Pilipino at Pilipinang madaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
6: Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: Welcome, welcome po muli sa isa na namang episode ng Alagang Amo Soup ngayong Men's Health Month. Bibigyang diin po natin ang isang mahalagang usapin para sa ating mga Pilipinong mandaragat at sa lahat ng mga kalalakihan, ang kahalagahan ng pag-iwas sa sakit sa pamamagitan ng regular na check-up at tamang pangangalaga sa kalusugan. Kaya ang ating paksa ngayong araw ay usapang kalusugan ng kalalakihan. Prevention is better than cure. Kaya naman, it's an honor to introduce our special guest for today na isa sa mga matagal nang nagsisilbing doktor mula sa Amos of Siemens Hospital, Manila. He is a family medicine physician with experience in occupational health, preventive care, and primary health care. Specializing in family medicine, he provides comprehensive care for patients of all ages with a strong focus on health promotion, disease prevention, and early detection of illness. He also serves as the pre-employment medical examination or PEME head, overseeing the medical evaluation of seafarers and workers to ensure fitness for duty in accordance with the International Maritime and Occupational Health Standards. He is dedicated to promoting health, safety, and wellness, ensuring individuals are fit for safe and productive work. Let us all welcome to Alagang Amo Soup, Dr. Eleazar Domingo.
8: Hey, good afternoon to all your viewers and listeners. Thank you for having me here. Ayan. Maraming salamat sa inyong paanyaya.
7: At maraming salamat po sa pagpapaunlak, Dr. Domingo. Ayan, alam ko familiar face si Dr. Domingo sa mga members natin na nakatutok sa atin ngayon. The friendly face in Amos of Siemens Hospital. Ano, kung may mga health concerns ng ating mga miyembro, napaka-approachable ni Dr. Domingo sa ating Siemens Hospital, Manila. Ayan. So, let's jump right into our discussion today, Dr. Domingo. Why is it important po, no, to prioritize our health, especially for Filipino seafarers who work hard to provide for their families and secure the future of their families?
8: Of course, the prioritization of health amongst our seafarers, it's very vital, as that will dictate more or less also the provision and providing for their families. Because ang ating mga mandaragat ay kailangan pumasa sa napaka-stricto at extensive na medical. So health is very important before they're allowed to embark. So health should always be a priority for them. The sustainability in the provision of income, of course, will depend so much on one's health. A healthy seafarer will be able to provide amongst their families.
7: Tsaka do kasi syempre, ilang buwan sila sa barko eh. Yun din yung reason kaya napaka-strict ng pamantayan po.
8: Yes, the demand is very hard. It's the physicality, mental aspect as well. Just being away from your family, it entails so much stress to seafarers.
7: Opo, talaga.
8: Napakahirap talaga. Napaka-laking sakripisyo sa ating mga mandaragat just to be on, ano.
7: Opo. So, Doc, based on your experience po, no, napakatagal nyo rin po sa Amos of Siemens Hospital, ang dami nyo na rin pong mga natulungan ng mga Pilipino mandaragat natin. Ano po yung mga pinakamahalagang mga health concerns that men, especially seafarers, should regularly monitor to stay healthy, fit, and ready for work on board?
8: Ayan. The basic is, it's actually basic. So, some of the problems will always be age-related, but that doesn't mean na pagbata ka, hindi ka pwede magkaroon ng mga problema, no? In checking like the basic of like blood pressure, even weight for that. So as one ages talaga, you will have different tests to do, like add-ons from the basic of the examination during their PEME. So, marami siyang mga simple at dapat gawin na

0: Maganda po itong pangitain na po, maganda po siyang
1: Yes.
0: epekto sa ating bansa ano po, na mas napapayaman din natin yung ating sariling kultura, yung ating identity na po, hindi lamang para mula sa ating mga original na Pilipino, kundi yung ating mga foreigners na po na nag-acquire ng Philippine citizenship, nai-inspire po sila, nakikita nila yung kanilang tunay na sarili dito sa ating bansa. At speaking of culture and identity, Sir Ares, meron po uli tayo mga kasama na panauhin na po. Katabi ko rin po siya currently ngayon sa ating interview set up, no, Sir Ares. Siya po ay isang 2004 presidential awardee, no po, Banaag awardee po natin sa CFO. At kilala po bilang isang mahusay na artista at curator no po, dito sa ating bansa at maging sa diaspora community po natin. Mula po sa Germany at ngayon po ay naninirahan na po sa Pilipinas, narito po si Sir Virgilio Pizon para po makasama po natin Sir Ares sa ating interview. Ayan po. Sir Virgilio, kamusta po kayo, sir?
2: Okay naman. Ginanto.
0: Opo. Kamusta po, sir? Nabalitaan po namin ni Sir Ares, kayo po ay galing Germany dati, sir. Pero napag-desisyonan niyo po na bumalik ng Pilipinas.
2: Tama
0: bakit
2: yan,
0: po kaya, sir?
2: Tama yan.
0: Sir, bakit niyo po napag-desisyonan na bumalik po ng Pilipinas?
2: Kasi yung, let's start ng 1974, kasama ako sa isang daang health worker na laman ng Philippine Airlines na bumaba sa Frankfurt. And then, we used to work in a hospital. Pero during that time, hindi kami nga kilala as a Filipino. So I started to build a community, to organize. Barangay sa Alemanya, 1983, and started to show our culture and our heritage and our cuisine and our faith. With the 1985 was the very first Santa Cruzan in the Pistang Pinoy in Oberhausen, which I initiated. Then 1985, after building that, I started to organize barangay sa Europa. Apat na countries ito, Germany, Belgium, France, and Netherlands. The purpose is para naman sa sport, para we introduce the basketball and the bowling tournament. So we continue with the sport, we continue with the culture presentation, and then in 1993, I started to build another association, which is ALAE, Association Lending Assistance in Exigencies at Home. Ang trabaho naman ito ay help build Philippines. So, nagpatayo kami ng mga classrooms, artisan wells, mga sanitary toilets, at sa mga health center. So, and tumulong din kami sa mga nasaspona dito sa Pilipinas. And then from that, kasama na rin dito yung pag-host ng mga artist, performing and visual artist. And then tinayo ko naman ang Kunst Filipino o kapatiran at ugnayan na natatangi sining at talentong Filipino na madali ko namang nakuha yung mga ating mga pintor ng Pilipinas na ipa-exhibit sa Europe because I'm one of the curators in European Museum. So mas madali pong naming nagawa yon, but the problem is, do we have an art? Yun ang naging problema ko, in which kailangan ko makuha ang interest ng mga tao. So I initiated Filipinism, what makes art Philippine.
1: Server?
2: Tangible thing visible.
1: Server?
2: And hanggang ngayon po, yung pang ginagawa namin sa Europe, last sa Canada, at last year sa Africa, and next year sa Budapest naman.
1: Server, nadidinig niyo po ba ako?
2: Konti po.
1: Server, tayo po ay nagkasama sa National Union of Journalists of the Philippines. Naalala ko pa po, eh, tayo ay madalas mag-meeting nung araw.
2: Opo, Mr. Aris.
1: Sa madaling salita po, base sa inyong ikinwento sa amin, yung mga ginagawa ninyo sa Germany ay nandun sa direksyon na tinatahak ngayon ng CFO na

0: i-encourage ang ating mga non-resident Filipinos na tumulong sa mga kapwa Pilipino at tumulong na rin sa pagpapaunlad ng mga hometowns nila dito sa Pilipinas.
1: Kasama na po yun, yung pagsasama-sama, pagtuturo, pagpapaunlad ng mahalaga kasi sa akin yung ating kulturang Pinoy para maipakilala kung sino tayo, lalo higit sa lahat sa ating mga anak kasi magkaiba ang kulturang nila kanila, ibang kulturang nila natin. Ayun po.
0: So, ngayon pong nandito na kayo uli sa Pilipinas, ano po ang, paano po ninyo pinagpapatuloy yung inyong naging misyon sa Germany?
1: Sa Batangas City po, nagtayo ako ng art kunsthaus, a German word for art house. Nagsasanay po kami ng mga pintor ng buong Pilipinas, ng libre, libre tulog, libre kain, hindi ko malilang ang Pilipino. At pag nakikita ko pong maayos na, diretso pa po ang aking biyahe, tinawag ng biyahe, ang exhibition sa Europe, Canada, and Africa. Yun po ang pinagkakabalahan ko o kaya nagle-lecture ako sa mga university na para malaman nila what is Filipinism, what makes art Filipino. Para, kasi akala nila this is only a movement. This is not a movement. This is way I told to the artist na paint your identity on canvas using your growing up, using your cultural heritage, and this is yours. Ating yung kahit sa tayo magpunta, malalaman nila na ito pala ay Pilipino. Yun po.
2: At Sir Aris, po, pagkakita natin yung advokasya na buhay kay Sir Virgilio. Mm-hmm. Ano po, aktibo pa rin si Sir Virgilio kahit nasa Pilipinas na po siya, ano po, para maging isang advocate na po, maging ehemplo sa ating mga kabataan, sa ating mga kapwa Pilipino, para mas lalo pang paigtingin yung ating kultura at sine, ano po.
0: Parang may, parang sa pagkakaintindi ko ay may partnership si Sir Vir sa CFO. Ano nga ba yun?
2: Opo, actually si Sir Virgilio, sir, ay palagi po natin pinapartner para sa ating mga cultural initiatives, ano po. Kahit po last year, si Sir Virgilio, tayo po ay nagkaroon ng isang speaking engagement kay Sir Virgilio sa Balintayan Project naman po natin. Palagi po natin ini-invite si Sir Virgilio para makapagbalik turo para sa ating mga non-resident Filipinos at constituents, Sir Aris. Opo.
0: Okay. Tanungin naman natin si Sir Vir kung ngayon dyan na nandyan siya sa Diaspora Summit, ano bang impressions niya dyan sa isinasagawang activity dyan?
1: Saan ba yan?
2: Sir, yung ating ano pong masasabi niyo, Sir Virgilio, sa ating Filipino Diaspora Summit?
1: Alam mo, napakahalaga nito. Kasi way back, I think 2010, nung si Secretary Imelda Nicolas pa ang Secretary, umatend din ako Global Diaspora. So nagtayo kami noon ng Global Filipino Diaspora Council in 2011. Then in 2012, through this diaspora, nagtayo kami naman sa Rome ng ENFID or European Network of Filipino in Diaspora. So as of now, we have 13 countries na membro ng ENFID Europe. So napakalaking bagay nito para sa mga migrants or sa non-residential Filipinos para pagpatuloy kung ano ang ating maitutulong talaga sa ating kababayan at sa ating bayan.
2: At Sir Vir, baka po meron kayong last message para sa ating mga tagapakinig, para sa ating mga kapwa participants na nanonood po ngayon sa Filipino Diaspora Summit.
1: I always tell that helping the needy is everybody's responsibility, but it remains a personal choice. Pero seeing you here, you have the right choice. Dahil andito kayo. Sana ipagpatuloy lang natin kung ano ang ating matututuhan dito at maririnig at ibalik natin kung saan tayo nagsimula at doon natin salaysay ang pagiging Pilipino natin. Yun lang po.
2: Ayun po. At maraming salamat po, Sir Server. At yan po, mga kababayan, Sir Virgilio Pison, ang ating 2004 Pafio Banaag Awardee. Maraming salamat po, Sir Ver, sa pakikisa po sa ating 2026 Filipino Diaspora Summit.
1: Maraming salamat din
2: po. Opo. At ako po, mga kababayan, si Jairus Madlambayan para po sa Commission on Filipinos Overseas. Sir Ares?
0: Maraming salamat sa iyo dyan, Jairus, at binabati natin ang lahat ng kasamahan natin sa CFO na tulong-tulong para maging successful ang pagkakaroon ng Filipino Diaspora Summit. Ongoing po ngayon sa Marriott Hotel sa Pasay City.
3: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At nagdaan na naman po ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin naming mapalapit ang pamahalaan sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos, kasama mo ang CFO sa Bagong Pilipinas.
3: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service Online. Serving the Filipino and the global community with unfading commitment. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati mula po dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. At ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating production team mula po sa production team natin, ang executive producer natin, Stephanie Vicente. And of course, sa master control, si Miss Susan Aison. At sa wirecast, kasama pa rin natin si Justin. And of course, kasama rin natin, nag-observe ngayon, si John Paul. Ayan. And of course, ang ating pong programa ay inyo pong napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, yan po sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Yan po ang iba't ibang mga platforms kung paano po nyo masusubaybayan ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service tulad po nitong ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Napakaraming mga kaganapan dito sa Pilipinas ngayon, especially sa Senado. Bigyan ko lang kayo ng konting rundown para doon sa ating mga kababayan na mga overseas Filipino workers na nanonood at nakikinig sa atin ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Kung sakaling hindi pa nakakarating sa inyo, may bago na po tayong Senate President. Official na po ito. Ang ating bagong Senate President ay si Senator Sherwin Gatchalian. At ang ating Senate Pro Tempore ay si Senator Tito Soto. At ang ating majority speaker ay si Senator Migs Subiri. At ang deputy majority speakers ay si Senator JB Ejercito at si Senator Joel Villanueva. Opo, tama po yung narinig nyo, Senator Joel Villanueva. Sapagkat si Senator Joel Villanueva ay nauna pong sumipot, dumating sa Senado kaninang umaga. Ayan, making 13 senators present nung umaga. Okay, more than enough to conduct and elect new sets of officers para sa Senado. Pero dumating din po ang iba pang mga senators mula sa minority. Dumating din si Senator Amy Marcos, gayon din si Senator Loren Legarda. Pero dumating sila doon, sabi nga nila in their own words, ay upang magtrabaho. So hindi nila sinabi kung lilipat ba sila o hindi, basta ang sinabi lang nila, they're there to work sa Senate, sa Senado as senators. Again, yun po yung ilan pang mga kaganapan ano po dito sa Pilipinas pagdating sa usapin ng Senado. Alam kong marami rin ang tumututok dyan na mga OFWs natin. Gayon din, ang Pangulo po, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nasa Russia na, nasa Kazan, sa Russia, para po dito sa ASEAN Commemorative Summit kasama ang Russia. So, antabayan po ninyo iba pa mga kaganapan patungkol naman dyan sa ASEAN-Russia Summit dyan sa Kazan. Kasi po ang Pilipinas ang chair ng ASEAN 2026 ngayong taong ito, kaya't nandoon at nagpa-participate ang Pangulo. At magkakaroon din ang pagkakataong makapulong o makausap ng Pangulo Bongbong Marcos si Russian President Vladimir Putin. At marami pong mga inaasahang mga pag-uusapan, lalong-lalo na kooperasyon sa enerhiya, supply ng enerhiya, at iba pang mga maaring ma-explore na economic cooperation with Russia, including of course dito sa usapin ng regional security natin, especially when it comes to the West Philippine Sea. Pwede rin natin silang makausap tungkol dyan. Pero sa edisyon natin ito ngayon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, abay dalawang embassy po ang makakasama natin ngayong araw na ito. Ang una-una natin makakasama of course ang ating Philippine Embassy to the Kingdom of Bahrain. Alright? Makakasama natin si ang ating ambassador doon, His Excellency Hines Jaime Ricardo Galiaga. Pero alam niyo si Ambassador Galiaga nakakasama na natin ito sa ating programa dito sa Radyo Pilipinas World Service dahil dati siyang Consul General sa Stockholm, Sweden. At makakasama natin po siyang muli dito sa ating programa. So unahin na muna natin ang ating embassy sa Bahrain. Magandang araw po, Your Excellency Ines Jaime Ricardo Galiaga. Welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Magandang hapon po sa inyo, Mr. Sampang, at sa mga taga-subaybay po ng programa ninyo. Nice to be here po. Thank you.
4: Nice to hear your voice again, Your Excellency. Nice to have you again in our station, Radyo Pilipinas World Service, sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Napatawag po kami, Your Excellency, Ambassador, upang kamustahin kayo dyan sa Bahrain at ang ating mga kababayan, Filipino community, dahil I think last week or June 10, nakaranas pa rin kayo ng pag-atake, missile strike from Iran. So we would like to, first of all, kamustahin ang inyo pong kalagayan sa embahada and of course ang ating Filipino community sa Bahrain.
5: Salamat po, Mr. Sampang. First of all, in general po, okay naman po kami lahat dito. Walang problema. Halos normal naman ang sitwasyon sa embahada at sa komunidad at dito sa Kingdom of Bahrain. Tama po kayo, may naiulat June 3 at June 6 po 'yon.
4: Okay.
5: May naiulat na dalawang strike, no? Missile and drone strike. Pero isolated incident, pero mabuti na lang na intercept lahat po ito at wala naman pinsala na idulot yon. So in terms sa general situation po, balik normal naman na dito sa Bahrain, lalo na nung simula nung unang ng ceasefire, no? Nung pagtala ng ceasefire nung April 8, mula noon humupa na po yung tension at yung mga insidente at ng mga drone at missile strike. So unti-unti rin bumalik sa normal din yung mga aktibidad dito, no? Bumukas eventually yung airspace, tapos yung mga stores, yung mga shops open na rin po. Tapos first hand po sa kalsada, makikita na rin namin na marami na naman galing Saudi tumatawid dito sa, no, especially during the weekends. Para at maganda po 'yun kasi dahil marami po sa mga kababayan natin na sa hospitality and tourism sector ng Bahrain. So pagbabalik po ng mga turista basically from Eastern Saudi region, malaking tulong po 'yun sa ekonomiya dito. At in relation to that, nakatulong din sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mga sektor na yon. So in general po, kontrolado naman ng gobyerno ng Bahrain ang sitwasyon dito. Tapos I can say normal. And hopefully itong bagong peace agreement na sinasabi nila pipirmahan sa Friday, tuloy-tuloy na po ito at ano para ano. So qualify ko lang po na while okay naman in general situation, internal security at yung open yung airspace at lahat, medyo slight problem lang po pa rin yung Strait of Hormuz, no? Dahil daw sabi ni President Trump ng Estados Unidos nung isang araw na open na raw, pero tingin ko yung epekto niyan baka down mga ilang buwan pa yan bago maramdaman. Kasi kung yung Bahrain po, parang Pilipinas, isla din po yun. So malaking bahagi po ng ekonomiya niya, nakadepende rin sa mga import at export via maritime trade. So yung pagdi-disrupt po ng crossing dyan sa Strait of Hormuz, medyo mararamdaman din talaga yan dito. Kagaya din na nararamdaman din dyan sa Pilipinas yung epekto niyan, lalo na sa ekonomiya.
4: Nako,
5: pero pagdating sa physical safety at well-being naman ng mga tao, wala naman problema po.
4: Ambassador, simula nung nagsimula itong gera between US and Iran, nagpakawala na ng mga missiles itong Iran sa mga neighboring Middle Eastern countries, including Bahrain. Mula po nung nagsimula yan hanggang ngayon, meron pa tayong naitalang nasawing Pilipino o kababayan natin?
5: Diyan, Mr. Sampambuti na lang po at sa aking Diyos, wala pong may nasawi dito at wala rin na nasugatan, no? So daan-daan po yung mga, lalo na nung kasagsagan nung gyera o nung napanan, daan-daan ng mga missiles at drones ang itinira ng Iran dito sa Bahrain. But mabuti na lang yung Bahrain Defense Forces, medyo effective din po at maganda yung kanilang missile defense system. Karamihan na intercept. Of course, nabalitaan nyo siguro may mga areas pa rin na tinamaan or nabagsakan ng mga debris. At unfortunately po, mga civilian areas to, may mga casualties din po, pero at least po sa ating komunidad, sa mga Pilipino, wala pong nasawi at wala din nasugatan po.
4: Alright.
5: In that regard. Thank you.
4: Okay. So, sa ngayon po ba, mayroon pang repatriation efforts ang ginagawa ang embahada together with other national government agencies ng Pilipinas tulad ng DMW? Kung mayroon pang gusto ba magpa-repatriate?
5: As of now po, based sa report ng labor attaché namin, I think ongoing pa rin yung repatriation efforts. Call yan po ng Department of Migrant Workers. So parang wala pa naman akong nabalitaan nagbago po yung directive. So I think yung MWO po namin at OWA nag-entertain pa rin ng mga request for repatriation at ina-assess. And then sa buong panahon po nung nagsimula yung gera at sa ngayon, nakapag-repatriate po kami ng 976, higit 1,000 mga kababayan natin po sa Pilipinas.
4: So more than 1,000 ang na-repatriate po ninyo ng mga pabalik dito sa Pilipinas simula nung nagsimula yung gera nung February.
5: Halos 1,000 po.
4: Yung halos 1,000. Po, halos 1,000.
5: 976 po.
4: 976 to be exact. So, okay.
5: Yes,
4: so, pero sa ngayon, sabi nyo nga, ano po, Your Excellency, call ng DMW yan. So, wala pa naman sinasabi ng DMW na hinto na yung repatriation. Wala naman pong ganun.
5: Sa ngayon po, wala pa. Wala din na-advise sa akin yung labor attaché. At yung pinakahuling batch actually, last week. Last week may isang batch kami na pauwi.
4: Ilan po yung napauwi nyo last week, Ambassador?
5: Mga 30 lang po.
4: Ah, 30.
5: 30,
4: Yung pong 30 na yun, matanong ko lang po, Ambassador, those are OFWs na talaga nagtatrabaho dyan? Or tapos lang yung kontrata or mga, sabi na, stranded tourists?
5: Karamihan po mga OFWs, yung iba doon, tapos na yung kontrata. Then kasama din yung iba, kasama din mga dependents nila po. Kasi marami din OFWs dito kasama mga pamilya nila dito po, no? Kasi allowed naman po yon. Medyo hindi naman problema yon. Pero stranded tourists, Mr. Sampang, wala na yun dahil I think 11 lang technically yung stranded tourists namin nung simula. No? Ano, at early on pa lang, mga March at April na napawi na, na-cover na namin lahat yon. So actually 11 lang out of 976 yung stranded tourists, the rest mga OFWs and their dependents po.
4: May datos ba tayo, Your Excellency Ambassador Galiaga, kung gaano kalaki ang bilang ng mga Filipinos natin living and working in Bahrain?
5: Yes po. There are about mga 55,000 po ng mga Filipinos dito sa Bahrain. Tapos I would say between 47 to 49,000 po yung ma-classify natin as OFWs po.
4: Ilan po yung mga classify na OFWs?
5: Mga 47 to 49,000 po.
4: Okay, and the rest are what? Non-rest ano?
5: Either naka ano po yun, naka investor visa or family okay. family members po or mga nakapangasawa ng mga Bahraini nationals po.
4: Okay, so through all of this attention between the US and Iran, sabi, nakaranas din po kayo ng mga airstrikes, pero kamusta ang naging communication ng Bahraini government po sa inyo para masiguro na magligtas din naman ang ating Filipino community at ang embahada?
5: Sa ganyang bagay, Mr. Sampang, maganda yung ano po yung communication at pakikiugnayan namin sa local government. Handang-handa sila nung sa crisis kung sa baga, no? Kasama din yan daw yung sinasabi nila dahil sa experience din nila sa COVID, so yung meron silang national contingency plan. At na-anticipate din nila kasi nung bago nagsimula yung gera, kung mapansin mo, Mr. Sampang, medyo may mga tension na, di ba?
4: Yes.
5: Parang may mga haka-haka na kung magkakano. So, na-anticipate nila yan. And then, nung nagsimula yung gera, kinabukasan po, pinatawag kami lahat ng mga ambassador dito sa Bahrain, sa Ministry of Foreign Affairs nila, at nag-briefing sila. Nag-briefing sila tungkol sa preparation nila, anong mga nahenda nila. May mga nakalaan silang mga medicines, mga gamot, pagkain, tubig, naka-set up yung kuryente para hindi mawala. May mga redundant systems, no, yung telecommunications. So more or less binigyan kami ng masinsinang briefing. So meron, tapos pati mga shelters na pinaghahanda nila kung sakali kakailanganin. So that alam namin kung ano yung nahanda nila at more or less anong plano nilang gawin. Para, kasi dito naman sa Bahrain po, yung gobyerno nila, sakop nila lahat. Kung asikasuhin nila at bibigyan ng tulong lahat. Hindi lang Bahraini ka or Filipino or Pakistani or Indian, no? So lahat. So sa amin dyan, maganda yon kasi po it allows us to adjust yung contingency namin para ma-complement namin yung efforts nila. Dahil anyway, yung primary responsibility sa safety and security nasa gobyerno pa rin. And then papasok na lang kami at sisingit para madagdagan namin yun, ma-complement namin at masikaso, maayos yung mga kababayan natin. And then kung saan may gaps, yan yung i-cover po namin.
4: And of course, sige po, Ambassador, go ahead.
5: And then of course, constant din yung coordination namin with the Ministry of Interior kasi yan yung in charge sa sitwasyon dito. So mabilis sila magbigay mga advisories. So kinakascade din namin kaagad yan sa mga kababayan natin para alam nila anong gagawin o nabibigyan silang update. At meron po silang government app na sinigurado namin na yung community lagay sa phone nila kasi pag meron incoming alert, no, dahil meron may strike na parating, nag-aalerto po 'yon para masabihan lahat na mag-shelter in place o mag go indoors and seek cover.
4: Speaking of communities, Filipino communities natin, how ilan po ba ang nasa registry ng ating embahada na accredited Filipino communities natin that you have a tight communication with Ambassador?
5: Yes, so sa ganyang bagay, Mr. Sampang, gusto ko rin ibigyan pugay dito at pasasalamatan yung Filipino community at Filipino community leaders natin po, no? Dahil unang-una sa tulong nila at suporta sa embahada, at hindi lang sa embahada, kanilang inisyatibo rin mismo na tumulong sa mga kapwa Pilipino natin. So masabi natin yung bayanihan spirit dito is alive and well sa Bahrain. Nung may mga na-displaced po, yung iba pumunta ng shelters, may iba kinukup ng sariling ano, ng mga kababayan natin sa mga bahay nila para ano. So maganda po na, no? At malaking bagay sila sa contingency plan nila po, dahil yung ibang leaders are our area coordinators, at sila din ang nakakatulong mag-disseminate ng mga information. So meron kami mga almost 80 plus na registered Filipino organizations, community organizations sa database ng embassy. May chat group yung mga leaders na yan po sa amin. So sila po, may network din sila at ano. So from there, kung makita mo parang message tree po yun, no? Sumasanga, bumubunga, no? Pero aside from that po, may initiative po din yung embassy. Kahit bago pa to ng gulo at part ng contingency plan, meron din kami pong WhatsApp channel.
4: Okay.
5: Doon sa WhatsApp channel, magsa-sign up lang po sila doon. And then mga advisory po, mga balita at mga announcement, dinadaan namin lahat doon. So anyone na naka-sign up sa WhatsApp channel, makaka-receive ng message direct sa kanila po. Nung bago po ng labanan, mga 3,000 naka-register doon po. Sa ngayon, 13,383 po yung naka-register.
4: Okay.
5: Tapos maliban po dyan, meron din po kaming online consular mapping project na sinimulan to ng predecessor ko. Bago noon, may na-register na po silang 20,401. And then sa ngayon, 29,725. So alos more than half naka-database na po.
4: Nice.
5: Yung iba siguro baka maintindihan din natin po, baka alangan sila sa noon mag-share kasi nandito contact data at private ano. So so doon sa hindi covered sa aming channel at consular mapping, nagre-rely kami po sa ating community leaders na matulungan din kami mapaabot yung ano. And yes, aside from that po, meron din yung Facebook page namin at yung website po.
4: Okay.
5: Thank you.
4: And speaking of yung nga po nababanggit nyo, napakaraming mga Filipino communities natin, community leaders, at ang ganda ng network din, you know, using that that app na gamit po ninyo, Ambassador. Pero speaking of that, how were you able to celebrate ang ating Independence Day noong June 12? May particular celebration ba ang ating Philippine Embassy sa Bahrain with our Filipino communities in observance of the Philippine Independence Day noong June 12?
5: Yes po, Mr. Sampang, katapos lang namin po ng pag-celebrate ng Independence Day with the Filipino community. And kagayang sabi ko nga, maganda talaga suporta nila sa within the community itself at sa embahada, no? So yung embassy itself, nag-sponsor kami ng mass noong June 5 sa Sacred Heart Church dito po, which was attended by more than 400, almost 500 na mga kababayan natin. So simple lang po na pagdiriwang sa mass, and in a way parang Thanksgiving mass na rin po yon, dahil ano, sa nangyayari at ano, especially since medyo nagno-normal na rin yung sitwasyon and all that. So magandang pasalamat. And then po, may isang group dito called Brand Me na event organizer, no? Meron yan silang in-organize sa mga Philippine festivals dito na magandang pagkakataon at oportunidad na ma-promote natin yung Filipino culture, yung Filipino businesses. So nung nung June 11, 12, 13 po, nag-set up sila ng Kalayaan 2026 Bayanihan sa Bahrain, na parang festival sa isang mall dito, no?
4: Okay.
5: dahil medyo mainit dito, Mr. Sampang, indoors ngayon yung celebration. Pero over the 3 days po, nag-celebrate kami. May mga stalls doon, nagbebenta ng mga businesses dito na mga owned by Filipinos, nagbebenta mga pagkain, mga gamit, then may mga programs. Mm-hmm. Dumalaw pa nga po si Secretary Hans Kakdak ng DMW, nakisalo. Yes. So, ginamit namin din yung programa na pagkakataon, mapasalamatan po lahat ng volunteers po na nagtulong.
4: Mm-hmm.
5: At sumuporta sa, hindi lang sa programa, kanilang inisiyatibo rin na para tulungan mga kababayan natin. So, formally and publicly recognized po. Sa opening po, nag-imbita din ako ng mga ilang miyembro ng diplomatic corps at local officials para makita din nila. Kasi isa to sa mga unang public celebration ng mga iba't ibang community dito. So, I think natuwa din siguro yung local government dahil nakikita nila na kampante rin tayo at may kumpiyansa sa kanilang ginagawa to keep everyone safe at na makapag... Kasi yun nga po, dahil yung kasagsagan ng tension, halos walang gumagalaw, hindi pwede makalabas. So I think it's a good time to celebrate. Yes. Nang una tayo dyan.
4: Mm-hmm, mm-hmm.
5: At maganda naman po yung ano. At gusto ko lang ulit po ipahiwatig yung talagang tulong itong mga volunteers po natin. Simula nung gulo po na nandito sila po, nagtutulong na magpack ng mga relief goods po.
4: Mm-hmm.
5: More than 6,000 po yung nabigyan ng mga relief packs, mga relief goods. At yung iba po sa kanila po, ginagamit yung sariling sasakyan nila tumulong. Kasi yung ginagawa namin po, hinahatid namin sa doon sa nangangailangan.
4: Okay.
5: Para hindi sila kailangan lumabas at pumunta sa embassy. Mm-hmm. Of course, nag-entertain din po kami ng mga walk-in.
4: Mm-hmm.
5: Pero karamihan po niyan dinideliver talaga sa bahay, kung sabi. So, siyempre, iilan lang din po kami dito kasama yung mga partners namin sa MW at OWA. Pero sa tulong po ng community na binovolunteer yung time, mga sasakyan nila, napapaabot natin more than 6,200 na mga relief packs at relief assistance na mga groceries, mga ano, para sa mga kababayan natin na ilan na yung naapektuhan ng trabaho nila po at yung or nabawasan yung sweldo dahil sa tension po.
4: Wow. Kita niyo na po, Ambassador, yung spirit of bayanihan kahit nasaan ang Pilipino. Yes. Daladala niya, ano, kahit saang bansa, kahit saang parte ng mundo, hindi nawawala yung bayanihan, spirit of bayanihan sa ating mga kababayan. Pero last question ko po, Ambassador, kasi po kanina nabanggit namin napag-usapan namin ni Stephanie Vicente na yung unang pagkakataon na nakapanayam namin kayo ay kayo ay Consul General sa Stockholm, Sweden. So, from there, ngayon, nakausap naman namin kayo, nandiyan naman kayo sa Bahrain. Eh, di ba napakalamig, Stockholm, Sweden, Europe yun, malamig dun, tapos dyan sa Bahrain, di ba kayo nahirapang mag-adjust?
5: Well, yeah, unti-unti. Nararamdaman ko na, pero sabi nila, antayin ko para next month at okay. Sa August daw. Lalo pa daw mainit, pero sige. So, hopefully, I think masurvive naman po natin.
4: Okay.
5: Sa mas trabaho.
4: Pero palagay ko, hindi lang naman yung Stockholm, Sweden ng unang naging foreign service post ninyo, ano, Ambassador?
5: Hindi po. Na-post din po ako sa Lisbon, Portugal, at sa Washington, D.C. at sa Los Angeles po.
4: Ayan. And of course, Ambassador, we all hope and pray na itong tentative peace deal na ito sa pagitan ng Iran, ng U.S. at ng Iran, eh matuloy na yung pirmahan sa Biyernes dito sa Switzerland. Ano po? At sana nga po ay magtuloy-tuloy na ito para sa kapakanan na rin, hindi lang ng Middle East, kundi ng buong mundo. So, any message po, Your Excellency, sa mga kababayan natin dyan sa Bahrain na nanonood at nakikinig sa inyo ngayon, maging dito sa Pilipinas na nakamonitor sa atin ngayon. Go ahead po, Ambassador.
5: Yes po. Salamat, Mr. Sampang. So, sa ating mga kababayan dito sa Bahrain, ulit, maraming salamat sa inyong suporta, kooperasyon, tulong, at pag-unawa din. At na may dumaan tayo na medyo mahirap na pagkakataon, pero dahil sa ating bayanihan at pagkikisa na we are able to overcome the challenges po, no? So hopefully tuloy-tuloy na rin po itong ceasefire para balik na sa normal at hindi na mantala, lalo na yung iba na yung areas ng pinagtatrabaho na naapektuhan, hopefully makarecover na ulit para okay tayo lahat dito. And then ipagbibiling ko lang na while promising yung outlook ko, handa rin kami, parang Boy Scout ba, laging handa kami for any eventuality at ano, at nandito kami para magsilbisyo at tumulong po sa inyo. Maraming salamat po.
4: With that, Ambassador Galyaga, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. And please give our warmest regards to all our embassy officials and staff and of course sa ating Filipino community sa Bahrain. Maraming salamat po, Ambassador.
5: Salamat po, Mr. Sampang. Thank you.
4: Ayan po ang ating Philippine Ambassador to the Kingdom of Bahrain, His Excellency Ginés Jaime Ricardo Galyaga. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
12: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang versyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Babangon sa makabayang serbisyo publiko, hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po sa ating ambassador to Bahrain, His Excellency Galyaga, sa naging participation niya dito sa ating programa. Biruin nyo, noong last time na nakausap po namin si Ambassador Galyaga, he was then Consul General sa Stockholm, Sweden. Yan, okay? Ngayon, ambassador na po siya. Alright? So, kasi yung mga ambassadors natin na yan, nagro-rotate yan eh. They rotate sa iba't ibang mga foreign posts, no? At tulad ni Ambassador Galyaga, dati siyang congen, ngayon naging ano na siya, ambassador, full-fledged ambassador sa Bahrain. Okay? Sige. Pero siyempre, mamaya, antabayanan po ninyo, makakapanayam naman natin ang ating Philippine Embassy to Israel. Ano po, antabayanan po ninyo yan. Makakasama natin si Ambassador Aileen Medjola, Her Excellency Aileen Medjola, ang ating Philippine Ambassador to Israel. Kakamustahin naman natin ang ating mga kababayan sa Israel sapagkat, alam nyo, itong tentative peace deal na ito na napagkasunduan ng Estados Unidos at ng Iran, kasama po dito, pinipilit pong sinasama ng Iran sa kasunduan sa Estados Unidos, ito pong sitwasyon sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Ano po? Ito po kasing Hezbollah, eh, sinusuportahan po ito ng Iran. Ang problema, ang Hezbollah ay naka-foothold dyan po sa may bahagi ng southern region ng Lebanon. At ang Hezbollah po kasi, at ang Israel, lalo na ang Israeli Defense Force, talaga matagal na pong nagtutunggalian yan. Kaya ang Israel po ay doon sa mga nakikinig sa atin, sa mga taga-kababayan nating Israel at sa ating mga kababayan dyan sa Lebanon, kamusta na po kayo? I hope you are all doing fine, lalong-lalo na doon sa ating mga kababayan sa Lebanon, sapagkat tulad na sinabi ko, lagi pong ipinapasok ng Iran itong kasunduan para magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa pagitan sa Middle East, itong Lebanon at ang Hezbollah. Dahil ang sinasabi po kasi ng para tuluyang maging solid na yung peace deal na yan, dapat tumigil ang Israel sa pag-atake sa Hezbollah na nasa southern region ng Lebanon. Ang problema nga po, may mga reports po na umaabot na ultimo yung pag-atake po kasi ng Israel, ng Israeli Defense Forces ay umaabot na sa central Beirut. Kaya medyo nag-aalala rin tayo sa ating mga kasamahan, sa ating mga kapwa Pilipino na nandyan po sa may central at eastern region ng Lebanon. Dahil inaabot na rin po sila na pag-atake. Ganon din po ang ating pag-aalala at gustong pangangamusta sa ating mga kababayan sa Israel, lalong-lalo na doon sa may bahagi ng southern region ng Israel. Sapagkat nakakaranas din po ng pag-atake ang Israel mula sa Hezbollah na nanggagaling kasi doon sa loob ng Lebanon. Hindi lang ng Hezbollah, kundi pati ng Iran. May mga reported po incidents ng airstrikes ang Iran patungo sa Israel. Meron pong ilan na nakakalusot. Kaya for the past few days, we were trying to contact our Philippine Embassy in Israel. Kaya lang, naiintindihan naman po natin ang sitwasyon nila kung sakaling hindi sila kagad makasagot. Pero this time around, makakasama po natin, makakapanayam natin ang ating Philippine Embassy to Israel sa pangunguna ni Ambassador Eileen Mendiola. Okay? So, atabayan lang po ninyo yan. Ano po, makakasama po natin sila dito sa ating programa. Now, sa iba pang kaganapan dito sa Pilipinas, ulitin ko lamang po doon sa mga sumusubaybay natin, mga overseas Filipino workers, Filipino diaspora, kaganapan dito sa Pilipinas, officially, meron na po tayong bagong halal na Senate President. Walang iba kundi si Senate President Win Gatchalian. Kasi po, bago siya nahalal na Senate President, siya po ay acting Senate President. Pero ngayon, full-pledged Senate President na po si Senator Win Gatchalian. At ang Senate pro tempore ay si Senator Tito Soto. And then, of course, we have the majority speaker. Walang iba kundi si Senator Juan Miguel Zubiri. And then you have the deputy majority speakers. Nandyan si Senator J.B. Ejercito. And of course, si Senator Joel Villanueva. And then you have the Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee, pinangungunahan po ni Senator Erwin Tulfo. Ang vice, may vice ngayon, ang Blue Ribbon Committee. Ang vice vice chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Kiko Pangilinan. Ngayon, bakit naging vice chair si Senator Kiko Pangilinan? Because he will be handling yung pong investigation hearing sa flood control projects. Yan, okay? Yun ang hahawakan ni Senator Kiko Pangilinan. Alright? And then of course, yung iba pang mga senators ay may kanya-kanya po yung mga committee na hawak. Pero noteworthy to say na kanina nga po, sa pagsasagawa ng tinatawag dito special session ng Senado. Special session ng Senado ngayong araw na to na June 17. And that was because of the request from President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. by order of his proclamation 1318. Ano po? So nagkaroon ng special session to address and to make sure na yung mga importanteng mga panukalang batas, proposed bill na natenga, na iwan, na bitin sa Senado at konting-konti na lang magiging full-fledged na law na natenga dahil nga po nagkagulo sa Senado. Yun po yung purpose ng panawagan ng Pangulo na magkaroon ng isang special session sa Senado, which tinugunan naman po ng Kamara. Meaning, pag sinabi natin Kamara, both the House of Representatives and the Philippine Senate. So marami pong mga batas na tinatalakay ngayon dyan at maraming dapat maipasa, including yung pong promotion ng mga military officers natin, maging na mga career executive officers natin, para po ikang sa kapakanan din naman ng kanilang sakripisyo sa serbisyo na kanilang ginawa for all these years. Okay? Ayan. So, antabayan natin yan. Pero siyempre, inaasahan natin na sa Biyernes, nakatutok ang buong mundo. Nakatutok ang buong mundo sa darating na araw ng Biyernes. Okay? Bakit? Kasi yan po yung araw na kung saan dapat magkapirmahan na talaga ang US at ang Iran, meaning officially signing itong peace deal na ito that would usher in a 60-day intensive negotiation to further lengthen the peace process and the ceasefire para sa tuluyan ng kapayapaan dyan po sa Middle East. Pero syempre, ang tinututukan po ng iba't ibang mga bansa, especially dito sa Pilipinas, yung bang peace deal na yan ay magdudulot ng pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Kasi yun ang unang-unang tinamaan sa atin, lalo na sa mga developing countries dito sa Asia. Kasi nung nagkaroon ng gera, alam naman natin yan, sinara ang Strait of Hormuz, nagtaasan lahat ng presyo ng produktong petrolyo, nahirapan ang ating ekonomiya, nahirapan tayo sa ating kabuhayan, tumaas lahat ng presyo ng bilihin. Maski sa iba't ibang bansa, naramdaman din po yan. Ngayon, yan ang tinitingnan ngayon. How fast will the prices of oil products fall sa pamamagitan nitong tentative peace din ito? And eventually, pagdating sa araw ng Biyernes, tuluyan na magkapirmahan. Pero sabi nga ng mga economist na nakakausap natin, may mangyayaring pagbaba, pero hindi ganun kabilis. It will take some time. Sabi nga nung Department of Energy natin dito sa Pilipinas, it may take 6 months or early part of 2027 bago bumalik sa dating presyo, bago nagsimula ang gera sa Middle East, ang presyo ng produktong petrolyo. Alright, nasa linya na po natin ngayon ang ating Philippine Ambassador o ating Philippine Embassy to Israel sa pangunguna ng ating Philippine Ambassador to Israel, Her Excellency Eileen Mendoza. Her Excellency Eileen Mendoza, magandang araw po. Welcome back sa programang Babangon sa Makabayang.
10: Hi Ray, magandang hapon sa iyo muli. Ako po si Eileen Mendoza. Nandito ako ngayon sa Israel.
4: Mm-hmm.
10: So, binabanggit mo kanina Ray yung mga developments, no?
4: Opo.
10: So ngayon, dito, tahimik, kampante. Wala kaming naririnig na sirena. Maliban lang yung panakanaka yung Northern Territories ng Israel. Kasi ito yung nasa boundary ng Israel at ng Lebanon.
4: Mm-hmm.
10: Ito yung binabantayan natin ngayon. Kasi actually, nung over the weekend, no, nagpaputok yung Hezbollah papuntang Israel.
4: Okay.
10: Ilang beses yun nagpapaputok eh, no? Ilang araw sila nagpapaputok. Pumapasok na dun sa Northern Territories.
4: Mm-hmm.
10: Na sa usapan kasi, dun sa usapang ceasefire, dapat walang makapasok sa Northern Territories. Parang malimitahan lang yung engagement somewhere sa south of the Litani River sa may Israel side.
4: Mm-hmm.
10: Yung bakbakan nila dun ng Hezbollah at saka ng IDF. Unfortunately, ilang araw din yun, mga dalawa, tatlong araw, sunod-sunod, no, may mga nakakapasok na mga missiles dun sa Northern Territories. So, at that point, nabalitaan niyo siguro nagpadala ng surgical strike dun
4: yes.
10: sa isang apartment.
4: Yes.
10: Sa isang apartment dun sa Dahiya sa may Beirut.
4: Mm-hmm.
10: Since then, wala kaming masyadong namomonitor na incident. So, mm-hmm. At sabi nga, lumabas yung balita na magpipirmahan ng MOU by Friday.
4: Opo.
10: So, for us here, we're looking forward to peace para we can continue with our work. Mm-hmm. It's not just about crisis mode kami parate, no?
4: Mm-hmm.
10: We would prefer sana na back to normal. So yung mga kalagayan natin ng kababayan natin, yung mga engagements namin sa gobyerno dito para sa kabutihan ng mga kababayan natin, we can continue the conversations about business, about tourism, about trade. Yan yung mga importante sa nang balikan para makatulong sa ekonomiya ng Pilipinas.
4: Yes, yes.
10: Importante din, no, for us dun sa ceasefire para bumaba yung presyo ng ano ng krudo.
4: Yes.
10: Apektado ang buong mundo, lalo ng Pilipinas, no. So we really want peace to happen, and we want it to happen soon sana. Okay. Ray.
4: So on your own personal observation, bumaba na po yung mga attacks from Hezbollah dahil dito sa ano? Bumaba na yung bilang dahil di ba dito sa, well, tentatively signing of a peace deal between US and Iran sa Friday?
10: Generally, except doon sa border mismo, yeah, tahimik yung Israel. Business as usual, people are on the beach. Actually, Ray, ngayon lang, just before coming here, meron kaming event dito sa embassy. Inibitahan namin yung Yadlin School sa may, they're from Region Legion. It's a city, na sister city ng Quezon City.
4: Okay.
10: Yung school na to, in-engage namin sila kasi napaka, they're one of a kind dito sa ano, sa Israel. They have individualized curriculum for the students. Bawat isang estudyante, individualized yung curriculum nila. So yung development nila mabilis. Tapos pati yung medyo yung may autism pero on the high spectrum.
4: Okay.
10: Meron. And they're placed together with the other kids. Kaya ang ganda ng programa nila. And today nga, actually nakakatawa kasi part na ng engagement natin kasi hindi tayo nagkaroon ng malaking bonggang diplomatic reception, no? Dahil nga in keeping with the ano, with the situation here. But we do a lot of engagements directly with the students, with the different sectors dito sa Israel. So for today, may exhibit tayo pa rin on yung Philippine flag, no? Oh, yeah. Sa baba. Tapos dumating yung mga bata. At ang nakakatuwa kasi, like I said, they're special.
4: Yes.
10: They're highly motivated kids. And they actually gave us, teka, if I may.
4: Yeah, go ahead po. Go ahead. Go ahead.
10: Magpapalit lang ako ng backdrop ko.
4: Talaga.
10: Sorry, para
4: okay,
10: makita
4: niyo. That's okay. That's okay, Your Excellency. We will appreciate it kung may ipapakita tayong visuals diyan na ano.
10: Oo, talagang yeah. Para makita niyo na normal yung ano, yung sitwasyon.
4: Mm-hmm.
10: Okay, I'm here now at my office. So, they gave the embassy a robot.
4: Okay.
10: A Lego robot, no? Parang they made it specially for the National Day and for the visit here in ano in at the embassy. So ang ganda-ganda kasi ng idea, and they want to partner with Philippine schools, Philippine students, para to continue a conversation on robotics, no? And these kids are what, 10 years old? 9,
4: wow.
10: 10 years old?
4: Wow.
10: And they created this, ang dami niyang pwedeng gawin, and they were teaching us kami, tinuturuan niya kaming mag-code.
4: Okay.
10: A 10-year-old teaching a 60-year-old how to do coding. Ambassador, you can do it on your phone. You can do a code. Sabi niya, you can do coding para mag-run yung robot. Sabi
4: wow.
10: Niya. So, ang ganda. So, ang ganda ng engagements. At the same time, pinagkwentuhan namin yung bansa natin.
4: Yes.
10: How we are, what we expect also, how, and also it's a message na we need to build friendships, no? Kasi it's people to people, it's not government to government, it's really people to people. So you promote better understanding sa mga ano, sa bawat isa.
4: No? That's true.
10: And it's a foundational, no? I see it as a foundation for better understanding sa between our two countries.
4: Mm-hmm.
10: We start them young, kumbaga. Sabi ko, we start them young.
4: Mm-hmm. That's true. So, in general pala, Your Excellency, everything is normal.
10: Ay, sorry, hindi mo pala nakita yung ano video. Ito pala. Ayan.
4: Okay, ayan. Sige po. Play natin yung video. Ayan.
10: Oo.
4: Ayan. Ayan.
10: So, ayan. May Philippine flag pa siya. No?
4: Oh,
10: so,
4: wow.
10: Ang dami niyang movement
4: wow.
10: na pwedeng gawin.
4: But yung mga bata
10: masayo
4: po.
10: Pa siya.
4: Yung mga bata ha? Po gumawa niya, mga bata.
10: Yeah, yung mga bata yung gumawa nito. 10 years old, no? 10
4: Talaga?
10: 11 years old. Sila yung turo, ina-explain yung coding, paano,
4: okay.
10: Tapos kanina bago pa umuwi, sabi, "You have to take care of it, ah. You have to do this and do this." Ina-explain sabi. Tapos may ano nag-iwan ng nagpalitan mga numbers para may after service ano parang after service na tulong if you need something just tell us you know okay. Tapos sabi nga nila they wanted to partner with ano with children from the Philippines to do similar things tapos ang kwento yeah. pa nga nila may team daw may Lego team daw sa

0: Of course, nagiging mas lalo tuloy kaming optimistic, no, Ambassador, especially yung mga kababayan natin dyan. To ika nga, finally, itong dumating na sana nga itong Biyernes na ito para ma-finalize na yan and to have lasting peace na sa Middle East, because I know what you've been through. Hindi, sa mga nakikinig at nanonood sa atin, alam nyo, si Ambassador Menjola, ang and of course yung ating Philippine Embassy staff and officials, they've been through a lot, ano, dun sa mga nakikinig at nanonood parang sa atin, especially nung nangyari itong gerang ito sa Iran. Hindi lang yan, pati yung mga nauna pang mga sigalot between Iran, Israel, Hezbollah, Israel. Ang tindi po ng mga sakripisyo pinagdaanan. We were witness to that. Until now, witness pa rin po kami. Kaya alam nyo, Ambassador, pasensya na po kayo kung minsan kinukulit namin kayo, because talagang gusto lang namin malaman ang sitwasyon ninyo, kung safe pa kayo noong mga panahon na yon at tayo ating mga Filipino communities. But I think this time around, if this pushes through, hindi na stressful ang pag-uusapan natin, kundi mga positive developments na coming from Israel at sa ating embassy dyan. Ano ho, Ambassador?
1: Tama, Ray. Salamat ha, kasi nabanggit mo nga, you were with us through several episodes na eh, no?
0: Mm-hmm.
1: Through several instances na ng gera na to. And I recall, madaling araw tayo,
0: dito,
1: sa kalagitnaan ng bombahan, nag-uusap tayo.
0: Yes.
1: Pero ngayon lang tayo nag-usap na may araw.
0: Yes.
1: Dito at saka bukas yung mga shutters namin. And the conversation now is moving towards something different. Sabi ko nga, the topic now is the young people. Yun ang target ng embassy ngayon eh, to reach out to young Israelis and to talk to them what the Philippines is.
0: Okay.
1: No?
0: Yes. Yeah,
1: kasi this is how we want the things to move forward.
0: And we pray na magtuloy-tuloy na po ito sa mga susunod na episode natin. Ano po, Ambassador? Mga good developments, good news, mga efforts na ng embassy na ika nga talagang reaching out not only to the Filipino community but to, of course, the younger generations ng mga Israelis dyan. So maraming salamat, Ambassador, ha? Thank you very much.
1: Thank you, Ray. If I may,
0: Go ahead.
1: I'd like to shout out lang sa mga naging partners ng embassy. Ano na, talagang feeling ano na ako, no? Feeling tapos na yung
0: gano'n.
1: I'd like to shout out to sa mga partners natin, DMW, OWA, DOH, yung Marivela's Mental Wellness Hospital. Yan yung mga naging partners natin sa whole endeavor. For the whole team din dito, tsaka yung mga RRT na pinadala, yung Rapid Response Team na pinadala, para i-augment yung embassy through this whole time. And of course, yung sa community, mga leaders, no? And the individual Filipinos, talagang resilient, no?
0: Mm-hmm.
1: Matatag.
0: Mm-hmm.
1: Sama-sama to move forward, pati yung religious communities natin, iba-ibang religious communities natin, they were really working together with the embassy and with the community to make life bearable ba?
0: Yes.
1: So salamat din sa lahat ng tagapakinig mo.
0: Okay.
1: Hopefully, this is the last.
0: All right. Yeah. Pero sabi nga, nandito pa rin kami, Ambassador, at for time to time, makikipag-ugnayan sa inyo, and hopefully, sa mga susunod, more and more good news from Israel at sa ating Philippine Embassy dyan. Maraming salamat po, Your Excellency. Thank you very much.
1: Maraming salamat. Thank you, Ray.
0: Maraming salamat po. Ang ating Philippine Ambassador to Israel, Her Excellency Eileen Menjola. It's been a refreshing discussion with Ambassador Menjola. Kakaiba kesa doon sa mga nauna nating panayam sa kanya, especially nung nagpo-programa pa tayo sa kabila, sa Bangon Bayang Mahal. Madaling araw kasi yung oras doon eh, pag ini-interview natin sila, no? Tapos nakasara nga yung mga shutters ng windows nila to protect them from any sharp nails na maaring manggaling o tumalsik dahil sa mga air strikes coming from Hezbollah or Iran. Ngayon, ang liwanag po ng background na ni Ambassador Menjola, and you can see her smiling. You can see the lightness in her face. Ano po? And dahil nga po dito sa pag-asa na magkaroon na ng talagang totoong peace agreement sa pagitan ng US at Iran. Ano po? At matigil na itong sigalot na nangyayari ngayon, air strikes ng Hezbollah laban sa Israel, gayon din syempre ang pagganting air strikes naman ng Israel sa Hezbollah na tumatama naman sa Lebanon.

0: dahil nasa loob po kasi ng Lebanon ang Hezbollah. So maraming maraming salamat po, and we pray, sincerely pray to the God Almighty, to the creator of the universe, ika nga po, no? Na ika nga po, mahinto na ang anumang sigalot dito sa mundo. Pagod na po kasi ang ano eh, ang tawag dito, sanlibutan, tama ba yung term ko doon, sanlibutan? Napapagod din ang sanlibutan sa ganitong klase ng laging may gera. Eh yung nga pong Russia-Ukraine war, hindi pa tapos. Baka mauna pang matapos itong US-Iran, yung Russia-Ukraine war, hindi pa tapos. You know? So sana nga po matapos na lahat ito. Ang hindi lang sa US, hindi lang sa Russia-Ukraine war, hindi lang sa US-Iran, kundi sa iba pang mga nangyayaring sigalot at gulo o gera sa malalaki man o maliliit na bansa, sa Africa, sa Europe, dito sa atin, sa Southeast Asia, kung meron man, sana po matigil na kasi talaga nakakapagod, di ba? We need a break, hindi lang break, kundi peace in our time. Kaya natutuwa ako nung nakapanayam natin si Ambassador Mendiola. It's been a refreshing interview. Ibang-iba kumpara sa mga nauna nating panayam sa kanya, especially this past few months, especially nung mga later part of 2025, nung magulo pa rin dahil sa gera naman pa rin dyan sa pagitan ng Hezbollah at ng Iran, ng Hezbollah at ng Israel. So, sana nga po magtuloy-tuloy na ito. We all pray for peace para po sa, hindi lang para sa atin, para sa susunod ng mga henerasyon. Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakaagapay. Sa production side, of course, ang ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente, kasama ang ating producer si Drizel Nanyong, and of course, ang special someone ni Stephanie Vicente, si Quincy Cahilig. Ano bang ginagawa ni Quincy Cahilig dyan? Bakit biglang dumating si Quincy Cahilig? Tawagin nyo nga yan. Bakit biglang sumulpot si... Akala ko naman magre-report. Hindi naman pala. Okay. May pinuntahan lang ba, Drizel? Special. Na, and, okay. Sige. Talaga naman. Oo. Anyway, sige po. And of course, ating master control. Yan ang kailangan natin ngayon eh, di ba? Sa ating mundo. Love. Ayan. Nagmamahalan. Diba? Yan ang kailangan natin. Di ba, Justin? JP? Di ba? Mga ganun. Di ba? Nagmamahalan. Hindi nag-aaway. Ganyan, ano. So sa ating master control, si Ms. Susan Aison. And of course, syempre, sa ating mga katuwang na rin sa Voice of America, dahil napapakinggan po tayo sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating mga shortwave transmitters ng Voice of America. Again, sa lahat po ng ating mga overseas Filipino workers, sa ating Filipino diaspora, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Tumutok lamang sa Radyo Pilipinas Full Service para sa mga balitang dapat yung malaman at dapat makarating sa inyo. Maraming maraming salamat po.
1: Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alap.

0: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman, o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
2: Isang malusog na araw, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. TGIF na! Thank God it's Friday once again. June 19, 2026, ang kapanganakan ng ating pambansang bayani, si Gat Jose Rizal. Ano, baka nakakalimutan din natin itong petsa na ito, hindi lang yung December 30 na araw ng kanyang kamatayan. Ched Oliva po, dito naman sa programang tatalakay sa ating kalusugan. Doc, isa pang health issue na common sa mga kalalakihan ang pag-uusapan natin sa ating episode ngayon bilang patuloy nating pakikiisa sa selebrasyon ng Men's Health Month tuwing buwan ng Hunyo taon-taon at sa Father's Day sa darating na linggo. Tutukan naman natin ang ernya na mas kilala sa tawag na luslos. Kahit madalas natin itong naririnig, marami pa rin sa atin yung hindi lubos na nauunawaan kung ano nga ba ang ernya. Bakit ito nangyayari at kung sino yung mga matataas ang panganib na magkaroon nito. Kaya mahalaga mapag-usapan ito dahil maaring maka-apekto ito sa pang-araw-araw na gawain, sa trabaho at sa quality of life. At kapag ka napabayaan, maaari rin itong humantong sa mas seryosong komplikasyon na nangangailangan ng agarang medical attention. Kaya dyan lamang kayo, samanin nyo uli kami sa kabuuan ng ating programa.
1: Tama ka dyan, Ched, at itong mga ganitong kondisyon, kumpara mo ito dun sa mga bagay na hindi pwedeng iwasan, ito naman ay pwede din naman ng iwasan. Ano? Napaka-importante na malaman ng pasyente kung anong role niya para maiwasan nga itong ganitong klase ng karamdaman. Dahil kapag ang mga bagay na ito ay naiintindihan nila kung anong dapat nilang gawin, kahit papano, mababawasan natin yung bilang ng mga nagkakaroon ng luslos.
2: Mm-hmm. Sige, Doc, umpisa na natin yung ating diskusyon. Ano nga ba itong kondisyon na tinatawag na ernia?
1: Yes, ang ernia o yung kondisyon kung saan may bahagi ng laman loob, kadalasan bituka o taba sa loob ng tiyan, na lumulusot sa mahina o may butas na bahagi ng kalamnan or tissue na dapat sana ay umahawak nito. Madalas itong nakikita bilang isang bukol sa singit, sa pusod o kaya sa tiyan.
2: Mm-hmm. Ayun. Dok, kasi di ba yung almoranas, lumulusot din yun eh. Anong kaibahan nito sa hernia?
1: Yes. Yung ang pagkakaiba ng dalawa, no? Yung hernia, yung paglusot ng laman loob sa mahinang bahagi ng kalamnan. Ito yung hernia. Pero yung almoranas naman or yung hemorrhoids, kung tawagin natin, isa itong pamamaga o paglaki ng ugat sa loob o paligid ng puwitan. Ang hernia naman ay kadalasang may bukol sa tiyan o singit. Samantalang ang almoranas ay may sintomas gaya ng pagdurugo, pangangati o bukol sa may puwitan.
2: Mm-hmm. Pero Dok, ito palang ernia ay hindi lang isang klase. May iba't iba pala itong classification o yung kumbaga eure. Ano-ano ba ito at paano sila nagkakaiba?
1: Yes, ang kadalasan ng mga karaniwang uri nito nadi-differentiate base kung saan siya nagkaroon. Mm-hmm. Pag sinabi nating inguinal hernia, nasa singit ito. Ito ang pinakakaraniwan. Ikalawa, yung femoral hernia, nasa itaas na bahagi ng hita, sa may kaya tinawag itong femoral hernia. Yung umbilical hernia naman sa may pusod, So at yung incisional hernia, lumilitaw ito sa dating lugar ng operasyon, Kasi kung halimbawa nagkaroon ka ng incision dito sa may abdomen mo,
2: biniyak, Doc.
1: Yes, in time, kahit na maganda ang pagkadugtong nito, in time dahil weak wall na siya, medyo nagkakaroon din ng pagkakaroon ng weakness dun sa abdominal wall. Kaya nagkakaroon ng hernia. And yung hiatal hernia naman, bahagi ito ng sikmura, ang umaakyat sa dibdib sa pamamagitan ng diaphragm. So nagkakaiba sila ayon sa lokasyon at bahagi ng katawan na apektado po.
2: Mm-hmm. Do kasi ang mga babae nagkakaroon nito, pero mas common nga ito sa inyong mga kalalakihan. Bakit ganon ang ano ang nangyayari?
1: Yes, mas madalas ang inguinal hernia sa mga lalaki dahil may natural na daanan sa singit kung saan bumababa yung mga testicles ano noong sanggol pa lamang. Kasi yung mga bayag nating mga naming mga lalaki nasa may abdomen yan, intra-abdomen. Ah, ano? So habang lumalaki ang bata, no, nawawala ito, no. Bumababa siya dun sa may scrotal area. So dahil meron ng natural na daan doon, ito ngayon ang pinagmumulan ng mga hernia, ano. So kaya ang bahaging ito maaring manatiling mahina o maging lugar na daanan itong hernia na kung sawagin natin.
2: Mm-hmm. So anatomical, doc, ang dahilan.
1: Yes, anatomical siya.
2: Mm-hmm. Ayun. So itong hernia, doc, wala pala itong pinipiling edad. Kahit anong edad ay pwedeng magkaroon nito. Tama ba 'yun, doc?
1: Yes, so maaari itong makita sa mga sumusunod, no? Mga bagong silang na sanggol. Pwedeng-pwede 'yan. Mga bata, mga nasa hustong gulang na, no? Or mga mas matatanda. Mas tumataas lamang ang panganing habang tumatanda dahil humihina yung mga kalamnan.
2: Okay. Doc, kasi naririnig ko noon pa na madalas na tinuturong dahilan kung bakit nagkakaroon ng hernia ay yung pagbubuhat ng mabibigat. Totoo ba yun, Doc? O may iba pang factor kung bakit nagkakaroon ito?
1: Well, hindi ito ang tanging dahilan. Ano? Ngunit maaari itong magpalala o magpasimula ng hernia, lalo na kung may kahinaan na sa abdominal wall. Ano? So, hindi lang ang mga ganitong klase ng physical activity ang pwedeng mag-cause ng hernia. No? Lahat ng mga activity na nagko-cause ng straining, kung minsan nga yung pagdudumi lang, ano, kung palaging constipated, siyempre nag-i-strain ka, ano, so make yung positive yung intra-abdominal pressure, no, so lumalabas siya dito sa mga loose-loose na ito. Pero kung titignan mo ang pinaka-importanting bahagi kung bakit magkakaroon ka ng hernia, ito yung tinatawag nilang weak wall, ano, dun sa mismong kagaya nung daanan nung sa inguinal hernia, yung pinagdaanan nung testicles after nilang bumaba, ito yung very very weak.
2: Ayun. So bukod doon, doc, sinasabi rin na may kaugnayan sa obesity o sobrang laki, no, sobrang taba at yung madalas sa pag-ubo kung bakit nagkakaroon ng hernia. Gano'n rin katotoo yun, doc?
1: Oo, totoo ito. No? Lahat ng ito ay nagpapataas ng pressure sa loob ng tiyan. No? Gaya ng obesity, paulit-ulit na pag-uubo, constipation o matinding pag-ire, ano? Pagbubuntis, kasama din dito, at madalas na pagbubuhat. Ano? So itong mga bagay na ito, they work together in concert, makaproduce ka talaga ng hernia.
2: Mm-hmm. Okay. Doc, mapunta na tayo dun sa mga senyales. Ano-ano ba yung mga sintomas na dapat bantayan na nagtuturo na possible na meron ka ng hernia?
1: Yes, ito yung dapat nilang tandaan. Ano? At kung halimbawa, napansin nila na merong ganito nga, kagaya ng bukol sa singit, sa may pusod o kaya sa may tiyan, no? Kapag merong ganyan, it is ideal na makita ka ng mga pinagkakatiwalaan nating mga doktor. Ano? Which in this case, ang mga nag-handle nito, mga surgeons, ano? And urologist, yan, pwede rin yan. Ano? Pag meron kang pakiramdam ng bigat o hatak, ano? So ito kasi yung ano yun, medyo merong fullness dun sa area na yan. Pananakit kapag umuubo, o kaya bumabahing o nagbubuhat. Yan, ibig sabihin parang may bumababa. Ano? And may napapansin silang lumalaking bukol habang nakatayo. No? So kasi nga, pag nakatayo ka, all the pressures goes down. So ang nangyayari, kung meron kang loose loss, mapapansin mo sila pag nakatayo.
2: Mm-hmm. Ano yung, Doc, sa may singit yung bukol o pwede rin sa ano, sa tiyan?
1: Kung halimbawa, pwede sa tiyan, ano, pero kung ang pinag-uusapan natin ay yung inguinal hernia, mapapansin mo talaga nag-uumpisa siya sa singit. At kapag nahulog na siya talaga siya, nandun na siya sa may scrotal area.
2: Okay. Doc, paano naman nalalaman kung simpleng bukol lang? Kasi, di ba, pwedeng tumor, di ba? O maaring hernia pala ito?
1: Well, ang kadalasan namin ginagawa, no, alimbawa, nakikita natin na lumalaki kapag umuubo o umiire. Alam natin na air niya talaga ito. Ano? O kaya lumilitaw kapag nakatayo. Maaaring lumiit o mawala kapag nakahiga. Ano? Pag mga ganito, mas mabuti magpatingin upang masuri ng tama. Ano? Kaya only the doctors can say with certainty, no, kung ano ba yung itsura nito by physical examination, kayang-kayang sabihin ng doktor kung ito ay hernia o hindi.
2: Mm-hmm. Doc, lagi bang may pananakit kapag may hernia o pwedeng ano lang ito, parang tahimik lang na nangyayari sa loob ng katawan?
1: Hindi naman, ano, maraming hernia ang walang sakit lalo na sa simula pa lang, ano? And the only time na makakaproduce ka ng pain it's when pagalimbawa ano na talaga, no, yung nandun na siya sa ilalim, nagpo-produce na siya ng pressure doon, napakaliit lang ng scrotal area natin, ano, para kumasya yung mga abdominal contents dito. Mararamdaman talaga ng pasyente na mayroong pain.
2: Mm-hmm. Okay. Doc, paano naman na-diagnose itong hernia? Anong ipapagawa sa pasyente kapag suspected na hernia yung kanyang case?
1: Yes, kadalasan sa a good medical history and physical examination, we can actually diagnose inguinal hernia, no? Pero kung kinakailangan, maaaring mag-request ng mga sumusunod gaya ng ultrasound, no? Readily available, much cheaper compared sa CT scan at saka MRI. The only time na magpapagawa ka ng siguro ng CT scan or MRI ay kung merong kang ibang kinoconsider, ano? Kung mga limbawa, merong bukol o kaya merong ibang mga new growth dito na kailangan ma-assess din.
2: Mm-hmm. Ayun. Doc, kailangan bang operahan agad ang lahat ng kaso ng hernia?
1: Hindi naman lahat, ano, pero kung maliit at walang sintomas, maaaring obserbahan muna ito. Ngunit kung lumalaki o nagdudulot ng mga sintomas, madalas ay nire-recommenda na talaga yung operasyon.
2: Mm-hmm. So, Doc, walang gamot para gumaling ang hernia ng hindi inooperahan?
1: Yes, walang gamot para dito, ano. Maaaring mabawasan ng gamot ang ilang sintomas kagaya ng pananakit or acid reflux sa hiatal hernia. Mm. Ngunit hindi ito'y sinasara ang butas sa kalamnan. Ano? So, in other words, yung mga gamot na binibigay namin are just for the symptomatic relief lang ng pain.
2: Mm-hmm. Doc, may katotohanan ba na pwedeng hilutin o masahihin, ano, yung hernia para gumaling o umayos?
1: Well, wala pong siyentipikong ebidensya na nakakagaling ang hilot sa hernia, ano. Sa ilang pagkakataon, maaari itong magdulot ng komplikasyon kung mali yung pagkakahilot, ano. Alam naman natin kung yung iba kasi ang ginagawa nila, iniihilot nila pataas, ano, para bumalik, ano. Siguro nga kung kaya, no, kahit papaano yung mga symptoms mabawasan. However, yung paghihilot kasi minsan hindi naman bihasa yung naghihilot, eh, hindi ba? So ang alam lang niya ay parang mag-improve yung condition dahil namasahe, ano, pero hindi po ito yung simpleng masahe lang, ano. Meron pong lumuluha na abdominal contents, no, kagaya ng mga bituka, ano. And when the time comes na ito ay magkaroon ng torsion, ibig sabihin umiikot na yung mga bituka, no? Emergency talaga ito, ano? Maaring magkaroon ng necrosis dun sa part ng bowel na yon, eh. Kailangan pa siyang maoperahan pag nangyari ito.
2: Pwedeng mabulok, Dok.
1: Yes.
2: Ayun. Mm-hmm. Dok, nasabi niyo nga kanina, kapag maliit lang ang bukol at wala namang sakit, eh pwede na munang i-monitor at observe na lang muna. Pero hanggang kailan ito pwedeng pabayaan?
1: Well, maaaring bantayan muna sa ilalim ng gabay ng doktor. Pwedeng ito. No? Subalit, dapat regular na magpapatingin dahil maaaring lumaki o magkaroon ng komplikasyon anumang oras.
2: Mm-hmm. Doc, napag-usapan na natin yung ano, nabanggit nyo na yung operasyon. May mga klase ba ng operasyon para sa hernia? At major surgery ba ito?
1: Yes, major surgery ito, ano, at dalawang karaniwang paraan. Isang open surgery at saka yung isang laparoscopic surgery or yung tinatawag nating minimally invasive surgery. Ito yung using a laparoscope, ano. Karamihan ay ligtas at routine ang mga procedures nito. Maraming pasyente ang nakaka-uwi sa parehong araw o kinabukasan, ano. Karaniwang recovery nito, halimbawa, mag-aanagawain ang gagawin niya, mga 1 to 2 weeks lang, ano? Pero kung mabibigat na trabaho ang babalikan niya ay siguro mga 4 to 6 weeks o ayon sa payo nung nag-opera sa kanya. And siyempre, yung mga ganitong mga procedure, ano? Kung open siya, siyempre may sugat ito, it will entail a little bit extended doon sa ano nila, no, doon sa kanilang tinatawag na back to work na scheme. Pero yung mga laparoscopic, dahil maliliit na butas lang ito, mas magiging madali.
2: Mm-hmm. So, depende yung recovery kung laparoscopy o yung ano lang, bubutasan lang o yes, major surgery. Okay, mm-hmm. Pag-usapan pa natin ang tungkol dito sa hernia, magbibigay lamang tayo ng ilang paalala.
0: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras, 1:26 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Ayan, at marami na tayong napag-usapan na kanina patungkol sa ating health case ngayong hapon. Ang hernia bilang patuloy natin pakikiisa sa selebrasyon ng Men's Health Month tuwing buwan ng Hunyo taon-taon at sa Father's Day sa darating na linggo, June 21. Pero bago natin ituloy yung ating diskusyon, ito muna, papasukin lang natin itong mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Pagpapalakas ng Maritime Security at Cybersecurity Cooperation ng ASEAN at Russia, ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa detalye mula kay Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Ninawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mas malalim na kooperasyon sa maritime security, counterterrorism at cybersecurity sa pagitan ng ASEAN at Russia sa gitna ng mga umiiral na hamon sa seguridad sa rehiyon. Ayon sa Pangulo, mahalagang palagasin ang praktika na pagtutulungan ng magkabilang panig upang matugunan ang mga banta tulad ng terorismo, cybercrime, online scams at iba pang transnational crimes. Bukod sa seguridad, iginiit din ni Pangulo Marcos ang pangangailangang palawakin pa ang ugnayang pang-ekonomiya ng ASEAN at Russia. Ayon sa Pangulo, bagamat lumalago ang kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng magkabilang panig, marami pa rin oportunidad upang mapalawak ito. Binigyan din ni Pangulo Marcos ang kahalagahan ng food and energy security na anya mahalagang factor sa pagpapanatili ng katatagan sa rehiyon. Nanawagan din ni Pangulo ng mas malaking suporta para sa micro, small, medium enterprises at iba pang umuusbong na sektor upang mas maraming mamamayan ang makinabang sa kooperasyong pang-ekonomiya. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Report.
1: Department of Agriculture iniutos na ang pagwasak sa naaabandonang mga imported na sibuyas sa Manila Port. Ang detalye sa balitang yan, atid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Report.
5: Tuluyan ang wawasaki ng Department of Agriculture ang shipment ng imported na sibuyas na inabandona sa Manila International Container Port. Kasunod ito ng rekomendasyon mula sa Bureau of Plant Industry o BPI matapos makumpirma sa laboratory test na hindi na ito ligtas pang ikonsumo. Laman ng shipment ang humigit-kumulang 72,000 sako o nasa 650 metriko tonelada ng pulang sibuyas mula sa China. Ayon sa BPI, dumating ang mga sibuyas noong Disyembre ng 2025 hanggang nitong Enero, ngunit iniwan lang na nakatiwangwang ng importer sa pantalan. At dahil sa matagal na exposure at kawalan ng tamang imbakan, nabulok na lang ang karamihan sa mga ito. Sinabi rin Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr. na hindi na nito pahihintulutang mapunta sa merkado ang mga sibuyas na maaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng publiko. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Angustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Salamat, maraming salamat RP Metro Reporters. Okay, tuloy na natin yung ating health case, ang hernia o luslos. At marami na tayong nasagot kanina mula sa ano nga bang klaseng kondisyon nito. Ano yung mga iba't ibang klase? Sino ang matasang tsansa na tamaan nito? Ang mga dahilan bakit nagkakaroon nito? Mga sintomas, paraan ng pag-diagnose at ang gamutan. Sa iba ko pang tanong, Doc, meron tinatawag na strangulated hernia o yung nabubuhol yung bituka. Ano-ano yung mga dahilan bakit na uuwi sa ganito na kinakailangan ng agarang medical attention?
1: Yes, medyo emergency ito, no, pag nangyari ito. At ang mga bagay na ito, nangyayari kapag ang nakalusot na bituka ay naipit at nawalan ng supply ng dugo, yung blood supply. So, syempre, magkakaroon ng necrosis dito, mangingitim, at hindi ito nagiging maganda ang mga pangyayari. Kasi nga, pwedeng mabulok na ito. Kapag hindi agad naoperahan, maaaring mamatay ang bahagi ng bituka at magdulot ng seryosong infection or even yung kamatayan.
2: Mm. Dok, ano to? Agad-agad na nangyayari o umaabot naman ito ng buwan at taon bago mauwi sa strangulated hernia?
1: Mahirap sabihin kung anong pwedeng mangyari. Kaya nga, kapag alimbawa lumulusot na at meron ng mga abdominal contents, yung scrotal area, once na ma-diagnose ito, kailangan ma-repair na siya kagad. Kasi kung halimbawa, pinabayaan pa niya na tumagal, yung length, kung paano ito magkaroon ng strangulation, it varies from one person to another. Merong iba na ang bilis magkaroon ng ng strangulation, yung iba naman matagal at kung minsan naman hindi naman nangyayari. Mm-hmm. Kaya lang para ma-prevent yung mga ganitong possibilities o mga complications na tulad nito, mas maganda na ma-repair na ito kagad once na ma-diagnose.
2: Mm-hmm. So case-to-case basis, yes, bago mauwi sa ganito. Mm-hmm. Pero syempre, ayaw naman natin na mauwi pa sa pagpapa-ospital. Ano-ano naman, Doc, yung mga senyales na kailangan magpunta na kaagad sa emergency room?
1: Oo, unang-una, biglang matinding pananakit. Pag merong ganito, punta na kayo kagad. O kaya may bukol na hindi maitulak pabalik. Siyempre, ibig sabihin nun, hindi mo na siya pwedeng i-manually reduce, sabi nga nila. O kaya may pamumula o pangingitim ng bukol. Alam na natin na inflamed ito at maaring strangulated na nga. Alimbawa, naglalagnat na yung pasyente, nagsusuka na siya dahil dito, o kaya nagkakaroon ng pagkabag at hindi makadumi o hindi makautot. Ibig sabihin, matindi na yung obstruction, yung maaring strangulated na at yung bukol maaring infected na rin. So yung mga bagay na ito hindi pinagwawalang bahala at kaagad-kaagad madala siya dun sa mga pinagkakatiwalaan nating mga doktor.
2: Mm-hmm. Doc, kapag naoperahan na yung hernia, pwede pa ba itong bumalik?
1: Yes, pwedeng bumalik ito. Ngunit hindi ito karaniwan. Mas mataas ang posibilidad kung halimbawa ang pasyente naninigarilyo, medyo obese, madalas umuubo, masyadong maagang nagbuhat pagkatapos ng operasyon. Kaya yung mga ganito, pwede naman itong ma-prevent. Ang importante lang talaga eh, sumusunod tayo sa mga payo ng mga doktor.
2: Mm-hmm. Ngayon, Doc, kasi nga nakaka-apekto yung pagbubuhat ng mabibigat para magkaroon ng hernia. Ang tanong ko, Doc, ano ba yung tama? Meron bang tamang paraan ng pagbubuhat para maiwasan nga yung panganib nito?
1: Yes, may tamang paraan. Gaya ng mga yumuyuko ka, gamit yung tuhod at hindi yung baywang. Kasi nga, napaka-importante na malaman natin yung mga techniques na ito para kahit papaano hindi tayo makaproduce ng hernia. Panatiliin nating malapit sa katawan ang binubuhat. Kasi kapag malayo, mas tensionado yung abdominal muscles natin. Huwag biglain yung pagbubuhat. Dahan-dahan lang at huminga ng tama at huwag pigilin ang hininga. So, yung mga ganitong mga paraan ng pagbubuhat, kahit papaano, makakaiwas tayo.
2: Mm-hmm. Ayun. Doc, bukod sa pagbubuhat ng mabibigat, ano-ano pa yung mga gawain na bawal sa mga taong may ernya?
1: Unang-una, no, yung matitinding pag-ire, no? Gaya ng nabanggit ko sa iyo. Kung constipated ka nga, talagang ipinagbabawal nga na constipated tayo o matigas yung dumi natin. Ano? Mas gusto natin soft para mas madali itong lumabas at hindi na kailangan umire. Ang mabibigat na ehersisyo ng walang gabay, no? Hindi rin ito nagiging maganda. O kaya yung paulit-ulit na pag-ubo na hindi ginagamot, no? Gaya ng mga merong TB o kaya yung mga COPD dyan, no? Chronic coughing ang mga symptoms nila. O kaya yung mga aktibidad na nagpapataas ng husto ng pressure sa tiyan. So hindi ito tama at hindi wag natin itong gawin.
2: Mm-hmm. Dok, totoo bang dapat na iwasan din yung pagkakaroon ng acid reflux, bloating at constipation kapag ka may hernia?
1: Oo, lalo na sa hiatal hernia. Ano? Yung acid reflux ay maaaring magpalala ng simptomas. Ang bloating at constipation naman ay nagpapataas ng pressure sa tiyan. Kaya hindi ito nagiging maganda.
2: Mm. Yun namang ano, pagpapanatili ng, o pag-maintain ng tamang timbang at regular exercise, gaano ito nakakatulong, Doc, sa pag-iwas sa hernia?
1: Yes, napakahalaga nito. No? Nakakatulong ito upang bawasan yung pressure sa tiyan. No? Pwedeng palakasin yung kalamnan, mabawasan ang panganib ng paglala ng hernia at mapapanatili natin yung magandang kalusugan pagkatapos ng operasyon.
2: Mm. Dok, meron palang tinatawag na hernia belt o binder. Nakakatulong din ba ito sa ano, sa pag-iwas o kaya yung ano, yung hindi na lumala yung ano, yung kondisyon ng pasyente?
1: Well, hindi ito yung tipong pag ginamit mo hindi siya magtutuloy-tuloy, ano? Maari sigurong makatulong ito, pero napaka-importante nito yung abdominal pressure And sabi nga ng maraming mga urologists, once na merong katalagang hernia, there is already a weak wall there. At kung alimbawang napansin nila o meron kang weak wall doon, sigurado kahit papaano makikita at makikita yung mga symptoms ng tinatawag nating hernia.
2: Mm-hmm. Okay. So sa atin namang pagbabalik, tatanggap na tayo ng mga ating mga balitang pangkalusugan mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Mga paalala uli.
0: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
7: Maging panatag Pilipinas.
8: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas na naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras, 1:39 ng hapon. At sa ating pagpapatuloy, narito na ang ating
0: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
1: Pangangalaga sa kidney ng mga bata, binigyang diin ng Eastern Visayas Medical Center ngayong National Kidney Month. Ang detalya sa balitang yan, hatid sa atin ni Aljon Malot ng Radyo Pilipinas, Sogod.
9: Radyo Pilipinas Report. Nakikiisa ang Department of Pediatrics ng Eastern Visayas Medical Center o EVMC sa pagdiriwang ng National Kidney Month ngayong Hunyo sa ilalim ng temang Tunay na Bughawang Buhay kung ang bato ay masiglang tunay. Layunin ng Department of Pediatrics na palakasin ang kamalayan ng publiko hinggil sa kahalagahan ng kalusugan ng kidney ng mga bata ayon sa departamento. Bagamat kadalasang iniuugnay ang sakit sa bato sa mga nasa hustong gulang, dumarami rin ang mga batang naapektuhan ng iba't ibang kidney-related conditions sa dahil dito, hinikayat ng EVMC Pediatrics ang mga magulang, tagapag-alaga, guro at mga komunidad na maging mas mapamatyag sa mga palatandaan ng sakit sa bato sa mga bata. Kabilang sa mga hakbang na inirerekomenda ang regular na pagpapatingin sa doktor, sapat na pag-inom ng tubig, masustansyang pagkain at pagpapanatili ng aktibong pamumuhay. Binigyang diin din ng departamento na ang pangangalaga sa kalusugan ng kidney ay mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan at pag-unlad ng isang bata. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Mula naman sa Kabikulan, kaso ng dengue sa Bicol bumaba ng 42% ayon sa Department of Health. Si Paul Hapi ng Radyo Pilipinas Albay ang may dala ng balitang yan.
0: Radyo Pilipinas Report.
10: Naitala ang 42% na pagbaba ng kaso ng dengue sa Bicol Region mula January hanggang May 16 ng taong ito ayon sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Batay sa surveillance data ng ahensya, nakapagtala lamang ng 568 na kumpirmadong kaso ng dengue ngayong taon kumpara sa 982 na kaso sa kaparehong panahon noong 2025. Sa pagkunita ng Dengue Awareness Month, inikayat ni Regional Program Coordinator John Dominic Bolunya ang mga komunidad na patuloy na isa buhay ang 4S strategy upang mapigilan ang pagkalat ng dengue lalo na ngayong papalapit ang tag-ulan. Kabilang sa 4S strategy ang search and destroy o paghahanap at pagsira sa mga pinagmumugaran ng lamok, self-protection tulad ng pagsusuot ng damit na may mahabang manggas at pantalon, seek early consultation kapag nakakaranas ng sintomas, at support fogging o spraying sa mga lugar na itinuturing na hotspot. Samantala, sinabi ni Camarines Norte Provincial Health Office Program Coordinator Donna Colleen Nieva na patuloy ang kanilang mga hakbang laban sa dengue, kabilang ang mga konsultatibong pagpupulong, information campaign, pamamahagi ng rapid diagnostic test kits, spray cans, insecticide treated nets sa mga komunidad. Bagamat bumaba ang bilang ng kaso, nananatiling mahalaga ang pakikisa ng publiko upang maiwasan ang posibleng pagtaas muli ng dengue sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas Report.
1: Mahigit 100 buntis sa Iligan City na kinabang sa Buntis Congress 2026. Si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye.
0: Radyo Pilipinas Report.
11: Nakinabang ang mahigit 100 mga buntis sa Barangay Digkilaan, Iligan City sa Buntis Congress 2026 na isinagawa ng City Health Office katuwang ang Department of Health o DOH. Ayon sa City DOH Iligan, layunin ng programa na palawakin ang kaalaman ng mga buntis tungkol sa ligtas na pagbubuntis, panganganak sa health facility, tamang pag-aalaga sa ina at sanggol, kumpletong pagbabakuna, at HIV awareness upang maiwasan ang mga panganib sa kalusugan. Tumanggap din ang mga kalahok ng maternal kits mula sa DOH na naglalaman ng mga pangunahing gamit para sa ina at bagong silang na sanggol, gaya ng diaper, sanitary napkin, tuwalya at iba pang mahahalagang pangangailangan. Bahagi ang programa ng pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalawak ang akses sa serbisyong pangkalusugan at mapalakas ang pangangalaga sa mga ina at bata, lalo na sa mga komunidad na limitado ang akses sa mahahalagang programang pangkalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Balik naman tayo sa Radyo Pilipinas Bontoc, Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center, Mountain Province. Patuloy na pinapalawak ang serbisyo sa mga pasyenteng may substance use disorder. Si Donalyn Balio sa detalye.
0: Radyo Pilipinas Report.
12: Ibinahagi ni Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center o DACRC Mountain Province Chief Dr. Gary Ong sa Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC meeting ang patuloy na pagpapaigting at pagpapalawak ng serbisyo ng pasilidad para sa paggamot at rehabilitasyon ng mga pasyenteng may substance use disorder. Ayon kay Ong, kasalukuyang may 11 aktibong pasyente at pasilidad na may substance use disorder na nangangailangan ng tuloy-tuloy na relapse prevention at psychosocial support. Dagdag pa niya, dahil sa pagtaas ng mga kaso ng alcohol use disorder, pinalawak ng DOTRC Mountain Province ang serbisyo nito para sa mga apektadong individual. Sa kasalukuyan, may 6 na pasyente sa primary care at isa sa facility-based rehabilitation. Samantala, tiniyak naman ng PADAC ang patuloy na suporta sa anti-drug initiatives ng mga ahensya habang pinatitibay ang mga programa kontra illegal na droga sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mga residente sa isang bayan sa La Union na kinabang sa mga libreng gamot at serbisyong pangkalusugan. Si Glenda Sarak ng Radyo Pilipinas Agoo sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Matagumpay na idinaos ang isang medical mission sa Barangay Hall ng Santiago, Bawang, La Union nitong Hunyo 18. Inisyatiba ito ng Bakiran Merano Medical Clinic and Physical Therapy Services, katuwang ang Provincial Government of La Union at Drugstore Association of the Philippines La Union Chapter. Nailapit at naihandog sa mga residente ang mga libreng serbisyo sa kalusugan at mga gamot. Ayon kay Romel Merano, Operations Manager ng Naturang Medical Clinic, ang Naturang Medical Mission ay bahagi ng kanilang layunin na may abot sa mga mamamayan sa barangay level ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Lubos naman ang pasasalamat ni Santiago Punong Barangay Clarito Tangalin dahil napili ang kanilang barangay na pagdausan ng medical mission. Anya, maraming residente ng Barangay Santiago ang nangangailangan ng medical na atensyon, ngunit tiniyak naman ito na laging nakantabay ang barangay at pamahala ang bayan upang matulungan ang mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: At ito naman mula sa Radyo Pilipinas, Kalbayog, Local Health Board ng Kalbayog City, Samar, binigyan diin ng mga programa para sa mas malakas na serbisyong pangkalusugan. Si Suzette Pretensio sa report.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinangunahan kamakailan ni Mayor Raymond Uy ang pagpupulong ng Local Health Board ng Kalbayog City, Samar. Sa naturang pagpupulong, niripaso ng Local Health Board ang mga kasalukuyang health programs, sinuri ang paghahatid ng serbisyo at tinalakay kung paano mas mayaayon ang mga lokal na inisyatibo sa National Health Priorities. Binigyang diin ng board ang pangangailangang mas mailapit ang healthcare services, lalo na sa mga komunidad na higit na nangangailangan ng suporta. Tinalakay din ng mga kalahok ang pagpapalakas ng preventive measures tulad ng health awareness, disease prevention at mas aktibong partisipasyon ng mga barangay. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang patuloy na kooperasyon ng mga ahensya, health workers at komunidad upang matiyak ang mas maayos at mas accessible na serbisyong pangkalusugan. Sa pamamagitan ng Local Health Board meeting, mas pinapalakas ng Kalbayog City ang public health agenda nito para sa mas malusog at mas protektadong mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat. ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service
21: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko.
25: Health is wealth.
26: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
27: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
28: Doctors, doctors on board.
29: Doctors on board.
30: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Okay, meron na lamang po tayong 11 minuto bago mag-alas 2 ng hapon at nasa huling bahagi na tayo ng ating pagkasama-sama. Ang ating health case ngayong hapon ay tungkol sa hernia o luslos bilang observance natin sa Men's Health Month tuwing buwan ng Hunyo at sa Father's Day celebration sa Linggo. At bago tayo pansamantala magpaalam, Doc, ano na lang yung pinakamahalagang mensahe ninyo sa ating mga kalalakihan, sa inyong kabaro patungkol dito sa ating pinag-usapan ngayong hapon?
1: Oo, yung hernia po ay hindi simpleng bukol lamang. Bagamat maraming kaso ang hindi agad delikado, hindi rin ito dapat baliwalain. Kaya kapag may napansing bukol sa singit, pusod o sa tiyan, o lalo na kung lumalaki, sumasakit, magpatingin na po kaagad sa ating mga pinagkakatiwalaan, mga doktor. Ang maagang pagsusuri at tamang gamutan ang pinakamainam na paraan upang maiwasan yung mga complications, maaring maging emergency pa ito. Ano? So para sa ating mga kalalakihan, alagaan ng inyong katawan, panatilihin ang tamang timbang, iwasan po ang paninigarilyo. Gamutin ang matagal na pag-uubo o constipation at ugaliin ang tamang paraan ng pagbubuhat upang mapanatiling malusog at matatag ang ating katawan. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
2: At dyan na nga po, nagtatapos ang ating talakayan ngayong hapon na ito. At sana po ay mas naunawaan ninyo ang tungkol sa hernia o itong ang luslos. Mahalagang tandaan po natin na kahit karaniwan itong kondisyon ay hindi pa rin ito dapat baliwalain. Ang simpleng bukol o pamamaga sa singit, pusod o tiyan ay maaring senyales nga ng hernia na nangangailangan ng tamang pagusuri at paggamot. At ngayon nga patuloy nating ino-observe ang Men's Health Month at at sa pagdiriwang ng Father's Day sa darating na Linggo, paalala natin sa mga kalalakihan at mga ama, ano, mga haligi ng tahanan na huwag isantabi ang kalusugan dahil ito na ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating mga sarili at sa mga mahal natin sa buhay. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa kabuuan ng ating programa. At syempre maraming salamat sa lahat ng ating mga nakatuwang sa production at technical side ng ating malusog team. Andyan si Master Rolly Bumatayo, Joy Timidan, at Matet Segovia, at sa ating executive producer naman sa production side, si Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, 5 minuto nga pagbabalita, ihatid sa inyo yan ni Omar Anthony Aquino, at pagkatapos isa sa inyo na ang Juan Trabajo. Chet Oliva naman po, have a safe and healthy weekend at hanggang sa susunod na Linggo. Ingat po tayong lahat.
17: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
18: Radyo Pilipinas World Service.
17: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
18: Radyo Pilipinas World Service.
17: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
18: Radyo Pilipinas World Service.
17: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
18: anytime, anywhere
17: from Manila, Philippines. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
31: Alam niyo ba na ang salitang karaoke ay mula sa wikang Hapon? Nagmula ito sa pinagsamang salita na kara na ang ibig sabihin ay walang laman at orchestra na ang ibig sabihin ay orchestra. Naimbento ito noong 1971 ni Daisuke Inoue, isang musikero sa Japan. Ngunit ang mas kilala nating videoke ay imbensyon ng Filipino inventor na si Roberto del Rosario. Naimbento ito noong 1975 na kalaunan ay tinawag na sing-along system. Ito ang naging unang bersyon ng videoke sa buong mundo. Mapabideoke man o karaoke ang tawag mo, hindi maikakaila na naging bahagi na ito ng kulturang Pinoy mula sa handaan, kasal, pista, hanggang simpleng inuman.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online, ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Stop and spot.
0: Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media?
1: Spot the source.
0: Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact-check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito.
1: Spot the purpose.
0: Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito.
1: Spot the ownership.
0: Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro.
1: Spot the time.
0: Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita.
1: Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation.
0: Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito pa rin tayo sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart, kung saan ating pinaiiral ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong. Kasalukuya po ninyo kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Pakifollow na lang po ang aming FB page para sa live na lawi po ninyong na masusubaybayan ang aming programa dito sa Himpilan.
0: Bukod sa ating official Facebook page, ay kayo po ay maaari niyo po kaming mapanood din sa aming official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service para sa ating mga re-uploads at replays, para naman pwede niyong balikan ang aming mga episode.
1: Samantala, mayroon din tayong audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Paano nga ba ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones, at App Store naman para sa iPhone users. Pagbukas ninyo ng Evox PBS Receiver app, hanapin lamang ang aming logo or icon na nakikita ninyo sa likod ni Kawarm Heart Steph, ang Radyo Pilipinas World Service, upang live na live po ninyong mapakinggan ang aming programang Warm Heart.
0: At sa pagpapatuloy pa rin, no, na papalawak ng ating reach ay simula noong nakaraang December 2025 ay nagbalik po ang tinatawag po natin na shortwave radio. Yan po ay naging posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes na madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: Kawarm Heart Steph, hindi naman natin pwedeng kalimutan ang ating katabing estasyon na Radyo Magazine. 1278 kHz every Saturday and Sunday mula alauna hanggang alas dos ng hapon para sa ating mga replays.
0: Ayun. So, Kawarm Heart Drizel, no? Hindi na natin masyadong patatagalin pa ang ating introduction dahil ano ang pag-uusapan natin today? At ang eksaktong tanong pala dyan, ano bang araw ngayon?
1: Kawarm Heart Steph, mga Kawarm Heart, napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon dahil napaka-espesyal ngayong araw kasi Father's Day ngayon. Bago ko i-introduce yung ating guest ngayon, gusto ko lamang batiin lahat ng nakikinig na Happy Father's Day sa aking tatay na si Togs Nanyong at aking dalawang kuya na si Chase at saka si Drifter Nanyong.
0: Ayun, yeah. Siguro sa akin naman, sa part ko naman, batiin ko na lahat ng father figure sa buhay ko, no? Hindi ko na masyadong pahabain, no? Pero basta alam nyo na yon, kilala nyo na kung sino-sino kayo. Maraming salamat sa pagiging ama nyo sa akin. At na-appreciate ko lahat, no, ng inyong mga sakripisyo, ang inyong mga paggabay, no, para kahit papaano ay kami po, no, kasama ng aking mga kapatid, pati na rin ang aking mga pinsan, kasi syempre father figures ko din yung aking mga tito, mga ninong, ay syempre mapalaki po ng maayos, no, at syempre doon sa pagpapalaki ng ating mga tatay, no, mga father figure ng maayos sa atin, ay mas kumbaga napalalaganap natin ang mabuting pakikisama din sa ating kapwa. Ayun.
1: Kaya ngayon naman, Kawarm Heart Steph, special na okasyon nga ang ating gaganapin ngayon dito sa programa. Kaya bibigyan pugay natin ang mga haligi ng tahanan, mga tatay na patuloy nagsisilbing gabay, inspirasyon at lakas ng kanilang pamilya, kabilang ang kanilang tungkulin at responsibilidad. Hindi rin matatawaran ang sakripisyo at pagmamahal nila everyday na binibigay sa atin.
0: Sa ating programa, sa edisyon ng ating programang Warm Heart, no, for today, ay makakasama natin, siguro masasabi natin, isa sa mga kahanga-hangang ama, tatay, papa, no, na hindi lamang sa kanyang tahanan, kundi maging sa larangan ng agham. Kumbaga, scientist itong makakasama natin ngayon dito sa edisyon ito ng Warm Heart. Siya po ay, tulad ng aking nabanggit kanina, alagad ng agham, no, na patuloy na nag-aambag, no, ng kanyang kaalaman at mga imbensyon habang ginagampanan niya din ang kanyang mga responsibilidad o tungkulin bilang isang ama.
1: Alamin natin kung paano niya nababalanse ang mundo ng sensya at pagiging haligi ng kanyang pamilya. Tunghayan natin ang kwento, dedikasyon, sakripisyo at inspirasyon ng ating kasamang resource person sa unang bahagi ng ating edisyon ngayon. Walang iba kundi si Ginoong John Simon, inventor at owner ng Pertwa.
0: Magandang araw po, Sir John. Welcome po sa Warm Heart.
2: Magandang umaga rin po at happy Father's po sa lahat ng father. Kasama na niyo yung daddy niyo at saka mga kapatid. At sa lahat ng inyong tagapakinig, magandang umaga.
0: Maraming salamat po, Sir John, sa pagbibigay niyo po ng oras upang kayo po ay aming makasama dito sa Warm Heart. Although alam namin na bukod sa Sunday is a family day, ay talagang literal no na Father's Day ngayong araw na ito. Unang-una po sa lahat, no, dahil nabanggit po namin kanina, no, kayo po ay syempre bukod sa pagiging tatay, no, ay kayo din ay isang alagad ng agham, isang scientist po. Unang-una, gusto lang po namin malaman paano niyo po nababalanse, no, ang oras sa pagitan po ng inyong pamilya, no, at trabaho bilang ama at isang scientist.
2: Actually marami nga po akong naka-line up ng mga invention. Siguro mayroong mga 12. Pero itong mga meron po akong commercialized invention ngayon, yung Pertwa, lugar na Philippines na po nga akong distribution. At the same time, marami pa tayong mga, may bago po akong invention ngayon, tama-tama sa panahon ng yung mataas ang halaga ng langis. Meron po akong invention ngayon na fuel additive, pag dinagdag mo sa gasolina o diesel, makakasave ka ng as much as 50%. So, nitong mga rang ban po, nitong mga 2 weeks o last week lang, ay may nag-test kami dito sa Federasyon ng Bulacan na Jeepney Cooperatives dito sa Bulacan, at tinest nila yung product natin at nakasave ng 40% yung test po ng isang jeep, no? So, hindi lang po yan. Marami na rin pong mga test na ginawa kami sa mga tricycle. Nakakasandit. Alimbawa, ng last month po, nagpunta kami sa Buntok. Tinest namin laban ng 2 tricycle. Yung 6 na tricycle, hindi namin nilagyan. At yung 6 nilagyan ko. So, yung 6 na hindi nilagyan, pareho lang konsumo. Pero yung 6 nilagyan po ay nakasave ng 55% average sa save. So, tamang-tama po ito. At dito po, first week of July, ilo-launch ko na po ito. Iko-commercialize ko na itong produkto na ito para makatulong sa ating mga babayan. Tungkol na po sa, ano, sa negosyo at pamilya, ako po ay semi-retired na ngayon kasi ako 78 years old na. Mm-hmm. Pero prior po, bago ako nagsimula dito sa anak buhay nito, siyempre nung bata pa ako at bagong mag-asawa, sinikap ko po na ang aking mga anak ay makapag-aral sa mga magagandang eskwela, no? So, yung pong mga anak ko, yung dalawang babae kong anak ay nag-aral sa Assumption College San Lorenzo, yung isa sa Miriam College, at isa naman nag-aral po sa University of California, Berkeley, at yung isa naman sa Lehigh College. So, sinikap ko po na makapag-aral sila sa mga gagandang eskwela para at least ma-sure ko yung kinabukasan nila, no? So, yun po, at meron po akong isang anak din na nag-aral sa Montclair University sa Amerika. Ngayon po, nag-MBA siya. At matatapos po siya ng Disyembre. At itutuloy daw niya pa na maging abogado, no? So, natanggap po siya sa New York University. At ipoporsue niya yung kanyang law career. So, yan po yung mga anak ko, na yung isa naman po ngayon ay maliban po sa, no, at hindi po siya sumama sa akin sa negosyo ko, kundi nagsarili siya at gusto niyang patunayan na kaya niyang tumayo sa sarili niyang pagsisikap. So, matagumpay din po siya, at least sa kanyang tagumpay, halos every year, kasama yung pamilya, nagtutur sa iba't ibang bayan sa Korea, US, Japan. So at least ako'y masaya sa na-achieve ko ng aking mga anak, at yung isang anak ko nga na nag-aaral sa Amerika na yon ay dati rin siyang nakapagtrabaho sa Pentagon, no? Bilang cyber security engineer. Tapos po, graduate siya ng Master of Software Engineering. So, yan po yung mga anak ko. Yung dalawang anak ko pong babae ngayon ay kasama ko sa negosyo. At ito pong isa, ito si Berna, ay nakapagtapos din po siya sa Samsung at nagparsyo ng master sa entrepreneur sa AIM. So, kaya ito namang isa ko, yung graduate ng marketing sa Miriam. So, sinama po ang aking marketing department. Ito po si Berna, siya ang aking parang executive vice president. So, yung aking trabaho po sa opisina ko, yung trabaho ngayon sa ang focus ko po sa R&D ngayon at saka sa marketing and tumutulong sa marketing and sales department. So ito po ang anak ko, si Berna, siya naman ang namamahala sa admin and finance. So yan po ang mga achievement na ko bilang ama, at at least napagsikapan ko po na mailagay sila sa ayos bilang ama, at magaganda naman po ang kanilang mga sarili-sariling kabuhayan ngayon. Thank you po.
0: Ang nakakatuwa no ka, Warm Heart Drizzle, na bukod kay Sir John, ay maging yung kanyang mga anak ay nagsa-thrive din no sa iba't ibang larangan. Pero bago po natin na kumbaga ipagpatuloy no yung pinakapaksa po natin, siguro marami ang curious no, kasi baka yung iba ngayon pa lamang narinig yung Pertua. Yes. Ano? Sir John no, paano niyo po ba na itatag no itong Pertua?
2: Alam niyo nung ako at nung medyo bata-bata pa ako ng konti, 1973, nagkaroon po ng tinatawag na energy crisis, ano? So during that time po, nirarasyon ng mga gasolina. Para makabili ka ng gasolina, pupunta ka pa sa barangay, kukuha ng kupon. At the same time po, para makakuha ka ng kupon, yung pagbubukas po ng mga gasoline station, may oras. So, kumisen na alas 12 pala ng tanghali, makapila ka na, alas 3 ng hapon magbubukas yung gas station. So abang nakapila ako, nagdasal ako sa Panginoon Diyos, Lord, sabi ko, sana po makaimbento ako ng alternative energy para kaya maano namin itong problema ng energy to sa ating bayan. So yan po, at hindi ko naman na bigla po noong 1985 ay ako nagpunta sa Amerika at nakaano po ako sa isang oil company sa Amerika, no? So natutunan ko po ang langis, natutunan ko fuel, natutunan ko lubrication. So ngayon, ako naman po ay prior to that, ako naman po ay nag-aaral ng mechanical engineering. At nung nag-aaral ako, self-supporting ako, nagtrabaho ko bilang machinist, tornero. So naano po ako sa na-indulge po ako sa bakal, no? Sa mga special steels, mga fabrication ng mga metal. So until nung ako yung naging sales engineer ng mga special steels din, o bakal, mga stainless, mga tool steel, etc. So natutunan ko po yung mga technology ng metal, ano, bilang metallurgist. So then nung nakapunta po ako sa Amerika, napunta naman ako sa isang Exxon. So natutunan ko lang eh. So nagkaroon po ng synergy yung aking knowledge sa mechanical engineering, yung metallurgy at saka sa langis. So pinag-combine ko until naka-invento po ako ng isang oil na metal treatment, ng isang oil na nagiging semi-permanent sa bakal. At the same time, yung oil na tumatagal sa makina. So yung oil ko po, times 4 po ang life kaysa mga oil ng yung mga libre, alba, yung mga oil ng mga oil company, no, yung pang gasolina, pang diesel. So yun po sa akin, galiba ang oil nila, nag-change ko lang pagdating ng 5,000 kilometers. Sa akin po, mag-change oil ka lang after 20,000 kilometers. So napakalaki po savings to. At the same time, sa akin po oil kasi metal treatment. Dahil metal treatment po ito, nagiging semi-permanent sa bakal. So protected po yung makina 24/7 kasi pagka gabi po, siyempre paparada ka, magdamag. So yung oil po, malalaglag sa oil pan. So pag i-start mo sa umaga, wala oil sa mga pyesa mo. So bago dumating yung oil do sa mga pyesa, gas-gas na muna yung mga pyesa. So sa akin po, dahil metal treatment siya, pag i-start mo sa umaga, pwede ka ng umarkada. So kaya po tumatagal ang makina, yung naiwas natin ng gas-gas. At the same time po, yung oil ko ay pinaprevent ko pong maging ma-oxidize, maging acid. Kasi yung langis po kasi meron siyang inherent dissolved solids. No? Kamukha ng gums, varnish, carbon, paraffin, sulfur, lead, etc. So ito po, pag nag-oxidize, ang tendency po ay magiging parang slush na yung oil mo. No? So 5,000 kilometers slush na kasi namumuna yung mga dissolved solids yung kamukha ng carbon. Ano? So yung carbon, pag na-oxidize, nagiging carbon dioxide. So nagiging acidic. Ano? So ngayon, yung mga oil company, yung mga ang ginagawa ng mga oil company, tinaasan nila yung tinatawag na detergency ng oil para hindi maging acid yung oil, hindi maging acidic yung oil. Ang ginawa ko po, instead na itas ko masyado yung detergency, nilagyan ko po siya ng chemical na antioxidant. Pine-prevent ko yung oxygen na i-oxidize niya yung oil. So ngayon po, therefore, yung carbon dioxide, hindi siya, yung carbon, hydrocarbon po kasi yung oil, no? So hindi siya magiging acid. So kaya po tumatagal ang life ng oil ko. Number one, pine-prevent niyang masira yung mga inherent dissolved solids ng oil. At the same time, yung friction, pine-prevent niya at molecular level. So yun po yung kagandahan ng oil natin. Meron po tayong US patent dito sa oil natin, no? Dito sa technology natin na ito. So sa Amerika po at isang test na extreme torture test po ang ginawa sa Amerika. Yung kotse po na nilagyan ng oil ko, din-rain yung lahat ng oil at pinatakbo na dahil sabi ko po sa kanila makakatagal ang oil ko up to 4 times, no? So ngayon po torture test. Dahil sabi ko, naging semi-permanent ang oil ko eh. So ngayon po, tinanggal yung oil ng kotse ko mismo, no? Dahil para makita, pinatakbo from Los Angeles to San Francisco back and forth. Wow. Tumakbo ng 776 miles without oil yung kotse. So yun po yung actor pang Guinness Book of Record po yun because I'm the first person to run a car for 776 miles without oil. Nice. Kasi ordinary oil, pagka nawalan ka ng oil, within 5 kilometers, kakatok po yung makina. No? Magkakabali-bali yung mga pyesa dahil mag-init siya, dahil sa friction. So, dahil yung mga metal kasi, siyempre, sabi nga sa physics, pressure is directly proportional temperature, no? So, mag-expand po yung mga pyesa pag nang-init. Yan nga, magkakaipit-ipit ang mga pyesa. So, so, ito sa atin, dahil sa kasi yung friction po ang nagbibigay ng init, pine-prevent niya at molecular. So, kaya po nangyari yung napatakbo ko yung kotse from Los Angeles, California to San Francisco for 776 miles without oil. So, ayan po ang ating kagandahan ng mga oil natin with the US patent, paprobado po sa Amerika, na itong oil natin, matagal ang buhay. Ang kulang ko lang po talaga, kulang ako sa budget ko sa advertising. Kamukha ng oil company, talagang billion-billion ang ginagastos sa advertising. Ako po ay medyo maliit lang ang budget ko sa advert na marketing ko, kaya medyo mabagal po yung ating dalalam sa produkto. Wala, may promote mo, may pakilala mo yan, no? Para makinig. Pero at least, dahil kahit wala on the advertisement, word of mouth, I have already existed for 37 years. At dito ko na po napag-aaral itong mga anak ko. No? Yung, at dito na rin po ako nakabili na at nakapagpatayo ng planta. Meron po akong factory sa planta dito sa Santa Barbara, Baliwang, Bulacan. I can produce 10 million liters of lubricants a month. So meron po akong I can store 200,000 liters of oil sa mga tangki ko at any given time. So yun po yung mga ng produkto natin, kaiba ng produkto natin kumpara sa ibang mga oil.
1: Wow, congrats. Congrats, Sir John. Napaka-inspiring at napakaganda po pala na naging journey nung Pertua na business po ninyo. And sir, babalik po tayo dun sa katanungan. May katanungan kasi ako dito, sir, na kayo po bilang ama at scientist, paano ninyo po pinapakita yung kahalagahan ng agham at saka ng edukasyon sa mga anak po ninyo?
2: Yun nga po, siyempre dahil po natin, yung talagang naipakita natin sa kalahin yung pagsasumikap natin at dahil sa akin, sa research commission po, alas dos ng madaling araw, pagka na naginip ako, nagano ako, babangon ako para pag-aralan lalo yung, lumawa. Actually, mayroon pong blessings ang nangyari sa akin nang minsan nang nade-develop po yung Pertua. Ako po ay nangangailangan ng isang materials, isang ingredient na gusto kong magkaroon ng characteristic na maging semi-permanent sa bakal itong aking produkto. So, ngayon, bago po ako matulog, nagdasal ako. So ngayon, nung mga bandang alas dos ng madaling araw, naginip ako, sabi ni Lord, magpunta lang ako sa Malabon. No? So ngayon, kinabukas ng mga bandang naligo na ako ng maaga, at alas 9, nasa Malabon na ako, naglalakad ako ng walang direksyon. Wala na po binigay na address si Lord. Eh. So ngayon, mga bandang alas dos ng tanghali, medyo nagutom na ako. Nagpunta ako sa isang sari-sari store, no? So in sari habang umiinom ako ng yung pong sari-sari store kasi may bench na magkatapat, 'di ba, sa So nasa gitna ako ng dalawang mama, nag-uusap sila at pinag-uusapan nila yung hinahanap kong produkto. So tinanong ko kung saan yung nila, tinuro sa akin yung ayan diyan sa Brown the Gate niyan, pumasok ka diyan. Yan, hanapin mo si ganito. So ayun. So inanap ko yung yung manager nila. So tama-tama. Yan ang aming ganito. Yan ang karakteristik ng aming produkto na ito. So yun po. At pagbalik ko sa, lumili ako kagad ng isang balde. Then bumalik na ako doon sa opisina ako. At tinimpla ko na yun. Oh, perfect. Naging semi-permanent na mo yung ating produkto. So ang pinapakita ko po sa kanila talagang maliban sa sipag, at pinapakita ko rin sa kanilang spiritual every Sunday po, at nagsisimba kami, at talagang siyempre po yung ang pinakamagandang guidance sa mga anak, yung spiritual na iyan mo sa kanila na talagang may Diyos na dapat na tawagan mo para matulungan ka sa iyong buhay. So yan po.
0: Sir John, matanong ko lamang po, no? Kanina na banggit niyo po na semi-retired na po kayo and then 78 years old na po kayo, pero meron pa po ba kayo mga masasabing hamon sa pagsabay ng propesyon at responsibilidad sa pamilya, no? Kung hindi man po ngayon, during the previous years or decades po?
2: Yun nga po, yung mga na-commission kasi siyempre sa pag-develop ng produkto, kailangan mo rin ng hindi ka pwedeng ikaw lang. So kailangan makakuha ka ng mga taong katiwa-tiwala na hindi mag-aangad ng mas makasi, alam mo, sa pag-develop ng produkto. Misan, pag may nakuha kang may nakuha kang tao, misan talagang wala silang kumbis, akala mo, mapakaboy nila, pero bandang uli, magiging kalaban mo sila dahil may natutunan nila yung ano. So, marami po akong ganyan mga naging tauhan na ngayon po makalaban ko sila sa produk sa negosyo. So yun po yung mga challenge. Siyempre at the same time yung presyo ko, ang kalaban ko yung mga oil companies, kung bumili sila ng mga ingredient 3 million liters, ako bibili ko ingredient 50,000 liters. So iba po yung presyo nila sa presyo ko. Mm-hmm. Kaya kung minsan po yung may mga produkto kami, kung minsan yung kanilang selling price yung selling price nila cost ko pa lang. So kaya yun ang problema ko nga, kasi ang kalabang ko yung mga giants. Mm-hmm. Na talagang may budget sa ikang volume na materials. Siyempre iba yung presyo ng volume, iba yung presyo ng tingi. At the same time, may mga budget sila sa advertising. Yan po, yun ang magiging challenge po. At the same time, yung mga tao, yung pag-handle ng mga tao. Kasi po sa ngayon, meron na ako mga about more than 100 na tao sa aking planta at sa aking sales. So, medyo, siyempre, kailangan makibagay ka sa kanila na kailangan not everybody happy, ika nga. So at least sa mga tao ko naman po, talagang mga tumatagal, meron po mga 15 taon na, may mga 11 years na, may mga 10 taon na. So tumatagal po yung mga tao kasi nakikisama po sa mga tao ko na commission, nakikibagay ako sa on the level. Hindi po ako na parang aristokrata ng mag-manage ng negosyo. Kailangan po yung mga kaibigan mo, itong mga tao mo. Yun po.
1: Ay, Sir John, napaka-inspiring po nung mga sinabi po ninyo. And I guess lahat po kami gusto na ulit mag-strive hard para magaya po namin kayo, marating din po namin kahit papano yung narating po ninyo for 78 years, no?
2: Na journey. 78 na po.
0: 78
1: na si Sir. Pero yung 19-something, di ba po? Ilang years na din po yung Pertua. So, Sir...
2: 37 years na po. Existing.
1: Sir, bali dun sa 37 years po at sa pagiging 78 years old nyo din po ngayon na bilang ama, gusto ko lang po sanang humingi ng mensahe po ninyo para sa lahat, sa ama, sa mga anak. Ito ngayong Father's Day po na pinagdidiwang po natin. Ano po yung pwede nating i-share sa kanila?
2: Yun po, yung mga, siyempre, mga unang-una, yung mga anak, no? Kailangan, pinaka number one yung respeto sa magulang. Kasi maraming mga andyan na mga bata ngayon, talagang nung panahon namin, tingin pa lang ng tatay ko, nanginginig ka na, no? ngayon po, yung mga bata ngayon, tingin naman tatay, sasabihin pa ng anak, o ano? So, talagang iba po yung aming tradisyon ng panahon namin, talagang kami tagot sa magulang. So, yun po yung sinasuggest ko sa mga bata, respeto sa magulang, at maging masipag, at mag-strive ng mabuti. Kasi po, yung mga ano ngayon, mga gadget ngayon, yung mga bata, halos about 75% ng time nila nasa gadget, ano? So, yun po yung yung mga gadget na yan, sabihin natin na nakakasagabal po sa tagumpay yan. No? May makakatulong din, kaya lang kailangan i-regulate mo yung pag-gadget mo. No? At the same time, siyempre, yung maliban sa respeto sa magulang, yung talagang iano mo yung spiritual mo rin, mag-ano ka na, maging ano ko sa Diyos, magsimba ka, maging matalungin ka sa kapwa. At the same time, number one yung humility, yung pagpapakumbaba na loob. Na, kasi kung minsan, pag masyado kang agresibo, masyado kang ayaw mong patalo, diyan po nagkakagulo yung bayan natin kasi nga wala na siya lugar, pagpipilitan pa. So, yan po ang natin. Ngayon po, meron po akong gustong i-device na makakatulong sa bayan natin. Alam nyo, noong 2002, i-implement po yung Clean Air Act Law. So ngayon, prior mga 2000 po, member ako ng multi-sectoral committee ng Clean Air Act Law sa Senate. Eh ngayon po, meron po akong sinabi sa dinibay sa Senate na kasi po ang mga kasama ko sa grupo, na presidente ng mga car companies at presidente ng mga oil companies, Petron, Shell, Caltex, Shell, so. Ngayon po, at the same time, ngayon, dinibalas ko po yung kasi yung problema dun sa isa substitute nila dun sa lead. Kasi yung Clean Air Act Law, dapat let us get rid of lead because lead is, ika nga, itinatang carcinogenic, ano po. So ngayon, pero yung lead po, very essential po sa gasolina yan, no? Kasi o, yung lead kasi, ang function niya, anti-knock. So without lead, sasabog po yung makina. Kasi kung minsan, doon sa piston mo, lima, imagine nyo, yung butas ng piston, kung minsan, nasa 10% pa lang ang travel ng piston, sasabog na yung makina, ay, sasabog na yung fuel, kung walang anti-knock. So yung anti-knock po yung tawag din, octane rating, para at least, alam mo, yung octane 100, yung puputok po yung piston doon sa tamang-tama sa dulo niya, natatakbo niya, no? Ang tawag po sa mechanical engineer, yung top dead center ang tawag, no? Pero kung ano po, so napaka-importante po nitong lead sa oil. So, kailangan, alisin mo siya, may i-replace mo siya kasi may function siya. Hindi naman siya dumi, no? May function po talaga. So, ngayon, dahil yung ano niya, i-replace po siya ng MTBE, methyl tert-butyl ether. Ang problema po, yung methyl tert-butyl ether, yun ang ginagamit sa Amerika. Kaya sa Amerika, merong tinatawag na catalytic converter yung mga sasakyan, no? Bago lumabas sa tambuso, idadaan muna doon sa catalytic converter. So, i-neutralize ng catalytic converter yung mga toxin, yung mga etc. No? Ngayon po, ito pong MTBE nito, problema dito, gas siya. So, paglabas sa tambucho, wala kang catalytic converter, maging airborne siya. Pero alam po ba ninyo na itong MTBE ay carcinogenic din, no? At the same time po, it affects central nervous system. I-deplete po niya, i-depress niya yung utak natin. So, kaya pag, dito sa panahon ngayon, kaya po nagkakaroon ng maraming bobotante sa dito sa ating bansa kasi nagde-deplete po yung utak kasi naka-expose sa MTBE. So, yun pong ang kagandahan ng lead kasi. Dahil ang lead po, mabigat, no? Halimbawa, yung sabihin natin, yung isang dakot na lead, nasa mga 5 kilo na yun, isang dakot pa lang, no? So, mabigat siya. Mabigat ang density. So pagka lumabas sa tambucho siya, laglag ka agad sa lupa. Hindi ka mukha nitong MTBE, lilipad, sasama sa atmosphere. So yun, nun pula, so nakakana, at the same time, nakakasama siya sa ating internal organ. At the same time, carcinogenic din, nakaka-cancer. Tingnan po ninyo sa Google, i-Google nyo, that ano yung i-google niyo yung side effect of health hazard of MTBE. Google niyo, sasabihin noon ng itong produkto na ito, nakakasira ng utak, nakakasira ng central nervous system, nakakasira ng internal organs, at the same time carcinogenic din. So useless po yung Clean Air Act Law. Kaya kailangan siguro sa ngayon ang ating Department of Environment, Department of Energy, i-review ang Senate, Congress, i-review nila ito. itong problema ito na ipinalit nila sa LED na mas worse sa LED kasi ang kaya sa worse sa LED nakakabulag pa siya. So yan po yung natin na issue na dapat na natingnan kagad ng ating Congress ano po yung tungkol sa LED at saka sa MTBE na representation. What's worse pala? Hindi walang cleaner aklo. Useless yun. Dirty aklo yun. Hindi sa cleaner aklo. Yan po.
0: Siguro may mga nakakarinig sa atin ngayon. Regarding sa inyong panawagan, dahil tayo ay government station, baka yung ating mga mababatas, maging yung ating mga iba pang government officials ay maaaring naririnig po ang inyong panawagan regarding po no, dun sa impact po nitong NTBE na ito. With that po, maraming salamat po, Sir John, sa pagsama niyo po dito sa programang Warm Heart. Alam naman po natin, lagi naman natin itong sinasabi na Sunday is a family day at ngayon ay Father's Day. Syempre, binigyan niyo pa rin po kami ng oras upang ibahagi po ang inyong mahalagang insights. Hindi lamang po bilang isang ama, kundi bilang isang scientist na rin po. Maraming salamat po sa ulitin po at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya.
2: Maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa akin ng pagkakataon na maging guest ninyo dito sa inyong programa. Maraming salamat po.
0: Maraming
2: God
0: salamat.
2: Bless po.
1: Thank you. God bless po. At ating pong nakasama si Ginoong John Simon, isang ama at scientist na siya ring inventor at owner ng Pertwa para sa ating Father's Day special dito sa Warm Heart.
0: Magbabalik ang ating palatuntunan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
4: Warm Heart.
5: Warm Heart.
4: Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
6: Alamin ang ilang mga self-help tips.
4: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
5: Warm Heart.
1: At nagbabalik ang ating programang Warm Heart dito lamang sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kasamang Steph, ano naman ang ating pag-uusapan sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan?
0: Ayun, so nagpapatuloy pa rin ang ating Father's Day special dahil isa sa mga tatalakayin natin sa second part ng ating programa, itong tinatawag na paternal depression. Pero bukod dito, no, medyo sumegway tayo kasi patuloy pa rin natin pinag-aaralan dito sa Warm Heart yung mga tinatawag na personality disorders. At para sa edisyong ito, ang ating itatampok ay yung tinatawag na borderline personality disorder. No, ano nga ba ito? Ano ba impact nito sa ating mga mahal sa buhay? No, kasi syempre, nakikisalamuha tayo. No, we're very sabi nga nila, social beings ang mga tao. So, dahil sa mga ganitong klase ng personality disorder, ano kaya no ang kahinatnan ng ating mga social relationships no? Kaya naman para ito ay ating talakayin no bukod dito sa tinatawag na paternal depression ay ating makakasama naman ang isang registered guidance counselor at psychologist mula sa In Touch Community Services, walang iba kundi si Ginoong Jose Joey Alejo.
1: Sir Joey, happy Father's Day po and welcome po sa Warm Heart.
7: Happy Father's Day also sa inyong lahat at sa lahat ng mga tagapakinig at sa inyong dalawa, Rizel and Steph.
0: Maraming maraming salamat po, Sir Joey, for joining us dito sa programa. Hindi na po kami magpapatumpik-tumpik na, diretso na tayo sa ating unang question. Sir okay. Joey, paano niyo po mailalarawan itong tinatawag na paternal depression? Kasi parang hindi ito masyadong lumalaganap, no, na konsepto dito sa Pilipinas. At paano ito, no, naiiba doon naman sa stresses na kinakaharap ng mga ina?
7: Okay. Yung sinasabi nating paternal depression, no, medyo parang ano yun, generic. No? Though specifically, it would pertain to paternal postpartum depression. Okay, paternal perinatal depression. Mm-mm. Na may katumbas din sa mga ina. No? Kasi yung postpartum, ano yung inang both, no, nararamdaman nyo ng ama at ng ina, no, kaya lang may kakaibahan, no, kung ano yung nararamdaman nila. At yung paternal postpartum depression disorder, nagiging disorder yan kasi nga ang katumbas niyan sa aming manual of disorders, no, yung DSM-5 ay nagiging major depression siya. No? Nagresulta siya para maging major depression. At the same time, itong paternal postpartum depression disorder ay napakakaraniwan. Ibig sabihin, nangyayari yan anytime at kahit kanino para sa mga bagong nagiging ama. No? O new fathers. No? Kaya lang, ito rin ang pinakakaraniwang nakakaligtaan. No? Most common and most commonly disregarded. No? Kahit ang ibang mga mental health practitioners nagugulat, ah, meron palang ganon. No? Kasi kumbaga, oh, tatay yan, so kailangan ganon yan, no? Mga maraming dapat na gawin. No? Pero hindi nila naalaman kung ano yung nangyayari. No? Sabi nga ni Sir John, no, on the molecular level. Molecular, even yung kaloob-looban. No? Na hindi mo maramdaman at sila lang nakakaramdam. At kalimitan sa mga lalaki, it's nature niya nila, no? Nature namin, na maging tahimik, no? At itago hanggat kaya. No? In a general wider perspective, ganun din ang Pinoy, no, na matiisin, no, that's a cultural value, no, na for some, no, we don't know anymore na kasi nga with the complexity ng buhay, with the digitalization and all, maraming influensya na nagiging komplikado ito, no, nagle-level up na hindi natin alam kung saan pupunta, saan tutungo.
8: Sir Joey, gusto ko lang po sanang tanungin. May mga karaniwan po bang mga palatandaan, sintomas na kami pong mga anak or mga partner po o mga kasama sa bahay, yung palatandaan na nagkakaroon na po ng postpartum paternal depression o disorder po yung isang tatay?
7: Okay. So, ang kalimitan dyan, na yung para rin doon sa postpartum ng mga nanay, no? Doon sa kanila persistent, no, patuloy yung damdami ng kalungkutan. Para bang parating malungkot or tahimik, no, yun ang nagsimula, no, na gusto mapag-isa, no, at the same time nahirapan sila mag-concentrate, no, sabi may sinabi, oh papa, ganito yung nakalimutan na, no, so parang na-disrupt na yung concentration niya, yung flow ng attention niya, no, at the same time madali siya mapagod, no? Parang konting ano lang, no? Pero nag-isip lang siya, no? Pero yung pag-isip na yon, parang hinigop na lahat yung buong energy niya doon, no? At kalimitan, manimit siya mainis. No? O mataas yung level ng irritability niya, no? Irritable siya na hindi mo alam kung anong dahilan, no? Pero at the same time, yon ay tumutukoy doon sa kanyang anxiety, no? Pagkabalisa. No? Kasi mayroong futuristic, something futuristic that will happen. which is yun yung panganganak ng kanyang may bahay o partner, no? Kaya ang irritability na yun nag-result sa anger o galit, no? Na nagbubunga ng pag-aaway ng mag-asawa o ng mag-partner, no? At the same time, nadadagdagan yung oras niya sa trabaho, no? Kasi minsan hindi niya nagagawa o nadidelay, no? At the same time, nadadagdagan din yung oras niya sa computer or gadget, no? Kasi nga, yun ang in ngayon, no? So, hindi siya papauli, lalo na yung mga batang ama, no? At lastly, nadadagdagan yung paggamit ng mga substances, no? Like alcohol, or at times, even drugs. No? So, yun ang mga palatandaan na kailangang makita natin, no? At maging mapagmatsyag tayo, no?
0: Sir Joey, matanong ko lamang po, no? Meron po bang mga matatawag na risk factors behind paternal postpartum depression?
7: Okay. So ang risk factors diyan is for example sa kanilang hereditary, no, biological, no? Kung sa family nila ay tumatakbo na mayroon ding may history ng ganon, no? Yung first degree or let's say yung magulang or sibling or kapatid ay mayroon ding ganong condition, no? So most likely magkakaroon din siyang ganong condition, no? At kung magkagayon man, so mahihila o madadama yung relasyon niya, no, sa kanyang asawa o may bahay, no? At kung may anak man, so mababawasan yung bonding, no, yung bonding time.
8: Okay po. Sir, paano po makakatulong ang pamilya o ang komunidad para po sa mga nakakaranas ng ganitong depression po?
7: Una-una, kailangan makausap, no, yung taong involved, no, na makumbinsi siya na kailangan niya ng tulong. No? Ng help, no? Importante na magsisimula yung help sa sarili, no? At makumbinsi siya na kailangan niya nga, no, ng tulong, no? And then kailangan makausap din yung mga taong nasa paligid niya. Kalimitan kasi yung mga taong nasa paligid 'yon ang nagde-deny, no, na ah, wala yan, no, ganun lang yan, no, natural niya yan, no. So it involves a family system, no, kasi kung ano yung nangyayari sa isa, apektado lahat.
8: Apa.
0: Ito kaya, na po. Sige pa.
7: Yes.
0: Go ahead po, Sir Joey.
7: Okay. Kaya it's not just a work on the person but also on the family as well.
0: Ito naman po, no, moving forward po to another topic kasi nabanggit natin na patuloy para natin pinag-aaralan dito sa Warm Heart itong mga tinatawag na personality disorder. At for today ay nandito tayo sa tinatawag na borderline personality disorder. So, Sir Joey, ano po ba yung mga pangunahing katangian at sintomas nitong tinatawag po na BPD?
7: Okay. Itong borderline, no, so nung hinanapan ko siya nakatumbas na Tagalog, ay napakalalim, no, diferensyang alanganing pagkatao, no? So kumbaga alanganin, no, kasi nga borderline, eh, alanganing ito o iyon, no? Kaya naglalaro siya, very ambivalent, no, either black or white, no? Kaya nga ang mga symptoms nito sa natanong niyo is yung masyadong intense, no? Intense yung kanya mga reaksyon, no? Na kausap mo lang, eh, sumisigaw na. No? And then, at the same time, mabilis magbago yung kanyang emosyon, no? Na kanina lang, ang saya-saya, tapos biglang, no? Biglang magalit na, no? And then, nahihirapan siyang mapanatili yung relasyon niya sa tao, no? Lalo na sa taong kasama niya, yung mga significant others niya, no? O may bahay niya, no? And then ang pakiramdam niya, nawawala na ng saysay yung kanyang buhay, no? It becomes meaningless, no? Or empty, no? na kahit ano sabihin mo, ah, wala eh. Kaya makita mo pang labas na walang kabuhay-buhay. No? Parang very poker face siya. No? Kahit pasayahin mo, ano, so wala. No? Walang nangyayari. No?
8: Sir Joey, bilang psychologist po, paano nyo po ginagawa yung diagnosis or mga test po para malaman natin na itong isang taong to is nasa...
7: Yes.
8: Go ahead po.
7: Paano? Paano ulit? Sorry, hindi ko lang gets yung last
8: paano
7: line.
8: Po natin nadada... Bilang psychologist po, paano nyo po nadadiagnose ang isang tao na meron po siyang borderline personality disorder?
7: Okay. So, of course, may

0: parati mong ginagalaw, no? So parati siya na deserve, no? Hindi siya stable, no? Nagiging unstable yung kanyang emotion. At every time parati siyang nasa survival mode. No? Na hindi mapakali, no? Balisa rin, no? May anxiety, depression at kung ano-ano pa, no? So yun history taking, record taking, no? At the same time, isa pa is nag-engage na siya sa self-harm. No? So, yung makita mo minsan, yung mga tatu-tatu, no? Masakit yun, di ba?
1: Opo.
0: O kaya yung kuko, no? Putput na putput na, talagang sagad na, pero pinuputol pa rin, no? So, hindi lang bipolar yun, no? Meron pa rin may co-occurring pa yon, no? May comorbidity pa yon, no? Na yung self-harm na kakambal lang nun, no? Pero natural lang na mayroong self-harm yun. Pag nag-self-harm na, oops, teka muna. No? At the same time, hindi siya masaya, no? Kailangan parang may self-centered ano rin siya, no? Na quest sa sarili niya.
1: Ayun, and
0: ayun,
1: bago natin
0: answer
1: pagpatuloy.
0: Your question?
1: Nasagot yes. Naman po. Ah,
2: yes po. Nasagot naman po.
1: Po. Pero bago natin
0: okay.
1: na ipagpatuloy.
0: Thank you
1: rin po, Sir Joey. Pero bago po natin ipagpatuloy no, yung ating diskusyon, no, kasi nabanggit natin yung self-harm, trigger warning lamang po para dun sa mga maaari na nakikinig sa atin ngayon na medyo mabigat, medyo na-trigger dun no, sa salitang self-harm. So, ipractice po natin no, yung self-care after ng ating discussion para kahit papano ay gumaan ang inyong pakiramdam pagkatapos po ng ating talakayan. Ito naman po Sir Joey, kasi napag-usapan na natin yung kung paano i-diagnose no itong mga taong posibleng may borderline personality disorder. Ito naman po no, ano po kaya yung mga posibleng pinagmulan ng ganitong kondisyon ng isang individual?
0: Okay, number one is biological or genetics, no? Na maaaring nakasalalay doon sa genes niya, no? O may history, no? Yung exposure niya, as I said kanina, yung trauma, no? During childhood, no? Na talagang abandoned na siya. No? Hindi siya nakatikim, no? Ng anumang care or yung kanyang first caregiver, no? Na masyadong may abuse, no? Na napaloob, na na-experience niya. No? And then going back to the biological, no? So it runs in the first degree, yung parents or siblings, no? Yung may history sila noon. No? And then yung exposure niya, kung ano naman yung environment niya. No? Kung saan naman siya napunta. Kung, or even the family itself or the community itself, no? Na talagang nare-reinforce, no? Na siya ay na-abandon na, no? Kaya in any aspect hindi siya secured, parati siyang threatened. No? At ang ano niya, ang focus niya is towards him or herself, no? Kaya nga nag-resort sa self-harm.
2: No? Okay po. Sir Joey, ano po yung mga karaniwang hamon na kinakaharap ng isang taong may borderline personality disorder?
0: Ang karamihan hamon is that yung nane-neglect na di siya na-validate, no? Parati siyang invalidated. Ah, mali ka, no? Ganito yun. No? Hindi ka maling ginagawa mo. No? So, hindi siya nakakatikim ng validation. No? Na for once, no, maging tama naman yung ginagawa ko or maging aya-aya yung aking contribution sa society. No? So, kaya ang naging resulta sa, again, sa abandonment. Na kung paano niya i-handle yung ganong emosyon. No? Kasi kumbaga nasanay na siya. No? Day in, day out, parating ganun na lang yung timpla o yung temperature niya. No? At napapahabaan niya ito, no? Hindi nag-stop, walang interruption. No? So ang hamon doon is that makagawa siya or

0: kaya makagawa siya ng mga bagay na interesting para sa kanya. No? At mabawasan yung kanyang expectation sa kanyang relasyon. No? Kasi pag kalimitan, pag may relationship tayo, para tayo expect, kailangan ganito, ganito, ganito. So, kailangan mabawasan yun. No? At yun ay isang challenge, no? Na kailangan yung mataas na level, no? Ang taas ng ating kamalayan o yung awareness natin. No? Na, nasaan na ba ako? Ano na ba yung binibuild up ko sa aking relationship sa taong ito?
1: Ito naman po, Sir Joey, no? Siguro curious sa mga tao, no? Kung ito bang, kasi last time, nabanggit sa amin, no? Last week, nung pinag-usapan namin yung narcissistic personality disorder, ay binanggit sa amin, hindi siya curable talaga, pero manageable. Ganito rin po ba ang sa case ng borderline personality disorder? At ano po ang mga epektibong paraan ng paggamot o therapy para sa mga taong merong ganitong klaseng kondisyon?
0: Ayon naman sa aking mga nabasa, sa mga research, studies, no, may hope naman, no? May hope naman dito sa borderline, no? At ang kalimitan na ginagamit or therapy, no? Ang famous therapy na ginagamit dito is yung dialectic, no? Behavior therapy or DBT, no? And the big name dito is the Dr. Marsha Linehan, no? Siya yung nagsimula nito, no, na sa kanya mismo na discover niya, no, na mayroon din siyang gano'n, na kaya kumbaga nag-self ano siya, no, nag-study siya and talagang hanggang sa parang si Sir Chan, no, na talagang pinag-aralan niya ng gusto yung condition na yon, no, kasi napansin niya parang kakaiba itong condition na to, no. Kasi ito nga diretso sa moods, no, sa kalooban ng tao, no, at yung moods na yon talagang permanent na, no, unlike yung regular moods na pag ginalit mo, syempre magagalit, di matutuwa, no, pero siya kahit di mo ginagalit, galit, no. So yung DBT, no, of course meron ding some medication, no, with the psychiatrist, no, maganda yung combined, no? Pero DBT works actively.
1: Okay.
0: And a hopeful path, no? Towards healing BPD.
2: Sir Joey, siguro panghuling katanungan ko na lamang po ito. Paano po makakatulong ang komunidad, ang pamilya, mga katrabaho din po at mga kaibigan sa isang taong merong ganitong kondisyon po?
0: Okay, una-una ang usual na reaction ng mga tao is that leave them alone, no? So parang it's a push and pull, no? Na path, no? Yet constant ano communication, no, but a healthy one, no? Healthy communication, healthy connection, no, with the person, no? And then, kung una-una kasi, ang pinaka-opening na kailangan makreate dyan is yung mindfulness, no? Na kailangan may kamalayan siya, ano yung ginagawa niya, ano yung nangyayari sa kanya, no? Kung ang mga nasa paligid niya, ang papansinin sa kanya is something progressive or positive, no? Uy, maganda yun, ay, mga little wins, little successes, no? So, mga little things. No? Hindi ka agad milestone. Oy, ganito gawin mo, ha? Kailangan ganito ka na. Walang ganon. No? Kasi kumbaga, how many years naipon yan, no? At the same time, lumalabas yan during early adulthood. Ang bata pa lang, hindi yan makapansin. So, na-establish yan on early adulthood.
1: Okay. Siguro maraming salamat po, Sir Joey, sa pagsama niyo po, no, dito sa aming programang Warm Heart. Of course, again, Happy Father's Day po sa inyo. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Okay, thank you very much. God bless din sa inyong dalawa. Okay, bye-bye.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama si Ginoong Jose Joey Alejo, isang registered guidance counselor at psychologist mula po sa In Touch Community Services. At ka-Warm Heart Drizel, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa edisyon ng Warm Heart sa araw na ito.
2: Maraming salamat sa mga kaagapay natin sa studio, sina Leo Magpayo, Susan Ison at Justine Osias. Salamat din syempre sa mga naging resource person natin na sa araw na ito na sina Sir John Simon at Sir Joey Alejo.
1: At ang bago, no, maidadagdag lang tayo dahil meron tayong bagong makakasama sa ating team sa studio. Ayan, si John Paul. Ayan, sa mga susunod na linggo ay siya na ang ating makakasama sa ating for Warcast, no? Pero syempre, salamat pa din. Ayan, shout out na natin agad kahit hindi pa naman talaga ang kanyang huling linggo.
2: Yes. No?
1: Maraming salamat kay Justin Osias. Mapaglaanan nga natin siya, no?
2: Yes.
1: Ng, sa Attitude of Gratitude. Yes. Sa isa sa mga probably next week.
2: Yes.
1: Next episode. Humanda ka na, Justine. Ayun, yun lamang. At dito na nagtatapos ang ating palatuntunan. Sa araw na ito, kami pa rin po ang inyong mga ka-warm heart, inyong mga lingkod, Steph Vicente at
2: Drizel Nanyong.
1: At ito ang Warm Heart.

0: Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service Online. Serving the Filipino and the global community with unfading commitment. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
1: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ang komisyon ng Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayang patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air. Ang programang Bridges on Air ay isa pong collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Kami po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang.
2: At Aris Gutierrez po.
1: At syempre, sa edisyon ito ng ating programa, tayo po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live, gayon din sa ating YouTube channel, and of course, sa iba't ibang panig ng mundo, napapakinggan din po tayo sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast. Yan ay gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. At tuwang pa rin natin, of course, ang mga katuwang natin sa production side. Ano po? Sila Stephanie Vicente, and of course, sa master control, si Milo Janel at Susan Aison. Ganyan na rin sina Hero at si JP. Ayan, okay? And of course, binabati po natin lahat ng mga taga-Commission on Filipinos Overseas, lalo-lalo na sa pagdaraos ng 2026 Filipino Diaspora Summit 2026 sa Marriott Hotel. At good morning at magandang araw sa iyo, Ares.
2: Magandang araw po, Sir Ray, at sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas World Service.
1: And speaking of the 2026 Filipino Diaspora Summit, mukhang sinubaybayan ko yung servisyong CFO sa bagong Pilipinas. Ang dami niyong mga naging panauhin doon sa programang yun.
2: Oo, kasi nasabay kasi yung pag-oorganisa ng summit sa 46th anniversary ng CFO. So madaming nagulat na 46 years na pala ang
1: okay.
2: CFO.
1: Oh, 46 years na tapos nagulat sila dahil parang ngayon pa lang talaga umaalingaw-ngaw ang pangalang CFO, di ba? Dito sa pamumuno ni Secretary Clink Ang. And of course, para bigyan tayo ng konti pang detalye tungkol dun sa summit na yan, nasa linya naman natin ng komunikasyon si Attorney JK. Sige, go ahead. Ikaw na mag-introduce kay Attorney JK, Sir Ares.
2: Ang atin pong panauhin ngayong araw na makakasama natin para pag-usapan ang mga naging kasaysayan ng CFO at yung mga naging mga pangyayari doon sa Diaspora Summit. Si Attorney Giancarlo Magracia, siya po ang Head Executive Assistant at isa sa mga punong abala noong Filipino Diaspora Summit.
1: JK, Attorney JK, go ahead. Good morning.
3: Yeah. Magandang umaga po, Sir Ares, at syempre kay Sir Ray Sampang. Magandang umaga po. At sa mga nanonood at nakikinig po sa ating programa, magandang umaga o hapon o gabi sa mga pani kayo ng mundo po.
1: Okay. So napag-uusapan po namin, Attorney JK, yung summit na ginawa ng Commission on Filipinos Overseas. Kalinsabay pala yan ng 46th. Anniversary, founding anniversary ng CFO, Attorney JK.
3: Yes, opo. Siguro, konting historical background lang po. No? Yung pag-establish po ng Commission on Filipinos Overseas, by virtue of Batas Pambansa 79, nangyari po noong June 16, 1980. So, mula noong panahon na yun po, bilangin natin, madali naman yung mat kasi 1980, so 46 years na po ang ano ang ating komisyon. At ngayon nga po, sa pamumuno po ng ating butihing kalihim, Secretary Dante Clink ang the second, minabuti niya na kagaya rin na nangyari noong nakaraang taon, noong ating 45th anniversary, na hindi lang simpleng pagdaraos lang na kakain lang kami, yung opisina, ganong selebrasyon lang. Minabuti niya na gawin na magkaroon ng summit, Filipino Diaspora Summit, sa araw ng ano ng aming anibersaryo. Sa katunayan po, matagal na po itong huling nadaos. Dati na po meron pang 11 years ago yung huling diaspora summit sa pamumuno po ng dating kalihim si ano po si Mama Meli Nicolas. So ngayon naman po binalik po ni Secretary Clink to, at syempre may mga pinasok din siya ng mga bagong mga dagdag dahil mamaya po pag-uusapan din natin na yung celebration po namin hindi lang tumigil sa summit nitong 16. Nung kinabukasan, may ginawa pa rin po kami mga activities po. So ayun po yung mga ano yung parang background ng po nung ano naganap po na sa.
2: Pero Attorney Carlo, yung pagkakatatag ng CFO. Ito yung panahon na kung 1980 yan, no. Ito yung panahon na maraming umaalis.
1: Yes, o nagma-migrate.
2: OCWs pa ang tawag noon eh.
1: Hindi OFW, OCW pa.
2: OCW pa yun noon eh. Ito yung panahon na maraming umaalis pupunta ng Saudi Arabia. Karamihan yata Saudi Arabia eh. Pero hindi masyadong nababalita noon niya. Meron palang CFO. Kasi parang Department of Labor lang ang on top dati sa ganyan eh.
3: Opo. Alam mo ano, Sir Harris, talagang ano, sinusubok mo ang ano ko, ang historical ano sa commission natin, ha. Pero hindi kita ipapahiya, sir. Tama po yung sinabi ninyo. Nung simula po 'yan, Presidential Decree number 442 kasama po sa Labor Code po. Noong 1974 po siya na-enact. Tama, binanggit ninyo. Nagkakasubukan tayo ng edad dito. Po ang tawag sa kanya. Na naging parang ano predecessor po ng ating POEA. Na eventually, syempre, ay magiging ano na DMW na po. Ngayon, ano, kasama yun doon sa evolution na yan eh. Doon pa lang, sa tingin ko, doon pa lang, although hindi naisibatas na maging isang department proper ang Commission ng Filipinos Overseas at that time, nakikita na yung pinakaiba talaga nung sinasabi ni Sir Ray Sampang na OCW, na tinasabi natin na Overseas Contract Workers at that time, OCW. Contract yung sinyan eh, bago naging OFW, diba? So ngayon, dahil nga sa nakikita yung may diferensya pa rin talaga eh. Iba pa rin talaga yung ano yung long-term migrant ka na ngayon tinatawag na namin na ano na non-resident Filipinos po ngayon, NRFs. Kung ikukumpara naman sa ating mas less permanent na OCW at the time, overseas contract workers, na noong mga panahon na yon hindi naman ganun kahaba po ang mga kontrata rin na pinipigay. Siyempre, may mga iba't ibang mga pangangailangan yung mga yan, mga nag-asawa ng mga dayuhan, mga may mga permanent residency na, mga anak ng mga dating mga Pinoy na naging ano na, naging foreigner na. Mga kagaya ng example yung lolo ko ano yun eh, World War II veteran yan. So eventually nag-elect siya ng ano niya ng kanyang ano American citizenship. Tas,
1: okay.
3: Ayun, yung mga anak niyan magpo-fall din sa mga ganung mga gray areas, sir eh.
1: Okay.
3: Kaya yan yung naging ano niyan, yung pag-grow niyan. Yun nga lang, hindi lang talaga nagkaroon ng ano ng batas na maging isang departamento po ang commission po natin. Kung babalikan natin, sir, kahit nga yung ano yung ating mga overseas Filipino workers eh, yung batas na para magkaroon ng departamento na nakikater purely sa kanila, nito na lang din nangyari eh. So siguro may pagka-chance din ng komisyon natin balang araw na makita din to, 10.8 million strong po ang ating overseas Filipinos. Kasama na diyan syempre yung ano, yung permanent at hindi permanent po. So meron din talagang niche at pangangailangan na dumating yung araw magkaroon pa ng mas malaking ahensya na mangangalaga sa kapakanan nila ng ating mga non-resident Filipinos.
1: So, pwedeng mangyari in the near future or in the future, imbes na Commission on Filipinos Overseas, Department of Filipinos Overseas, no? Parang ganun.
2: Pwedeng ganun.
1: Diba?
3: Pwede pong ganun, opo.
1: So, correct me if I'm wrong, Tony JK, yung ama ni Secretary Clink Ang, siya ba ang unang-unang commissioner o naging head ng CFO since na established siya no 1980?
3: Ano po, Sir Ray, hindi po. Ang ama po ni Secretary Dante Clink Ang II o si Secretary Dante Arevalo Ang, DAA kung tawagin po, siya po ang kauna-unahang kalihim. Sa visa
2: Secretary
3: po ng ano
2: din.
3: Ng secretary, may dati na po kasing namuno sa commission po natin, Commission ng Filipinos Overseas. Pero at the time po kasi mas na-connecta siya sa may time po kasi na under po siya ng ano ng Department of Foreign Affairs. Parang ang nangyari diyan eh parang ano executive director na under secretary level at the time. Tama po kayo sa isang banda na si Secretary Dante Arevalo Ang DAA ay ang unang kalihim. Naman po itong executive order na create po ng panahon po ni President Gloria Macapagal Arroyo. Yun po yung nagtalaga na ang komisyon natin ay maging under ng Office of the President na at under ng Office of the President, meron siyang chairperson na ang kanyang rango ay isang cabinet rank level na official. Designated as secretary din. So yun. Secretary level po yung ano, yung magiging ano nun, yung uupong chairperson ng commission po natin. Yun po ang kaunahan na yun ay si Kalihim o Secretary Dante Arevalo Ang.
2: At yun nga yung ano, yung napakalaking kontribusyon ni Secretary Dante Arevalo Ang, yung nagkaroon ng testing center ng NCLEX sa Pilipinas. Kasi nung araw, ang testing ay ginagawa sa Guam or sa Hong Kong. So, pumupunta
1: babiyahe
2: pa yung mga,
1: pa,
2: babiyahe pa yung mga nurses natin. Titira pa doon, mag-hotel, para mag-exam. Malaking gastos. So, nalakad ni Secretary DAA na magbukas na lang ng testing center dito
1: sa Pilipinas.
2: Sa Pilipinas. So, ang laking convenience yun para sa ating mga nurses.
1: At hanggang ngayon, pinapakinabangan yan.
2: Hanggang ngayon.
1: Okay. So, yeah, so, 46 years, no? Ang dumaan. So, ano ba ang mga significant achievements within that period of 46 years, Attorney JK, lalo na sa pamumuno ngayon, Secretary Clink Ang?
3: Ayun, opo. Siguro ano no tama po yung maganda po yung tanong niyo na yan na doon na lang ako magfo-focus dun sa current na lang po sa pamumuno po ni Secretary Dante Clink Ang II. Pero sa konteksto nga lang po ng nabanggit po ni Sir Ares, maraming nang magandang mga naging accomplishment din ng komisyon nung panahon na yon, kagaya ng yang sa yung pag ano na pagdaos po ng ano ng NCLEX na exam dito sa Pilipinas imbis na mag-abroad sila. During that time din syempre ano nilalayon din natin yung ano yung pagsisimula pa lang po ito ng ito yung parang magiging ama ng interagent ng AYAKAT. CFO din na nung una no sa panahon po ni Secretary DAA po eh yung sa pag ano po natin sa magiging eventually AYAKAT po. Ngayon po sa current na panahon unang-una talaga ano po siguro ano yung pinaka-general muna na accomplishment ng ating kalihim ngayon is yung pivot po talaga ng commission natin na lumabas na tayo dun sa ating mga frontline services lang. Mas gusto na natin na i-engage yung ating Filipino diaspora. Politically, economically, culturally, and marami pang iba't ibang mga aspeto. Hindi ko na mabilang kung gaano kadaming memorandum of understanding o kaya memorandum of agreement ang nagawa namin. Kapartner ang mga ano Filipino-American group, Filipino-European, Filipino-Australian group, marami pong mga grupo, iba't iba pong mga grupo po. At ini-engage po namin sila, hinihikayat po namin sila ng mga oportunidad para lalo pang makakonect sa ating inang bayan. Opportunity na makapagsimula ng negosyo dito.
1: Yes.
3: Opportunity na ano na ma-highlight yung kanilang mga magagandang mga nagawa sa mga bansa na kung saan sila naroroon para habang ambassador ng ating bansa din, parang pinapakita na ito mga Pinoy na magaling sa ganito, hindi lang puro kanta ang ginagawa niyan, mga leader din yan. Ngayon po, Sir Ray, hina-highlight po natin na maigi po yung mga Pinoy na o may dugong Pinoy na nahalal sa mga posisyon na matataas sa
1: yes.
3: abroad. Isa sa mga naging highlight ng ating Diaspora Summit nitong June 16 ay yung pagpunta po ni Senator Shelly Calvo ng Guam.
1: Mm-hmm.
3: Ano po yan? Incumbent na senador po yan. May pinuwi po siyang dugo.
1: Mm-hmm.
3: At isa sa mga naging bahagi ng ating panel. Marami pa po tayo hina-highlight ngayon ng mga naging pinuno o may inuupang mataas na katungkulan abroad na proud din sila sa dugo nilang Pilipino at pinapakita at ipinapasok din nila yung mga kaalaman o yung ugaling Pinoy sa kanilang kung paano sila magtrabaho. Kumbaga, napakamaganda nilang representante ng hindi lang ng trabaho o hindi ng pagiging Pinoy. Kung paano ba magtrabaho ang Pinoy, hindi naman dikit sa kaalaman natin, sir, na ang tingin sa mga Pinoy abroad talaga ay masipag. Resilient, 'di ba? Yung Pinoy, ano 'yan? Bigyan mo lang ng ano ng konting resources sa trabaho, kaya niya nang gawin. Yung ordinaryong draftsman nagiging architect. Hindi lisensyadong engineer, kaya mag-mechanical engineer. Ganyan ang mga Pinoy. Kaya talagang na-value yung mga ganong mga bagay doon. Ngayon, hindi lang tayo tumitigil sa mga gantong bagay. Pinapakita natin na pwede rin silang maging leaders. Pwede silang maging magiling na scientifico. Yan ang mga ginagawa ng ating kalihim ngayon. Hinahanap namin yan, ini-engage namin yan, hina-highlight namin yan. At syempre, napakalaking pasalamat namin sa Radyo Pilipinas World Service na nagiging katuwang namin para i-broadcast to. Ito mga kagalingan ng ating mga kababayan abroad through our program ngayon, Bridges on Air, tsaka yung isa pa nating programa na Servisyong CFO, makikita talaga doon na ang galing ng Pinoy. Ngayon, itong mga engagement na ginagawa natin na to, two ways yan. Siyempre, na-highlight natin siya. At the same time, inaano rin natin na paano pa ba sila makakapag-contribute dito, pabalik sa atin. Parang yan yung pinaka-main na driving point ng ating kalihim ngayon na i-reverse yung view na brain drain.
1: Yes.
3: Ngayon, brain gain.
1: Mm-hmm.
3: Hindi naman batid sa ating kalaman. Siyempre, mga yan, mga kaya kapatid
2: may
3: natin.
2: May nabanggit pa nga, attorney, na hindi lang daw brain gain. Brain circulation.
1: Oy!
3: Ayun.
1: Bago yun, ha?
2: Pero balikan ko lang yung binanggit mo na may mga emerging na Pilipinong political leaders, no, lalo na sa Amerika. Yung dating mayor ng Daly City sa California, ay
1: Pilipino?
2: Pilipino, pamangkin ni Vice President Gingona.
1: Ha? Ganun?
2: Si Mike Gingona.
1: Mm-hmm.
2: Hopefully nga, maimbitan rin natin
1: sana, sana,
2: dito
1: oo.
2: Sa CFO. Pero marami, yung kaibigan ko mismo, dating presidente ng St. Scholastica's College Student Council, ay naging mayor ng isang town sa Arizona.
1: Arizona, USA. Wow.
2: So marami sila. Hindi lang natin na-organisa. Pero emerging political force na rin ang Pilipino sa Amerika. Dumalaki ang puwersa.
1: Oh, hindi pa kasama dyan yung mga artists.
2: No? Yung mga artists, marami.
1: Yung mga, di ba, ilang beses na feature sa mga international news wires, yung mga naging main chef sa White House, di ba, na naging main chef ni Bill Clinton, ni George Bush, mga Pilipino, Pilipina. So, napakarami. Plus yung, of course, meron ding mga military officers sa U.S. Armed Forces na mga Pilipino, climbing up the ranks sila.
3: Nagtapos sa West Point.
1: Sa West Point, di ba, mga nagtapos. So, all of that nabibigyang attention ng CFO. Tama ba doon, Attorney JK?
3: Yes, opo. Yun po talaga yung pinaka-main na ano yun, na approach ng ating kalihim ngayon talaga is yung ano, yung pivot namin to ano, to diaspora engagement. Makita natin na may magagawa sila tapos ma-highlight natin. And the same time, syempre, nakikita nila na, oh, pwede pala rin kami makatulong, hindi lang to our remittances. Di ba? Hindi lang yung pinapadala namin yung pera, mayroon pa pala kami mga pwedeng gawin. Bukod yan, syempre, hindi rin naman natin, ano, makakalimutan, syempre, yung mga pinapasok nila na remittances. Yung engagement natin with yung mga philanthropic groups abroad. Yan. Kagaya nitong huli, ang dami nga nagme-message sa amin actually. Na sa inyo ba namin i-donate yung aming donation para doon sa mga nayanig na lindol sa Mindanao nitong nakaraan? Sabi namin, ay hindi po. Kami po yung hahanap ng kapartner nyo na organization doon. Iko-connecta namin kayo para makonduct ninyo yung ano, yung inyong medical mission o yung contributions nyo. Pero hindi na po kami hawak ng pera. Pero ano po, ang dami pa rin po nagme-message sa amin. Kasi may panahon po na nangyari din po talaga yon, lalo na nung tayo po na Haiyan. May mga ganyan sitwasyon eh. Pero syempre, dahil may mga restrictions po tayo sa batas, sa COA, nire-recto na namin yan sa mga mag-partner-partner na sila. Para at least mas better din at mas sure sila na yung organization na pagbibigyan talagang existing. Yes. Kami na yung gumagawa ng vetting process for them. Kunyari, kukonekta namin sila sa Rotary dun sa Mindanao. Tapos pag-aanoin natin sila, pag-uusapin namin, kasama kami as a third party sa usapan nila. Tapos doon na nila magagawa yung proyekto. Yun. Kamakailan lang actually, ano eh, kung hindi lang sumabay sa activities ng ating ano, ating anniversary episode ngayon, ang i-highlight sana natin ngayon yung naging proyekto namin kasama ang isa sa mga Papio awardee si
2: Dr. Barroso.
3: LV Barroso.
1: Oh, okay.
3: Nitong nakaraang mga linggo, dalawang sunod na linggo po 'yon, ang pangatlong linggo, sir, dito na sa opisina namin, nagkaroon ng ano ng tuberculosis screening.
1: Oh.
3: Ang ginawa, okay. Isa sa mga adikahin niya ni Dr. LV ano Barroso is yung ano, gusto niyang i-mitigate kasi yung epekto ng ano ng tuberculosis sa Pilipinas. Alam natin na ano common pa rin 'yan dito sa bansa natin. So tinuruan niya yung mga frontliners ng Ligao City at saka ng ano po ng Naga. Kung ano, kung paano yung ano yung may mga test na iko-conduct, eh, paano i-interpret yung test na yon. At the same time nag-provide din sila ng gamot.
1: Uy.
3: Ngayon, itong partnership na to, tripartite to kasi ka-partner din namin ang ano ang Naga City bilang isang palingbayan partner. Tapos Papio Award din namin yung nagko-conduct. Kinukonekta namin. So ngayon tatlong party sa pagtulong-tulungan sila, 'di ba? Nagagawa nila yung ano yung mga magandang mga proyekto sa tulong din ng ano ng opisina natin.
2: Yun nga yung nakakatuwa nung ano nung summit, Jerry. Yung di ba, ang nakikita natin madalas sa mga Filipino-American.
1: Yes.
2: Na-meet nila doon sa summit yung mga Filipino-Canadians,
1: wow,
2: yung mga Filipino-Germans, yung mga nasa Japan, yung mga nasa Qatar. Ito tayo, iba-iba tayo ng lugar. Nasag-uusap-usap na sila kung ano ba pwede natin gawin together.
1: Oh, wow, ang ganda.
2: May ganung dynamics nangyari doon behind the scenes.
1: So yun ang sabi natin looking forward kung ano yung mapoproduce ng summit na yun. Yung nakita-kita na yung mga Pilipino from different host countries. Like you said, may Pilipino group sa US, Canada, Germany, alimbawa, Middle East. Nag-usap-usap na sila doon pa lang.
2: Nakikita sila doon. Kasi nagkikita lang siguro sila virtually. Pero ito, talagang
1: personal.
2: Magkakatabi sila doon. Harap-harapan sila.
1: Doon pa lang, makakabuo na sila. Di ba?
2: Katuwan-tuwa si yung isang in-interview natin dito, si Mr. Acera.
1: Si Engineer Acera.
2: Ang tagal niya akong kinausap kasi tuwang-tuwa siya na na ang dami daw nating tinatanong sa kanya tungkol
1: Oh.
2: sa technology
1: Oh,
2: na.
1: nga, may pangako pa sa may pangako ko sa kanya kung sakaling makaka-attend ako ng
2: Oo.
1: summit, mas marami pa akong tanong.
2: Oo nga eh. Tuwa siya na may programang ganito na nakakapagpaliwanag sila kung ano yung pwedeng gawin ng silang mga medyo umasenso na doon sa
1: Yes.
2: ibang bansa. Paano nila ibabalik dito
1: Dito
2: sa
1: sa Pilipinas.
2: Pilipinas?
1: Oo. Pero matanong ko lang, Attorney Jackie and Ares. Meron ding akong isa sa mga naging striking sa akin ano, dito sa Bridges on Air, maging sa servisyo CFO. Yung programa ng CFO para sa mga kabataan, lalo na yung mga second or third generation na yung mga pinanganak na sa abroad na mga galing sa mga from Filipino parents. May programa rin kayong ganun.
2: Yung ULEAD yata.
1: Yung ULEAD, di ba?
2: ULEAD.
1: Active pa yun. Kasama rin ba sa na-feature sa summit yun, Attorney JK?
3: Ay, opo. Napakagandang tanong po ninyo yan, sir. Opo, nakasama po yun sa summit natin. Actually, ano, yan yung panghuling panel eh. Yung nangyari ng hapon sa pamumuno o pangunguna ni, ano, ni Clive Arguelles. Siya ang ano, moderator ng panel na yon. Isa sa mga bahagi ng ano ng panel na yon ay si Corina Dutlow. Galing siya ng ano ng Australia, Australian Filipino Community Service AFCS. Siya ang ano ang CEO ng grupo na yon. Siya ay isang participant ng aming ano ng ULEAD na program namin. Opo. So, yan naging bagay siya. Pinili nga yung ano yung video nung ano nung pagpunta nila yung mga pagpunta nila sa komunidad, sa
1: That's
3: mga
1: nice.
3: Museo. Tapos may ano din yun, may yung nag-aral din sila ng ano ng ating yung katutubo na pagsulat natin. So
2: baybayin.
3: Yan yung baybayin. Nag-ano rin sa sila ng ganun. Yan yung mga na-touch na ano na programa para sa youth. Actually, napaka-engaging nung ano nung discussion nung sa youth. Kasama rin dito ang ating ano ha, chairperson ng National Youth Commission, si Yusek Joseph Francisco Ortega. At napakagaling din ng ano niya ng naging discussion niya. Talagang ano eh, batid talaga niya na doon na talaga papunta. Sa dami nga naman talaga ng ano ng mga second or third generation na Filipinos abroad. Kailangan na rin niyang i-touch eh. In fact, nag-pledge nga kaagad siya doon sa panel ng ano, ng certain amount ng pera para sa isang proyekto
1: Uy.
3: Na may involved na ano ng mga ano mga children ano Filipino children from diaspora o yung mga second or third generation Filipinos. May binanggit siya eh. Binanggit niya pa yung amount na parang may ganung ilaan para sa proyektong ganun ang magiging tema. At
1: Uy.
3: Parang plano rin nila na mag-invite din ng mga para mga kabataan galing sa abroad pupunta sa Pilipinas na parang summit style din. Nakita niya eh, nakita niya yung ano eh, yung kagandahan. Doon lang niya binanggit 'yun eh. Nakita niya yung engagement eh. May mga pinakita kami mga videos din tungkol doon. Syempre, ang sa amin diyan, maaga pa lang mapakita na natin yung ano yung Filipino roots ng mga
2: connection.
3: Yan. Oo, kasi alam naman natin kung ano eh sa bahay syempre magulang nila itatrabaho. Hindi na nila matututukan yung aspeto na yun minsan eh.
1: Ito naman.
3: Minsan sa labas na talaga nakukuha yan. Eh syempre adjusting sila minsan ano kumbaga hindi rin nila ano yung identity nila, 'di ba? Parang hilaw na Amerikano. Hindi naman na nila naaalala yung pagka-Pinoy nila kasi minsan ano eh nag-migrate 2 years old, 3 years old. Minsan doon na pinanganak talaga.
1: Yes.
2: Actually may mga na-interview tayo dito noon na ang sinasabi nila eh parang there were several cases na yung mismong magulang pa na Pilipino ang nagdi-discourage sa kanila na mag-connect sa kanilang Filipino identity. Kaya sila na ang naghanap din na parang may tanong sila, marami silang tanong sa sarili nila na hinahanapan nila ng sagot. At yung ULEAD program ng CFO,
1: yun ang nag-isagot.
2: Isa sa mga nakatulong ng malaki para makuha nila yung gusto nilang makuha sa pansarili nilang buhay.
1: Okay. So sa summit, meron ng direksyon na kung paano papalalawakin itong ULED na to, Attorney Jackie Ares.
2: Parang nangyari ano eh yung summit. Parang na-validate na yung direction ng CFO ngayon. Ay tama. Kasi dati kasi ang parang ginagawa lang ng CFO, ministerial.
1: Parang yung, nagpa-process lang ng papel.
2: O yung mag-i-issue ng certificate,
1: magpapapito, seminar.
2: Pero ngayon kasi may active involvement, may mga programa. At yun yung inumpisahang gawin. At nung nagkita-kita ng summit, parang naging validation na maganda tong ginawa dito.
1: Tama.
2: Maganda yung ginawa ng ULED, maganda yung ginagawa ng Link Appeal.
1: Mm.
2: Pero Attorney JK, may isa akong na, meron na, medyo siyempre nakiki-sorry tayo sa mga usap-usapan doon. Pinag-uusapan doon yung Atikha na programa.
1: Atikha.
2: Yung retirement village na ginagawa dyan sa San Pablo, Laguna.
1: Uy, talaga. Ano yan? CFO-led endeavor ba yan?
2: Parang yung CFO nagfa-facilitate. Yung may isang grupo, baka alam ni Attorney JK yung pangalan ng grupo. Sila yung nag-spearhead. Na ang daming nga nagre-retire na ng mga Pilipino na nag-galing sa abroad. Pero pagdating daw dito, sige, nag-retire. Pero wala naman daw parang
1: community
2: or support system. So magpa-pilot sila nung retirement village.
1: Okay. For Filipino diaspora na gusto nang umuwi, mag-retire.
2: At yun na nga ang tawag yata, Atikha. Na ginagawa sa San Pablo.
1: Laguna.
2: So ano yung pinag-uusapan ng mga nandoon sa, kasi may kausap ko yung mga reporters doon sa isang mesa. Doon sa likod ko, pinag-uusapan nila yung Atikha.
1: Okay. So any follow-up on this doon sa Atikha, Attorney JK, kung meron?
3: Opo. Bali, itong sa Atikha, actually, namin yan eh. Meron din kaming existing na partnership with Atikha. Tapos yan isa yan sa mga nakailang kung matatandaan niyo lang nung mga nakaraang siguro 2 buwan na rin ang nakalipas, si Sir Manolo Manitibe nag-report sa inyo, nagbahagi siya ng balita, CFO correspondent natin, tungkol dun sa pagpunta nila sa Atikha. So yung Atikha, yun yung Overseas Workers and Communities Initiative Inc., isa siyang NGO. Ang opisina niya yung doon sa San Pablo City at doon din nila ini-endeavor na magkaroon ng retirement home. So ito matagal na rin nating partner to, si ang kanyang chairperson ay si Ma'am Estrella Dizon Anonuevo. So yan si Ma'am May Anonuevo. And I think kung hindi ako nagkakamali, bahagi din siya ng parang yung parang isang sector sa DMW, kasi may ganung sector yung para may mga iba't ibang sector na nagre-represent. Parang bahagi din siya ng ganun na nire-represent din niya. Ngayon ang proyekto na ini-endeavor na mangyari sana is parang model continuing care retirement community, CCRC.
1: Okay.
3: So yun yung magiging sana na may mangyaring ganun. At may parang advanced geriatric care din na magagandang nila sa mga nagre-retire. Siyempre, yung sa CFO, through yung balikbayan program natin, yung ating yung sa partnership natin with yung mga sa LGU, parang ito na naman po tayo, kaninang binabanggit ko, ikukonekta naman namin sa LGU po ng San Pablo, tapos yung Filipino diaspora group naman, Atikha. Yan. So mag-o-organize na sila ngayon. May mga objective sila at mga responsibilidad namin, syempre, yung yung network namin para sa brain game magamit din nila. Yung Atikha naman syempre ang mag-o-oversee naman ng facility. Ngayon sa amin talaga through our Link Appeal program din and Balingbayan program, baka makapag-source out din ng mga donations kung kailangan man.
1: Alright.
3: Ngayon, nasa early stage pa lang po itong partnership natin. In fact, kaka nagtag ano pa lang tayo ng ano eh, nagko-contact pa nga lang sila ng ano ng mga site inspection doon sa facilities sa San Pablo. Ito, ano to eh, part and parcel to nung isa sa mga adikain natin, parang nanganak na lang na ano. Kung naaalala nyo, isa sa mga proyekto na ano, na unang ginawa namin sa pangunguna ng ating kalihim, eh yung ano, yung Medicare, Medicaid portability. Konektado yun
1: Oh,
3: dito eh. Kasi
1: okay.
3: kung
1: Medicare,
3: halimbawa,
1: Medicaid.
3: magawan mo to eh, nang tama, magiging recognized na facility yun. Tapos pwedeng doon na gamitin yung ano yung Medicare ng ano sa US, 'di ba?
1: Okay.
3: Parang ano gagana na. Kasi sa ngayon kasi sir, 'di ba, hindi pa allowed 'yun eh.
1: Oo,
3: Magagamit
1: hindi
3: mo
1: pa.
3: yung Medicare Medicaid mo within US territories lang eh. Kaya inaano namin na malabi na ma-recognize. Syempre subject.
2: Para bigyan lang natin ng context, attorney, no? Itong binabanggit mong Medicare, Medicaid, ito yung parang PhilHealth sa
1: Oo.
2: Amerika.
3: Yan, opo.
2: Na kung mapapayagan yung portability na yung Medicare, Medicaid ay magamit dito sa
1: Pilipinas.
2: Pilipinas, so pwedeng yung retiree na Pilipino
1: Ano ba, pwede
2: o
1: magpa-hospital
2: magpapunta
1: sa ano?
2: sa isang ospital dito, sa St. Luke's o sa Asian Hospital, sagot ng
1: Medicare.
2: Medicare, Medicaid.
1: Sa US, sasaluhin yun.
2: Kasi sa ngayon, hindi ganun ang sistema. Yun talaga ang alam ko, bago pa lang ako sa CFO, yun ang laging ine-emphasize si Secretary Clink na sana yun yung maiwan niyang legacy.
1: Yung maging
2: Apo,
1: portability,
2: yung
1: yung
2: mapabayagan yung portability.
1: Medicare ng US para ma-apply dito sa Pilipinas, sa mga ospital dito sa
2: Kasi mukhang
1: Pilipinas.
2: kailangan niya ng ano eh. Kailangan niya ng Act of Congress sa Amerika.
1: Wow, okay.
3: Batas kasi yung ano po. In fairness ano Sir Ares, Sir Ray, may mga ano naman tayo, may mga nagsusulong nito at may mga partners tayo na group sa US na naglalabi rin actively. May mga gusto naman na ano na senador na ano na i-adopto. Pero syempre, mahabang laban pa to sa totoo lang eh. Kaya nga gusto rin namin i-try government to government na lang kung papayag si Trump, bigay niya kay ano kay BBM na i-allow niya. Magre-recognize sila ng mga partner facilities. Kunyari, papipili sila ng hospital, di ba? Yung mga hospital na pasok sa standards nila, yun yung pwedeng gamitin doon yung kanilang PhilHealth nila, yung Medicare, Medicaid nga nila. Ngayon, kung babalikan ko lang, kinontextualize ni Sir Aris nga yung sinasabi niya, yun sanang maging ano sa facility na to, i-coconnect through Balikbayan and Link Appeal Program din namin. Kung wala mang Medicare, Medicaid, at least through yung implementation ng ano ng Link Appeal natin. Yung pagpapacilitate namin ng mga donations galing sa ating mga overseas Filipino group or partners doon, para doon ilagay. Kung
1: Okay.
3: ma-recognize namin as isa sa mga partner namin na komunidad doon na may pangangailangan, 'di ba? Kung ano, kung kailangan ng ano ng financial support. So iko-connect-connecta namin. Yun yung magiging partnership namin with Atika po, if ever po.
1: All right. Now, mayroon tayong ano dito, audio-visual presentation, Ares at Attorney JK, regarding dito sa 2026 Diaspora Summit
2: Yung anniversary ng CFO
1: and
2: amin.
1: yung anniversary ng CFO. So ito ay kang audio-visual presentation. So we will play and air this now para mapanood at mapakinggan ng ating mga kababayan. Narito po ang ABP ng 46th anniversary ng Commission on Filipinos Overseas.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin, ito palang ibig sabihin. Ang kapit sa pataling, kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format.
1: Anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines.
3: This is a public service announcement.
2: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
3: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
5: Ang logo ng bagong Pilipinas ay naglalarawan sa lakbayan ng bansa sa pagkamit ng kaularan. Ang tatlong pulang guhit ay sumisimbolo sa mga pangunahing yugto sa kasaysayan ng bansa. Ang dalawang asul na guhit naman ay sumisimbolo sa mga layunin para sa kinabukasan. Isang progresibong Pilipinas na nagsusulong at gumagamit ng teknolohiya para sa tuloy-tuloy na kaularan. Ang pagsikat ng araw ay nagpapahiwatig ng bukang liwayway ng isang bagong Pilipinas. sa ating pagnanais na maging sentro ng pandaigdigang merkado at komunidad ng mga bansa. Ang tatlong bituin ay sumisimbolo sa patuloy na pagningning ng bansa habang inaabot ang pinakamataas na rurok ng kaunlaran. Ipinakikita rin nito ang tatlong haligi na silang magsisilbing gabay sa paggamit ng bagong Pilipinas. Pagbabago sa isip, salita, at sa gawa. Ang hobby naman o wave pattern ay naglalarawan ng pagkakaugnay at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Dahil ang ambisyon ng bagong Pilipinas ay makakamit lamang sa sama-samang pagsisikap, pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Halintulad sa pagsasama-sama ng mga hibla upang makabuo ng isang matibay na hobby, ang mamamayang Pilipino. Naiiba man ang individual na pinagmula na talento ay makapag-aambag sa lakas ng bagong Pilipinas. Sa pangkalahatan, ang logo na ito ay sumisimbolo sa mga layunin ng Administrasyong Marcos para sa bansa, na siyang nagbibigay din sa pagkakaisa, pakikilahok at kultura ng bayanihan bilang mga hibla at sangkap sa ganap na pagsasakatuparan ng ating mga pangarap sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Typhoon Francisco patuloy na lumalakas habang patuloy itong tumatahak pakanluran, Hilaga, Kanluran.
4: Headlines.
3: Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao, umabot na sa 77 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaing Cebu at Bohol ngayong araw para inspeksyonin ng ilang proyekto ng pamahalaan.
4: Headlines.
3: Kinakasang malaking kilos protesta ng White Ribbon Movement sa EDSA sa Hunyo 28, maigpit na babantayan ng Philippine National Police.
4: Headlines.
3: Balita sa iba yung dagat, Estados Unidos at Iran magsasagawa ng high-level talks sa Switzerland. Sitwasyon sa Lebanon, pangunahing agenda sa nasabing pagpupulong.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 22, 2026. Muling sumasa sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na lumalakas ang Typhoon Francisco habang patuloy itong tumatahak sa Pakanluran, Hilaga, Kanluran. Kanilang alas 4 ng umaga, namata ng sentro ng bagyo, 715 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Ang Typhoon Francisco ay may pinakamalakas na hangin, 140 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 170 kilometers bawat oras. Tumatahak ito Pakanluran, Hilaga, Kanluran sa 30 kilometers bawat oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, ang northeastern portion ng Cagayan, kasama ang eastern portion ng Babuyan Islands.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Patuloy na minomonitor ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Typhoon Francisco. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Irene Dumlao, may nakaimbak ng mayigit sa 4.7 million family food packs sa iba't ibang bodega at field office sa buong bansa para sa agarang pamamahagi sa mga naapektuhang lugar. Mayroon din anyang 4.4 billion pesos na standby funds at relief supplies na nakahanda para sa augmentation assistance kung kinakailangan. Sinabi pa ni Dumlao na nakantabay ng lahat ng field offices at patuloy ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para sa mabilis na paghahatid ng tulong.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Department of Agriculture naka-alerto na sa epekto ng bagyong Francisco sa mga sakahan. Yan po ang balitang hatid ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
7: Report. Nakatutok na ang Department of Agriculture sa posibleng epekto ng bagyong Francisco sa sektor ng agrikultura. Ayon sa DA, bagamat mababa ang tsansa na maglandfall ang bagyo, maaaring aabot pa rin sa halos 67,000 hektarya ng standing crops ang maapektuhan nito. Kabilang dito ang nasa 53,000 hektarya ng palay at higit 13,000 hektarya naman ang maisan. Sa kabila naman ito, inaasahan din ng DA na makatutulong ang pag-ulang-dala ng bagyo, lalo na sa mga lugar na nakararanas ng dry condition. Una na rin nag-abiso ang DA sa mga magsasaka na anihin ng maaga ang kanilang mga pananim, linisin ang mga irrigation canal para maiwasan ang pagbaha at regular na subaybayan ang mga ulat pagdating sa panahon. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy ang pamamahagi ng pamahalaan ng tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit sa 1.5 million na katao na ang naapektuhan ng lindol. Kabilang dito ang mahigit sa 375,000 na pamilya mula sa Davao Region at sa Soksarjen. Mahigit naman sa 22,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center, abang mahigit sa 63,000 naman ang patuloy na tinutulungan sa labas ng mga evacuation site. May 77 kataong nasawi, 31 nawawala at mahigit sa 1,300 sugatan dahil sa lindol. Samantala, may 130 na kalsada at 47 tulay sa rehiyon ang napinsala. Mahigit sa 68,000 houses ang bahagyang nasira, habang mahigit naman sa 14,000 ang tuluyang nawasak. Umabot sa 1.3 billion pesos ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inatayang mahigit sa 137 hectares ng lupain sa Sarangani at Davao Occidental ang posibleng naapektuhan ng landslide bunsod ng malakas na lindol noong Hunyo 8. Ayon sa Philippine Space Agency o PhilSA, natukoy ng mga apektadong lugar sa bayan ng Glan, Sarangani at Jose Abad Santos, Davao Occidental, gamit ang satellite images bago at matapos ang lindol. Batay sa pagsusuri, nakitaan ang malaking pagkawala ng vegetation o mga halamang tumatakip sa lupa na indikasyon na posibleng pagguho ng lupa. Sinabi pa ng PhilSA na ginagamit ang satellite data upang matulungan ang National Disaster Risk Reduction and Management Council at Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa patuloy o sa pagtukoy sa mga lugar na dapat bigyang prioridad sa monitoring at response operations. Patuloy pa ang pagmamanman ng ahensya habang hinihintay ang ground validation sa mga natukoy na landslide areas.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bukod naman sa tulong na material at pinansyal, patuloy din ang pagbibigay ng Department of Social Welfare and Development ng mental health at psychosocial support services sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, binahagi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na nakakatulong sa pag-restore o pagbabalik sa normal na psychosocial functioning ng isang individual na naapektuhan ng sakuna. Anya, nagbibigay sila ng counseling at pakikipag-usap sa lahat ng mga survivor o nakaligtas sa kalamidad. Ayon pa kay Dumlao, may mga interactive activities at play therapies din na sinasagawa para sa mga kabataan na nasa child-friendly spaces na mga evacuation center at temporary shelter. Dagdag pa ng tagapagsalita, maganda naman ang pagtanggap ng mga evacuees at survivors sa mga ginagawa nilang psychosocial interventions na nakakatulong na makalimutan ang trauma na dinulot ng napakalakas na lindol.
8: Naging maganda po ang reception ng ating mga IDP, sa mga internally displaced persons, sa mga isinasagawa natin na maganitong activities, kasi somehow ano, nakakalimutan po nila yung trauma, yung takot. Somehow nakakalimutan nila na meron na namang aftershock na nakaka-apekto dun sa kanilang lugar. So this somehow ano, no, settles them and comforts them, dahil alam nila na may nakakausap sila, meron sila pong nababahagina ng kanila pong mga saloobin.
3: Samantala, pumalo na sa halos 450,000 family food packs ang nahihatid ng DSWD sa mga pamilyang naapekto ng malakas na lindol sa mga lugar sa Mindanao. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Dumlao, nasa 850,000 pa ng mga family food packs na naka-pre-possession, partikular sa mga warehouse sa Mindanao. Gayet niya, alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., natiyakin ang agaran at sapat na tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad at yakin na walang may iwan sa pagbangon sa ating mga kababayan. Pagdiyak ni Dumlao, patuloy silang nakahanda na magbigay ng karagdagang tulong sa mga mamamayan at suportahan ng mga lokal na pamahalaan na apektado ng kalamidad.
8: Family food packs na nakapreposition sa mga warehouses natin in Mindanao ay nasa mahigit 850,000 na mga food packs. So again, we're ready to provide more assistance dun sa mga kababayan natin and we're ready to assist the local government units.
3: Si Department of Social Welfare and Development Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Resolution upang imbestigahan ang disaster response at building code sa bansa. Inihain sa Kamara. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pagharap sa mga sakuna, inihain ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno ang House Resolution Number 1127 upang imbestigahan ang kaugnay na naging epekto ng malakas na lindol na yumanig sa Mindanao. Sa pamamagitan ng resolusyong ito, inaatasan ang House Committee on Disaster Resilience na magsagawa ng pagdinig. Ayon kay Jokno, dahil ang Pilipinas ay madalas tamaan ng lindol, mahalagaan niya na suriin kung gaano ka-epektibo ang search and rescue operations, pamamahagi ng relief goods at kung paano ginagamit ang mga disaster funds. Batay sa pinakahuling ulat, umaabot sa 68 katao ang nasawi sa nasabing lindol. Kaugnay nito, isinusulong din ni Jokno ang House Bill Number 6615 o ang New Philippine Building Act upang matiyak na ang mga itatayong gusali sa bansa ay earthquake resilient o kayang lumaban sa malalakas na pagyanig. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyahing Cebu at Bohol ngayong araw para inspeksyonin ang mga proyekto ng pamahalaan. Kabilang dito ang ginagawang malaking expressway project na mag-uugnay sa Naga City hanggang Danau City. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Cebu at Bohol ang ruta ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa magkakasunod na public engagement. Kabilang dito ang gagawing pag-inspeksyon sa patuloy na ginagawang Metro Cebu Expressway Segment 3A na mula Barangay Pangdan, tagos ng Barangay Kantawan sa Naga City. Susunod naman ang inspeksyonin ng Pangulo ang rehabilitasyon ng Mananga River sa Talisay City, Cebu at mula doon ay dediretso naman ang Chief Executive sa Cebu City para sa Walang Gutom Program. Bukod sa Cebu ay pupunta din ang Pangulo ngayong araw sa Mabini, Bohol para naman sa inaugurasyon ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Ito ay imbakan ng tubig na gagamitin para patubigan sa mga bukirin sa Mabini at karating lugar upang dumami ang ani ng mga magsasaka. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nakawina sa Pilipinas ang 24 na Pilipinong kinulong sa Yakutsk, Russia sa loob ng halos 9 na buwan. Naging posible ang kanilang paglaya matapos iharap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang kalagayan kay Russian President Vladimir Putin sa sinagawang bilateral meeting sa Russia. Iniling ng Pangulo ang paglilinaw sa kondisyon at legal na katayuan ng mga Pilipino ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Matapos suriin ang kaso, kinumpirma ng mga otoridad ng Russia na walang kasong sinampa laban sa mga ito. Dahil dito, sinabi ni Lazaro na agad na pinayagan ang kanilang paglaya at pagbabalik sa Pilipinas.
11: Kaya sila napalabas na bigla-bigla, ito yung request ng Pangulong Marcos na nagpunta siya, na nandun siya sa Kazan, which is south of the Russian Federation. Lahat sila babae. I think dalawang lalaki lang sa 24. This, what happened now, yung pagpapalabas sa 24 na mga kababayan natin, in this is I think the first time na the next day, nung ni-request ng Pangulo, the next day, pinalabas sila.
3: Si Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, nagkaloob ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ng iba't ibang tulong para sa reintegration ng mga nakalaya at nakawing Pilipino mula sa Russia. Kabilang dito ang tulong pinansyal, hotel accommodation, pamasahe sa aeroplano at iba pang kinakailangan suporta. Ayon sa Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, patunay ito ng patuloy na pangangalaga ng pamahalaan sa kapakanan ng mga Pilipino na nasa ibang bansa.
12: Pinag-utos din ng Pangulo na bigyan ng pantawid na pinantulong pinansyal. So, merong binigay sa kanila. But ang isang direktiba rin ng Pangulo ay tulungan sila sa pangkalahatan. So, may employment or livelihood assistance na pwedeng ibigay sa kanila. Ilalaan yan for the next few days. Yung TESDA training, kung kinakailangan magsanay sila sa TESDA. May ilang lumapit sa akin na may isa may special child, yung dalawa ay may malubhang sakit ng kanilang magulang. So, lalapitin natin sa DOH at sa Office of the President.
3: Si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Senator Panfilo Lacson nagbayag ng pasasalamat sa pagbabalik ng 24 na Pilipinong nakulong sa Russia. Mula sa Senado, narito report ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagpasalamat si Senador Ping Lacson sa pagbabalik ng 24 na Pilipinong nakulong sa Russia sa loob ng 9 buwan matapos personal na idulog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang kaso kay Russian President Vladimir Putin. Ayon kay Lacson, ang paglaya ng 24 na Pilipino na nakauwi na sa bansa ay isa sa pinakamahalagang tagumpay ng kamakailang pagbisita ng Pangulo sa Russia. Dumating ang 24 na repatriated na Pilipino sa NAIA Terminal 1 sa dalawang batch mula Bangkok, Thailand. Matay sa mga ulat, sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na isinagawa ang repatriation sa pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Russia sa tulong ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Itong Webes, sinabi ni Pangulong Marcos na pinahintulutan ni Putin ang pagpapalaya ng 24 na Pilipino na nagtrabaho bilang mga tagalinis sa Russia. Ayon sa mga naunang ulat, nakulong ang mga Pilipino dahil sa mga usaping may kaugnayan sa immigration matapos mabiktima ng mga illegal recruiter. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Department of Foreign Affairs nagpasalamat sa kanilang counterpart sa bansang Russia dahil sa mabilis na pagsasaayos ng pagpapauwi ng 24 na Pilipinong nakulong sa kanilang bansa. Yan po ang balita natin sa atin ni AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagpaabot ng pasasalamat si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa foreign counterparts nito sa bansang Russia dahil sa mabilis na pagpoproseso sa pagpapauwi ng nasa 24 na Pilipinong nakadetene sa kanilang bansa kung saan ito ang naging unang agreement ni Russian President Vladimir Putin at ni Pangulong Marcos sa ASEAN Commemorative Summit sa Russia. Ano yan, naging mabilis ang pagpapauwi ng ating mga kababayan sa tulong na rin ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. sa naging mabuhay ang pakikipag-usap nito kay President Putin. Dagdag pa ni Sec. Lazaro na napakabilis ang naging tugon ng kanilang foreign counterpart sa Russia at na isakatuparan na ang pagpapauwi agad ng unang batch nitong Biyernes at ang ikalawang batch naman itong linggo ng umaga. Umaasa naman si Lazaro na mas mapapaputi pa ang ugnayan ng Pilipinas at ng Russia sa hinaharap. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinakasang malaki ang kilos protesta ng White Ribbon Movement sa EDSA sa Hunyo 28 Maigpit na binabantayan ng o babantayan ng Philippine National Police. Yan pong balita hatid ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Magpapatupad ng komprehensibong seguridad at koordinasyon ang Philippine National Police sa para sa nakatagdang White Ribbon Movement Rally sa EDSA People Power Monument sa Hunyo 28. Kasunod dito ay natasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang National Capital Region Police Office o NCRPO at mga kaugnay na regional office na tingnan ang mga posibleng banta sa seguridad sa paligid ng EDSA People Power Monument. Gayun din ang iba pa mga kalapit na gusali gaya ng EDSA Shrine upang masiguro ang kapayapaan at kaayusan gayun din nakaligtas ng mga lahok ng publiko. Bagamat iginagalang ng PNP ang karapatan ng bawat isa sa malayang pamamahayag, sinabi ni Nartates na mananatiling ang politika ng PNP at kanilang tututukan ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Una rito na nawagan ang mga religious at civil society groups sa publiko para sa isang pambansang marcha upang isulong ang mga reformang elektoral, mas matibay na pananagutan sa pamahalaan at mas maigting na aksyon laban sa korupsyon at mga political dynasty. Pangungunahan ito ng Inter-Religious Leaders Council for National Transformation at inaasahan dadalo ang mga kalahok mula sa faith-based organization at iba't ibang grupo ng civil society. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagbabala ang Philippine Coast Guard o PCG sa mga mangingisda at marino na iwasan ang dalawang bahagi ng karagatan sa Ilagang Luzon. Ito'y dahil sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa nakatakdang rocket launch ng China bukas, Hunyo 23. Ayon sa Coast Guard District Northeastern Luzon, ilulunsad ng People's Republic of China ang Long March A o 7A rocket mula sa Wenchang Space Launch Site sa Hainan sa pagitan ng alas 10:02 hanggang alas 11:04 ng umaga oras sa Pilipinas. Inaasahang babagsak ang ilang bahagi ng rocket sa dalawang tinakdang drop zones sa karagatan malapit sa Ilocos Norte at Cagayan. Bilang pag-iingat, pansamantalang nililimitahan ng PCG ang paglalayag sa mga apektadong lugar. Pinayuhan naman ng Coast Guard ang mga operators ang maliit na sasakyang pandagat na umiwas muna sa nasabing mga lugar habang sinasagawa ang rocket launch. Binalaan din ng PCG ang publiko na huwag lapitan o galawin ang anumang kahinahinalang debris na maaaring matagpuan sa dagat o dalampasigan dahil sa posibleng panganib nito.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tumaas ang kumpiyansa ng publiko sa mga programa ng pamahalaan para sa pabahay. Ito'y ayon sa pinakauling survey ng Social Weather Stations o SWS. Sinabi ng SWS na umakyat sa plus 45 ang net satisfaction rating ng housing programs para sa mahihirap mula sa plus 38 noong Nobyembre 2025. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, buong ito ng pagpapalawak ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos. Sinabi ni Aliling, napaigtingin pa nila ang pagpapatupad ng mga proyektong pabahay upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng ligtas at abot-kayang tirahan. Kabilang sa mga programa, ang rental housing, horizontal housing projects at iba pang inisyatibang nagpapalawak ng akses sa pabahay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy ang pagpapaunlad ng o pagpapatupad ng fuel subsidy program para sa mga driver ng public utility vehicles o PUV sa bansa. Sa ilalim ng programa, maaaring makatanggap ang mga kwalipikadong driver ng diskwentong 10 piso kada litro ng diesel. Maaari itong gamitin hanggang 150 liters bawat linggo. Katumbas ito ng 1,500 pesos na matitipid ng mga PUV driver kada linggo. Layunin ang programa na mabawasan ang gastusin ng mga driver at mapanatili ang kanilang pang-araw-araw na kita. Ipinatutupad ng Department of Energy ang programa katuwangan Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Information and Communications Technology at Land Bank of the Philippines.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Simula ngayong araw, muling tatanggap na ang 262 branches ng Mercury Drug sa buong bansa ng mga guarantee letter ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Irene Dublao, Maaaring gamitin ang mga ito sa pagbili ng gamot at iba pang mahalagang medical supplies. Layunin ng kasunduan na mapalawak ang akses ng mga benepisyaryo sa mga kinakailangang gamot at mapabilis ang pagkuha ng medical assistance. Bagay rin ito ng pagpapalakas ng pagpapatupad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Nakipag-partner din ang DSWD sa Generica Drug Store upang madagdagan ang mga butikang tumatanggap ng guarantee letters.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: May paalala ang Department of Trade and Industry sa mga retailer at mamimili. Pinagbabawal ang pagbebenta ng mga produktong saklaw ng Vaporized Nicotine, Non-Nicotine Products Regulation Act sa loob ng 100 metro mula sa mga lugar na madalas puntahan ng mga menor de edad. Ayon sa DTI, layunin ng batas na mabawasan ang exposure ng kabataan sa mga vape at iba pang covered products na kasaad sa batas na hindi maaring magbenta ng natunang mga produkto sa loob ng 100 meters mula sa perimeter ng mga paaralan, playground at iba pang pasilidad na karaniwang dinarayo ng mga menor de edad. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na mapanatili ang mas ligtas at mas malusog na pampublikong espasyo sa mga kabataan. Iniikayat naman ng DTI ang publiko na i-report ang mga establishmentong lumalabag sa regulasyon sa pamamagitan ng email na osmv_coms@dti.gov.ph. Ito upang matiyak ang maigpit na pagpapatupad ng batas at proteksyon sa kapakanan ng mga kabataan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabala naman ng Office of Civil Defense sa publiko kaugnay ng pag-agos ng pyroclastic density currents mula sa bulkang Mayon. Ayon sa OCD, ang pag-agos ng mainit na abo, bato at gas ay dulot ng pagguho ng lava mula sa bulkan. Iniulat ng FEVOLX na patuloy ang effusive eruption ng bulkang Mayon na umabot na sa 167 na magkakasunod na araw. Nananatili ring na itatala ang patuloy na o pagdaloy ng lava, pagguho ng bato at pagbuo ng mga pyroclastic density currents o mas kilala bilang uson. Dahil sa patuloy na aktibidad ng bulkan, nananatiling nakataas ang alert level 3 sa Mayon. Pinahiwatig nitong posibilidad ng mga mapanganib na pagsabog at iba pang volcanic hazards. Maigpit na pinagbabawal ng mga otoridad ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone o PDZ.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan din ni dating Finance Secretary Margarito Gary Teves na malaking pabor sa Pilipinas bilang natatanging developing country na mapili na mapagtayuan ng 10 bilyong dolyar na halaga ng Artificial Intelligence o AI Hub. Ayon kay Teves, sa pamamagitan nito, mas marami pang mga foreign direct investors ang maingganyo na mamuhunan sa ating bansa. Anya, isa itong malaking oportunidad para sa Pilipinas na mabago ang sitwasyon sa kabila ng epekto ng tensyon sa Gitnang Silangan at ang temporary peace deal na nabuo sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
16: Lamang yung ating mga kaibigan o ASEAN peers, Steph, no? Ang lalaki ng mga foreign investors sa kanilang bansa, napakaliit, kaya dapat imbitahin natin. Tsaka maalagang foreign investors dito, Steph, kasi maliit yung ating local manufacturing industry pa eh. So kung dala sila mga teknolohiya, marami tayong mga mabibigay na trabaho.
3: Si dating Finance Secretary Margarito Gary Teves.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Council for the Welfare of Children nanawagan sa mga content creators. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Nanawagan ang Council for the Welfare of Children tungkol sa lahat ng content creators na maging responsable sa paggawa ng social media content na tampok ang mga bata. Ayon sa kanilang social media post, hindi pinagbabawalan na gumawa ng content na mayroong kabataan. Ngunit nararapat na iprioridad ang kaligtasan at kailangan na angkop sa kanilang edad ang ipalalabas sa social media. Ginawa ni Undersecretary Angelo Tapales ang panawagan matapos ang dumaraming insidente ng online at offline bullying sa mga kabataan na lubos na nakababahala. Anya, kapag may napag-alaman ng mga ganitong kaso, makipag-ugnayan lamang sa Makabata Helpline number 1383 para sa agarang aksyon mula sa kanilang ahensya. Mula sa Radyo Magazine, Charming Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Mayon Dagat, Estados Unidos at Iran magsasagawa ng high-level talk sa Switzerland. Sitwasyon sa Lebanon, pangunahing agenda sa nasabing pag-uusap. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Nakatakdang magpulong mga delegates mula sa United States at Iran kasama mga mediator dito sa Switzerland para sa isang high-level talk. Pangunahing paksa ang nasabing pag-uusap ang lumalalang sitwasyon sa Lebanon. Ayon sa ulat ng CNN, ang patuloy na labanan sa rehiyon ay nagbabantang sumira sa mga kasalukuyang kasunduan na pagitan ng dalawang bansa. Layunin ng pulong na ito na mapigilan ang tuluyang pagbagsak ang mga diplomatikong kasunduan at makahanap ng agarang solusyon sa tensyon sa gitnang silangan. Samantala, binigyan diin ang militar ng United States sa patuloy at normal ang daloy ng tropiko sa Strait of Hormuz. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
4: Radyo Pilipinas Sports.
3: Alex Ayala lalahok sa WTA 500 Bad Hamburg Open sa Germany. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
19: Matapos ang pakitang gila sa 2026 Berlin Open, pasabak naman sa aksyon ng ating tennis superstar na si Alex Ayala sa Bad Homburg Open Women's Singles at Doubles Tournament, isang WTA 500 event sa Germany. This week, makakaharap ni Ayala si Elise Mertens ng Belgium sa pagsisimula ng women's singles. Samantala, makakatambal naman ni Ayala ang legendary American tennis star na si Venus Williams sa women's doubles, kung saan makakalaban nila ang Australian-American tandem na si Alexandra Osborne at Catherine Harrison. Galing si Ayala sa isang impressive run sa Berlin Open, kung saan tumapos siya sa semifinals na mabigo kay Linda Noskova. Ngunit nauna niyang tinalo sina Elena Rybakina at Elina Svitolina sa nagdaang Women's Singles Tournament ng Berlin Open. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
21: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Pondo at mga relief supplies ng Itbay at Batanes kasado na kasunod ng tinaas na Blue Alert status sa Cagayan Valley bilang paghanda sa Bagyong Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Bea.
5: Nakapreposisyon na ang mga relief supplies sa bayan ng Itbayat bilang bahagi ng paghahanda matapos isailalim sa Blue Alert status ang buong rehiyon ng Cagayan Valley dahil sa banta ng bagyong Francisco. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Itbayat, handa na ang family food packs o FFPs bilang paunang stockpile para sa mga residente. Bukod sa pagkain, nakahanda na rin ang mga non-food items o NFIs para sa agarang pamamahagi tulad ng hygiene kits, child-friendly kits, mga balde at family packs. Ayon kay Itbayat Municipal Budget Officer Harriet Antas, sapat at handa ang ponto ng Local Disaster Risk Reduction and Management o LDRRM Fund maging ang mitigation fund ng bayan. Katunayan anya na sa 100% rin nakahanda ang Quick Response Fund o QRF ng munisipyo kung sakaling kailanganin itong gamitin. Samantala, sinabi ni Itbayat LDRRM Officer 2 Kathleen Garcia na patuloy silang nagbabantay sa mga severe weather bulletin para sa anumang pagbabago sa galaw ng Bagyong Francisco, kasabay ng pagtiyak na sapat ang mga nakapreposisyon na pagkain at kagamitan para sa buong komunidad. Mula sa Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, news nationwide.
3: Sapat na supply ng family food pack sa harap ng posibleng epekto ng Bagyong Francisco sa Cagayan Valley. Tiniyak ng DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni April Racho.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: April.
6: Tiniyak ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 ang kahandaang tumugon sa pangangailangan sa pagkain dulot ng posibleng epekto ng Bagyong Francisco sa kanilang nasasakupan. Ayon kay Disaster Response Management Division Chief Maylina Taban, sapat na sapat ang food supplies ng ahensya na una nang naipuesto sa mga local government unit o LGU, maliban pa sa mga naka-imbak sa kanilang mga bodega sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Aniya, abot sa mayigit 114,000 na family food packs ang nakaproposition sa mga LGU habang nasa 96,000 naman ang nasa mga bodega ng ahensya. Bago pa man ang inaasahang mga pag-uulan, aniya, puspusan ang ginawa nilang replenishment at pagbibiyahe ng kahon-kahon ng food packs sa mga munisipalidad at syudad, lalo na yaong mga nasa malalayong lugar. Kanila ring isinaalang-alang dito ang sitwasyon ng mga nasa isla, partikular na ang lalawigan ng Batanes at island municipalities nito, maging ang isla ng Kalayan sa Cagayan. Samantala, maliban sa family food packs, may 3 milyong piso pang standby funds ang ahensya na magagamit naman sa emergency purchases at iba pang pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, news nationwide.
3: Kauna-unahang People's Budget Portal ng Naga City Government inilunsad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jerome.
22: Upang mapalawak pa ang transparency at access ng mamamayan sa impormasyon tungkol sa pondo ng lokal na pamalaan, formal nang inilunsad ng Naga City Government ang People's Budget Portal na binuo ng Naga City People's Council at mga katuwang mula sa information and communications technology sector. Ipinakilala ang nasabing portal sa 10th Click Connect Summit na ginanap sa lungsod. Ayon kay Naga City Mayor Lenny Robredo, layunin ng portal na ito na maayos na ipakita sa publiko ang buong proseso sa pagbuo ng budget hanggang sa paggastos bilang pagtalima sa mga pamantayan ng Department of Budget and Management. Makikita sa online platform na ito ang mga isinusumiting budget, proyekto at mga aktibidad ng mga tanggapan ng Naga City LGU. Pag-iisahin rin ng portal na ito ang mga hiwa-hiwalay na sistema at mas gagawing simple ang breakdown ng data. Ang sistema na ito, anya, ay libre at open source. Ibig sabihin, bukas ito sa lahat at pwedeng ma-access ng kahit sino at pwede itong tularan ng iba pang lokal na pamalaan. Nakaangkla ito sa isa sa mga finish lines o mga plano ng alkalde na target matupad bago ang 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, news nationwide.
3: 4.7 million family food packs ng DSWD nakahanda na para sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni Helen Balian.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
3: Helen.
7: Nakahanda na ang 4.7 milyong family food box ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Francisco. Nakapreposisyon ang mga food box sa mga field offices at warehouse ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa upang matiyak ang mabilis na distribusyon ng ayuda sa mga maaapektuhang komunidad. Bukod dito, mayroon ding 4.4 billion standby funds at stockpile ng food at non-food items na nakanda para sa augmentation assistance. Tiniyak naman ni DSWD Disaster Response Management Group Assistant Secretary Irene Dumlao na nakaalerto na ang lahat ng field offices ng ahensya at patuloy ang kanilang koordinasyon para sa posibleng augmentation sa mga local government unit. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ang kapasidad ng pamahalaan sa maagap na pagtugon sa mga sakuna at kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 42 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. DepEd, inaprubahan ang 720 million pesos na pondo sa pagpapatayo ng karagdagang classroom sa Mandaue City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito report ni Sheila Gravines.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sheila.
26: Mas maraming silid-aralan ang ipapatayo ng Department of Education or DepEd sa mga pampublikong paaralan sa lungsod ng Mandaue, Cebu para mas magiging komportable at maayos ang pag-aaral ng mga estudyante. Kinumpirma ni Mandaue City Mayor Tadeo Jovito Junki Uwano na inaprubahan ng DepEd ang 720 million pesos na pondo para sa pagpapatayo ng karagdagang silid-aralan sa tatlong public schools ng lungsod. Kasama sa halagang iyon ang 650 million pesos na pondo para sa itatayo na mid-rise school building sa Paknaan National High School. 40 million pesos para sa apat na palapag na gusali na may 12 silid-aralan sa Upaw Elementary School at 30 million pesos para sa tatlong palapag na gusali na may 9 na silid-aralan sa Basak Elementary School. Ang pondong ito ay inaasahang magbibigay ng 69 na bagong silid-aralan at magsisilbi sa mahigit 8,200 na mga mag-aaral ng Mandaue. Tatlong highly urbanized cities ang pinagkalooban ng DepEd ng 650 million pesos na mid-rise building ngayong taon. Kabilang na dito ang mga lungsod ng Mandaue, Maynila at Paranaque. Inaasahang magsisimula ang konstruksyon ng school buildings ngayong taon at target na makompleto sa pagtatapos ng ika-apat na quarter ng 2027. Ang pondo ay nakuha sa pamamagitan ng pagsisikap at koordinasyon ni na Mayor Uwano at Mandaue City Law District Representative Emery Lollipop Uwano Dizon kasama ang suporta ni Education Secretary Sunny Angara. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Eastern Samar State University College of Medicine magbubukas na sa Agosto 2026. Registration para sa mga aplikante sinimula na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Pen.
0: Magbubukas na sa Agosto ngayong taon ang College of Medicine ng Eastern Samar State University o ESO matapos aprubahan ng Commission on Higher Education ang operasyon ng Doctor of Medicine program nito. Nagsimula na noong Hunyo 18 ang pagtanggap ng aplikasyon para sa unang batch ng mga mag-aaral habang target na magsimulang klase sa Agosto 10. Tinatayang 40-50 estudyante ang matatanggap sa unang taon ng programa. Ayon kay ESO Vice President for Academic Affairs Dr. Vicente Agda Jr., malaking tagumpay ito para sa lalawigan at katuparan ng matagal ng hangarin na magkaroon ng sariling medical school ang Eastern Samar. Kabilang sa mga rekisito ang pagtatapos ng bachelor's degree mula sa CHED recognized institution, NMAT score na hindi bababa sa 40th percentile at pagpirma sa Return Service Agreement o RSA para makapaglingkod sa lalawigan pagkatapos ng pag-aaral. May nakalanding mga scholarship para sa mga kwalipikadong estudyante, kabilang ang 10 slots mula sa pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar. Inaasahang makatutulong ang bagong programa sa pagtugon sa kakulangan ng mga doktor at pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa Eastern Samar at buong Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
23: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.

0: everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
1: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mga mambabatas sa BARMM, tinutulak ang agarang hakbang para may bangon ang kalidad ng edukasyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito report ni Johania Yusuf.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Johania.
7: Nagkakaisa ang mga mambabatas sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM sa panawagang pabilisin ang mga reforma sa edukasyon matapos lumabas ang mga datos na nagpapakita ng patuloy na hamon sa pagkatuto ng mga kabataan sa rehiyon. Sa isinagawang joint oversight hearing ng mga Committee on Education and Finance, binigyang diin ng mga opisyal na kailangan palakasin ang mga programa para sa literacy, numeracy at maagang pag-aaral ng mga bata. Batay sa pagsusuri ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, malaking hamon pa rin ang malnutrisyon, anemia at kakulangan sa pagkain ng maraming tahanan sa BARMM. Anila, ito ay mga salik na direktang nakakaapekto sa kakayahan ng mga mag-aaral na matuto. Naitala rin ang functional literacy rate na 64.7% sa rehiyon. Bilang tugon, inilatag ng Ministry of Basic Higher and Technical Education ang kanilang 5Bs program o bawat bata sa Bangsamoro ay bumabasa at bumibilang na layong mapunan ang learning gaps ng mga mag-aaral. Kasabay nito ay tinalakay rin ang kakulangan ng mahigit 5,600 na mga guro at ang patuloy na pagproseso sa mahigit 30,000 na posisyon mula sa dating ARMM para sa kanilang integrasyon sa birokrasiya ng Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Johnny Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Philippine Coast Guard naglagay ng water desalination machine sa bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental, na lubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito report ni Armando Finiquito.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Armand.
8: Naglagay na ng mga water desalination machine ang mga kawani ng Coast Guard District Southeastern Mindanao sa bayan ng Jose Abad Santos sa lalawigan ng Davao Occidental na isa sa mga lubhang apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Sa pahayag ng Coast Guard District sa Davao Region, sinabi nito na inilagay ng mga personahe ng Coast Guard Station Davao Occidental ang nasabing makina sa barangay Balangonan sa nasabing bayan upang makapagbigay ng malinis sa tubig sa mga residente. Ayon sa ahensya, layunin ng makina na tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente sa malinis na tubig patapos itong nagkaproblema dahil sa nasabing pagyanig. Bahagi ng Intensified Community Assistance and Awareness Response and Enforcement o ICARE ng Philippine Coast Guard ang nasabing hakbang kung saan patuloy silang magbibigay ng tulong at hindi iiwan ang mga komunidad hanggang sa tuloy na itong makabangon mula sa nasabing kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Davao City.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 782,000 pesos na halaga ng shabu na samsam ng PIDEA Sulu sa dalawang magkasunod na operasyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu. Narito ang report ni Eloisa Muhammad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Eloisa.
9: Naging matagumpay ang operasyon ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa Sulu kasama ang iba pang enforcement agency nitong Biyernes at Linggo matapos mahuli ang anim na drug suspect sa bayan ng Luok, Sulu, kung saan kabuang 782,000 pesos na halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska. Bukod dito, nakuha rin sa mga sospek ang tatlong baril at isang grand rifle at mga bala. Unang ikinasa ang operasyon sa Sichukungan, Barangay Tuwig Puti, Luok, Sulu nitong Biyernes. Nakuha mula sa limang sospek ang ilang heat sealed plastic sachet, laman ang pinaghihinalaang shabu na may kabuang bigat na 65 grams At street value na abo sa 65,000 pesos o 442,000 pesos national average value at

0: dalawang baril. Nasundan naman ang operasyon kahapon sa Sitio Barangay Llanutan sa bayan pa rin ng Luok. Huli ang isang drug suspect at mahigit kumulang na 50 gramo ng shabu na katumbas na street value na 45,000 pesos o 340,000 pesos national average, baril at isang Garand rifle. Maaring kaharapin naman ito ang reklamong pagbibenta ng ilegal na droga o operasyon ng DEN, paggamit, pagbili at posesyon ng ilegal na droga at drug paraphernalia sa ilalim ng Republic Act 9165. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo po ang kamuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, June 22, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
7: Ano nangyari?
6: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver? Oh.
8: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
7: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po na Lunes, ngayon ay 22 na ng buwan ng Hunyo, June 22, 2026. Ito po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Monday. Traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, Traffic!
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
6: Good morning din sa iyo sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, unti-unti nang bumabagal ang daloy ng traffic dyan po sa may Kaingin hanggang makarating yan ang Bansalangin. Pagsapit ng West Avenue, dyan po nagkakaroon na ng pagbagal patungo naman ng MRT North Avenue Station. Moderate to heavy traffic na rin mula dito sa may bahagi naman ng Monte de Piedad sa Cubao at tuloy-tuloy po yan hanggang makarating na ng Connecticut. Pagakyat ng Ortigas sa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Shaw Boulevard. At moderately moving naman sa may Estrella sa Makati hanggang Buendia. Pagsapit naman dyan sa may bahagi ng tramo sa Pasay, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA, dito lamang po sa may Magallanes sa flyover, nagkakaroon tayo ng pagbagal patungo ng Buendia MRT Station. At moderate to heavy traffic na rin dyan din po sa may Pioneer sa Mandaluyong hanggang sa may Shaw Boulevard. At dyan din po sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang makarating yan ng Santolan bago umakyat ng flyover. Pero after ng Santolan flyover, light traffic niyan towards Cubao and Monumento Circle. Sa may Katipunan Avenue naman ang southbound lane, pagbaba po ng Commonwealth Luzon na flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Philippine Public Safety College. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dito na po sa may Eastwood sa Z5 patungo ng J. Vargas hanggang sa may Lanusa Intersection. Habang ang northbound lane naman ng C5, paglabas po ng toll gate ng SLEX, nagsisimula na rin bumagal ang daloy ng traffic hanggang makarating yan dito naman sa may bahagi ng Heritage Park at Pinagsama Village. At muli tayo makakaranasan ng pagbagal pagdating na dyan sa may Blue Voss, tagig pa rin po yan hanggang sa may McKinley Intersection. Pagsapit naman dyan sa may C5 Libis sa flyover, moderate to heavy traffic din hanggang sa may intersection ng Bizerano at Katipunan Avenue. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, na westbound din po nito yung mga nagagaling ng Fairview mula po dyan sa may bahagi ng Fairlane, moderate to heavy traffic din hanggang dito yan sa may Fairview Center Mall. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal pagdating ng Luzon hanggang sa may Tandang Sora. Moderate to heavy traffic na rin dito naman sa may UP Techno Hub papunta ng Elliptical Road hanggang sa may panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at bawal na nga po kayong bumiyahe sa mga oras na ito hanggang alas 10 ng umaga. At muli magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Diyan mo nakasamang alan ng ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosares, nag-uulat.
5: Thank you, Charlie Nosares. Direct na mula po sa MMDA Metro Bay.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 10 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayong makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture sa pamamagitan po ni Assistant Secretary Arnel De Mesa. Pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Publiko. Serbisyo. Bayang Mahal. News Nationwide.
7: Balitang pambansa.
8: Sa ulo ng ating
7: pinakamalawang na pagbabalita.
0: Ang Radyo ng Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
0: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
8: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan
8: sa sambayanan.
0: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
8: Magkaisa.
9: Pagtulungan.
8: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng
9: ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radio Pilipinas, Radio Publiko, and the Capital.
10: Ang boses ng Pangulo.
9: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
11: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
9: Radio Pilipinas, Radio Publiko sa 104.3 The Capital.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Publiko.
5: 738 AM. Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige. Mga kaibigan, naka-alerto po ang Department of Agriculture sa epekto ng Bagyong Francisco sa mga sakahan, mga taniman, lalo na po dyan sa gawin ng Northern Luzon. Ano ho? Maya-maya, ingi tayo ng update tungkol dyan kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. At siyempre, ilang pang mga update sa mga tulong na pinagkakaloob sa ating mga mangingisda at magsasaka. Update naman mula po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon po sa kanilang Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, mayroon pong nakahandang kabuwang 4.7 million family food packs ang DSWD upang agad na may pamahagi sa mga komunidad na maaring maapektuhan po ng Bagyong Francisco. Ang mga ito ay naka-prepossession na po sa DSWD field office at bodega sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mayroon ding kabuwang 4.4 billion pesos na standby funds at mga naka-preposition na food at non-food items ang DSWD na kahanda pong gamitin bilang karagdagang ayuda sa mga o para sa ating mga kababayan. Patuloy din na nakahanda ang DSWD upang magbigay ng agarang tulong at suporta sa mga pamilyang nangangailangan. Mga kaibigan, 15 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, ang update mula sa DA, Department of Agriculture. At may update din tayo sa Quezon City. Ha? O, yung pong mga maturista natin, yung pong bahagi ng Maysilo, MH Del Pilar, kanto ng Yanga Street dyan sa Malabon. Sarado pa rin sa mga motorista. Maya-maya mga kaibigan, hingi tayo ng update tungkol niyan. Mula kay Mary Ann Bastasa. Ulitin ko lang yung paalala kanina ng MMDA Metro Base. Ha? Bawal muna sa mga kalye sa Metro Manila. Yung pong mga sasakyan ng ending ng plate number ay 1 or 2 ngayong araw na ito ng Monday. Simula yan kaninang alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And then later on, mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Yan po sa number coding ng MMDA. Sa Makati po, straight yan ha, from 7 a.m. to 7 p.m. At gaya ng binabanggit ko kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan kay Department of Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Asek Arnel De Mesa, sir, magandang umaga po.
10: Hi, Sir Alan. Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay.
5: Yes, sir. Unahin ko na po sa mga update na aming nicing in from your end, ang mga paghahanda ng DA para po doon sa mga taniman na posibleng maapektuhan nitong bagyo. Sir?
10: Yes, Sir Alan. May mga nakapreposition po tayo na mga binhi, pataba, at saka po yung ating survival and recovery loan package. Kasama na rin po rito yung ating quick response fund.
5: Opo.
10: For immediate recovery po after po ng ating calamity. Nakahanda na po itong lahat dito po sa mga areas na pwede pong daanan itong bagyo, specifically dito po sa bandang North Luzon po natin.
5: Ayun. Okay. Sa isang puntos pa, Asek Arnel, sir, hingi rin kami ng mga update dito po sa status naman ng produksyong pang-agrikultura dito sa atin. Ano? At ganun din yung mga production cost para sa agricultural sector, kaugnay pa rin ng krisis dyan po sa Middle East. Kahit papano, unti-unti na pong sinasabing gumagaan, Asek Arnel, sir.
10: Una mo ng good news muna, bagamat mababa yung naitalang production ng palay noong first quarter.
5: Opo.
10: Inaasahan natin na magiging maganda yung production ng second quarter. Dahil mas as reported by PSA at ng Philrice, mas malaki yung area na nataniman ng palay o yung area planted. At inaasahan natin na lalaki yung volume of production natin ng second quarter despite yung mga challenges natin. At ngayong taniman, start na yung taniman natin.
5: Mm-hmm.
10: Isang challenge sa atin yung patuloy na pagbaba ng level ng tubig ng mga dams nagagamitin for irrigation. So yung ating mga alternative sources ng patubig, lalo na yung ating mga solar irrigation projects, mga shallow tube wells, ay patuloy na dinideploy ng ating DA kasama na rin po yung ating NIA.
5: Ayan. At dahil dyan, yung binabanggit, of course, well, may tuturing naman na breakthrough din itong peace agreement sa pagitan ng US at ng Iran. Ano ho? At ito ay inaasahang magpapagaan, ika nga, sa supply ng mga farm inputs para sa ating mga magsasaka, Asek Arnel, sir?
10: Yes po, nakakakita na tayo ng reduction ng presyo ng pataba, ng fertilizer for both urea, complete, MOP, at saka ng iba pang klase ng synthetic fertilizer. Matanda natin sumipa yan ng 3,000. Kasagsagan noong problema o sigilot natin sa gitnang silangan.
5: Opo.
10: At ngayon, may nakikita na tayo ng 2,200, 2,400. Bagamat sa ibang area, medyo mataas pa rin. Pero magandang indication ito na malaki na rin yung naibaba. At umaasa tayo dahil dito sa nangyari, nagkaroon ng peace agreement, ay patuloy na bababa ito. Yung dollar ay unti-unti rin bumababa, presyo ng dollar. So, malaking bagay ito para sa ating mga magsasaka na yung cost of inputs ay nakikita na natin na nag-ease up na.
5: Ayun. Pero yung tulong pa rin para sa ating mga magsasaka at mangingisda in terms of halimbawa yung sa aspeto ng fuel na gagamitin nila sa kanilang paghanap buhay, tuloy pa rin, Asek, sir?
10: Tuloy pa rin yun, yung pamamahagi natin doon sa mga areas na hindi pa nakakatanggap ng fuel subsidy natin. And of course, yung ating mga libreng binhi, pataba, makinarya, at iba pang interventions ng DA ay patuloy ding sinasagawa sa buong bansa ng ating mga regional field offices, lalo na ngayon kasagsagan ng land preparation at taniman.
5: Yun, kasagsagan ng land preparation at taniman, ang mga inputs kahit papano nakikitaan ng bahagyang relief, ika nga pagdating sa presyuhan at supply, sir. Ano ha?
10: Yes, at dahil maganda rin yung presyo ng palay nitong nagdaang anihan, nitong dry season, naasahan natin na patuloy na magiging maganda yung presyo ng palay ngayong wet harvest season. Kaya inaasahan din natin na maraming ere pa rin yung matataniman for this wet cropping season.
5: Okay. Well, may report po, Ase Carnel, sir, ang Bureau of Plant Industry o BPI. Ano? Sa kanilang monitoring, meron silang natuklasan na potential mislabeling practice sa bigas na binibenta sa ilang mga key urban markets. Any update po sa aspetong ito, Ase Carnel, sir, please?
10: Yes, merong mga samples na pinadala sa BPI galing Cagayan de Oro at saka rito sa Commonwealth.
5: Opo.
10: At may bumalik na isang sample, anim na samples yun, na posibleng mislabel kasi labeled as local pero potentially na imported siya base na rin dun sa mga standards ng profiling at classification na na-establish ng Bureau of Agriculture
5: Opo.
10: And Fisheries Standards. Actually, ako personal, nakita ko rin ito. Bumili ako ng 2 kilo bilang sample dito sa Murphy sa Cubao dahil nung nag-ikot kami, nakita ko rin na posibleng, kasi binibenta rin at local ng 58 peso, so kung pakuha kami rin ng sample at pinapatest din yun. Isang way ito, Sir Alan, para masigurado natin yung tamang pagsunod sa Executive Order 118 na inisyo ng ating Pangulo na nagtatakda ng 50 pesos per kilo para sa imported premium 5% broken.
5: Ayun. So, kumbaga, itong posibilidad ng mislabeling na ito ay para palabasin na local yung binibentang bigas at hindi imported at may benta sa mas mataas na halaga. Ganun po ba yun, Ase Carnel, sir?
10: Oh, tama yun. At ito ay, pag nangyari ito, clear evidence talaga ito ng mislabeling at may kaparusahan. Ayon na rin doon sa Joint Memorandum Circular na inisyo ng DA at saka ng DTI, ganun na rin dito sa Executive Order 118 na naisyo nga ng ating Pangulo at sa iba pang relevant provisions ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Law at ng Price Act.
5: O yun. At binabanggit niyo, Ase Carnel, sir, ito ay under investigation sa kasalukuyan. Kailan po more or less matatapos ang mga pagsusuri at ang investigasyon tungkol dito, kung sakali, sir?
10: At tuloy-tuloy ito, doon naman sa department order na sumusuporta sa EO 118, meron na tayo doon adjudication office na nagre-review nito mga ganitong violations.
5: Ayun, okay. Well, Ase Carnel, makikibalita lang kami. Of course, ang atas ng Pangulo ay patuloy na palawakin ang supply at availability ng 20 pesos per kilo na bigas. Kumusta po ang distribution nito sa mga malalayong lugar ng ating bansa, Ase Carnel, sir?
10: May magbubukas tayo ngayon ng mga bago rito sa Mindoro at saka sa iba pang areas dahil nasa more than 900 na tayo. Close na 1,000 na tayo na kadiwa center sa buong bansa. At inaasahan natin, papalo pa yan by next year hanggang 1,500 sites. So, makakaasa po yung ating mga kababayan na tuloy-tuloy na murang 20 pesos na bigas, ayon na rin sa atas ng ating Pangulo, lalo na yung ating vulnerable sector, ay makinabang dito sa murang bigas na binibili natin sa National Food Authority sa tulong ng ating mga lokal na magsasaka.
5: Ayun, so walang problema, ika nga sa supply. Isang punto sa lang, Asek Andel, sir, yung ating mga imbakan, warehouses na mga bigas in various parts of the country. Handa na po ba ito kung sakali ito, tag-ulan, Asek Andel, sir?
10: Yes, maganda pa rito, Sir Alan. Marami ng mga bago na na-construct din ng NFA at na-repair yung ibang warehouses para tumanggap ng mga additional na mga palay mula sa ating mga magsasaka, maging yan man ay tuyo or yung dry and clean at saka yung freshly harvested pagdating ng September na mag-start yung anihan natin para sa wet cropping season.
5: Ayun, okay. Ase Carnel de Mesa, sir, salamat po na marami sa mga update at mga impormasyon mula sa Department of Agriculture, sir.
10: Maraming salamat din, Sir Alan. Mabuhay kayo. Good morning.
5: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan ng Boses mula po sa Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel de Mesa.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balapin Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 26 minutes na makalipas po ang 7 a.m. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa National Water Resources Board. Makikibalita tayo sa status ng Angat Dam. Ha? Baka kausap natin maya-maya, Executive Director po ng National Water Resources Board, Dr. Sevilio David Jr. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
17: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
19: Hi! I would like to order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit ang kape. Go! Okay.
20: Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
21: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang 8 AM, ako po si Alan Alyanige. Sa puntong ito, tayo makikipag-ugnayan sa National Water Resources Board. Makakausap natin Executive Director ng National Water Resources Board, Dr. Sevilio David Jr. Director David, sir, magandang umaga po.
22: Magandang umaga po, Alan, sa ating mga tagapakinig at tagapanood po ng inyong programa.
5: Yes, sir. Una, sir, makikibalita kami sa status sa kasalukuyan sa water level ng ating Angat Dam diyan po sa Bulacan, Dr. David, sir.
22: Opo, no? Sa ngayon po, no? Para sa kalaman ng mga ating kababayan, ito pong Angat Dam ay sa ngayon ay patuloy na bumababa dahil na rin po sa kadahilanang mas mababa po sa normal ang mga pag-ulan na nararanasan natin hanggang sa ngayon. So, sa kasalukuyan po ay nasa 165 meters po ang level ng Angat Dam at halos mga 15 meters po yan ang baba niya doon sa minimum operating level na 180 meters. No? At sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin siyang bumababa na mga between mga 0.3 hanggang mga 0.5 meters po kada araw. At yan naman po ay kasalukuyan minomonitor po natin.
5: Ayun. So, Dr. David, sir, ika nga, ang normal operating level ay 180 meter, but at present, opo, it's 165 meters.
22: Tama po yan. No? Yan po yung 180 is yung pong minimum operating level. No?
5: Opo,
22: ang
5: opo.
22: Normal high water level niyan is mga 210 meters po. No?
5: Ayun.
22: So, medyo malayo po. Halos mga 45 meters po ang ang baba niya no, sa normal high water level
5: mm.
22: na tinataguriyan po natin. Kasi nga po, pag mas mababa na siya sa minimum operating level na 180 meters, ay mas binibigyan natin ng prioridad no, yung water supply po para sa Metro Manila.
5: Yes.
22: Kung ikukumpara po natin sa ibang irrigation, gamit kagaya na pong irrigasyon
5: mm.
22: na sa kasalukuyan ay suspended po, no? So wala ho munang release kasi nga po medyo mababa ang level para sa mga irrigasyon po dyan po sa Bulacan at Pampanga po.
5: Ayun. So ibig sabihin sa kasalukuyan, because of the water level ng angat, ang tubig na inire-release nito ay para sa gamit sa bahay sa Metro Manila nearby areas. Wala munang gamit para sa irrigasyon, sir.
22: Sa yan po no, sa kasalukuyan yan po yung mas prioridad natin no, ito pong mga sa Metro Manila water supply at mga karatig lugar po na panggamit po alos karamihan sa bakara mga households po.
5: Iyon. Okay, at dahil diyan of course kailangan ng pagtutulong-tulong ng lahat para makatipid ano pa sa consumption ng tubig. Meron ho bang mga measures din na inianda na ang ating board para may adjust naman ang water allocation para doon sa mga concessionaires dito sa atin sa Metro Manila, Dr. David, sir.
22: Tama po 'yon, no. Sa ngayon po, no. Kasi nga bukod po kasi sa angat dam, no. Ay inihanda na rin po natin yung mga posibleng mapanggalingan o no, pagkuna no ng karagdagang tubig.
5: Opo.
22: No? Kagaya po yung mga deep wells no dito po sa Metro Manila ay pinayagan na rin po natin gamitin yan ng mga ng NWSS at mga konsesyonaryo. Sa katunayan po ay sa ang NWRB po ay nagsasagawa ng tinatawag nating mga inspection nitong mga deep wells na to para po mabigyan ng kasiguruduhan na ready ang mga deep well na to kung kakailanganin po no. So yun po yung ginagawa natin ngayon at yung assess din po natin no yung mga iba pong pinagkukuha no ng tubig no kagaya po ng mga water treatment facilities diyan po sa Laguna Lake
5: mm-hmm.
22: at ay po mga facilidad din diyan sa Parañaque at Marikina at yung mga iba pong mga dams po no diyan sa maliliit na mga dams diyan po sa Cavite. So ina-account po natin kung gaano karaming tubig po ang pwedeng ma-produce ng mga to, no? Gusto sana natin mas maganda yung maximum na kapasidad na pwedeng makapag-produce para naman po kung makatulong no doon sa limitadong supply ngayon na nandun po sa Angat Dam at halabang wala pang mga pag-ulan.
5: Opo, nabanggit niyo Dr. David Sir ang Laguna Lake which is another source of water intended para dito sa Metro Manila. So ibig sabihin itong Laguna Lake na pagkukunan din ng potable water natin after processing after may process yung tubig na yon po pwedeng dumiretso sa ating mga tahanan na Director Sir.
22: Tama po yun, no? So may mga water treatment facilities na po tayo dyan na sa kasalukuyan po at yun nga po, no? Ang gusto ko sana natin eh kung pwedeng madagdagan pa sa kasalukuyan po, no? Meron na pong proyekto dyan, no? Sa may Laguna Lake din na at kasama bago po magtapos ang taon ay makakadagdag po ng mga 200 million liters per day po na tubig na tama din na kasi nga po yung parang sinasabi nating epekto nitong full blown El Nino na nararanasin ngayon ay sabi ng pag-asa baka bago po magtapos ang taon na yun po yung natin maranasan hanggang sa susunod na taon at sa ngayon po tayo naman po sa pamahalaan at kasama po yung mga pribadong sektor ay meron pong mag-operate no ng mga water treatment facilities diyan sa Laguna Lake at kasama na rin po itong sa may Upper Wawa. Siguro po naririnig natin itong Upper Wawa Dam.
5: Opo.
22: Ay pwede na po nating mapakinabangan 'yan no bago po magtapos ang taon hanggang sa susunod na taon na kasama po na makakatulong pag pumasok na po yung El Nino bago po magtapos ang taon.
5: Okay, you mentioned Dr. David Sir na meron tayong mga deep wells dito sa Metro Manila na tumutulong na nakakatulong sa pinagkukunan ng supply ng tubig para sa National Capital Region, Sir.
22: Opo, no, isa rin po yan sa tinitingnan natin makakatulong. Kaya nga po sa ngayon, magsasagawa po tayo ng inspection kasama po ang NWSS at mga konsesyonaryo para po masiguro no, na ready ito pagkakakailanganin na po. No. So sa ngayon po, ay normal pa naman po no, ang release ng tubig mula po sa Angat Dam. Kaya lang po, dahil sa patuloy na pagbaba nito, isa po sa mga tinitingnan natin eh, para ma-manage yung supply, ay mag-adjust ng allocation no, para po sa mga konsesyonaryo. Kaya nga, tinitingnan din natin kung gagawin po natin iyon, mas maganda rin po sana ay ready no yung ibang mapagkukunan ng supply bukod po sa Angat Dam kagaya po nito mga deep wells.
5: Mm-hmm. Okay. And siyempre mahalaga ang partisipasyon dito ng ordinaryong mamamayan no, right doon mismo sa kanilang tahanan ay kinakailangang magsagawa rin ng ilang mga hakbang para tulong-tulong sa pagtitipid sa tubig, Director, di ba?
22: Tama po 'yon no. Ano nga po, no? Katunayan po, ang ating kalihim ng BNR na si Secretary Kuna ay nag-issue na po ng tinatawag nating BNR El Nino Advisory. No? At ito po ay tinatarget po yung mas mapaitingin yung water conservation no, sa ating mga kabahayan. No? At iba-iba pa mga pwede makatulong paano po tayo makatipid sa paggamit ng tubig no, so sabi nga ho natin ay mas yung kampanya natin no sa mas responsableng paggamit ng tubig at yung mag-recycle po no, at yung mga tagas po sa kabayan napakaimportante po no na ayusin po natin at sabi nga natin yung matitipid po natin na tubig dito ay pwede po nating gamitin para supply din no, karagdagang supply sa mga susunod pa nating mga araw na pangailangan. At yung pong rainwater harvesting ay
5: yan, yan.
22: Natin sana nga gusto nating gawin yan sa kung pwede sa mga kabahayan at sa mga ibang pasilidad at institusyon. Kasi nga po napapansin po natin madalas po yung pag-ulan dito sa Metro Manila no, dito po sa mga syudad po natin na ito po mga pag-ulan na to ay hindi pa ho nakakaabot no,
5: yes.
22: Doon po sa watershed na Angat. Sabi nga ho natin, eh, pwede pong mapakinabangan nito at makatulong po sa kasalukuyang sitwasyon po natin kung pwede po nating ipunin ito ng maayos. No? Kung sa mga drums yan, eh, takpan lang po ng mas maayos para naman po hindi pagbahayan no, ng mga insekto. At
5: yes.
22: Pwede po nating gamitin yan dun sa mga pangailangan natin sa kabahayan na hindi naman po talaga kailangan ng mga potable water.
5: Mm-hmm. Okay. Isa pa, nabanggit nyo, wala pang sapat na pangulan dito sa mga watershed areas ng Angat. Ano ho, may mga pag-aaral ho ba kung sakaling may mga cloud formations na pupwedeng sumailalim sa cloud seeding para umulan halimbawa dito sa mga watershed areas ng malapit sa Angat Dam natin, Dr. David, sir?
22: Opo, patuloy po yung pag-ipag-unayan natin no, sa pag-asa kasi sila po ang may makakapagsabi kung may mga tinatawag nating mga namumuong mga ulap na
5: opo.
22: Pwede pong magsagawa ng cloud seeding operations. No. Yan po ay patuloy natin ginagawa with kasama po ang pag-asa dyan at yung NWSS din po para naman po. Kasi kailangan din po nating siguraduhin no yung mga na kung magsasagawa tayo ay may mga mga ulap doon na pwedeng magsagawa ng cloud seeding operations kasi nga po pagka nagsagawa ng ganun eh may mga, medyo may kamahalan din na kaya mas maganda po nga maganda yung ugnayan natin may pag-asa para naman po mabigyan ng kasiguruduhan kung magsasagawa ng ganung cloud seeding operations.
5: Okay. In closing, Dr. David, sir, mensahe, paalala sa mga nakikinig at nanonood sa atin na dapat eh, magtulong-tulong tayo sa pagtitipid ng tubig. Please go ahead, sir, Dr. David, sir.
22: Opo, no? Ito po ay panawagan no? Sa mga kababayan po natin na pagtulungan po natin itong kasalukuyang sitwasyon at patuloy pa hong bumababa no yung mga dam po natin kaya po yung supply no ng tubig po natin ay gusto ho natin ma-manage ng maayos yan at yung kababayan po natin ay may tutulong po no na napaka-importante rin po no doon sa tamang paggamit at pagtitipid po ng tubig na yan po ay mag-recycle at ayusin yung mga leakage po natin malaki po ang may tutulong yan, no, doon sa kasalukuyang sitwasyon po natin na ito, karagdaga na rin pong itong pangamba ng El Nino na baka ho lang masyadong mga pag-ulan, ay pagtulong-tulungan po natin para ma-manage itong supply po ng tubig natin.
5: Ayun, okay. Director, Executive Director Civilio David Jr., sir, salamat po na marami for the updates mula sa ating National Water Resources Board, sir.
22: Salamat din po at magandang umaga.
5: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang Executive Director po ng National Water Resources Board, Dr. Civilio David Jr.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 41 minutes na makalipas po ang alas 7 ng morning. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Manila. Sabayan pong broadcast sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Sa Sports Radio, 918 kHz, at ganoon din sa FM, nasa 104.3, The Capital FM. Sandali lang, bibigandaan muna natin ang ilang mga paalala.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
23: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
23: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
24: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
26: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 43 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Para dun sa mga nakikinig sa atin na bibiyahe dyan po sa gawin ng Malabon, ang bahagi po ng Maysilo, MH Del Pilar, Corner Yanga Street sa Malabon, sarado pa rin sa mga motorista. Ang dagdag na detalye tungkol diyan, niyatid sa atin ni Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary!
29: Alaan hanggang ngayong alas 7 umaga ay hindi pa nga rin madaanan ng mga motorista itong bahagi ng Maysilo, MH Del Pilar, Corner Yanga Street sa Malabon City dahil sa bumagsak na mga poste ng kuryente. Sa ulat ng Malabon Local Government, natumba kagabi ang mga poste, tatlong poste ito Alan, matapos ang malakas na buhos ng ulan. Nabagsakan ang isang nakaparadang tricycle habang natumba naman yung isang maliit na poste sa bubong ng isang bahay. Walang naiulat na nasugatan bagamat ilang kabahayan ang wala pa rin ngayong supply ng kuryente dahil sa insidente. Sa ngayon patuloy ang pagkukumpuni ng mga uhan ng Meralco kung saan dalawang poste na kanina Alan yung naialis at meron na lamang maliit na poste yung kailangan pang alisin. At syempre patuloy yung kanilang clearing operations dahil nagkalat din yung mga kawad ng kuryente sa lugar. Patuloy naman ang pakiusapan ng mga traffic enforcer ng Malabon Local Government sa mga motorista na huwag nang lumusot sa mga saradong kalsada. Kanina kasi ay may mga motorsiklo pa rin ang nais na makadaan pero mahirap talaga dahil nga nandoon din sa mismong apektadong kalsada yung mga truck, anim na truck naman ng Meralco. Pinapayuhan ng mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta para dun sa mga babiyahing Panghulo, Santula at Arkong Bato maaaring dumaan sa Governor Pascual Avenue patungong Concepcion A. Reyes Street saka kumaliwa sa Muzon Dampalit Road. Para naman sa mga truck at mabibigat na sasakyan, maaaring gamitin ang MacArthur Highway papuntang Malinta, Valenzuela bilang alternatibong kalsada. Mula sa Malabon para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you! Si Marian Bastasa mula po sa Malabon.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 46 minutes na mga kaibigan makalipas po ang alas 7 ng umaga. At maya-maya, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Metro Manila Development Authority sa pamamagitan po ng kanilang General Manager at Spokesperson, Undersecretary Nicolas Torre III. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan, teka. Nandiyan na sa linya si MMDA General Manager at Spokesperson, Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
0: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga sa inyo, mga tagapakinig.
5: Yes, sir. Una, ingilan kami ng update. Of course, dahil tagulan na at nagkakaroon ng mga pulupulong malalakas sa biglang pagulan dito sa atin sa Metro Manila, ingilan kami ng update, sir, sa inyong Oplan Kontrabaha dito po sa atin sa National Capital Region, Yusek Torre, sir.
0: Yes, sir. Ito pong ating phase na ito ay execution phase na at nagiging audit na itong mga early rains at mga konting ambon nga lang ang dumarating ngayon, eh medyo nakikita na natin kung anong kahinaan ng ating sistema. At nakita namin unang-una, kung sundan nyo ang ating, kung masundan nyo sa ating Facebook ngayon, ipinost na namin ang mga nakikita naming napaka-common na site, which is ang mga baradong mga inlet ng ating mga daluyan ng tubig dahil sa basura. Mm-hmm. Kaya nananawagan kaming muli sa ating mga kababayan. Sana naman makisama at makipagtulungan sa ating gobyerno. Kahit na maliit lang na bagay, na napakaliit na bagay, yung huwag magtapon ng basura sa hindi dapat pagtapunan para hindi magbara ang ating mga, especially yung mga gratings ng ating mga waterways.
5: Opo, itong binabanggit nyo, Yusek Torre, sir, di ba? Eh, kinakailangan talaga makiisang lahat. Eh. Yung ibang mga residente, turo ng turo sa gobyerno. Eh. Yung pala, sila mismong nagtatapo ng basura kung saan-saan, sir.
0: Opo, totoo po yun. At ito nga, 24/7, meron kaming tinatawag naming grupo rito na grupo ng manananggal. Kasi ang trabaho lang, magtanggal ng basura sa mga gratings. Kaya lang, talagang maghihintay ang ating mga kababayan sa pagdating ng ating mga manananggal, na kung tutuusin ay hindi na kailangan sana kung wala namang basura na nandyan sa ating mga sa mga daluyan ng tubig in the first place.
5: Opo. At earlier we understand pinasimulan na rin yun hong dredging mismo ng mga waterways at ng mga kanal o daluyan ng tubig dito sa NCR, sir.

0: Kampanya sa lungsod ng Maynila. Kumusta po sa kasalukuyan? Ika nga, pag nagkakatubig ba, ay mabilis nang humupa ang tubig baha, Yusek, sir?
1: Speaking of Espanya, opo, dahil yan ay isa sa mga areas na covered na ng ating pumping stations sa Sulug Apog, ina-expect natin dyan na pag tumaas man ang tubig dyan, mabilis na humupa sapagkat mas mabilis nating may tapon sa Manila Bay ang tubig na nanggagaling dyan. Kaya ang isa na lang natitira talaga dyan, dapat ang tubig na nandyan sa kalsada ay dapat makapasok sa ating mga waterways, sa mga estero, sa mga kanal, sa mga tributaries nang walang hadlang na basura. Kaya yun lang talaga ang natitira ngayon talaga, sir. Okay na yung mga waterways natin, ang kailangan lang makapasok ang tubig doon.
0: And you mentioned, Yusek, itong mga pumping stations para mabilis na mahigop yung tubig papalabas sa saan? Sa Manila Bay at ilang pang mga tributaries. Ano ho? Ika nga dito sa atin sa National Capital Region, kumusta ang iba pang mga pumping stations natin sa kasalukuyan, sir?
1: Lahat ng pumping stations, sir, umaandar yan. At pagkatapos, pag may mga rehabilitation at mga emergency repair sa mga pumping station, nakakapag-deploy tayo ng mobile pumping station, ng mga mobile pumps para masuportahan ang pumping station na nire-rehab or inaayos.
0: Ayun. May mga mobile pumping station, sir, na agad na na-deploy?
1: Yes, may mga mobile pumps kami, sir, na indi-deploy. Marami kami ritong mga naka-standby na mobile pumps at ito ay ating ginagamit, lalo na kung halimbawa may mga nangyaring hindi na yung mga emergency, like may mga truss rake na masira sa pumping station dahil nabarahan o yung kanilang mga impellers ay nabarahan or nasira ng basura, nakakapag-deploy tayo ng panibagong pumping station sa maiksing panahon para mga pumps pala, mga nakapag-deploy tayo ng mobile pumps para yun muna ang gagana habang inaayos at pinababalik sa serbisyo yung fixed pumping station natin.
0: Okay, in closing, Yusek Torres, sir, mensahe po, paalala sa ating mga kababayan at nakikinig ngayon pong umaga, sir.
1: Maraming salamat, Sir Alan, at sana naman panawagan muli sa ating mga kababayan, mag-responsable tayong mamayan dito sa Metro Manila. Huwag tapon ng basura kung saan-saan sapagkat ang basura ang itinapon mo ngayon ay babalik sa iyo kinabukasan. Kaya sa ating mga kababayan din, laging tandaan ang ating 136 ay nandyan, nakaantabay na naghihintay ng inyong mga tawag para kayo ay mabigyan ng assistance kung kayo man ay nangangailangan. Maraming salamat, Sir Alan.
0: Yes, sir. Thank you, mga kaibigan. Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority, MMDA.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, 52 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. O, weather update muna tayo, ha? Direkta mula sa Pagasa Forecasting Center.
2: Rancho Pilipinas Weather.
0: Iatid sa atin ni Dan Villamil. Dan, good morning.
3: Yes po, good morning po sa ating mga takasabaybay sa Radyo Pilipinas. Latest location natin para kay Bagyong Francisco, kanina alas 4 ng madaling araw ay nasa layong 715 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa may Cagayan. May taglay itong lakas ng hangin malapit sa gitna, no, maabot ng 140 kilometers per hour at pagbugso, no, maabot ng 170 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito west-northwestward sa bilis sa 30 kilometers per hour. And as of 5 a.m., may nakataas sa tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan, at itong eastern portion ng Babuyan Islands. Kaya sa mga lugar na ito, maghanda po tayo sa mga pagbugso ng hangin na dulot ng papalapit na bagyo. Sa mga pag-ulan naman na dulot ng habag at yung southwest monsoon, asahan natin yung mga kaulapan at mga kalat-kalat at thunderstorms sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao at Palawan sa mga susunod na araw. For Metro Manila and the rest of Luzon, generally partly cloudy to cloudy skies ang ating inaasahan ngayong araw, pero nandyan pa rin yung mga chance ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagay nating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning, pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa eastern seaboard ng Luzon, dahil posible tayo makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan.

0: kalimutan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Don Villamil Bulan.
1: Thank you, Don Villamil, direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Monday morning, ang ating mga executive producer, Paula Antolin Ali Gumatay. Thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, si Arnel Villamor. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
7: Ano nangyari?
6: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver? Oh.
8: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Nag-bleeding dahil natin sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala. Oo.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
7: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.